0: irise kag congressman sang progressive group Antonio Tinio. Nakita nila ini because there was even a time nga nag-privilege speech si Congressman Tinio kag indetalye ang nakit-an nga mga papeles nga ginpakita ni Congressman Leandro Leveste. Partiya sa gastos ang mga senador sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Ha? May ara, dira katropang Alex mo. Ang privilege speech bala ni Congressman Antonio Tinio. Pamatian ta bala, this was the expose no less than Congressman Tinio ang nag bulgar nga may mga papeles, paper trails, nga nagapakita kung paano ginabusuhan ang kwarta at the time allegedly halin sa kickback sa mga flood control projects. Here is Congressman Tinio sa iya sininga privilege speech. If I'm not mistaken, this was later last year or early months of this year. Si Congressman Tinio.
1: Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo kasama ang acknowledgement at tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalye yadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gasto para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin ang gasto sa mga tibiyad para sa eleksyon. Pambayad ng 6 million pesos para sa dayuhang poster na si Perun na ginagamit na election consultant ng Malacanang at 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Nagpatuloy ang komunikasyon na ito hanggang July 2025. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo sa Nara Residence sa Four Park at sa sagot ng Pangulo, sasabihan ko si June Barry. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito si Congressman Leandro Leveste at pinabot, pinarating sa amin. Sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman Erice, hawak din ito ng isang LGU official. Sa madaling sabi, may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam. Alam na alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito.
0: Amo ini ang isa ka dako nga isyo nga posible mabukaran. Ang aton posible mabukaran na because it was carried by the House of Reps. Gin carry ini sa House of Reps and no less than Congressman Tinio rose to the podium para ipagwa ini with Congressman Igay Erese. Ha? So ini tananway mabukaran sa Senate Blue Ribbon Committee nga posible mabukaran once nga mag-commence na ang investigasyon kung uyatan ni Senator Rodante Marcoleta, amo nang ginasalinga, damo matalas gid sini. Amo man ini ang isa sa mga dako nga worry sang ara sa minorya. Kaya nga, igo sila dari sa 8 billion pesos allegedly nga gin-deliver sa kay Yusek Bersamin kung tuod ini. Ha? Nga amo ining gingasto sang alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial candidates way back 2025 elections. So, balantayan, ladies and gentlemen. Ha? Tikon una diri magdungan karon ang impeachment trial. Ha? Buta malo sini, bisan once a week lang karon may Senate Blue Ribbon Committee hearing, may impeachment trial, kag ma-overshadong impeachment. Ha? Ladies and gentlemen, kag magbinulabog ini sa Senate Blue Ribbon Committee investigation, yun di kakakid. Ha? Basi mahambalang tao nga, pabayin ang impeachment. Ha? Dako, hanggad ta na dya. What we are looking sa impeachment, sa kaso ni VP Sara, ng confidential funds, is only several millions, mga 600 million lang ini, ang ginapangita. ang iya pala ni Yusek Adrian Bersamin allegedly nga pundong inawyatan halin sa kickback allegedly sa flood control corruption is already 8 billion. Ha? Diba si mambalang tao nga pasulabihon nyo pa siling yang size millions or size cintos millions, 600 million sa 8 billion? Because that's some of the sentiments sa mga ordinaryo nga tao nga kuha natin survey sa nagligad sa mga vendors dari sa Mulo Haro Public Market, sa mga drivers halin dari sa Northern Iloilo Central Northern Central Iloilo Terminal, ha? Sa Ladrido Terminal. Hambal nila di sa mga vendors, students, and drivers. Ha? Selling niya ti hanggad ginapangita, ta selling niya sa corruption, selling niya sa flood control. Pagkatapos, selling niya amo ng himuon nila, pangitaon nila 600 milyones lang. Nga kuno ginabusuhan sang vice presidente. Now, we're not saying nga why sala diri ang vice presidente. It's beyond to be seen. Depende na sa proceedings iya sa impeachment. But what we're saying is, nga wala ini matutukan yang flood control. Nga anauntat ang investigasyon sa flood control. Ha? Sino nag-manipulate? Why is it? Kaya ginpilit ni Senator Lacson nga papirmahan ang partial committee report. Why matapot? Why matapos partial gani? Hindi magpirma ang iban nga mga senador. Nga ano, nakatapuson ta eh. Tindi iya magsugot si Senator Panfilo Lacson, why pinatawag ang 18 ka mga former employees ni Saldico, why pinatawag si Yusek Adrian Bersamin, si Executive Secretary Lucas Bersamin, tiyo ni Yusek Bersamin, why man pinatawag, allegedly, may insertion man siya of more than 1 billion. Ha? Executive Secretary, course through the Department of Public Works and Highways. Why ginpatawag at the time si Yusek Trijiv Ulaybar? Nga reportedly, isa man sa mga ginakusaran nga kabahin sa inner circle handling the affair. Why pinatawag ang staff ni Saldico? Atong si Paul Estrada, si Sinopaginto, ang iban nga mga iyasinin nga mga salaligan, iyasinin nga staff. Diba may tatlo ka staff si Saldico reportedly nga mo to nag-isip sang kwarta. Pagkatapos, amo to ang nag-lead para sa panagtaganay sang maleta upod ang mga security personnel and details ng mga iban sini Marines, former Marines, ang iban sini reportedly daw membro sang Philippine Army, and reportedly may membro sa Philippine National Police nga na-employ pa at the time si Saldico. Why pa nakagawa? Why man gin patawag? And several other personalities just like Chavit Singson. Reportedly, may mga papeles, may mga iban pagin sini mga dokumento that could give more weight to the allegations of corruptions sa flood control. Amo ini ang isa sa ginatanaw naton, ang mga nagapanikad kag ang nagapanukod kun nga nga may madala sa dere. Why? After all its politics, amo ni kahigko ang politika be. Nga tikon ikaw dira, katrupang Alex, ladies and gentlemen, may minoriya kag may mayoriya na intindihan tang political conflict. Ha? Laban-laban niya, gapanghiram usman niya, kasalanan, ang ara sa mayoriya, may ara man niya kagapanghiram usman ni kakatuntuhan ang sa minoriya mo. Ha? Tikaron mag-focus sa investigasyon. Ang Senate Law Ribbon Committee, focusan karon are those senators and transactions sang mga ara sa minoriya, just like ang alleged insertion ni Risa Ontiveros, ang alleged nga mga nabaton niya kwarta ni Ping Lacson, ang alleged nabaton niya maleta ni Senator Vicente Soto III. Ha? Pagkatapos, ang iban pagitsirin niya mga senators concerned. Diba? Sila naman ang pag-focusan. So sa public sentiment, if in case, pasi mapirdi sila. Bullseye! You see, ladies and gentlemen, and that could affect possibly sila mangin desisyon. Ha? Labi na gid kon mangin hardcore sila nga mangin pro-impeachment. Ay matabo sina, sila niya, amo gali na nga nag-pro-impeachment kamo kay gapanghilamos kamo kay gapaligo sila niya sang kwartalin sa flood control. Basi amo na mangin sentimiento sang tao. You see? Pero we're not saying nga mga santos niyang pihak. Kaya nga, ginrekomenda na kasuhan si Jinggoy Plunder. Diba? may ara na gapamibig nga kasuhan man kono plunder si

0: nagpapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remelito Uy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa santong kag XFM, libo-libo pa premium. Salamat din.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.33. Pareho kita sa ato sa ring pagparagad sa paratuntunan Bullseye. Ining pagparagad tabo, ilog na dulong sa inyo sang Vision X Plus, ang supplement to maintain good eyesight. May lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasanthin. Ang Vision X Plus, kinanglanon tagi din eh, parang ang matata mapabilin tang masanag, kahit useless man lang ng makasupot ka kag damo ka malagawan, hindi ka man lang makakita sa imo sining palibot bala, kay buaw doon imo mata. So mag inom kita sang Vision X Plus, nga mabakal sa mga butika nga suki ninyo, mabakal sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, arad na sa A Young Building, Yulo Street, at ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper, may libre pa dira nga konsultasyon. Alas 8.34 sa ato sining pagparagad. Hamal ni Jan Kalumpita, siya katropan Josil, ang Eye Care Haro, dali na sa likod sa bagong tinda sa Haro sa Desamparados, afronting Bacau. Ah, I see. Arada sa una, gali sa ano? Tupad gidya sa Barangay Hall sa ano? Desamparados, Haro. Good morning gida sa mga kaupdana ni Jan Kalumpita nga nagapamati dari sa ato siring pagparagad sa paratuntunan na Bullseye. And also, good morning sa kay sa Taasan kag Hilado family sa Sontri Ong Kaharo. Thank you for listening. Halisa kay Apple di apta bataasan. Siya kay Virginia Pareño, kay Kainong Rudy, kay Binji Pareño, Marivic Pareño Taasan sa San Pedro Molo. Good morning and thank you for listening. And also sa kay Grace Ledesma, kay Aisa Ledesma, Angeles Taasan Ledesma sang Zone 2 Tubungan. Eh, naga-monitor man sa ato siring pagparagad. Halin sa kay Apple di apta bataasan. Thank you for listening. Dari sa XFM 100.7 Iloilo. Now, sa natabo iya sa Senado, kundi may linok pa na ito, it was admitted by suspended OSA head, nga si retired Major General Mau Aplasca, nga siya ang una nga nakapalupok. Pagkatapos, nagbalos ang taga-NBI nga ra sa ledge sa second floor. Pagkatapos ka nabatian sa mga taga-USA, backup sa police kag Marines, nga may nagabarina sa puwartahan. Ang puwartahan niya ini, malapos ini sa ledge, halin niya sa Senado, nga pwede ikaw maka-access pagkanto sa GSIS offices. May investigasyon na rin naging conduct ang Philippine National Police. And it was presented kahapon sa press con by no less than the PNP Chief Nartatis and with DILG Secretary John Vic Rimulya. So now, sa kay Secretary John Vic Rimulya, nga there was no assault nga natabo iya sa Senado. Wala iya gin-assault ang Senado at the time. So, pamatian na ton para maklaruhan kita kung ano ang

0: The office to the right is the office of Senator Legarda. He was not there at that time. In a few seconds, mamamatay ang ilaw there. They turned off the lights. The emergency lights went on. There. Emergency lights goes on in a few seconds. But there you could see the muzzle fire from the left. One. Two.
1: Okay, amo ni ang presentation paglinok panay na ladies and gentlemen. Pero anong mga conversations dito ya sa gwa, dito ya sa party ya sang NBI? Anong natabo? Diri sa sulod yun pakita that the first shot was fired by Aplaska sang ginabrihan ang portahan pagkadto sa ledge kun sa din dito nag standby ang taga NBI. Now dito naman sa side ya sang NBI, ano iya ang natabo? Ano iya ang plastada? This was an account nga nakuha sa mga ato dito makatapos sa media, ang iban sini ang mga pagkinagubot na ang mga personnel man dito sa Senate. Ano ang conversation that transpired between Aplaska and the NBI agent nga ato dito sa likod nga naglabot sa punto nga may linok panay? Ano bala ang exchanges of conversation? What was the convo? Anong ginhambal ni Aplaska? Anong sabat sang taga NBI nga to dito sa likod? Nga nga nakapalupok or nagpalupok si Aplaska claiming nga kuno naka-warning shot siya. Ari maabyan ang narration, the actual footage nga nakuha sang grupo dito iya sa likod. Ha? Members of media, at the same time, some Senate personnel at the time who rushed dito iya sa likod. Kahit may mga katapos sa media nga nag-upod mo sa grupo iya sa NBI. As a matter of our tactical deployment also sa media, tiyang tanan nga mga angles should be covered mo. Ari mga biyan, ang conversation mismo sang NBI agent nga ginpalukpan ni Aplaska and siya mismo ang nag-admit nga nagkapalupok man siya.
2: Hindi ko alam
3: sa plastas.
2: Aming mong bubungan, nagkago na tayo. Baga-baga-baga, hindi, atas ako. Pumutok siya plaska, pinutok ako eh. Pasok yung anin. Yun, nagkapalatan na
1: So that's it, ladies and gentlemen. That confirms. Ano ang conversation as far as NBI agent is concerned? Ano gidbala ang nag-transpire? Pag-abris ang portahan, nag-sitanay kung sino na, paghambal nga NBI, naghambal si Aplaska, baba ang baril. Ang sabat sang taga NBI, sila niya, hindi, aatras ako. Pinasalbahan, warning shot na yun si Aplaska. And bumalos karon ang taga NBI. Ang unang alupok, halin sa kay Aplaska, bumalos ang NBI. Reportedly, lima kasunod-sunod sining alupok while retreating. Pakadto palipod mga abyan towards the canteen area sa GSIS. So rason sini nga gin closely wat ang portahan and then nag asod-asod na karon ang lupok coming from the inside. Mga 27 tanan ka mga bala nagkala recover inside the Senate building sa sulod ya sang building sang Senado. So there was an exchange of fire. Ang pamangkot, sino ang nag-instigar? Correct bala, right bala ang ginhimo ni Aplaska nga mag-fire sang warning shot? Ha? Sa pulisya, may police operational procedure. May rules on engagement. So ang pamangkot siya na nung ginasunod iya sang Senate Sergeant at Arms. Just like that of retired Major General Mau Aplaska. Ano ya ang pagsulundan sa ginatawag natin rules of engagement as far as NBI operatives are concerned? Ha? Kahit sa aton sininaintindihan, sa pulis, ginabawalan sila as much as possible nga mag-warning shot. Ha? Ina, mga abyan, sometimes ginatolerate, ha? Kung ang natungdan nga law enforcer, nambal naton nga she is or he is under threat. Ngati, may kitaan siya nga pusil, pagkatapos posible nga gamiton against him, pwede sa ka, bang, butang pusil mo, hindi mo pagbutang, tiruhon ta ka. Diba? May warning. Sometimes gina-tolerate inasang police. In this case, ladies and gentlemen, there was an order coming from the building occupant, security personnel, mauaplas ka, ibaba ang baril. Tagsabat sa pihak, hindi aatras ako. So nag-warning shot. Bumalos siya eh. Gin-admit sa NBI agent na nagbalos ang pamangkot, who's at fault? Ha? Mabasol mo bala si Aplaska nga nag-warning shot siya kay may pusil, long firearm? Ha? Caliber 5.56 ang na-recover sa guwa mo, 5 kabala. Mabasol mo balang NBI agent for returning a fire sa ginhimo ni Aplaska nga pagpasalbar? Pag-warning shot? That's the question, ladies and gentlemen. Ang pamangkot, dere, the way we look at it, sino ang aggressor? Sino ang aggressor? Who protects who? Sino nagaproteksyon kay sino? Si Mao Aplaska, nagambal, ara ko dra to protect the Senate building and the Senate premises. Ang hambal sa NBI, ato ako dito ya to protect the GSIS premises. So duha sila, may rason. Ang pamangkot sini, ladies and gentlemen. Ano nag-instigar nga naglabot sa punto nga nag-respond dito ang Senate Security bangod kay may nagbarina? Ha? Inang pagbarina, the way we look at it, ang kulang dira was coordination. Proper coordination. Ha? Amo nang kulang, subudlayged? Grabe, no? Sa punto nga ni karon, ti mansig pa na nasa isang ilasiring arason. But proper coordination was not made. Wala matabo ang inatawag insakto nga coordination. That's the problem if ang duha ka party has their own interest to protect. Ti duha sila may naproteksyonan kuno ni Aplaska, ya, mga senador in the Senate building. Naproteksyonan niya sa NBI, GSIS, because of the request from the general manager. Ti pamatian mo, daw isang sala sa ila, ten pamangkot sini nga may nagpalupok. Nga ang nagpalupok ka mo. Ha? So, diri kita sa rules and procedures, police operational procedures. Kung bala, san o ginatolerate ang ginatawag sini, kaginaalaw ang ginatawag ng warning shot. Ha? Ang problema lo galing, wala police diring involved and hindi police ang nag-una warning shot. But security detailed dira sa Senado, hired by the Senate to serve as the sergeant at arms sa pamangkot, as a sergeant at arms nga may pusil siya, they have an issued firearm. Ha? Ten pamangkot, guardia ang kategori nila. Guardia. Ang pamangkot, ginaallow ba lang guardia mag-warning shot? Pero kung sa istoryahan na inestubaan kaya sa kapihan, hambalon ka pa sa nag-warning, pasalamat ka nag-warning shot ko kung tiro ta na lang ka, patay ka na subong. You see, ladies and gentlemen, that time, the intention of both party, hindi ang magpilas kag magpatay. It was just may nagpalupok to subdue sang possible sini nga aggression that could harm anybody. Nga possibly makaharm anybody. Kasi kung pareho sa kay Aplaska to ang ego, yabla grouping sang ego, ya, ayo di kakak, ya, Major General, laban-laban sina. Ha? Disgrasya ka, ta ka. Amo man tong NBI agent. You see, ladies and gentlemen, kita nyo, kung may ara sang tagsa-tagsa ka-interest niya ginaproteksyonan, ang kaluluoy kita. Kaya nga, may rason ang isa, may rason man ang isa, pero nasulbar kong tani, kung may proper coordination. You see, ladies and gentlemen, mambal nag-deploy sila. Ano oras sila dapat nag-deploy because there was a coordination from the GSIS? Alas, ha? 5-8 nila na bato ang request. Bottom alone, nag-deploy sila mga around 6 o'clock. So their deployment, the way we look at it, was not coordinated with the security detail sa Senado and with the USAA. Therefore, their presence, ang ginasuspitsuan kay may tension na nga daan sa sulod, kay linagas ni si Bato, sang 11, kag may threat pa sa gihapon, nga kuwaon si Bato at all cost, dakpon. Ha? Sa sulod sa Senado, ang hambal si Dr. Amy regardless kung sinuman ang mapatay. Basta madakpan si bato. You see, ladies and gentlemen, what's lacking? Coordination. Who should be the one to coordinate? Ang hindi tagadira. Amo na nga ito, sinang pag-inchende. Ang hindi tagadira, sinong pangayaw da NBI? Ha? Debla? NBI ang hindi tagadira eh. Ang usaya, dira na sila ya. Teritoryo nila eh. Mahambal nga, tindi rin man kami yan nag-deploy sa GSIS. Nevertheless, kay adjacent lang ang lugar. Ti karon ko na salaan to sila, being mga ha, arm group. Karon mahambal nga, ay, ano nga grupo ni? Pagkatapos nagwinaswasanay, may utak pulbura bito karon kaga trigger happy, mahambal nga, abitis tingan, tabi kon may igo ko at this distance, bang! May natumba. Ang pamangkot sini, sino dapat mag-coordinate kay sino? Ang nagkadto sa lugar nga hindi sa dira sa lugar na assign. Ha? It was a late coordination made by the GSIS. The way we look at it, was not coordinated with the USAA and with the Senate. Ha? Kaya kung inform nila to Senate President and the USAA, why tani to kamo mambal? Ah, sila nga, mabarina kami de, pagkatapos na may deployed kami na nga mga NBI agents to protect us, galing kati wala. That's the result, ladies and gentlemen. Balikan tang dugang sininga mga information sa ato sininga pagparagad. Oras tayo, it's already 9:24 in the morning.
3: XFM.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
7: Bili na.
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mangko sina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
14: Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
13: Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid.
14: Xanthone Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Xanthone Plus Herbal Oil.
15: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
16: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Xanthone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo yun. Wala nagsakit ang akong likod.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Pa-diet na kubuwas ah.
15: XFM.
7: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Ahora XFM 100.7 y luego a las 9.28.
1: Servizón Catropa.
0: Dari kita na sa ato sining servisyon katropa kada Miyerkules. Upod ta ang taga SSS agudtong makakuha kita update kay kon gamulan ning paghambalan ta kada isa meteorya. Ang point dari ang investigasyon kon din magapadulong and kon dano ka fair ang investigation. Mo nang ato sining ginabantayan kay somehow amo man nang ato sining barometro kon bala masaligan tang gobyerno ta magproteksyon sa aton, ha? O kon ba si magkontrakas gobyerno, gobyerno pa ang yun di kakakya. Amo nang hambal nila, gobyerno pa mdaog-daog sa imo.
1: Servisong katropa.
0: Ang importante lang hindi lang nila paghilabtan yang pundo sang SSS, ha? Hindi lang nila paghilabtan ang pundo iya sang miyembro. Kay regardless kung sino man magapamuno, kagano man ang yapamulitika, hindi lang nila pagintrahan yung kwarta sang SSS, sigurado masanyog na ya.
1: Servisong katropa!
0: Amo ni gani nga sa sitwasyon na subong, importante, gid manigurado kita, isa dara is invest with SSS. Bisan gamay lang negosyo mo, hindi steady negosyo mo, basta may negosyon ka able to pay ikaw sa imusining contribution sa SSS, go ahead. Kaya nga, hindi na madula samtang nga ara dira nakasecure ka sang numero mo, SSS number. So ara na magapabilin ina. All you have to do is, kung may kwarta ka, i-remit da ang imusining contribution because hindi ina madula hasta san-o. Madula ina kung wala na natawag natin sinisang mga mga beneficiaries nga legally maka-claim sang imo sining contribution. But as long as may ara ikaw nga living beneficiary, ma-enjoy na siya sang imo sining contribution sa SSS in the form of tawag nato sining pension.
1: Servisong katropa.
0: Basi may mga pala magkutanon ka modera, feel free sa pag-PM sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page ha. May pala magkutanon ka mo sa SSS para nga maklaruhan naton sa kutob sa masarangan naton sabton subong ha. Kindly PM us sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kaya upod na si Mateneon, si Mr. Amiel Hinovas ang Social Security System o kon SSS. Live diri karon sa ato sining studio. Mr. Hinova, sir, good morning and welcome na sa ato sining programa Servisyong Katropa with SSS.
2: Yes, Sir Josel, good morning and good morning sa tanan nga gapamati kag tanaw sa aton subong adlo.
0: Morning man ami si SSS kay why man niya gapamili kon sino tog pungkos babaw. Importante sini nga ang SSS right now is still growing and continue to grow, Mr. Hinova.
2: That's correct, Sir Josel, no. Ang aton niya mandato is to continue to give services kag mga benefits kag sakto tong hinhambal mo kay ina, no, na ang SSS mo wala na yung contribution, wala nagakadula kag to simplify panumdumon mo do alkansiya lang ya po na pareho sang una nga tiempo nga paghulog mo dira kung kailanlan mo may makuha ka kuning case nga kailanlan mo siya.
0: Mm-hmm. So it's not too late for those qualified. Ang may mga negosyo lang mataya, bisan pa nga hindi, bisan sari-sari store lang, bolantiro, manugbaligya isda, manuglibod ice cream, mga nagalibod-libod ni sang kamati si Buyas Bumbay, pwede ka mo actually makasupot-supot kag kun makaya sang

0: para ma-secure mo yung future kag sa mga kabataan, kag sa mga beneficiaries mo.
1: Kami na sumalang kita one time siya ni Mr. Renova. Siling niya, tigamay malaning akon, Changi. Siling niya, mga importante nga panakot malani, Buyas, Matis, Bumbay, mga drinks pagkatapos, mga biskit-biskit, itlog, sardinas. Siling niya, ti pwede na haw nga mula ni nga ko niya ni Gusto niya po miyembro ko sa SSS.
0: Yes, that's correct. Actually, amo gina actually ang aton, Sir Josel, nga tinutuyo kag isa sa aton nga gina pasanyog ang membership sa aton nga informal, tawag naton informal sector. In ang mga vendor, farmer, fishermen, kag bala naton sila man na mismo ang vulnerable or usually kakaapektuhan in case kung ano ang status ng economy nato, no. So better gid nga may insurance sila from the government, which is under sa SSS and other government agencies nga pwede nila mapa membro, makakapa-member sila, Sir Josel. Kag sulito naton, Sir Josel, basta wala pa ka 60 years old ang isa ka Filipino, pwede pa ka pa-member sa SSS. So, basta wala 60 years old, pwede pa siya ka pa-member sa SSS.
1: Okay. Basta wala pa 60 years old, amo nang pinag-importante nga requirement. Kaya may isa pagkikita ka na sumalang, actually, tricycle driver. Ambal ko, may SSS kanong. Actually, ang edad yan, tubo-tubo na malanggani kami. Pero wala pa 60. Sila niya, ay, siya gusto ko mandaad, ginambalan ako kabata ko. Garing kay ti siling niya, pwede haw. Siya, gambal magani bata ka nga, pwede na ko na bayran ang akin nga braydan. Tikong ko pamangkot sa SSS, tricycle driver ka, mapamimbro ka sa SSS, bata mo ang mabulig sang balayran mo sa contribution. Pwede na, Mr. Renova.
0: Actually, kung may capacity man na sila actually to earn income mo, kasi di ba may source of income siya. Siguro, ang isa lang da is ang reason kay kisa masako na sila mag... Ang kalabanan ba, ang pag-insyini nila sa office, gid gabayad. But, I know kadamo na subong sang gagamit sang mga e-wallet, specifically sa GCash, Sir Josel. So, pwede na, bisan sa Changi, kumera, dira yung Changi nga nag-offer sa GCash nga services, pwede siya kabayad nga dira lang. No? So, pwede na, gidya. Kung siya mismo gagamit, bisan sa cellphone niya, kaga nga itong pagkuha SS number, pwede naman through cellphone, Sir Josel. So, wala na, gid, kumbaga may option na, gid, kumbaga ang member. Or ang iya nga pamilya.
1: Sa mga e-top centers, halos mga malls, subong may mga e-top centers na mo, pwede ka dara kabayad actually sa himo sining contribution, Mr. Renova?
0: Yes, may mga electronic naman da, nga machine, no? Nga pwede kabayad. For mga, the informal sectors, amo nang usually mga convenience nga mayara nga machine. Or, iban, kalabanan, may Changi, gid nga, siyempre, basta gapa-load, may gapa-overload dira, mayara gid na sila sang pwede ka nakabayad sa imong contribution.
1: May mga machines actually, may mga 24-hour convenience stores na may mga machine. Mayara dira sang to pay bills mo. So, sa bills mo, dapat itaw mo lang ng SSS, enter mo lang imong sining SSS number or required. Pagkatapos, pwede ka nakabayad sa imo sining contribution.
0: Balang ko, Sir Josel, may kapamangkot na kung paano magbayad sa e-wallet. Meron na mangkot. Oo, pwede. Sa diin na siya. So, usually, sa e-wallet, meron na sa bills. And then, pangitaom ng nila, Sir Josel, ang government. Pag-click nila government, pangitaom nila SSS. Ara na da yun ang... Da sila pwede ka-encode ko na noong month ang bayaran kag-amount. Pero ma-generate anay sila sa payment reference number nila, Sir Josel.
1: So, basta proceed lang sila. Ang popular abisubong dari sa aton is this e-wallet at GCash. Not that much ang PayMaya.
0: Shopee Pay.
1: Palawan Pay.
0: Mga muna, Sir Josel. Mga Shopee Pay. Balan ko damo nagagamit Shopee. Pwede man dira.
1: So, pwede ka mo dira makabayad. Pangitaon nyo lang again, damo-damo na da sa mga kategoris mo, may ara da sang mapa-cash in ka.
0: Yes.
1: So. May ara da mabayad ka sang bills, i-display ya dra, internet mo, tubig, or mga power distribution utilities. Miyara manda iya sang government.
0: Yes, oo.

0: government ang tab ang imong sudlan.
1: Mm. Pag click mo sa government nga tab,
0: pangitaon mo dayon ang SSS.
1: Okay. And i-click mong SSS, ara na dami mga instructions na dayon.
0: Main code ka, imo payment reference number, SSS number, tapos amount, kung pilang bayaran.
1: Okay. So pwede ha, kay kadamuan sinisang gusto magpamiyembro, pero para sa ila doon daw tama kasi ibod bala Mr. Renova. Ang mga malayo lang banwa, mga 30 kilometers away, nga wa isang SSS branch or office, ini sila nga pinamangkot. Nyo, nami, mantani eh. Siya natamaran. Kami niya magasto pa kami, mapasyudad pa kami. Amo na masami nga ginamon
0: ang challenge nila. Kasi Sir Josel, isang ang pamasay. Kay bala naton, pakadto pa balik nila, Sir Josel, taman kadako ang gastohon na nila. Sa for example, last year maging kadtuan kita early mga moment ng mga binulan or earlier last year. Sample sa Gimaras lang ni Sir Josel ha. Halin sa ila lugar magpa ano ka lang magpabanwa kada 100 pesos ang pakadto. So pakadto balik 200.
1: Pero so, may cellphone.
0: So mo nang solusyon. Kay may piece of wifi na dito. Isa pa gid may project ang government dito nga may wifi sa ilang ginbutang sa barangay hall nila. So pasalamat man sila kay nakabalo sila nga pwede kita kabayad through sa e-wallet. So sa cellphone na lang nila Sir Josel pwede na sila kabayad or bisag kung may mga changgid ra nga naga-offer which is 10 pesos malang actually 10 or 15 pesos malang ang gina-charge sa ila. So dako gid man save Sir Josel kaysa sa 200 nga 100 pa kadtukag pabalik 100 200 tanan nang ila bayaran.
1: Oh, ari giyahan ta kamo ha sa mga nagapinamati para makabayad ka mo online. So pag open ninyo sa inyo GCash, kinanglan mag-download ka mo GCash, Pimaya o Shopee Pay or Palawan Pay. Pag download ninyo, i-open ninyo ina, may password man kamo da. Pagkatapos tumok ninyo ara da ang send, load, transfer, bills, GSave and so on and so forth. Tumok ninyo ang bills.
0: Yes.
1: Oh. Pag tumok ninyo sang bills, i-display na madamo-damo na da nga mga categories. Meron na electric, water, cable, telecoms, credit cards, loans, government. So tumok mo dari ang government. So pag tumok mo sang government, i-display yan na da, damo-damo ni halin sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. So proceed ikaw ya, kadto ikaw ya sa SSS.
0: Sa liya man ma-search.
1: Oo, i-search ni mong SSS. Ari gina-scroll ko lang. Kadto kita sa letter S ha, para magiyahan gid bala kamo. Sa letter S ara na may Santa Santa Rosa City Laguna building etc. May business tax pa di silay ari di SSS Contributions Digital kag SSS Short Term Loans.
0: Yes, oo, kaya ang loan pwede man mabayaran through no.
1: So kung gusto ninyo mabayad kamo sang loan kasi may amortization nga muna bayaran.
0: Yes, so
1: tumok nyo lang ni ang SSS Short Term Loans Digital.
0: Yes.
1: Pero kung membership contribution,
0: sa contribution naman,
1: tumok mong SSS Contributions Digital. So may ari there is ang payment reference number kagay mo email address kung may ara. Actually optional yan.
0: Optional lang address. Para may hawid ka lang kung in case kung gusto mo mga may essential sa imo nga notification regarding the transaction.
1: Pagkatapos ang ano amount to be paid ara gina sa pinakaibabaw. So ibutang mo lang da 760
0: ang minimum.
1: 60 pesos. So ibuhin lang na sa imo sining GCash sa Paymaya, sa Shopee Pay or sa Palawan Pay account.
0: Yes.
1: No. So pagkatapos yun na darati, nabutaan mo na hindi, yes, I agree. Pag agree mo, send mo na dayon. Mabato na nasang SSS.
0: Yes, mayara. Nagpa-assist sa aton, kundi ko magsala, sa Monday lang, Sir Josel. Monday or Friday last week, kaya ang iyang pariente is OFW, mabayad sang contribution. So, gin-refer naton siya, dira. And yesterday, nagpa-check siya. Kaya in Monday yata siya nagbayad. Nagpa-check siya kung nagsulod na. So, Monday siya nagbayad. Pag-check natin Tuesday, kay Tuesday kita naka-verify, kay Tuesday siya namangkot. Posted na.
1: Oo.
0: Monday, the next day, posted sa record.
1: Oo. At the most, tagaan mo lang one working day. process.
0: Within 24 hours.
1: Kalabanan na mo ginmang idahatag na within 24 hours. Amo na nga kung magbayad ka mo kung ulotdan na ka mo internet, ulotdan na ka mo kuryente, dapat 24 hours prior to the utdanay day, dapat bayad, bayad na ka mo para makasulod siya. Mambal. Hindi nakabayad ako, why ma-posting? Amo na, bon kaysa, damo nagkautdan kuryente. Kay today ang deadline, today man sa nagbayad. So ay ma-process kay pakasulod dayon ng pamaposting ara da manug utod. Pero kung sa akin na considerhan man
0: kung mapakita na may proof o sakto na Sir Jose, na consider man. Amo na actually last month Sir Jose, may namangkot man sa akon kay gabi na. Namangkot siya kung makinagaw pataw ba daw siya bayad. Kay man nagtapos ng quarter, 'di ba? January to March is deadline April. So namangkot siya sang mismo sang last day gitsang April kay paano daw siya kabayad kay close ng opisina. Ti karon malaktawan nila ang January to March kundi sila kabayad. So mo kasi ila i-try niyo magbayad sa e-wallet. So ano oras na to? Gabi na. So nagbayad siya and nag successful man. So what I'm saying is Sir Josel nga at isubong damo na sila option nga bisan tuod ng balo naton nga close ang office naton, they could transact. Una, pwede sila kabayad kasi may mga online facilities na. Aside from that, pwede na sila ka-verify sang record nila man mismo online. So, not necessarily nga sa traditional nga 8-5 lang sila pwede ka-transaction. Basta may online or digital sila nga mga access.
1: Kung nabudlahian gig kamo ko ay mong masaligan pero sa balay sa panimalay may bata gig kamo yung teki kay balo pa set up kamo sang Gcash or Paymaya or Shopee Pay or Palawan Pay nga account pagkatapos pa set up kamo kung nakapa enroll na kamo sa
0: online.
1: Online sa SSS naka member na kamo and then dira na lang kamo bayad instead of going here sa city, let's say for example Barotac Viejo ka pa, please Barotac Viejo subong 130 pakanto dito 60 pakanto pabalik ay masave mo pa ang 260 pesos. Buhinan mo pa bipulo ka piso sa transaction pay. 250 pesos masave mo.
0: Mga dira-dira man lang eh. Between 8 to 10 pesos yata ang service fee lang man.
1: Oo. Yadi pa. Ang iplitin ninyo dari, idugang nyo naman sa inubayan ninyo next month.
0: May ara ko kilala Sir Josel, bilog niya nga pamilya, gani, dira na lang niya ginabayaran.
1: Sa online
0: na lang. No. Kay para, actually, ang shaman mismo nag-encourage, na mayan man nalipay man takay, gina-encourage siya niya, mga parintehan niya. Kiti, nagamba siya nga, budlayan ka mo, ako na lang. Siya na lang nagatipon and then siya ginatingob ya bayad and siyempre ginapakita yung man proof nga ginbayaran eh.
1: No. Iniya sa may mga ano ha tawag na to sini hindi iya employed ang mga employed ya employer ang gabayad sina
0: kay, that's correct Sir Josel
1: dako yung ginabayaran sa employer mo sa 15% 10% ya kay employer 5% lang yan na sa employee
0: kag madamo ang ilang empleyado bi Sir Josel nga gina tingob bayaran plus may ara pa sila ginatawag nga employees compensation nga ginabayaran Sir Josel
1: So may pamangkot dari actually bokrayo ka nagyang lugar. Siya niya, alin kay Renali Marbebe. Siya, may SSS ako dati sa nag-aubra ako sa Manila. Kaso, hindi na na-continue bayad kay nagpuli na ko dari sa Iloilo. Hindi ko natuloy ang bayad ko sa SSS. Nag-stop. Paano ayhan ini sir? Andoon pa ayhan ang hinulog ko dati.
0: Good morning, Ma'am Renali. Yes ma'am, pwede gid kag wala gid as mentioned gani ni Sir Josel kina wala ga kadula ang aton contribution. That's the good thing. Kay once a member ka forever ka gid yang member, ara lang nada ang imo contribution kag SS number mo. Need mo lang siguro ma'am mabalaan kung ano to nga bracket before ang imo nga ginabayaran kay usually ang suggestion gid naton Sir Josel it's either i-maintain nila tong bracket or mapasaka sila mo especially kung nag-aedad na ang member naton hindi sila dapat mag-lower dito sa bracket nila
1: as much as possible.
0: Yes, so okay ang computation naton sa benefit is based on the bracket. Pero kung balaan man lang ni ma'am ang iyang bracket kung din siya makabayad pwede gid ma'am i-check mo ma'am ang either sa website namon sa www.sss.gov.ph or sa Facebook page namon sa My SSS page, mayara kita instruction dira kung paano ka mag-generate sang imong payment reference number. Kag pwede ka nakabayad, sa gin-mention na atong gin step-by-step nga procedure nga gin-mention ni Sir Joseph kay na through sa GCash or e-wallet.
1: Oo. Siya plano ko makuha SSS namon nga duha sang bana ko si Renali gyapon. So hindi mo na kinahanglan nga magkuha sang SSS number mo liwat bangod kay ang SSS number mo ginbayran before nga nauntat ara man na sa gyapon amo na lang i-continue
0: niyo. Yes, kag hindi na siya pwede ka secure bagong SSS number kay lifetime nang aton nga SSS number nga nakuha dati. So brown na lang ma'am. Makontinue na lang bayad as voluntary. Kung self-employed, self-employed man ang iyang pagbayad, Sir Josel. And makontinue lang kung may contribution sa una, kung pila ka years to, kag mag-continue siya bayad subong, ma-accumulate or madugang lang na siya. So kung may gamay na lang ang kulang, ma-add na lang siya para ma-meet niya ang minimum naton ng contribution.
1: Diba si Lawig Ubraya to blang Mr. Renova, mambal nga binula na lang bala kag makumpleto ang 10 years, good for 10 years yung contribution bala. So in short, sini tapuson niya na 10 years pwede siya kabaton dayon na apan na reaching the age of 60, may ano na siya, may
0: lambunaw gali si ma'am. Tagalambunaw.
1: Tagalambunaw, taga-agsirab, oray-rayo dya. Oh. Unahan pa dya ka-inka. Concern ko ba na kung a driver, gusto ko tani, makuha kami nga duha ka SSS namon, kay may SSS siya dati sa company niya, nga ginaobrahan, kaso naghalina siya dito subong, sa ginaobrahan niya, wala siya SSS daw doon. Ay, nakuhaan sa SSS number, and believe to be, sa pag-intiyan din nato ni Mr. Renova, may ara deduction sa iya pero wala gina-remit base. Pero para sigurado kita ha.
0: Pa-check na lang gid.
1: Ipa-check gid.
0: Yes, pa-check gid anay na lang siguro ma'am ang inyo record. Kung lambunaw, may duha ka option. Pwede siya sa may kun sino man sila makakadto dire, pwede siya sa City Mall Pavia naton nga branch. So kung hindi familiar si ma'am, ang dira sa may flyover gid abla sa Ungka. So, dira sa flyover sa Ungka, may City Mall dira. Dira ka ma'am makakadto, may SSS. Pero miyara, man nga takalambunaw, Sir Josel, mas accessible sa ila ang Pasi.
1: Oo. Parapit so, lang, kahit Lambunaw, Kalinog, Pasi dayon.
0: Laktod lang sila sa way, na, hindi ko familiar, pag sila may lakturan nga pakadto sa Pasi.
1: Oo.
0: From Lambunaw. Pwede siya dira sa Pasi naton nga service office sa tupad mismo sa City Hall sa Pasi sa ginatawag nila dati nga OFW building.
1: So sa kay Renali, pili ka lang, it's either mapa City Mall Pavia ikaw dari sa may Ungka flyover or hindi ganin magpa Pasi City. But if you like kati madala na lang lagaw bala, pwede ka gid kadto dari sa Festive Mall.
0: Mayara man kita sa Festive Mall sa may annex building. So pwede man dira siya kapacheck sang ila record.
1: Pero para nga lapit na lang sa inyo, mabakal mo dari sa City, mabakal mo na dito sa Pasi mo. Pwede mas malapit ang Pasi kay ang Kalinog kag ang Lambunaw is siguro mga 10 kilometers, Lambuna, Kalinog to Pasi siguro is another 10 kilometers, 20 kilometers lang biyayon niya dito. Kung diri magpa-city, wow, maghalin siya sa Lambunaw, 45, 90 kilometers back and forth.
0: Kagang ka-duty dito sa Pasi naton service officer Joseph, kasi manuagid nila.
1: Taga-Lambunaw,
0: kag-adlaw-adlaw man gapuli sa Lambunaw ang empleyado naton. So, taga-Lambunaw man mismo naka-duty dito.
1: Ati, mayagid para intindihan
0: kasi na yung
1: muli.
0: Eh.
1: Mahambal nga, ati, mayagaw, takin ko na uli, minindap, takin ko na, baka patakin ko na ka-bahal-bahal ito nga. Isda ko na sa Banuati, at least intindihan na igig ka mo. Mas maayo ni, again, dito sa Pasi City. Niya, 7 years ako doon sa Manila. Ay, abaw!
0: Lawid.
1: Tatlo na lang katuig, tatlo kadusi, 36 payments na lang kag waiting for, pwede ka naka-apply retirement.
0: Kung 60 na siya, maka-apply na siya later. No? Kung na-kompleto, yagid ang 7 years, 3 years na lang ang kulang ni ma'am.
1: Tikita mo, 7 years. So, ang bana mo, amo ning una, may SSS number na si Renali, kung nalipat ka sang imo nga number, kadto ka gid sa branch office para ma-verify ang mga identity.
0: Present lang sa valid ID. Kaya ma-check man na nato ng record.
1: Oo, may voter's ID ka da, may national ID ka
0: da. Yes, pwede gid.
1: Pwede magamit na. ang iya sang bana mo, basi nalipat man sa sang SSS number, duhagi ka mo kadto, mas maayo.
0: Pwede man ipacheck na lang natin.
1: Oo, ipacheck na lang, duha ka mo, binigay dito sa pasi, lapit lang na. Basi kung may motor man kamu, pwede ka mo nakamotor pagkanto dito sa pasi.
0: Oo, iduga mo lang, Sir Josel, para tingob na lang transaction, kay basi kung may kabataan man sila, kagwala niya pa na beneficiary, bata niya, kag gusto niya pa pag mag-change status, dalo na lang nilang ilang PSA nga birth certificate sang bata, kag PSA nga birth certificate, marriage contract nila. Mm-hmm. Para isahan na lang ka-transaction, Sir Josel. Basi need nila magpa-update beneficiary, magpa-update sang civil status, isahan na lang ka-transaction.
1: Date ka mo, anay ni Mr. mo dito sa ano, Pasay City? Or gusto niyo dariman sa city, depende sa inyo. Makalagaw-lagaw ka mo, dala na lang, kagulayhonon nyo na lang ini sa SSS because hindi mani maglawig. Hindi ka mo nilabutan, guro. Naglawig, sinakunoy, magkapila. Kung pag-abot nyo, YT may nagapila, dakag ka mo na yun, siguro pa sinilabutan sa kuras niya.
0: Yes, so dasig mo lang. Kagang mga service offices naton, come and go, malang nada ang mga nag-transact, Sir Josel. So it will not take time ang transaction.
1: Oo.
0: Dugang ko lang, Sir Josel, with regards to this, no? Basta may mga taga-barangay, bilang mga nagapamati. Mayara kita na may programa, subong ginatrain na to ng mga taga-barangay, mga barangay official, nga kung as simple as kung paano mag-generate sa payment reference number, paano magkuha SS number, ang ila pumuluyo. Nag-train kita. In fact, ang latest naton nga LGU nga gin partner naton is instansya.
1: Oh.
0: Kay bala naton ang instansya, Sir Josel, is layo-layo na na kung kalabanan iban sa ROAS na naga-transaksyon, SSS, or iban ginatinggob nila diri sa city. Kay ang pinakalapit sa ila diri is amo na City Mall Pavia Festive. So, well good kay ang istansya nga LGU nag ano sa aton, no, nag heed sang call naton. So gin-train naton sila, which is na-announce naton. Nag-start sila start sila May 20.
1: Oo.
0: Nga pwede dito ka secure SS number kag pa-generate payment reference number sa ila sa dito sa istansya. Through sa LGU sa istansya. So, amo na, basta may iban pa bila, Sir Josel, nga mga LGU, nga willing, may ara kami team nga gina, ano, last, kung hindi ko sa last year, sa Duenas, may barangay kapitan man kami nga gin partner dito, na nagkanto man ang barangay, kami sa barangay, kag na train man namon, as simple as kung paano ang mga basic transactions sa online, Sir Josel.
1: Ano kalawig ina ang training ninyo nga ginahimo, Mr. Renova?
0: Actually, half a day kaya na, Sir Josel. No? Kag hindi lang man actually training, may follow-up man na, kaya may direct contact na sila sa amon nga mga in charge. So may ara kami being gina-assign nga personnel sa ila nga direct ko in case may query sila kung paano i-go through ina. Mati sapos na lang kay may direct communication na sila sa in charge nato.
1: Pwede gali nga ang mayor makarequest abi dari sa SSS mahambal nga ay could you set aside a day para sa training sa amon mga barangay officials or barangay captains, patambungon na namon ang willing nga mag attend dari so that may initial sila nga ideya para ma-assist ang gusto magpamembro sa SSS kung paano sila kakuha sa SSS number, payment reference number, and so on and so forth, Mr. Renova.
0: Yes, pwede gin, Sir Josel. Kay ang actualing orientation is under gin na iasakon man.
1: Hati mo gigali.
0: Under sakon, especially kung diri lang within sa Iloilo, Iloilo province, under man sa akon. Upcoming ganin natin is sa Sara, which is sa 28. Pero sakto gid ang inambal mo kay barangay official gitong i-orient naton, Sir Josel. Sa 28. So mga 42, kung di ko magsalang na mention is 42 barangays. Ang actually ambal ang story ni namon kahapon do hindi kaya kay 200 plus. So basi need namon sila balikan on a next schedule, pero sa 28 may schedule kami sa mga barangay officials sa amon ang tinutuyo, Sir Josel, para ma-aware sila.
1: Ang importante nga sa barangay, may barangay official nga kahibalo kung paano mag-generate sang payment reference number kag magkuha sang SSS number para nga kung may kasi marangay nga gusto iya magkuha, pagpamimbro sa SSS, magkuha sang SSS number, hindi na siya magkanto dali sa city, hindi siya magtalang-talang, kanto lang siya sa barangay nila.
0: Mm, dako nga bulig sila, Sir Josel, sa mga members naton. Amo nga dako man pasalamat naton sa mga LGUs nga naga-partner sa aton, Sir Josel, sa ini nga tinutuyo, no. Nga pwede kita ka-assign. Kay in a way, it is an encouragement gid sa ila nga pumuluyo, Sir Josel, nga mag-save in the form of insurance from the government.
1: Mm. Bao area, pwede na niya gani pag abot 60 maka-apply for retirement benefits ko na na-remit ang tanan niya
0: contribution.
1: Hambal ni Rinali, bana ko sir sa ubra na 17 years siya dati with SSS pero naghalin na siya sa boss na. At ipa-check mo, pa-update mong SSS contributions. Kaya ang 17 years, actually, eligible na ni, tawag na to sini, qualified na ni, nga makabaton sang pension pag-abot siya 60 years old.
0: More than sir, enough na, basta kung nakompleto niya, Sir Josel, ang contribution. No?
1: Oh.
0: Papacheck niya lang kung ang 17 years kung may hulog, good man, or nasudlan.
1: Oo. Oh. Basta ang accumulated niya contributions mo, malabot equivalent to 10 years.
0: Mm.
1: And that is 120 contributions, Mr. Rinoval.
0: Yes, that's the correct term, Sir Joseph, accumulated.
1: Mm.
0: When we say accumulated, hindi kailanlan nga straight or sige-sige yung pagbayad for you to qualify sa mga retirement, for example, sa retirement. Kung ang tingob mo, bisan may mga gap, bisan may mga bulan or tuig, for example, dati, nga wala na bayaran pero kung tingbon mo na meet yang minimum 10 years ma-qualify man siya gapon. But as always, ang aton ginhambal sa mga members naton, Sir Joseph, kung kaya nila ya every month makabayad, much better gid.
1: Mm-hmm.
0: Kaya atong in-explain naton last time, bilang may short term benefit kag may long term.
1: Mm-hmm.
0: Ang short term benefits naton like sickness, maternity, unemployment benefit, kailanlan may active or may ara ka contributions prior ka mag-avail.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa long term, kung na-accumulate mo ya may minimum number, regardless kung anong year mo patungin bayaran, basta na-meet mong minimum, makakwalify ka, ano na sila. Retirement, disability, funeral and death claim, bisan ano kadugay na to, basta na-meet ang minimum contributions, bisan dugay na nang nag-stop, ma-avail mo gina or sa beneficiary mo.
1: Oo. Oh. Amo nang may maintindihan sa iban.
0: Yes.
1: Kaya binilas niya ba, ito, gamay mo lang contributions ko to. But, ang mga bagay nga ginahibian kag ginapaligban sang pamilya ninyo kung madula na mo subabaw sang kalibutan, pwede mapahagan-hagan sang SS benefits nyo, ha?
0: Kag na-explain or namuno ko ginadi last time, Sir Josel, atong nag-story ako, bilang kami nagkadto sa office, gakatabo gina mo.
1: Mm.
0: Gakadto sa office naton kag ang baka sakali kung may hulog giman ang SSS sang ila or may SS number or nahulugan ang SSS sang ila nga himata. So may kalabanan, Sir Josel, makita mo. Dua ang itsura, makita mo kalabanan mo.
1: Mm.
0: Ang isa, pagka mangkot, kung may S number, kag may hulog, pagka balong may ara, ito syempre medyo na hawasan siya. Kasi automatic, may ara siya funeral benefit kag death claim nga makuha.
1: Mm.
0: But the other side, which is ang medyo masubo, is those nga pagkadto, inabalang syempre, pigado man, baka sakali nga may hulog, tapos pagtanaw, wala gili bisan SS number. So, at least one contribution daan, Sir Josel, entitled sa member sa funeral benefit mo.
1: Mm-hmm.
0: So, dra pala nga daan, amo na nga damo, gidga pamangkot kung may SSS siya, ka may hulog. So, before ina matabo, much better, yeah, Sir Josel, kung may capacity malang ang member to save. Kin-compute natin ngayon, mga roughly 26 pesos a day lang man, Sir Josel.
1: No.
0: At 25 point something lang man a day ang i-save mo. Pag natingob mo siya either sa bilog ng bulan or i-quarterly mo sa 3 months, tingbon mo, kaga mo pagbayad, may monthly ka nga contribution sa imo, 26 pesos nga gin-save sa isa kadlaw.
1: Mm. Timayo ini sa kay Renali, kati siya may SSS number amon niya doa. At mas mayo ina, kati ara ang SSS number mo, natandaan mo pa.
0: Mm.
1: All you have to do, ang advice natin is, i-verify nyo, gid, kung hindi ka mo techie, sa cellphone bala, mas maayo have an assistance of somebody from the SSS ang pinakamalapit sa inyo is Pasay City.
0: Pasio or kung sa Miungka, pwede man sa City Mall Pavia.
1: Okay. So kabay pa nga nagiyahan naton si Rinali Marbebe ha. Andang yan sininga pamilya. And the rest nga may amoning nga case. Hindi ka mo magdula pag lamhamba lang. Ay ti, sang 2,000 pa to yan nag last payment kuya. Bot kon lawig man tani ubra ko niya na sobra pulok tuig. Ay, abinyo ga kadula kay ti 25 years na naglapse. Ara man na gihapon.
0: Wala lapsation ang SSS nga membership ga contribution Sir Joseph. So amo nang nami dira. Da amo nang ini kilang balik-balik ko gidual kan siya lang siya nga ginsudlan mo. Sang imo nga kwarta kag for example nalipatan mo balikan mo ara man ada siya gyapon.
1: No. So please be guided sa tanan sining miyembro na nga daan sang SSS nga nauntat kadamo ni si ila mo. Why naging sapak niya by dad o lima man tuktuig sining ay ang lima mo katuig lima na lang katuig bala nga payment ang kinang lano nimo kag makabaton ka pension pag abot mo 60 dako ang bulig ya sina amo nang hambal nila nga patay naman ni kuno nga kwarta. Hambal nila gastuhon tan lani ay sus bisan ibakal mo lang na sa ulihi sang maintenance mo kon may maintenance medicine ka bisan ibakal mo lang na sudan mo sa ulihi at least sigurado ya kada bulan may palabuton ka.
0: Oo, ang ato na storyan last time Sir Joseph balang what is 26 pesos be for example kung
1: sana abot ang 26 mo.
0: Oo, kung ara sa bulsa mo pagkuot mo na bagay-dugay, wala na.
1: Two sticks lang na subong?
0: Wala ko bigap ng karilyo, Sir Joseph. Hindi ko familiar sa presyo. Pero kung in case, Sir Joseph, kung hinulog niya, kag 10 years, what is 10 years, no? Tapos after that, lifetime pension sa iya or secured ang future sa bana or asawa or kabataan.
1: Kag hindi man kinanglan niya, ay, why ko yung nagbayad subong ang bulo? Ano na lang yung problema ko sa SSS? No, pwede mo mabayaran the next.
0: Dahil kan siya lang siya gani, actually, Sir Joseph. Kung may ara ka, pwede mo siya mabayaran. Kahit quarterly man mo.
1: Okay. So, no, wala ka lang. Tapos, siyempre, pero, what's inward SSS right now?
0: Yes, i-announce ko na lang Sir Joseph kay may upcoming kitang activity pabasi sa makakatanaw makabati nga ara diri sa area nga ni sa 25 miyara kita basi mega pamati di taga Boracay sa May 25 sa Fairways Blue Water and Resort sa Balabag, Malay may makadto ang aton e-wheels nga team. So ang e-wheels team dalani sila sang aton nga mga services verification paano magkuha SS number. Basically, majority sang services naton nga pwede maubra sa office, ginadala, pa-check sang record, check sang balance, contribution, pwede sila ka-assist dira sa amo ng adlaw. May 27 sa Buruanga, sa LGU, sa Buruanga, Aklan. May 27 liwat sa May Ricardo Castro Memorial Hall sa Dumalag, Capiz. Kagang ginambal ko kay na nga sa Sara Activity Center, May 28.
1: Wow.
0: Pero kalabanan na diri is barangay officials na yung ma-attend yata Sir Joseph sa amon ning adlaw sa May 28 sa Sara. Kag-grab na lang sa mga tag-istansya atong sa may BPLO office ang aton nga pwede sila kapag-generate PRN, payment reference number, ka magkuha SS number sa BPLO office ang istansya 8 to 5 Monday to Friday.
1: Ining e-wheels services din on the 25th Monday sang May. And on the 27th, dito yun sa Buruanga, pwede sila da kakuha SSS number, Mr. Renovo?
0: Yes, SS number ang services nga gina-offer natin. Online registration, paano mag-register sa ila online account. Magpa-reset or kung nalipatan na nila ila password, magpa-update sa ilang record like mobile number, address. Magpa-verify sang ilang mga loan balances, ilang contributions, pwede Sir Joseph.
1: Okay. So, please be guided at 25th, arada sa Boracay, 27th, arada sa Buruanga, 28th, arada sa Sara.
0: 27th, Dumalag pa.
1: Dumalag. Ha? So, 25 is, again, Boracay. Mm-hmm. 27, Buruanga. Dungan ang Buruanga.
0: Ang Rojas nga Dumalag. Kapi.
1: Dumalag. And on the 28, ang Sara. Pero barangay yes. Officials ini.
0: Oo, barangay officials. Pero for sure, mabalik ikaw rin din, Sir Joseph.
1: Mm-hmm.
0: Kay sa sobra kadamo ang, ano, kagbalang ko istansya, nalipay ako da Sir Josel, nagkadto kami last time kay nag-e-wills ma kami. Damo-damo sila dira nga interested kag nagpa-member. So ang challenge lang to that time sa amon isang connectivity sa wifi isang time nga to, pero napangitan man pagi, pero gin damo-damo gid Sir Josel. Kay even ang pagpa-carless gani namon sa e-wills namon, magkatagistan siya, nagtabok pa ya pa-carless. So do kanami bala sa feeling nga nakita naton nga na insindihan Manila kung nga ang purpose nga aga kadto kita dito is because para man sa insurance kag sa benefit nila later on.
1: Okay. So with that, Mr. Hanova, we would like to thank you. Sa isa naman kedisyon sa ato sa ring program. Unless otherwise, may dugang ka pang pahibalo sa tanan sa ring mga miyembro. Kag gusto magpamiyembro, Mr. Hanova.
0: Yes, Sir Josel, for added information sa liwat, kadto lang sila sa website. That's www.sss.gov.ph. Aton nga social media accounts is MySSSPH, Sir Josel. And check lang nila from time to time ang aton nga Facebook page kay nag-a-announce kita kung di naman ang next nga aton nga mga e-wills nga area nga kantuan.
1: Oh. Paaman ko lang ni may mga taxi patrollers, may mga listeners sa mga jeepney drivers, pwede sila sini maka-voluntarily pa-miembro, Mr. Renova. Kunway sila SSS sa ilagi na driveran, no?
0: Pwede gid Sir Josel sila. Especially kung wala sang employer-employee relationship balang ang ginatawag. Pwede gid sila ya kapa-member. Kag sa mga sample sa tricycle, tricycad, nga mga association, bala Sir Josel, may ginatawag kami na nga Alcansya program. Nga through sa Alcansya program, pwede ang nila association kapa-credit.
1: Oo.
0: Pag na-credit or mga co-op. Pero sa Alcansya program naman niya, pag na-credit sila, do alkansiya gid Sir Josel nga maubra sang alkansiya da sa tanan nga member kag adlaw-adlaw mahulog sila da sang 10 ka piso, 5 ka piso, 20 pesos kag at the end of the month Sir Josel makadtong SSS kag isipon na upod sang ila official kag ibayad na sa ila contribution, so para ma-facilitate ang pagbayad through sa association.
1: Next episode ta Mr. Renova, balanta na
0: amo na aton guro i-topic plus ang sa co-op.
1: Attention sa tanan niya mga tricycle drivers, tricycle drivers and the likes.
0: May mga asosasyon.
1: Oo, asosasyon or kooperatiba. Gusto ninyo mag-engage sa ginatawag sining Alcansya program.
0: Alcansya kag ang sa co-op naman is partnership na tawag naton. Nga collecting partner agent naman na tawag gali.
1: Okay.
0: So, i-reserve nato next week, Sir Josel. Okay. Imuan naton sang tiyempo para ma-explain din naton.
1: So, salamat din, Sir. Ha? Thank you for coming dari sa aton sa programa sa Servisyong Katropa.
0: Yes, padamo nga salamat, Sir Josel. Kaya in-encourage ko nato ng tanan nga magpadala sang questions para masabat man naton sa next nga Wednesday naman, 9:30 to 10.
1: Okay. There you are, si Mr. Amiel Hanova from the Social Security System o kung SSS.
2: Servisong Katropa! Servisong Katropa!
1: Salamat, gid, sa mga nagpadala sa ilas nga mga palamakutan. Hindi ka mo maghuya-huya. Ha? Bisa nagaplano pa lang ka mo magpamiyembro sa SSS kung anong inyo sininga worry, anong inyo sininga ginaduha-duhaan niya, daw mangindi ka mo, kindly send your questions ang inyo sininga mga gusto niyo i-verify nga mga information dari sa ato sining programa sa XFM sa Servisyong Katropa with this SSS every Wednesday.
2: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.
1: Why na kita tiyempo sa ato sining pagparaga this Turbo Time Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving one capsule lang ha. Mabakali ni sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Yule Street atubang sa Midtown Hotel, may libre dira nga consult. Why not a tiyempo sa ato siring pagparagad sa technical side upod ta si katrupang Alex Saspa and katrupang BJ Serada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Jose Albanias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mata sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Sonka Tropa! Serbi Sonka Tropa!
1: Dako!
2: Pahiyato!
1: Dahil akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
3: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Oh, ba! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Oh, baboy na nagabakya! Hindi! Bagat!
4: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
5: Exciting!
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Supple Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: po sa mga libro na nabutang sa shelves.
1: Masulod na kita, ma'am.
0: Ah, sige. Uy, may computer na nabutang sa lamesa. Palapitan ko ini. Ari, buksan ko ini, ah. Wala akong makaibalo. Kung bala, makaibalo ako maggamit sa computer. Hindi ako makadumdum. Mabungko ako sa tubang sinya. Karon, i-on ko ini. Oh, hala! Nga doon may pensara nga akong mga tudlo. Makaibalo sila. Kung anong akong tumukon. Oh, hala! Naga-surfing na ako. Gusto. Nakadumdum na ako sa ginsiling ni Roger sa akon. Computer science ko nung natapos ko. Amugali. Interesado ako sa computer. Ay, nalipay ako sa progress ko. Padayunong tong paggamit siya.

Nalingaw siya sa paggamit ng computer, ho? Ay, pabayaan ko lang siya at mahulat lang ko kung saan o siya manghagad na magwa kami diri.

0: nakaalingaw ako sa paggamit ng computer. Ma? Anika? Ano ini? Makita ko sa screen? Oh? Dugi na sa lakas ang itong mga particles ang amat-amat ang screen? Oh, tuhinali lang ng dulom ang screen, ah. Pi, ano ina? Ang itong mga particles, nagatinapit? Kag may ginapormas ang amat-amat? Ara, may nadiho na nga image. Demonyo? Kalain, do naghahanap sila mag-atake sa akon?
1: Day! Ma'am? Ma'am? Nga?
0: Kukupuan. Do nagalingin ang ulo ko.
1: Ha? Uy, Diyos ko! Basi ko nabughat ka, ma'am? Ay, hindi ka na lang anay magpadayon sa pagkutis ang computer, ah.
0: Wala na? Wala ko na nakita ang demonyo sa screen? Ano pala nagkakatabo sa akon? Ikaduha ka beses na ini na nakita kong nawongs ang demonyo. May buot pala ini silingon? May gustong ipaalinton sa akon? May labot balang nawongs ang among demonyo sa akon na kaligad? May significance bala ini na dapat ko madumduman? Apang ano? Kag nga, ah? Dumakurta ng utok ko sa mga pamangkot ko. Apang wala man ako sa makuha nga sapat. Si Roger gid lang ang makasabat sini. Apang hindi ako sigurado kung sugiran niya ako sa matuod. Nakipalo ako na kinahanglan ko nga magsalig sa iya. Apang dumay kung anong nagasiling sa akon nga may ginatago man nga bagay sa akon si Roger. Ambot kung ano. Kag nga, ah. But deep inside me, nakibalo ako nga may missing sa mga ginasugid niya sa akon.
1: Ay, Day, base kung kapoy ka naman, ang maayo pa. Alalayan ko na lang ikaw pabalik sa kwarto ninyo, ah.
0: Ah, ate, sige.
1: Uy, uyatan ko ikaw, ma'am, ha?
0: Ah, sige, palihog.

0: Nagahigda na kami ni Roger sa kama. Kamusta ang adlaw mo?
1: Amo man gihapon. Busy. Kadamos ang trabaho.
0: Sa mabatian ko sa tingog niya, may balangid ng kapoy siya. Kagkaina, samta nagapanyapon kami, do wala siya nagahulag sang maayo.
1: Ikaw, kamusta ang adlaw mo?
0: Maayo man. Roger, gusto ko tani nga duaw ng aton anak. May, wala siya nagasapat. Sa baylo, nagatulok lang siya sa kisame. Roger, nabatian mo bala ako? Gusto ko nga duawon ang aton anak.
1: Oo. Pero handa ka na bala? Mapangako mo bala? Mapangako mo bala sa akon na hindi ka na magilty sa iya kamatayon?
0: Oo. Tinguhaon ko.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone, kag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagana sang utok. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May Santone nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea!
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako Galisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: Kagpalangga mo katama, gato nanak. Kagpalangga ka man niya. Sige. Sa Sabado, makanto kita sa simenteryo.
1: Nagatubang siya sa akon. Kaginhikap niya ang akon buhok. Roger.
0: O ano? Nagustuhan po na lang bago natin nga balay?

0: Through a lot already.
1: Roger, may gusto pa gid ako nga pangayoon.
0: Ano ina?
1: Napensaran ko lang. Tagbasik kon makabulig ini para nga magdasig ang pagbalik sa memorya ko.
0: Go ahead.
1: Ano abi kon mapaparty kita diri sa balay? Iimbitahon nato ng tanan nga mga abyan naton. Mga abyan ko. Maybe I need to be surrounded by people nga nakakilala sa agon. Inang one time or another, shared moments with me.
0: Oh.
1: Ma, naginhawa siya sa madalong. Doon hindi siya kumporme sa kinahambal ko. Roger, anong problema?
0: Wala.
1: Pero nga daw wala ka danamian sa ginsiling ko. Hindi ba naman namin na nga paagi? Agad ni makadumdum ako dayon?
0: Oo. Pero...
1: Pero ano?
0: Hindi ko gusto nga iambal ini sa imo, Cherry. Tugod hindi ako gusto nga masakitan ka.
1: Mas ako nga masakitan kung hindi mo pag-isugid sa ako ng matuod.
0: Oh. Gusto ko gid nahatagan ka sang party. Apang nahadlok ako. Basi wala kita sang maimbitar sa party. Wala sang bisan isa nga kilala ko.
1: Anong buot mo silingon? Nga wala ako sang maimbitar sa party.
0: Jerry, sweetheart. Wala ka sang abyan.
1: Ano? Wala ako sang abyan? Bisan isa?
0: Tungod bisan isa, wala ako sang kilala.
1: Why the hell is that? This is too much, Roger. Kinahanglan kong paathag.
0: Ikaw ang tinuga nga hindi mahayugon sa outing. Kaya masami ka nga nag-aisahanon. Mas gusto mo nga mag-isahanon sang sa mag-upod sa iban.
1: Matuod bala, ina?
0: Gindala ko ikaw sa mga parties. Kag iban pa nga mga social events nga ginatambungan ko. Para nga mapalayo ko ikaw sa balay sang bisan panalagsa lang. Apang masami ka nga nagapamaliban na mag-upod sa akon.
1: Naa!
0: Tungod, you hated parties.
1: Ha?
0: Matuod din ha? Hindi mo gusto ang gahod kag madamo nga tao. Mas gusto mo ang privacy kag ang kalinong. Ginpaminsar ko gani nga anti-social ka.
1: Apa nga mo sina? Nga masami ako nga nag-aisahanon. Nga hindi ko gusto ang mga tao.
0: It's just the way you are. Kaginbaton ko ikaw bilang amo sina.
1: Ito hindi ako makapati. Wala ako sa mga abyan. Wala ako sa isa nga mapamangkutan kung sino ako. Tagun ano ako nga sa isang tao. Nga nakalambot ako sa amo sining edad nga wala sang abyan. Magluwas lang sa bana ko. Roger, nga amo sina.
0: Ang ano?
1: Do wala ko naluyagan ang natukiban ko sa kaugalingon ko.
0: Jerry, please. Don't be too hard sa kaugalingon mo. Pwede mo man nga baguhon ang mga bagay nga hindi mo nagustuhan. May kahigayuran ka pa nga makasugod liwat. ari ka sa bag-o nga balay.

0: Bago nga kabuling. Bago nga kahupod. Kagun gusto mo, Ged. Maiwad kita sa party. Para makaangkon ka na sa mga abiyan.
1: Wala bala ako nagatrabaho, Santo?
0: Nagatrabaho ka? Antes kita nagkilalahay. Pero loner ka na, Santo paman. Ay. Abi mo? Nabudlayan pa gani ako ang magpangaliyag sa imo eh. Abi ko, man-hater ka. Apang mapalaro na ko, nga nahulog ang buhot mo sa akon. Ginahigugma mo ako, gani, nagpakasal kita.
1: Wala ko sang abyan sa daan ko nga ginaobrahan?
0: Mga kilala, oo. Apang bisan isa sa ila, wala mo ginkabig nga abyan mo. Nangin tama sa imo ka protective sa kaugalingon mo.
1: Sangin kasal kita? Nakatrabaho pa pala ako?
0: Wala na.
1: Nga ah?
0: Mas ginpili mo nga magpabili na lang sa balay. Agod ati panon ako. Kagan balay naton. Dason, na-diagnose ka with ovarian cancer. Ginoperahan ka. Kaging kuha ang imo matres para mapunggan ang paglaptas ng cancer. Gani na depressed ka sa among hitabo. Gani nagdesisyon ako nga mag-adapt sang bata para sa aton. Dira, kag nagabot si Angel sa aton kabuhi.
1: God!
0: Liwat nga nag-angkon ka sang kapagsik sa nagabot si Angel sa kabuhi naton. Kag nanamihan ka gid sa iya, kung magkaupod ka mga duwa, nakumpleto ng kabuhi mo. May mga sikreto gani ka mo, nga wala ako makaibaloy.
1: Ah?
0: My best nga feeling ko, do nagaka-out of place na ako sa inyo nga duwa. Pero, okay lang inasakon. Kay kung malipayon ka, malipayon man ako. Sugod sa to, nangin palagwa ka na tungod kay Angel.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan! Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Dili sa aton drama. 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM!
3: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
8: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: XFM.
11: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
15: Claire Skin Herbal Soap?
16: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
15: Oh, gali. Diriyo.
16: Ah, dali na.
17: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi Santon 25 years.
20: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sister Pain.
21: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
17: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.
15: Madiet na ko bukas ah.
17: XFM.
23: Katropa mo.
24: Exciting.
25: Mga katropa. Exciting.
26: Mga katropa. Exciting dito. XFM.

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:49 na sa aga, kagaling ang oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kalakip na ko nagaburo na ang aton pananawan. Magtumar kita sang Vision X Plus, kaya ang Vision X Plus, ini ang mayara sang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales nga kinanglanon, agod nga magapabilin nga mainmasanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian. Ini ang mayarasang lutein na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee Pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, agod maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kay magapabilin nga manginhilway sa balatian kag indi magburon ng aton pananawan. Magtumar kita dalawadlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa komentaryo. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo. Ang

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Miyerkules ng edisyon. Pet sa 20 na sa bulan sang Mayo. Ika-3 sa apatanan ka mga Miyerkules. Kamusta nga ton nga aga? Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Kamusta nga ton nga aga? Maginot? Wala bot nga masingkal ang init, maginot pa. Sa aton sa nga mga drivers, kamusta nga aton sa nga biyahe na hinay lang kita sa pagmaneho sa aton sa nga mga salakyan. Kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Amo nang masamin aton nga pagpahanumdom. Sa aton nga mga drivers, sila hinay lang kitang importante nga makalabot sa destinasyon ang aton nga mga pasahero. Magapangalagad kita tubtob sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kag impormasyon, update sa mga issues kalakip na sa pag follow up naton sa mga yamo kag reklamo nga nakalabot diri sa aton nga pagpangalagad sa XFM 100.7 Iloilo.
1: Centro. Centro.
0: Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy happy birthday. And sa mga nag-celebrar naman sang anibersaryo, happy anniversary. Sa mga nag-celebrar sang kafiestahan, happy fiesta. Wala agin tada. Katropang BJ, may ara mag-yapon eh, no? Sa aton nga pag pangalagad, may mga talalupang doon kita nga mga balita pa iway-iway tanay ang parte sa impeachment. Ilabi na sa mga nagakatabo subong sa balita nasyonal na ginabantayan man sa aton sa nga mga kauturan kag mga tagpalamati. Focus tanay subong udto diri sa aton nga pagpangalagad sa mga talalupang doon nga mga balita lokal, labi na sa mga yamo kag reklamo nga nakalabot diri sa aton nga pagpangalagad sa XFM 100.7 Iloilo. Dali on tani katropang BJ kay limitado oras ta. No, limitado oras ta sa aton sa nga mga tag palamati diri sa aton nga pagpangalagad. But sa aton sa nga mga katropa, before siguro sa aton sa nga pagtalakay sa balita lokal, ilabi na sa follow-up naton sa mga yamo kag reklamo na kalabot diri sa aton nga pagpangalagad sa mga nagapamati sa aton sa frequency ng 100.7 megahertz sa mga nagamonitor sa aton on air. Mabatian kita sa frequency ng 100.7 megahertz. Siyara kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita pinagi sa aton sa mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share, kag i-follow. Andoan aton ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo nga Facebook pages. Sa YouTube mga katropa, sarang man ninyo kami mabatian kag makita pagi sa aton sa YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo. I-like kag i-subscribe ang aton sa YouTube channel para updated kamo sa mga balita kag impormasyon issues sa diri sa aton nga pag pangalagad mga amigo ta from GMA, no? Ari ni sila si si Senny, no? Si Red, mayo lang ang pagbisita diri sa studio sa nga XFM. Mga amigo tani sa GMA TV6. Sa aton sa nga pagpangalagad. Sige, sa aton sa nga mga katropa, mga talalupang doon, aton nga mga balita, kaga impormasyon, talupang doon, tanay ni kay gin-follow up na ton ang reklamo. Kung madumduman kahapon, may nakaabot niya reklamo diri sa aton, parte sa status sang supply sang tubig sa mga member consumer sang Kabugao Norte Multipurpose Cooperative. Amo ini ang nag-manage sang water system dira sa Barangay Kabugao Norte sa Banua sang Pabia Iloilo. Ginadala nila ang Kabugao Norte Multipurpose Cooperative way ni hand ang barangay katropang BJ. Kumbaga, nag-operate ini sila sa kaugalingon nila, independent nga pag-operate. Ang reklamo nga nakalabot sa aton nga masubra na isa ka semana nga wala sang supply sang tubig. Ang ila siling water system because nga initially ang report nga nasunog ang ila siling motor sa tubig. Kay hindi niya kapariyo katropang BJ sa aton siling mga tagpalamati ang supply sang tubig sa mga member consumers sang water system dira nga sa Kabugao Norte nga gina-operate sang Kabugao Norte Multi-Purpose Cooperative. Ay, hindi na kapariyo sa IACA MPIW Black Tropang BJ nga mayara sila sang planta. Pagkatapos may dira nagkuha sila sang tubig sa suba tapos gina-process kag gina-treat ang tubig before mag-tubod pa kadto sa gripo sang customer. Ang diraya sa Barangay Kabugao Norte, ang ila sila nga water system, may tasok sila. Ang ila sila nga water system, actually ginpunduhan man, may mga ginhatag nga pondo, ginpangayo sila sa Iloilo Provincial Government. So, ang nag-manage sila is the Kabugao Norte Multi-Purpose Cooperative. So, may tasok sila pagkatapos nagpatindog sang tangki sang tubig. From tangki sang tubig, may ara sang linya sang sang tubig nga nagapadulong sa mga tagsa kapamalay. Now, ang ila siling water system, ang ila siling member consumer sa Katropang BJ, may ara sila sang masobra 200 ka mga konsumidor. Masobra 200, close to 300 ang ila siling konsumidor. Nga amo inasubong ang nagasuprer sa kakulang sang supply sang tubig. Bangod nga may diferensya, gani. Guba ang motor sang ila siling tangke nga nagapasaka sang tubig. Nga amo ang mag-suporto sang tubig para i-distribute nila sa ila siling mga konsumidor. Di mga masobra na isa ka semana. Ang isa ka masubo katropang BJ kay ang iban nga mga residente sa Barangay Kabugao Norte. Okay lang yakon may tasok ka, may bomba ka kay bisan pa paano makabulig-bulig. Pero ang iban nga wala gid ya kay nagasalig sa supply sang tubig katropang BJ nagikan sa water system sang barangay. Ang iban kay waay na sang source sang tubig, okay na kon pa sang ubon sila sa tasok. Or sa bomba, pero hindi man not all the time katropang BJ, ting ginahimo nila, nagasandok sila to sa may suba. Te ang tubig ya sa suba katropang BJ, hindi mo na hindi ka na ya ano, hindi na ya safe. Hindi na ya sigurado, hindi na ya why na ya kaagi sa proseso nga i-treat mo da. Ang iban nagapaligo sa nagasandok to kuha paligo sa suba. Pero te, hindi safe. Ang iban, nag-asag-ob. Pero te, not all the time man, no? Te, okay lang yan kung may kwarta ka kay makapatasok ka sang bomba. Pero subong, ang natabo, why good? Kag sa nakita naton sa aton siling mga tagpanamati based man sa interview naton sa ilang mga opisyal, daw wala daw ligom dolom daw daw wala sang maathag na solusyon para masabat ang problema sa supply sang tubig sa mga konsumidor sang water system dira sa Barangay Kabugao Norte sa Banwa sang Pabia Iloilo. Na interview naton ang chairman sang water system nila Kabugao Norte Multi-Purpose Cooperative nga amo ni ang nagapalakat. Ang ilang chairman amo si Mr. Edgardo Joaquin. Ang ilang mga board of directors amo ni si Mr. Rene Heria, si Michelle Gronofilio, si Richard Mr. Richard Coloso, ang ilang secretary si Arlene De La Cruz, at ang ilang treasurer si Marites Bugna sa aton siling mga tagpalamati. So bangod sang reklamo kag na talakay ni naton kahapon diri sa XFM Iloilo nagpatawag sa emergency meeting sa subo nga aga ang chairman sa mga board of directors. Ah, pero sa apat or sa tatlo ka mga board of directors, si Mr. Rene Heria, si Michelle Gronofilio, si Richard, si Mr. Richard Coloso, kalakip na sa ila sila nga chairman, apat sila. Ang nag-abot lang dito si Mr. Edgardo Joaquin and si Michelle Gronofilio. Wala nagpakita dito or according sa statement sang ilang chairman nga kuno si Mr. Richard Coloso, may importante nga ginkadtuan kag pagkatapos ang isa nagkumpanyar kay may lubong. No, sa aton sa nga mga taga palamati, iti amo na ning amo na ni ang sitwasyon, kulang na sang supply sang tubig, why naga problema na nagawiit na nagachabaw na ang inyo sila nga mga member consumer da sang water system nyo sa barangay Kabugao Norte. Wala lang niya sa bungog sang iban. Katropang BJ, tubig niya mo importante niya sa matagadlaw nga tanan. Ikaw bla naman waay ka tubig. Hindi kaayhan magwiit nga bisan na ipanghugas mo lang sang pinggan mo da. Ibasya mo lang sa CR mo, ay kasang inog inogbasya da kayo ba'y tubig? Centro. So, ma-explanation dire sa aton sa ring pagpangalagad si Mr. Edgardo Joaquin, no? Kay according sa iya, wala kuno sang kwarta, way sang pundo ang ila sa ring asosasyon, ang ila sa ring nga kooperatiba agod mag-finance sa pagpa-repair sang naguba nga motor sang tubig nga amo ang nagasuyop sang tubig from the ground pakadto sa tuwa sa ila sa nga tanke and from tanke i-distribute nila sa ila sa nga mga konsumidor. Tekon wala sang pundo bot sa ringon nga katropang BJ nga madugayan. Ang isa pa, siling ni Mr. Edgardo Joaquin, siling niya, may maara kami sang 200 ka, masobra 200 ka mga member, mga konsumidor, pero ang ibandira, why nagabayad? Mayara nga gabayad religiously, ang iban, why gidya? Tibisan gani, kuno inogbayad sa kuryente, why sila sang inogbayad sa kuryente? Utay-utay pa ang inogbayad nila. Baw daw dako siguro nga problema ni. Dako nga problema. Kay nga tiway sang tubig mo. Sana siling tanang okay lang na kung mayara ka sang tasok, mayara ka sang existing nga bumba, kayo okay lang. Tiwat if abikiron ko nagasalig ka lang imoya sa gripong, kay nagpatakod ka man gani sa linya sang water system sang barangay da parang maka supply sang tubig sa ibo. Kung namo labi na saligan mo, timano ka? Maputi, mata mo katropang BJ, no? Pero para sa benepisyo sang aton nga mga tagpalamati, ari, in fairness sa Kabugao Norte Multipurpose Cooperative, na interview naton si Mr. Edgardo Joaquin, no? Ari, pamatian ta sa aton sila nga mga tagpalamati, kaya nga aton sila nga oras, medyo lalagson, ari, ang interview ta kay Mr. Joaquin diri sa aton nga pagpangalagad. Gan ipabati taman karon. Kung ano ang action taken sang barangay. No, sa aton sila nga mga katropa. Yari si Mr. Edgardo Joaquin sa aton sila nga interview, chairman sang Kabugao Norte Multipurpose Cooperative nga amo ang nag-manage sang water system sa barangay Kabugao Norte.
2: Hindi ko gitaman matapod ya nga nagaba ang amon nga electric motor nga submersible. Ay siya way siguro untat mo pag-andar. Pag isa pa sambot ang tubig, amura nga nagaba ang motor. Kasi karon, imbes nga mabakal kami ka motor sa dayon, ang kwarta namon, nga surpon sa tawo. Estimate ko lang dyan talagang surpon 70 to 90,000 siguro. Last year nga nagaba man dyan, mga 120,000 ang surpon. Kaya tawo daw harot mo bayad. Gusto ko lang utangon. Karon ang budget na pangita kami tagamitin kami po din kami mangupang siya nung pinahimo naman siya. Nagamitig kami lahat para may masolusyonan siya. Makita kami sa kwarta. Kada isa kung anong may ideya naman.
0: Mm. So na-mention mo sir nga ang submersible pump sa tangke.
2: Ang motor sa dalom.
0: Ang motor sa dalom is amuna ang naguba.
2: Uh-huh.
0: Asan o pa na naguba ang motor sa tubig?
2: 15 lang nga dyan.
0: Sini nga bulan sa Mayo?
2: Uh-huh.
0: Okay. So, ano ang reason nga naguba ang submersible?
2: Siguro sir sa kwan sa may way untat nga andar,
0: uh-huh,
2: nagsambot ang tubig. Di karon dahil kung mabuta ang tangke, mapisikran ang mga gamit ko dyan, mga magnetic switch, ang mga relay na, kung karoon yung sambot, siguro, sige nga andar ng andar, nag-init ang makina, tapos ang anang, itong baka ng mga kapasitor, ang motor lumupok. Damit siyang motor. Tapos ang mga relay na mo, kung ang magnetic switch, so kung ang mga circuit breaker, huwag magpisik. Kaya mo rin na may tao kami na kaya rin tinigong mayagi si Mr. Alan Habaw na yun, may nagkamay mo na intindihan. Tanana mo siya pati may kanilang nag-class kanya sa una. Kaya nung mahimo na mo sa class, mamiting. Kaya may tao sukto naman, pero may lang kwan.
0: Wala pundo ang inyo asosasyon na i-maintenance ang naguba ang motor?
2: Ang sa class, sir, why kami pundo, manamunod na ito. Pagtapos naman drilling, napakal kami motor, mga 80,000, ginagawa naman, nagaba ang motor, motor bago magkuhan. Tapos, ang amon sa koleksyon, kulang pa sa printing ang ginabayad.
0: Paano nga nagkulang? Kahit since nga nagabayad man religiously ang mga tao?
2: Pero hindi tanan. Kung babastante ang bayad at kang tanan ng tao, sobrante ang kwarta. Bisan gani kami, ang amon honorario, di gani mapayad for the whole month.
0: Pila kabilog ang membro sa water system diri sa Pagabugaw Norte?
2: Dai. Kaya kami membro nato sobrante 100. 200 plus,
0: okay.
2: 300.
0: Sa 200 plus nga na ka mga miyembro, pila ka porsyento dira ang nagabayad?
2: Hindi. Walang siya. Ito si record niya.
0: Pero kada bulan, estimate pila ang makoleksyon sa asosasyon niyo. Kag ang koleksyon bala sa inyong asosasyon, ano siya, maka-compensate sa inyong kagastuhanan kada bulan?
2: Sa tila, dayway ka bayad, nagtaw ko lang. Bisan ganyan ko rin, hindi namang tag 35,000 a month, one half lang ganyan kinabayad ka nga mong tresorer. Nga ko, next one roman, manukot roman. Ito, doon mga 27,000 roman ang paredan sa iliko.
0: Anong sistema, sir, sa inyong pagpanukot sa mga konsumidor?
2: Tigil na pagto namin sa opisina, tapos sa balay ka nga mga tesorer, huwag ka parapit, ginasukot naman balay-balay, na amurwa na.
0: Okay. Pero sufisyente man ang kabayad?
2: Ano, mabayad, kulang permi.
0: Kulang permi.
2: Surupton nga huwag ka, mariklamo sanda, pero tukton mo, ay huwag ko mahina ng tubig. Di simpre, karaki kataw sambot ang motor. Yung bayat lang yung white mga tubig ang mga kwan iba. Galibor gani ulo naman ko, paano naman masolusyonan dia? Isan ako gani ito, muman.
0: So, te, bangod sa mga reklamo, sumusang tao, nga tayo masubra na isa kasimana nga wala sang supply sang tubig, kaya nagahulat man kung paano masolusyonan sa inyong asosasyon. Ano subong ang remedial measure nga himuon sa inyong asosasyon?
2: Ang remedial plan na meeting kami ko paano kami makakita sa kwarta. Manungulisyon kami ang kulang. Naglikat, naginamot-amot man ito, mga 80,000 ito. Nabilin pagid nga, mga 15,000.
0: Ano kadako ang galastuhon para mapabalik sa normal na operation ang inyong water system?
2: Kung magbakal ka tagkabag-ong gold, mga 80,000 to 100,000.
0: Okay.
2: Ang amount. Kailan taon lang namo itong makina, 41,000 ang makina lang. Kung magani, bisan masolusyonan na ang makina, temporaryo, masupot kami. Tapos kung panpangot, doon ang may mga delinquent ng mga member.
0: Okay. Napalabot ni sir sa barangay since nga concern inisang mga pumuluyo?
3: Naka-coordinate ka mo kay Cap?
2: Ora.
3: Nga man.
2: Bisa ni ko mag coordinate man ang manandar tanan si Cap may big man.
3: Pati laing gidya ko nag-coordinate ka mo, at least ma-discuss ninyo sa barangay kung ano ang pwede mabulig sa barangay. Why ka mo kapalapit sa barangay?
2: Why ka kapalapit? Nung nagpatuganit ng emergency meeting committee, why magsanda? Iba nagkumpanyar, iba may personal nga agtunan. Ako gani, imbis ako kumpanyar ko, tigya ko.
3: Sino ang yung patawag? So, di ba may emergency meeting ka mo, na-mention mo? Pila sa mga membro mo ang aray subong kag pilang absent?
2: Ito pa.
3: Sinong mga official sa asosasyon yung nag-absent subong?
2: Ako pa, may panawan to si Mr. Heria. Si Richard to, nakuhan mo to process sa iskulahan na. Kamata, yan ang mabira.
3: Tipo Balaan, Manila, nga may emergency meeting ka mo?
2: Ang buti, GC lang to. Ay kapo, nag-istoryanay kami kung akin ka diyang maintenance, ay nakita na mo motor, yun pa kay Adamon, ang motor, nag-aandar man. Pero, yun palang tao namon sa amon yung manug-ubra, nag-aandar, ang gaandar, pero ang pagdalaga, ang Blaka Corriente sa three piece na lain-lain, may 200, may 300, hindi gusto ko mo.
3: Sir, nagligad pa rin ka simana, no? Sobra na isang simana nga wala ka po sa supply sa tubig. And subong lang ka mo nagkapatawag sa emergency meeting.
2: Pangatlo, tani ni.
3: Oo. Kasano ang first naging patawag sa meeting?
2: Pag last week. Pag gabadayo.
3: Okay. Nadayo ng inyong meeting?
2: Sino man ang iba na emergency, iba na may kapatawag.
3: Okay. So ang first meeting ito sa nagligad ng simana?
2: Second lang ni Hekapon, lain man ang na meeting ko mo.
3: Okay.
2: Kasi board na lain.
3: Oo. Lain mo ng board. Ti kahapon ang meeting nyo, present ng tanan nga board?
2: Away. Party na sa makina ang istoryahan na mo.
3: Oo. Doon ang aras sila? Dua lang ka mo?
2: Oo.
3: Why ang iban?
2: Why?
3: Nga man?
2: Personal nila ilang ako.
3: Ti okay lang na dako nga problema sa inyong water system, asosasyon, gareklamo ng tao, absent ang iban?
2: Iampot sila, hindi ko man madesisyonan nila personal alang-alang ko diktahan, hawain nila.
3: Okay. Ang manner sa inyo na pagpili isang opisyal, paano nyo gina-elect man?
2: Sa simple.
3: Okay. So, meaning nga ang mga opisyal subong ginpili isang mga member consumer ninyo. Okay. Pero subong, kahapon nagpatawag ka sa emergency meeting sa mga board of directors. Pila ka bilog ko board of directors niyo, sir?
2: Subong, apat na lang kayo na nagtakong sa pagkakagawan.
3: Okay. So, apat lang?
2: Plano na mo, Tani, may ilit. Ma-assembly, mag-assembly sa bulan ni eh. Di ano mo lang ko pa ang motor. Okay.
3: So, balik ko, sir, sa emergency meeting kahapon. So, sa apat ka mga board of directors, sino ang mga board of directors niyo, Tani?
2: Si Sila, Bonifilio.
3: Okay.
2: Ako asa chairman Edgardo Joaquin, Rene Heria.
3: Okay.
2: Kag si Richard Coloso.
3: So apat ka mo?
2: Oo.
3: Sa apat sa inyo, pila ang nag-attend kahapon?
2: Kahapon wala.
3: Why good?
2: Iba, hindi kahapon to nang nag-meeting kami isang hapon ng sekretarya.
3: Okay, kahapon. Ato ya, para lang to sa sekretarya nyo?
2: Oo, sa motor.
3: Sa motor. So, subong, nagpatawag ka mo meeting, pila subong ang present?
2: Okay, duha lang kami.
3: Duha lang ka mo sa...
2: Pandi sa ako na maintenance.
3: Oo. Sekretarya mo?
2: Maintenance. Sa maintenance sa pandi.
3: Oo. Maintenance ang...
2: Sa mga guba mo lang ako.
3: Okay.
2: Mga...
3: Pero ang opisyal?
2: Duha lang kami.
3: Sino ang... Kuan?
2: Sila ko ni Pilio.
3: Duha lang ka mo. So, sa mga opisyal, duha lang ka mo yung active. Ang iba niya?
2: Pati wala di.
3: Pero aware man sila nga may emergency meeting ka mo subong?
2: Sila, naging GC lang namun to.
3: Sino ang nag-GC siya ano?
2: Ang amon sekretarya.
3: Ang sekretarya nyo din subong?
2: Nagkumpanyar man to.
3: Tibalaan niya nga may meeting?
2: Oo.
3: Tipo nagkumpanyar siya?
2: Oo.
3: Oo. Tapos?
2: Kaya nga pakiisa namun to.
3: Okay. So, magluwas sa sekretarya, waay man ang inyong treasurer?
2: Why?
3: Sino ang treasurer nila ni? Pero balaan niya man?
2: Di, wala man naman na patawag kay siyempre kung may kwarta na, makadto mo lang kami kung mag-kwarta.
3: So, ang board of, board of directors, why gidya?
2: Siya mo na yun, duha kami.
3: Duha lang kami. President, chairman, kag usa ka
4: member.
3: So te dako nga problema ni subong, so ano ang mapalambot mga mensahe sa mga nagareklamo ng mga konsumidor nyo?
2: Ki ang mahimo namon subong tani ma-meeting kami kung anong masolusyon namon.
3: Tingali hindi makakompleto.
2: Hindi kompleto ano amon yung problema ko.
3: So ay ka mo plano nga magdangop sa banwa?
2: Ay agi nga nakapangasindik na rin makadilya. Hindi rin. Sige na tabo di rin.
3: Pwede ba ikaw mo plano, business ka daw hindi ba masarangan subong sang inyong sang?
2: Agi na kadangop ako sa banwa kay mayor. Siling nila private ni. Kay na resto sa SEC. Ting sa bato kay mayor kung private ni kag ako ang chairman. Tani nagmanggaranon ako. Kasi siyempre, pero ang ginahimo ko sa inyo, kung may kas, may kwarta ka mo, ginag-inaulis ko sa tao, ang sobra,
3: pero why ka mo, sir, naga pain para for maintenance ng inyong mga equipment? Kasi, since na operation niya is 24 hours, 7 days a week, 24 hours a day.
2: Kung kulang kami, bisan sa ilipo namun, kapang hapilap ba niya kami? Sa ilipo, apply lang. Balaan na mo na tanan o galing. Paano mo kapang ilipo kami, manukot pa sa tao.
3: Tisubong, ano ang imuon niyo, ma... para ma-address?
2: Ma-meeting kami tani, mangita kami kwarta kung anong solusyon.
3: Galing din makamukompleto.
2: Ano muna ang kwan? Di patawag liwan, pero sapo naman eh. Malaan ako anong resulta.
1: Sentro! Sentro!
0: Nabatian mga katropa ang chairman sang asosasyon no sang Kabugao Norte Multipurpose Cooperative no nga amo ni ang nag-manage sang ila sa ding water system dira sa barangay Kabugao Norte. Tekon pamatian taya subong ang explanation ni Mr. Edgardo Joaquin asort nga why gid ya sang solusyon eh. Why sila sang may mahimo subong katropang BJ? Why sila sang may mahimo in the sense nga wala gani sila kwarta?
1: Sentro.
0: Why sila kwarta? Kay siling niya, wala sila kwarta. Why sila may matipon nga apundo para i-repair or ibakal sa bago nga motor para nga mangin operational ang ila sila nga water system dira because nga why sila ang iban nga mga membro nila kuno why gabayad? Te... Ma sa subong pa lang yang adaan katong pamidya makita mo subong why isang solusyon? Why isang solusyon? Tekon bisan ultimo gani sa pagpatawag sa emergency meeting di pa kumpleto. Paano paano masolusyonan kon mismo sa pagpatawag pa lang sa meeting hindi kumpleto ang mga board of directors?
1: Sentro.
0: Paano i-discuss inasang chairman? Dako nga problema ni sa mga konsumidor. Ha? Kung ako sa inyo, kung di malang kamu kasarang, pasudli nyo nung dasang linya sa MPIW. Di ba katro pang BJ? Kaiti. At least, bisan pa paano, no? Kung magamo malang na, hindi masarangan ang maintenance sa inyo sila nga mga equipment. No? Kung wala sang motor, hindi ganyan kasuyo, hindi ganyan kapasaka sang tubig. E kung hasta sano, nga wala sang motor, nga bago para install sa pag-operate sang ila sa nga water system, it remains to be seen. Pabaho lang kamo anay da sa mga taga barangay Kabugao Norte.
1: Sentro.
0: Ay, why mo? Why ginya as in pamatian dia subong why ginya solusyon? Why ginya sang solusyon?
1: Sentro. Sentro.
0: Ya solusyon sila dira kontani kung may kwarta sila nga pundo. O galing kay why may sila sang kwarta nga pundo. Dugangan man sang ilang mga board of directors nga emergency meeting. Nagpatawag sa emergency meeting ang iba niya, why?
1: Sentro! Sentro!
0: Kaya muna ni Kadako nga problema, why pa sabungog sang iban? Balikan tani sa aton nga pagpangalagad. Ano ang action taken diri sa barangay? Kita ito kay Dado, may tangke, sang tanker to, water tanker to. Di, ang water tanker na iya, pang samantala lang na. No, balikan tani sa aton nga pagpangalagad kay nalabot naton si Kapitan Obet atubong Banwa,
1: Centro,
0: sang Centro. Barangay Kabugao Norte. Balikan ta pagkatapos ng aton nga mga commercials. Sa please stand by.
5: XFM.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Naggapay ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
11: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
13: Mag-Premium D3 na!
12: Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap.
15: Tura ang akin
17: itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap. Yan namigin.
18: Santon Plus Herbal Soap. Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
20: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:24 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro. Sa Gyapon ako ang inyong katropa, inay si katropa nga Mario Hilong. Para sa inyo nga reaksyon, opinion na mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo, mga katropa.
1: Sentro! Sentro!
0: Good morning, anay, sa kay RV Chris Casires. Gapamati sa aton kay Sherwin Marcue, also sa kay Apple Tabanda, good morning. Happy listening kay Ma'am Emily Altiliero, ang nagapamati gin sa aton siling pag pangalagad. Good morning, happy listening. Iningabahin sa aton nga pag pangalagad ang buylog nga gidadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Di tanay magsagay ka pa stress bong sa kadamo sang mga isyo subong kag mga balita. Mamate ka lang daw, mas stress ka katropang BJ.
1: Sentro! Sentro!
0: Pero hindi tanay magsagay ka pa stress ah. No? Parang hindi kita dali magtigulang, hindi kita dali magkabalatian. Bala nyo, ang stress ni isa ni sa mga makapadasig sa pagpatigulang sa imo. No? Kag ti magakos man sa pamalatian eh. As much as possible, hindi lang tanay magsagay ka pa stress. Ako may stress man, gamay-gamay lang. Sa aton nga mga katropa, dako dira ang mabulig, no? Sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Kabalo ka mo ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas ginpabaskog, mas ginpamaayo, para nga mangin epektibo sa aton ni kayong lawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, nga kombinasyon mo ang prutas kag utan, may mangustin, may ampalaya, may malunggay, garlic, kag spirulina. Ang mga health benefits dira nga makuha naton sa lima ka mga ingredients nga gintingob lang sa isa ka kapsula. Para malikawan naton ang mga pamalatian, da prevention is better than cure, para may pambato kita kung magkabalatian kita, no? Para malikawan man naton ang mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ug iban pa nga mga klase sang balatian. Naganami ang imo tulog, naganami ang imo nga kaon, labi na sa mga naga-diet da.
1: XF.
0: No? Sa aton sa ring mga katropa, tumarka mo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kaya napamatud-anan ini sa aton sa ring mga kauturan. Sa pag tumar naton sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, updanta sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based kag non-acidic ng vitamin C, na nagabulig sa pagbabakod sa aton nga immune system.
1: Sentro!
0: And ang Premium D3, nga mayara sang vitamin D3 nga nagapabakod sa aton sa ding mga katul-anan.
1: Sentro! Sentro!
0: May pambato kita sa viral o con bacterial infection. Premium D3, Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C. Pwede ninyo madungan, no? Sa aga, sa udto, kag sa gabi. 30 minutes before ang inyo sa nga pagkaon. Isa may mga ginatumar, kaya mo daw may mga maintenance ka mo, why niya kontra chimpo? Kaya ini supplemento nga makabulig agod nga mangin maayo ang aton sa nga ikaayong lawas. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal na ton sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, kag diraman sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel, mga katropa. Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon na Vitamin C kag Premium D3. 11:28 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Ipabati ta ang interview sa kay Cap Obet Tubong Banwa, kun bala nakalabot ni sa iya ang concern, no, kay na mention to kaina ni Mr. Edgardo Joaquin nga daw ay mislaya nagpangayo gani isang bulig sa barangay. Tinda ko na ning klase sang problema when you get gindangop sa inyo sa ring mga barangay official, no? Si Cap Obet, kahit isa man siya sa mga konsumidor, apektado man siya. So ang ginimo niya, kay Y Tubig, ang lain pa subong kami napulo kadlaw nga medical mission ang mga estudyante sa Kabugao Norte. Oh. Ang ginimo niya, nag-request siya sa Banwa para mag-deliver sa tubig sa barangay. Amo to kay naguro to labayan ta nga may ara sang water tanker ang iya ka MDRMO nga nag-supply sang tubig to. Ti okay lang to ang mga nakakuha pero ti pansamantala. Kuha nang to ya band-aid solution lang to pang BJ. Band-aid solution lang. Nga bisan pa paano may tubig sila. Aray si Kapitan Obet Atubong Banwa sang Kabugao Norte sa aton nga interview.
2: Ang sakon lang nga parte sa barangay namon nga sa Bridge Council. Why pa man sanda nakakadto sa akon kung ano ang problema ng pangtubigan nila. Kaya hindi akon kung ano ang mabulig namon dapat makadto man sanda sa akon o kung ano man ang mabulig namon sa barangay. Kasi pumuluyo na ng kinanglan na tubig mo. Ang ilang motor naguba ako no. Ti at least ang hitaan na solusyon na parang makaipo dayon kahit ti ang tubig kinang langi ko iti membro na daran na dapat asikasuhunda nga para hindi ma atawag ma mahulaan sa tubig. Ti subong nagkuhan ko nag ano ha, kaya hindi kapag uloong ko ditubog sa gym kay may medical mission ng CPO, gilayon ko na lang kayong panghatag sa malapit-lapit di kay nagkuhan mo ko sa banwa nga sa business ba siguro may schedule na sila mga sa mga panditso na lang sila, baldi-baldi na lang ipuhan sa tubang nila sa balay para diretso na lang isulod eh.
0: Oo. Kuya na ya action taken na ya sa barangay na nag-coordinate ka sa banwa para magpadala sa supplies ng tubig di. Pero ang water system ang ilang asosasyon dire nagpalapit bala sa barangay to inform na amuni ang sitwasyon, guba ang motor, amuni ang problema. Nakapangayo sila sa bulig sa imo.
2: Why gid? Hasta subong why pa sila kakadto sa akon.
0: Okay. So tip bangod sa sining problema kap ano ang plano subong sang barangay magluwas nga na may action taken ka na ya nga naka-coordinate ka na sa banwa. Ano ang plano sang barangay agud nga ma-address ang problema sa kakulang sa tubig diri sa imo barangay.
2: Sa subong ga plano ko kay subong tamak ligok sa ko iti siyempre damo na bisita namo adlaw-adlaw ara ko sa gym hindi ko gid kun mapatawag ko sa ila. Hindi ko magid ma kuan ay siyempre pung kuan mo gid na sa kuan kung paano ang masolusyonan ang sa tubig nga ginakakuan ko sa mga miyembro nila eh. Ako na lang ko sa banwa na at least mabuligan ang pumuluyo ko sa kang barangay Kabugao Norte. Nagkuan na lang ko, nakayo na lang ko nga bisan rasyon na lang sa aga o kung sa hapon ang mga pumuluyo eh. At least makabulig-bulig bisan da nga makasapin-sapin mo sa mga kuan ay si basa suba nagkakuha mo sa paligo nila ti bisan subong at least pang pagdigamo nila kahit nawasa mo na at least magamit nila bisan imno nila pwede man.
0: Pero sa subong niya sa barangay mo damo gidya sa mga pumuluyo di nga nawadaan sang supply sang tubig.
2: Damo eh ay ti siyempre damo may bro damo ti iba among malalang bulaan nila sources kaya iba way matibubon ti kasarig na lang si iba ti ang siyempre ang tag-iya kabubon ay siyempre gamito naman ay kumabas ti siya naman ang problema way gamito ti mga isang iba ginasarado naman ang ilang mga tubig sa balay nila nga para nga konsumuhon man nila ti kaligaring kaluluoy lang ti amo na lang nagtaw ko na lang kang kuhan ko nga at least makabulig na ko sa pumuluyo kang kulong nila tubig.
0: Why ikaw plano ngay

0: Why na din ni cover sa barangay Piruang project ni iya na ko barangay dali gin ni mo nila privatized na dati baliti. Pero kung anong kinanglano nila barangay man kabugaw gin ang gamit nila.
1: Mm. Kawayahan tang barangay.
0: Why? Ay di may mimpro sila may opisyal sila eh. Why kung ano wala mo hindi wala mo sa tayo pero patawag ko din niya kung sa nga amuray bugay na wala pa mapatawag na solusyon ang COVID-19.
1: So anong panawagan na tungkap sa mga opisyal sa asosasyon nila?
0: Ang account lang total amuna ni ginapangayo ko lang desig-desigun mo nila para nga at least ang membro gadali man nga hindi sila mulaan makatubig eh. Daanan da aksyonanan da kung ano mahimu ko nanda nga madali kayo nila kung kwan at least desigunan nila eh, tubig lang ng lang tao mo. Kaya kung sa akon lang ta na, masapin-sapin mo ko sa bihap ng barangay, mabulig kami para lang kung saan naman makayaan. At least may magamit ang mga pumuluyo.
2: Sentro! Sentro!
1: Nabatian mga katropa si Punong Barangay Obet Tubong Banwa sa Barangay Kabugao Norte. Iti, ang iyaya sa barangay, iti way man sila ya direct target nga supervision sa asosasyon or sa siling kooperatiba nga among nag-manage sa ila siling water system. Ang ilalang ya solusyon nga ti ang banwa ma-provide sang supply sang tubig pero pang band-aid solusyon na ya
2: sentro
1: no? Ang pinaka long term solusyon daya sa supply sang tubig nga dapat makayad or makaayo ang nasunog nga motor o kon naguba nga motor para sige-sige nga makasupply sang tubig sa ilang mga konsumidor. Ang iyaya ka barangaya, ano lang niya, request sa banwa parang bisan pa paano mahagan-hagan ang epekto sa mga residente na.
2: Sentro!
1: No? Pero dapat solusyonan isang asosasyon nga amo ang nag-manage katropang BJ. Kaya hindi pwede nga hindi nila pagpangitaan sang solusyon.
2: Sentro.
1: Kung sa pagpanta nila nga hindi naman hindi nagidlang Manila masarangan, no, nga mag-manage sina or mag-maintain.
2: Sentro.
1: Hindi nila ma-coop up ang expenses para i-gastohon sa pagpa-repair. Siguro it's time na nga dapat ano na nila? Itugya na nila sa barangay kaga kung kinanglan na nga pasudlan sa nga linyada. No, na-insyadiyan man naton nga negosyo man nila. Na-insyadiyan man naton nga ila man na source of income pero hindi pwede nga magapabilin nga magagwanta ang mga pumuluyo da sa barangay.
2: Sentro.
1: Makon mo nga masobra 200 na pitlapit 300 ka makonsumidor nyo magagwanta iaway sang tubig. Oh, tubig ya is importante niya, necessidad niya.
2: Sentro,
1: kinanglano niya sa matagadlaw ka nagawi mo. Dibla? Oh, kung mga ilim noon te, bisan ng paano, siguro mabakal mo na sila sa purified water. Pero kung bisan ni ultimo yung panghugas mo lang, wala sang mega tubod, te ano na bay? No? So, lang taon-taon ko lang ang resulta sa ila sila yung emergency meeting kay kahina daw ay gintupa. Why? Sang may natabong emergency meeting, tisa, apat ka mga board of directors nila, dawa lang to ya ang chairman ng kag-isa ka board of director. Emerhensya man balapag.
2: Sentro.
1: Pagkatapos, why ya sang may nag-attend? Por Diyos, por Santo. Las 11:38, ang aton oras, diri sa aton nga pag-pangalagad, si Katropang Febi, i-check na itong dugay-dugay, no? Katropang BJ, si Katropang Febi Borges Tibor Morales, report na gikan sa Iloilo City Hall. Sa oras nga, las 11:38, kay ang Barangay Nunoy nagpasar sang isag ka-ordinansa nga kung hindi ka butante sang barangay, hindi ka paghatagan sang barangay clearance. Te, ang barangay clearance sa katropang BJ, bisan hindi kaya butante, required na yan maghatag ang barangay. Bisan hindi ka daya butante, hindi ka daya nag-registro. Pero dapat naka-comply ka sa certain period of time. Like for example, naka-6 months ka. Hindi pwede nga...

0: ikapagtagaan sang barangay clearance, no? O, check kami naton or else, ti. Kung hindi magatag ang barangay, makasuhan iyang barangay. Barangay officials. Check kami sa katropang Febi Boards, Tibor Morales.
1: Live report.
0: Why kung ginaprobahan sang city council ang ordinansa sa barangay, katropang Boards?
2: Paano pag approve din sa city council, katropang kay ang ordinansa sa barangay Nunoy kay hindi pagkatagan sang barangay clearance ang hindi kabutante sa mga barangay.
0: Yang clearance yung katropang boards, bisan hindi kaya butante sa barangay, pwede kaya matagan sang clearance provided nga nakatiner ka da for a certain period of time like 6 months bala katropang boards mo ang minimum kung di kita magsala.
2: Ang katuloy ang ilan sining ang mayor nga title sa ordinansa nga naga-require sa tanan ng mga boarding house owner na mag-submit sang updated list bala sang ilang mga boarders.
0: Okay,
2: tinutuyo kasi ambal ni City Councilor Rick Sarabia, okay na yung tinutuyo. O galing kami aras na gibutan sa pinakaulihing na seksyon nga kung hindi butante sang barangay Nunoy hindi pakatagan sang barangay Kiran.
0: Ay sus!
2: Nagdugay ang dati nga mga diskusyon na Mario, tob-tob ang gindifer lang anay. Wala lang anay subong ginaprobahan.
0: Okay.
2: Ibalik ini, ginremand ini sa barangay. Ari pala porsyon sang ilasin kay na nga pag deliberate, may kamtanan sini sa ordinansa sa nga barangay Nunoy katapang Mario. Kay man kung mag-abot na days, pag-abot na sang gunayan, kundi for yun na siya. Either i-remand, hindi pag-aprobahan, i-disapprove, or i-defer. So gini mo para rin hindi man binom hindi man ma lapagid para sa barangay Nunoy sa barangay official nila hindi fair for remand ari ang portion kaya sa deliberation sa city council katong Mario.
0: Okay,
3: because we are just passing an ordinance, so to complete we always consider that the affairs of public generally as distinguished from that of a particular class request the exercise of its power and that the means employed are not unduly oppressive upon individuals. So is the law oppressive? Is it reasonable? So if you would like the scope, it is valid. Whether it is mainly for taxation and secondarily as an exercise of police power. Thank you.
4: Kung si Councilor Irene Ong pa magsiling, wala na sang kinutpahog ang barangay. Kumpunapan lang na. Which is true, which I agree.
5: Councilor. Yes, Councilor Villagrana, you have the floor.
6: Thank you, Madam Chair, Your Honor. Yes, I have strong, serious doubt about this proposed ordinance of Barangay Nunoy. Because, as what the majority floor leader said, you cannot make, hindi ka pwede, as a condition precedent, na kung hindi ka manhatan sa mga boarding house, kung sino ka boardera, you cannot make it as a condition precedent, at least kasagaan sa barangay clearance. You have to understand the legal consequences of this, during the Privacy Act. And you know, Your Honor, you cannot make as a condition precedent, patanggap lang ang ila.
4: Araw sa section 5.
6: Correct.
4: No submission of list, no reference, no issuance of any certification, clearance, or any other document from this office unless the concerned parties are registered voters of this barangay.
6: Yes, Mr. Chair, Madam Chair, Your Honor, this is evaluative, this is very evaluative. You cannot make a condition precedent na hindi mo siya pagtagaan, not unless you give the referrals and no issuance of any certificate kung wala submission of this. I have strong serious doubt about this, Your Honor. Thank you, Madam Chair.
0: Okay.
4: Overbroad siya eh. Kung ina, okay. Sige, deliberate na kiniyemple na rin lagi. Para just to write what's wrong. I have depression, no? Kaya kung hindi man non-submission sa list, pwede mangin basis na hindi mag-issue at some brand clearance. Pero it appears, kung hindi ka reserve voter, hindi ka pagkatagan sa document, hindi niya pwede. Hindi niya pwede.
1: There's the list of
4: voters. Oh, so in the particular section 5, it contemplates two concepts, no? Kung non-submission ka sa list ng voters, hindi ka pagkatagan franking clearance. Okay na yan. Pero ikatuwa, kung hindi ka voter, ayaw yung line na yan, hindi na yung overbroad na yan.
0: Hindi natural,
4: eh. I think we have a consensus right now.
0: Okay. Kato pang boards?
2: Sobrang kung nga nga dinideliberate lang kayo na. So ang deliberation naman ito nga na kasuntan sa council nga i-defer lang anay, ibalik ini-remand sa Barangay Nunoy. Kasi hindi man toon pwede, no? Kay Karapay man toon nga.
0: Kung wala to tani ang provision katropang boards, kung wala sang provision kung tani sa ila-ordinance nga kung hindi ka registered voter, hindi ka kung tagaan ka lang niya sa barangay clearance kung registered voter ka. Pero kung hindi, hindi kaya pagtagaan, hindi na ya ano katropang boards, no? Hindi na ya pwede ya katropang boards. Ay ti ang pag-issue ya sang barangay clearance ya may certain requirements ya katropang boards, mabisan di kaya registered voter ya kung naka stay kada o kung naka star kada sa certain period of time o kung mga 6 months sabi pinaka minimum, pwede kaya ma-issuehan ya katropang boards mo.
2: Kaya mo nang ang ilang nangin kasugdan sa city council nga i-defer na lang para at least may ara pa lang may ara sila nga maginimo sila nga option sila dira agud hindi mag-lapse into law. So i-defer siya subject nga i-remand ni barangay si depende sa barangay kung libaton la ko hindi kasi okay na to tani yang main iyang natuyuan mo nga mag-submit ang tanan ng mga boarding house owners sang updated master list ng ilang mga borders
0: yes.
2: Sa Barangay Nunoy. Okay na yung problema sa kay City Councilor Rex Sarabia. Ang problema sa ito, kay pinakaulihi, may aragli ka sa phone nga hindi sila pag-isiyuhan sa
0: barangay clearance.
2: Kung hindi sila sa registered voter sa Barangay Nunoy. Butin anong panigot sila na. Kaya hindi mo preparasyon ni Guro para sa kwan?
0: Barangay election?
2: Barangay election, Guro.
0: Jesus. At yung pro-infernes, sila pa mangkutonta ka tropang board sa. Mangkutonta sila kung ano ang nagtulod sa ila. Ngagin mo tanga na nila sa katulad sa mga klase sa provision sa ila-ordinansa.
2: Si okay, kito kalawagi mga tropang Mario nga matangan mo daya sa. Ito yung managaring hambal ni City Councilor Rex Sarabia. Ang mutik sa iyan ni City ni Liga President sa Irene Ong, ang gusto mo siya na pagmugo ng mga pungluyo o da. Iyan ba na kami hindi pag-isiwan barangay clearance sa unless kami pag-gester sa barangay?
0: Oo.
2: Sige, mako mo na.
0: Oo.
2: Sige. Siguro, mangin leksyon man para sa ibang mga barangay sa Katra Pamario na dapat kaya hindi pwede nga gamitin mo iyan na rason na kung hindi kaya sa hindi kaya residente or hindi kaya registered voter sa mga barangay, hindi ka pwede matagan sa barangay clearance katong Mario. Ni barangay ang barangay da. Kalabanan dira ng mga borders mo sa Robinsons sa Lady Supermart. Kagad diri man sa kanay sa may Guangco ng mga gabord dira sa barangay ni Unoy katong Mario.
0: Okay.
2: Sumatag lang diri si Mamo sa Calling Hub, labag din no. Ginada mo di sa Calling Hub sa Plaza Ulit Tagay, lari pwede diga report mo sa sulod. Mga pila kabilog ang inyong kliyente, nagpila ng kabilog. Nagabot, ma'am. Mga labot na 20. Sobra 20 na nang nagsunod din sa Calling Hub sa ano? Sa may Plaso ng Tagaybla area ka sa Maris sa Misocoro. Okay. Salamat kayo, thank you, ma. para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iligilo ako sa katropang sa Ibor, Steven Morales, sa XFM News.
7: Live report. Centro.
0: Las 11.48 ang aton oras. Bawo daw lang langon kita sa oras. Aton sila nga mga taxi patrollers, no? Buwas bawi lang ko, no? Sa aton sila nga mga tagapalamati. Samtang, sa iban nga mga balita, sa balita nasyonal, ginabisitahan nanday Chesa Chief Mark Kalapid kag Mayor Lenny Robredo ang ginakonstruct ng museo para sa Our Lady of Piñafrancia sa Naga. So no, kay Lapid ginapunduhan sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Conchesa sang 15.75 million pesos para sa phase 1 sa pagkonstruct sang Museo de Nuestra Señora de Piñafrancia. Gin-aprobahan man sang ahensya ang dugang pondo nga nagalabot sa 78.5 milyon na pesos para sa phase 2 sang proyekto. Gin-siling ni Lapid nga 3-story building ang igapatindog nga museo nga magaserbi puluyan kag talaguan sa mga importante nga kagamitan kagasaysayan nga may angot sa mahal nga birhen sang Piñafrancia o mas kilala bilang ina. Iga silo man sa bago nga museo ang nakadisplay sa museo ng ina, kalakip na ang mga manto aureola kag corona sang Our Lady of Piñafrancia sa Tion nga matapos na ang proyekto. Matapos ang iyang pagbisita sa Naga City, ginbisitahan man ni Lapid ang pasakaw agod nga magtambong sa closing ceremony sang BPC Media Amigos Cup Basketball Tournament nga ginorganisar sang Bicol Press Club sa Surfers sa Paradise Beach sa Barangay Karanan. Nagtambong man siya sa closing ceremony sang Daranwak Summer Festival 2026 kaupod kay Pasakaw Mayor Ninio Taiko, Vice Mayor George Bengwa kag iban pa nga mga local officials sa Sarimaw Sunset Boulevard. Sa nasambit nga programa, ginadeklarar si Lapid bilang adopted son sang Pasakaw pinaagi sa isa ka resolusyon bilang pagkakilala sa iya suporta sa munisipyo.
7: Centro.
0: Las 11:51 na ang aton oras sa aton sini nga pagpangalagad daw alang alangon kita sa oras, no, sa aton sini nga matagpalamati. Pero antes kita magtakop magpangape tapos panyaga, pangapi kita sang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Tatlo ka mga kape. Variant sang kape nga produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabuligid sa aton nga ikaayong lawas. Mabakal na ton sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Ang parte sa reklamo sa City Hall nga mga job hires nga way maswelduhan, pabuwasan ta. Kag sa mga taxi patrollers naton, no? Buwas, mabawi lang ko buwas. Sa pangalan sa aton nga technical partner kay tropang BJ Serada, it's turbo time na. Turbo dietary supplement for men, ang turbo dietary supplement for men, himo sa maka kag labuwas kag ani baskog ka kun nakaturbo ka 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kun nakaturbo dietary supplement for men. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
8: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sang GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamugit nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon. May Santone nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
12: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
14: Mabili sa mga butika.
15: XFM Mega Manila.
16: Exciting time, katropa, alas 12.
17: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
16: Mga baoning headlines, katropa, hatid po ng Santone Gold Coffee Mix. Information and technology sharing na istalakayin ni Pangulong Marcos sa state visit sa Japan.
18: May 27, opisyal nang idideklara bilang national holiday bilang pagdiriwang ng Eid al-Adha.
16: PNP CIDG, pinahanap ngayong araw ay iba pang Senate personnel para questionin kaugnay sa Senate shooting.
18: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nagpapatuloy ang flood control intervention sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa.
16: Senior citizen na bibili ng murang bigas patay matapos araruhin ang pick-up habang nakapila sa Kadiwa Center sa Quezon City. Department of Agriculture nagpabot na ng tulong.
18: Sa balitang regional, pagpapaimbestiga sa flood control project sa Davao City, kinuwestiyon ni Representative Pulong Duterte.
16: Balitang international, kilalang security guard na humarang sa Palmaril sa Islamic Center of San Diego, kabilang sa mga nasuwi.
18: Sa balitang showbiz, Rabia Mateo nag-enjoy sa Hong Kong Disneyland kasama si Jake Cuenca bago sumabak sa med school.
16: At sa sports, mga katropa, New York Knicks, nilampaso po ang Cleveland Cavaliers sa OT para masungkit ang Game 1 ng Conference Finals.
17: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
16: Mga katropa, pananghalian na po tayo today ng Wednesday, May 20, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sa iba pang XFM station sa 107.1 Tagum City, 99.1 Mati City, at 106.5 XFM Rojas, Capiz.
18: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
16: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
18: Ako si Brian De Paz.
17: XFM News Nationwide.
16: Sa detalye na ng balitaan, nais talakayin ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang sharing of information and technology sa kanya pong state visit dyan sa Japan sa susunod na linggo. Sinabi ito ng Pangulo sa roundtable interview kasama ang Japanese media sa Malacanang. Ayon kay Marcos, ito ang nais niyang pag-usapan kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi higit sa military training at official security assistance na mayroon na anya na umiiral na agreement. Sinabi po ng Pangulo mga katropa na marami ng exchanges ang Pilipinas at Japan na hindi naman nakatuon sa military equipment. Kabilang anya rito ang support at radar system. Nakatakdang apat na araw na state visit ni PBBM sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29.
17: XFM News Nationwide.
18: Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng Philippine National o Philippine Navy na manatiling tapat sa kanilang tungkulin at patuloy na protektahan ang nasasakupang teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng mga karagatan. Sa kanyang mensahe para sa pagdiriwang ng 128th founding anniversary ng hukbong dagat, ipinabot ng pangalawang pangulo ang kanyang mataas na pagkilala sa paninindigan ng ahensya para sa soberanya, integridad at kaligtasan ng bansa. Nagpasalamat din ito sa walang kapantay na sakripisyo ng mga sundalo. Ayon sa Vice Presidente, hindi biro ang tungkulin na protektahan ang ating teritoryo at tiyakin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, dapat maging matatag ang bawat opisyal at tauhan sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa saligang batas sa anuman ang mga pagsubok na kanilang kakaharapin.
17: XFM News Nationwide.
16: Opisyal lang dineklara ng Bangsamoro Darul Ifta at National Commission on Muslim Filipinos Region 9B, Sulu. Ang May 27 para po sa celebration ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice, mga katropa. Alinsunod sa RA 9849 at sa naging rekomendasyon ng NCMF, itinakda rin bilang isang national holiday ang nasabing araw sa buong bansa. Layunin po nito na bigyan daan ang pagdiriwang ng isa sa pinakamahalagang okasyon sa Islam community na sumisimbolo rin sa pananampalataya, sakripisyo at pagkakawanggawa. Kaugnay nito, hinikayat ng Bangsamoro Darul Ifta ang UMA na gunitain ang banal na araw sa pamagitan po ng taimtim na panalangin, pag-ayuno, pagbabahagi ng biyaya at patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa sa bawat komunidad.
17: XFM News Nationwide.
18: Hinaharap ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang iba pang Senate personnel sa kanilang tanggapan para questionin kaugnay sa Senate shooting incident noong nakaraang Linggo. Kasama sa binigyan ng subpoena ay ang Office of the Senate Sergeant-at-Arms o OSAA Officer na si Manuel Parlade, ang CCTV operator at ang iba pang OSAA personnel. Matatandaan na una nang naglabas ng subpoena ang CIDG kina dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, suspendido na si Acting Sergeant-at-Arms Mawa Plasca at iba pang tauhan ng OSAA. Tumanggi naman ang mga otoridad na magbigay pa ng karagdagang detalye kaugnay sa gagawing proceedings sa naturang insidente.
17: XFM News Nationwide.
16: Kinumpirma ng Philippine National Police na nakita sa isang CCTV footage sa Senator Ronald Bato de la Rosa na mabilis na lumabas po ng Senado matapos na naganap na pamamaril noong nakaraang Linggo gamit ang isang sasakyang nakaristo kay Senator Robin Padilla. Ayon kay PNP Chief Jose Malencio Nartates Jr., sa isang briefing sa Malacanang, huling nakita si De La Rosa kasama po si Padilla na sumakay ng puting Toyota Fortuner palabas ng Senate Complex bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Huwebes, Mayo 14. Ilang oras matapos ang napaulat na insidente ng pamaril at ang panawagan ng senador na sa kanyang mga supporters na magdaos ng vigil para harangan ang kanyang pag-aresto. Agad namang kinumpirma ni Senator Padilla na sa kanya nga ang sasakyan. Bagamat tumawa lamang ito na hindi sumagot kung kasama niya si De La Rosa sa loob ng SUV. Si De La Rosa na nahaharap sa arrest warrant ng International Criminal Court ay una nang inilagay sa ilalim po ng protective custody ng Senado matapos bumalik para bumoto nga sa naganap na change ng liderato sa Senado.
17: XFM News Nationwide.
18: Maring pinabulaanan ni Senador Rafi Tulfo ang mga lumalabas na balita na nangre-recruit o nanunungkit ang minority bloc para mapatalsik ang kasalukuyang liderato ng Senado. Inamin ni Tulfo na nagpulong kamakailan ang minorya subalit nakatutok lamang ang kanilang caucus sa magiging direksyon ng paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at hindi sa pagkaplano ng isa pang leadership coup laban kay Senate President Alan Peter Cayetano. Taliwas ito sa naging pahayag ni Cayetano na may mga kaalyado umano siyang nakatatanggap ng mga tawag at pananakot mula sa minority bloc. Bagamat manipis ang hawak ng mayorya ng kasalukuyang liderato, nanindigan si Tulfo na mananatili siyang nasa minorya habang binigyan diin na mas mabuting magtrabaho muna ang lahat para sa bansa.
17: XFM News Nationwide.
16: Alas 12:09 sa XFM News Nationwide. Si Senator Jinggo Estrada, mga katropa, dismayado naman sa isinampang kaso ng DOJ. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
18: Dismayado si Senador Jinggo Estrada matapos irekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Estrada, nakakapagtaka at hindi makatarungan umano ang naturang hakbang dahil wala namang record na siya ay nagpasok ng insertion sa 2025 national budget. Base umano sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office. Dahil dito naghain siya ng motion sa DOJ upang muling buksan ang investigasyon at maisama ang dagdag na ebidensya para sa patas na pagresolba sa kaso. Sa kabila nito, sinabi ng senador na handa niyang harapin ang mga aligasyon at naniniwalang mananaig ang katotohanan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
17: XFM News Nationwide.
18: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nagpapatuloy ang flood control intervention sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
17: Live report.
13: Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos inspeksyonin ang G. Araneta Drainage Improvement sa Quezon City kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi lamang ito ng mas malaking plano sa flood control kabilang ang drainage works, pipe laying at pumping stations. Sinabi ni Pangulong Marcos na critical ang lugar dahil historically mabilis itong bahain kapag umuulan. Inaasahan anyang matatapos sa susunod na linggo ang pipe laying sa lugar. Tinitingnan naman ang pamahalaan kung kailan masisimulan ang permanent pumping station malapit sa San Juan River. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
14: XFM News Nationwide.
19: Samantala, mga katropa, ang LTFRB naman tatapusin ang service contracting program sa Mayo 22. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
20: Formal nang tatapusin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Service Contracting Program para sa mga pampublikong sasakyan sa Mayo 22. Eksaktong alas 12 ng gabi, kasabay ng pagtatapos, mawawala na ang QR code at manual scanning, pati na rin ang dagdag na pamasahe discount para sa mga pasahero. Tatanggalin din ang mga tarpaulins, signage at iba pang materials ng programa. Bilang kapalit, ipatutupad ang 10 pisong kada litro ng fuel discount para sa lahat ng PUB nationwide. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
14: XFM News Nationwide.
18: Ibinasura ng Pasig City Prosecutor's Office ang mga reklamong frustrated murder at malicious mischief na inihain laban sa isang staff sergeant ng Quezon City Police District o QCPD na napaulat na nanulak ng isang motorista sa gitna ng kalsada noong May 12 sa Pasig City. Ayon sa pasya ng piskalya, nabigo ang panig ng nagre-reklamo na maglatag ng sapat na ebidensya na magpapatunay na may intensyong pumatay ang polis sa nagarap na insidente. Sa kabila nito, nagrekomenda pa rin ang Pasig City Prosecutor's Office ng pagsasampa ng kasong slight physical injuries laban sa naturang polis na may nakalaang piyansa na 3,000 pesos. Sa kasalukuyan, nananatili nasa kustodiya ng kamkaringal ang nasabing polis habang isinasagawa ang pag-review sa kanyang kaso.
14: XFM News Nationwide.
19: Pasintabi, nasawi ang isang 73 anyos na lalaki matapos siyang makaladkad ng isang itim na pick-up habang nakapila sa 20 pesos per kilo rice program dyan sa Kadiwa Center sa Visayas Avenue sa Quezon City. Mga katropa, pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Ayon sa mga saksi, mahimbing na nakaupo sa bangketa ang ilang benepisyaryo nang bigla na lamang humarurot ang sasakyan sa kanilang direksyon. Isinugod pa sa malapit na ospital ang biktima pero pumanaw din po ito habang ginagamot. Samantalang bagyang gasgas naman ang natamo na iba pang mga kasamahan niya na nakapila rin. Kasalukuyan ang nasa custody ng Quezon City Police District Traffic Sector ang driver ng sasakyan para sa investigasyon. Labis namang kinalungkot ng Department of Agriculture ang malubhang insidente. Iniakto nila na nangipag-ugnay na rin ang tanggapan sa pamilya ng nasawing senior citizen para magpabot ng tulong. Habang nanindigan din ang departamento na pananagutin sa batas yung driver na nagmamaneho sa sasakyan.
14: XFM News Nationwide.
18: Nagpatupad ang China ng import ban sa mga baboy, baboy ramo at mga produktong karne ng baboy mula sa Pilipinas. Ang hakbang ay direktang tugon sa kanilang General Administration of Customs dahil sa patuloy na banta at mga napaulat na kaso ng African Swine Fever o ASF. Sa ngayon, wala pang tugon ang Department of Agriculture sa nagsabing desisyon ng China.
14: XFM News Nationwide.
19: Nagbabala po mga katropa ang pag-asa sa publiko tungkol sa mapapinsala na kombinasyon ng Southwest Monsoon o habagat at ng isang Super El Nino na inaasahang magpapasimula ng kakaibang takbo ng panahon mula June hanggang August ngayong taon. Ayon sa State Weather Bureau, may 92% na posibilidad na magdulot ito ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan sa bansa. Bagamat mas kakaunti ang bilang ng mga bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility, tuwing may El Nino, nagbabala po ang tanggapan na mas mapaminsala at mas matitindi ang hangin at ulan na dala ng mga ito. Bukod sa banta ng baha sa mga susunod na buwan, asahan din ang matinding tagtuyot sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2027 na posibleng magdulot din ng malaking dagok sa sektor ng agrikultura.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
19: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabayan nyo rin po kami napapahinggan sa XFM Antique 93.3, XFM Kabangkalan 106.1 at XFM Tugigaraw sa 95.7.
1: Balitang regional.
19: Unahin po natin ang balita sa Tugigaraw, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pangunahan ang pamamahagi na mahigit sa 26 million na ayuda para sa mga libu-libong corn farmers. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tugigaraw.
21: Abot sa mahigit 26 na milyong emergency cash assistance ang nakatakdang ipamahagi sa 2,630 corn farmers sa lungsod ng Tugigaraw bilang bahagi ng ayuda para sa mga magsasakang naapektuhan ng pagbaba ng presyo ng mais at iba pang suliranin sa sektor ng agrikultura. Batay sa impormasyon mula sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO, bawat kwalipikadong beneficiaryo ay makakatanggap ng tig 10,000 pesos sa ilalim ng programang pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development katuwang ang City Agriculture Office at CSWD. Isinasagawa na rin ang profiling at validation ng mga benepisyaryo upang matiyak na ang ayuda ay mapupunta lamang sa mga lehitimong miyembro ng mga organisasyon ng corn farmers sa lungsod, kabilang sa mga unang isa sa ilalim sa beripikasyon ang mga magsasaka mula sa Barangay Linaw East, Linaw Norte at Linaw West. Ayon sa mga kinauukulan, kabilang ang Tugigaraw sa 5 lugar sa lalawigan ng Cagayan na unang makikinabang sa naturang programa. Nakadakdang isagawa naman ang unang bugson ng pamamahagi sa Mayo 22 para sa 13 barangay, habang susundan ito ng second batch sa May 26 at 27. Inaasahan namang personal na dadalo sa distribusyon si DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Cagayan Governor Edgar Aglipay upang pangunahan ang pamamahagi ng ayuda at tiyaking maging maayos at mabilis ang proseso ng pagbibigay ng tulong sa libo-libong beneficiaryong magsasaka. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
18: Pagpaimbestiga sa flood control project sa Davao City, kinwestiyon ni Representative Pulong Duterte. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao City.
22: Kinwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang hakbang ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay na panawagan nitong imbestigahan ang umano'y manumalyang flood control project sa Davao City. Ayon kay Duterte, nakapagtataka umano na sa Davao lamang nakatoon si Tino, gayong marami rin namang kontrobersyal na flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Iginit din ng kongresista na may record ang Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 11 ng mahigit 49.84 billion pesos na infrastructure project sa Davao City mula 2020 hanggang 2022 na maayos at kompleto umanong na ipatupad. Kabilang dito ang mga kalsada, drainage systems, tulay at iba pang proyekto na patuloy pa rin napapakinabangan ng mga Davaoenyo. Binanggit din ni Duterte na 4 na taon ng zero budget mula sa national government ang Davao City, ngunit patuloy pa rin umano ang serbisyo sa mga Davaoenyo. gagawin nyo. Binanatan din ni Duterte si Tino at sinabing imbis na tutukan ang sektor ng edukasyon at ang kapakanan ng mga guro, mas inuuna umano nito ang pag-atake sa Duterte family gamit ang mga aligasyong wala pa umanong sapat na ebidensya. Nauna rito, naghain si Tino ng kahilingan sa Office of the Ombudsman upang imbestigahan ang mahigit 80 flood control projects sa Davao at Matina River na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2019 hanggang 2022 upang masuri kung may irregularidad sa paggamit ng pondo at implementasyon ng mga proyekto. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
19: Ito naman mga katropa, bahay ng isang sangguniang bayan member dyan sa Numansha Aklan, pinagbabaril. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino ng XFM Calibo.
0: Pinaulanan ng bala ang bahay ni Numansha Sangguniang Bayan Member Jerome Vega sa barangay Kamansi Norte, Numansha Aklan, badala 1:50 ng madaling araw kahapon Mayo 19. Ayon kay SB Jerome na wala siya sa kanilang bahay noong mangyari ang pamamaril. Kinaumagahan na umano nila na kumpirma na pinagbabaril ang kanilang bahay matapos makita ang tatlong tama ng bala na tumago sa kanilang main door. Agad naman nilang inireport sa Numansha PNP ang insidente kung saan nasa 5 basyon ng caliber 45 ang nakita sa paligid ng kanilang bahay. Mabuti na lamang umano at hindi tinamaan ang dalawang binatilyo na natutulog sa sofa ng kanilang sala. Bagamat blanco pa sila kung sino ang nasa likod ng pamamaril, naniniwala naman si SB Jerome na may kinalaman ito sa kanyang trabaho at pagiging dating media practitioner. Inamin rin ito na dati na siyang nakatanggap ng threat na kanya na rin na ipablatter. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung konektado ang nasabing pagbabanta sa nangyaring pamamaril. Ang insidente ay patuloy pang iniimbestigahan ng Numansha PNP. Mula dito sa XFM 96.5 Calibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
2: 55 anyos patay sa pananaga ng kainuman dahil sa alitang utang. 8 taong gulang na batang babae nalulundaman sa summer camp sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Live Report.
23: Patay ang 55 anyos na si Alberto Bartolini alias Luloy matapos itong tagain ng kanyang kainuman na si Domingo Oliveros, 46 anyos, bunsod ng umano'y alitan tungkol sa utang ng pinsa ng suspeka sa Puruknara, Barangay Portebello, Tudela noong Lunes sa Mayo 18. Batay sa investigasyon na nag-inuman ang biktima at suspek kasama ang iba pa nilang mga kaibigan na nauwi sa pagtatalo ang kanilang inuman matapos mapag-usapan ang matagal nang hindi nababayar ang utang ng biktima sa pinsa ng suspeka. Umalis umano ang suspeka, ngunit kalaunan ay bumalik ito na may dalang itak habang natutulog na ang biktima dahil sa kalasingan na tinaga ng suspek sa liig ang biktima. Pagdating ng mga pulis, nadatna ng biktima na naliligo sa sariling dugo at agad na diniklarang patay. Nasakuti rin ang suspek sa isinigawang hot pursuit operation at kasalukuyang nasa kusudiya ng pulisya habang hinahanda ang kasong isasampa laban sa kanya. Samantala, isang 8 anyos na batang babae naman ang nasawi matapos malunod sa swimming pool ng isang resort sa Barangay Inayagan, Naga, Cebu noong Mayo 18. Kinilala ang biktima na sa alias na Mary, residente ng Giwalon, Barili, Cebu. Ayon sa investigasyon, kasama ng bata ang kanyang taekwondo coaches at mga kasamahan sa isang summer camp sa naturang resort. Habang nagsasagawa ng swimming pool activity, lumangoy ang bata sa bahagi ng pool na may lalim na humigit kumulang 4 na talampakan kahit hindi pa ito marunong lumangoy. Ilang minuto ang lumipas, nakita na ang biktima ng kanyang kasamahan na balutang-lutang na sa tubig. Agad itong isinugod sa ospital at naisalba pa. Ngunit kahapon ay diniklara itong patay na. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente upang matukoy ang buong pangyayari at kung may dapat ba managot. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
19: At mga katropa, pinakamahalagang halaga ng nasirang marijuana plants na itala ng PRO CAR. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago. Live
4: Report.
5: Nagtala ng makasaysayang tagumpay ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region o PROCAR sa pinaigting nitong kampanya kontra illegal na droga matapos matuklasan at masira ang tinatayang 228 million pesos na halaga ng tanim na marijuana sa lalawigan ng Kalinga. Batay sa ulat, natuklasan sa Mount Chumanchil sa Barangay Lokong Tinglayan ang 10 taniman ng marijuana na may kabuang lawak na 9.5 hectares. Tinatayang mayroong 1,140,000 na nakatanim na marijuana sa lugar na itinuturing na isa sa mga pangunahing sentro ng pagtatanim ng marijuana sa Kalinga. Ayon sa PROCAR, umabot sa 228 million pesos ang kabuang standard drug price ng mga natagpuang halaman na siyang pinakamalaking halaga ng marijuana na nasira sa loob lamang ng 2 araw na operasyon sa rehiyon. Matapos ang dokumentasyon, agad na binunot at sinunog sa mismong lugar ang mga natagpuang marijuana plants. Patuloy naman ang masusing investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng illegal na pagtatanim. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
19: Katropang Brian, sa lagay ng panahon, ulat panahon, asahan ang malinsangang panahon pa rin dulot ng easterly sa Visayas. At Mimaropa, Bicol Region, dahil may chance pa rin ng buhos ng ulan.
2: Katropang Buddy, dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bagamat mainit sa tanghali. Magbaon po tayo mga katropa ng payong dahil sa mga biglaang localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya'y traffic sa mga mababang lugar.
19: Baon din po ng panyo, ha? Grabe ang tindi ng singaw ng init, katropa, dahil abot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Ildefonso, Bulacan. Habang abot naman sa 39 to 41 tayo dito sa Metro Manila. Umino po ng maraming tubig para hindi ma-heat stroke at stay hydrated, mga katropa.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.18 ng gabi.
4: Balitang International.
19: Ang Balitang International, hatid sa atin ng Suntone Gold. Likas, subok at epektibo. Isang kilalang security guard ang isa sa tatlong nasawi. Matapos po itong humarang upang maiwasan ang mas marami pang biktima sa naganap na pag-atake ng dalawang armadong minor de edad dyan sa Islamic Center of San Diego. Ayon sa ulat ng otoridad, kinilala ang security guard na si Amin Abdullah. Tanyag sa komunidad dahil sa kanya pong palaging nakangiting mukha at magiliw na pagbati ng traditional na Muslim greeting sa mga dumarating sa moske. Sa ngayon, mga katropa, hindi pa opisyal dahil sinasa publiko ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng tatlong biktima.
4: Showbiz, showbiz news!
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Suntone Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Sinulit ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang kanyang bakasyon sa Hong Kong Disneyland kasama ang kanyang manliligaw na si Jake Cuenca bago tuluyang sumabak sa med school. Sa kanyang Instagram post, ipinakita ni Rabia ang kanyang sweet photo kasama si Jake kung saan may pahalik pa sa pisngi ang kanyang lalaki. Nabatid na nakapasa si Rabia sa entrance exam ng University of Santo Tomas, kaya naman puspusan na ang kanyang paghahanda. Ang expenses ng medical schooling ni Rabia ay sagot umano mismo ng aktor matapos sabihin ng beauty queen na titigil muna ito sa showbiz para ibuhos ang kanyang buong atensyon sa pagiging isang ganap na doktor. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang sports.
19: Ang balitang sports naman, katropa, hatid po ng Premium D3. Pinatumba ng New York Knicks ang Cleveland Cavaliers sa isang overtime sa Game 1 ng NBA Conference Finals. The score na 115-104. Pinamunan ni Jalen Brunson, the Knicks score na ginawa niya 38 points sa kanya, 5 rebounds at 6 assists para bitbitin ang kanyang koponan sa Game 2. Nasayang naman ang nagawang 29 points ni Donovan Mitchell para sa Cavaliers. Muli namang maghanap ang dalawang koponan sa darating po na Friday.
7: XFM News Nationwide.
19: Alas 12:30 na katropa at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong Wednesday, May 20, 2026.
2: Maaari nyo pong balikan mga katropa ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at hanapin po ang ating pong live stream ng XFM 99.5 Mega Manila.
19: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
19: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
7: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
8: XFM.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan.

0: taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Milito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw!
7: XFM.
6: Patropa mo!
5: Exciting!

0: Yes, health.
1: Iar na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki na ito ni Matag Pramati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita, update nyo naman kami para sa ito sa ninyo pag inistoryahan na iparty sa pag-amlig sa ikayong lawas. Wala nang lungkot. Kagaton man sininga istoryahan ang mabulig sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated katulad sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C. Ang ato sininga mga kape, ang Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kagiban pagin sininga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Nga makahatag sa mga nutrients o kon benepisyo sa ato sininga lawas. Basta ang sige-sigihon talang sini ang pag-inom kag tawag nato sini supplement sa ato sini nga lawas. Sa sini nga mga produkto kay kun kaisa hindi abi makumpleto ang mga vitamins and mineral requirements sa lawas ta. Kun sandigan talang ginakaon nato nadlaw-adlaw. Amo ning kun kaisa kinanglan man nato or if not adlaw-adlaw halos kinanglan ta gid ang supplementation. So ang mga gintunan, ginpaagi sa laboratory, gintunan sa mga siyentipiko pagkatapos sa jury approve ang processing sa Food and Drug Administration. Isa na dira sang ginasaligan sa madamo ang Santhon products iyainis sang Yes to Health Incorporated. Ang pagpangaragad sang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga may XFM station sa bilog nga isla sang Panay. Amo man sa kabugusan sining Negros Island Region. Ay basi kon may mga palamakutanon kamo, may mga concern bala. Pwede ninyo gidina mapadala sa ato sining Facebook ka, pinagi sa ato sining live stream, pwede niyo dra ma-comment sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Lakas at sigla. Kag syempre sa ato sining pagparagad as usual, upod ta ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad. Kag-kumusta naman sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati nga nag-hulat-hulat, no? Kung ano naman ang aton sa pag-istoryahan sa ning edisyon sa aton sa ning pag-pangalagad. Actually, sa ning edisyon na hilabta naman namon kamo ni Sir Josiel.
0: No, hindi tayo mag-istorya subong sa mga mapait. Ano na na? Hambal ka mo, pait naman. Gusto ninyo, tis lang tak matamis eh.
1: Pero naman ito sa namin, tagtamis ah.
0: matamis ang sabor, pero mapait ang iya ipikto, Dok Leo.
1: Daw amo-amo, siguro Sir Josiel, especially kung ang isa ka kondisyon bala, nga pag-istoryahan na itong subong, nag-asuprer ng pila na itong sanay ka mga tagparamati, ka mga viewers na itong.
0: Kaga sa amo ning klima kaga tiempo daw damo gisi ni nagasuffer una sini sa asthma Dok Leo tawag nato sini ordinarily hapo ang hapo or kon asthma daw katulad man gid ini sang ginahapo kabla daw parehas blali nagas kato bala Dok Leo kay pala asthma kabla dalagan kon lawig ang imo sini nga dalagan ginahapo ka in short daw ginalagas mo imo sini nga paginawa kinakulang oxygen sa sulod imo sini nga lawas. Kon may asthma ikaw, kon iguon ka gani ka gatakihon, da mo man, hindi mabugto ginhawa sa inatake sa asthma, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Ginalagas naman siya niya, siya nga paginhawa. Pero unlike Sir Josiel, kung ginahapo, kablang hindi kay asthmatic, bala? At least, makaginhawa kaya dalom, Sir Josiel. Mapainat mo, mayoy mo siya nga diaphragm. Pero ari ba Sir Josiel sa may asthma, manitermino ba Sir Josiel na mabatian na ton sa may mga ara sini? Nga, do asta lang sa liog. Ang ila sa nga ginhawa sa ila sa nga pamatyag.
0: Daw ginhawa nila kapapanaog sa ila sa nga baga, no? Pamatyagan mo tuod bala daw ginapunggan daw ginakuga sa bala. Hindi makapapanaog sa ginasuyop yung oxygen pagkanto sa ila nga baga. Pero hindi lang per se asma pag-istoryahan ta, Dok Leo. Ang epekto sa mga tao nga mahilig magkaon sang mga matamis.
1: Correct, Sir Jose. Latuntunan, subong ang pila ka mga ingrediente. Halin sa aton sini maginakaon, halin sa aton sini mga ginainom nga may labot gali Sir Josiel sa pag-atake sang asthma.
0: Istoryahan ta subong is ang tawag naton blood sugar and sugar per se and sugary foods.
1: Actually Sir Josiel ang sugar nga ini hindi magid ni problema kun tani. As long na ma-manage lang sang aton sa ninga lawas. Like for example, bla, palabtikan lang naton sa diabetes. At ito yung problema sa diabetes is hindi mismo ang kalamay, Sir Josil.
0: Hmm.
1: But ang aton sa ninga pancreas nga na-overload. O kung hindi na maka-manage sini na sa nagataas ang aton sa ninga blood sugar, nagaka-insulin resistance sa kita. Kag may ara man gali, Sir Josil, problema kag kondisyon sa lawas nga ma-trigger man gali kung sobra-sobra ang kalamay sa aton sa ninga lawas o kung ang ginakonsumo, ginapasulod naton diri adlaw-adlaw.
0: Problema sini actually yung pinakamadalok sa tanan ang ato sininga mata mo may ara kon kaysa nga lapad mata ko no gamay sulok-sulok mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay tanan isamo yang isamo lugar ya tilawan digli ka uyon.
1: Bao ambog na Sir Jose sila nasawayan sang kadamaan. Kay laban-laban ma uyang lang gid ang pagkaon.
0: Oo. Madamo na sa mga okasyon siguro kamo may experience man nga magkadto gani sa mga may Pasko, birthday, may mga selebrasyon, halaya kakaka ning nami bla plating.
1: Mm-hmm.
0: Pagabot sa iya sining lamisa pagtilaw ya niya hindi ko kaya ni daw lawai ni haw. Pero sama sa mi ang naga kauna ubos sa Doc Leo. Ang mga sugary sining mga pagkaon pareho sa bisang cake. Pareho sa bisang pasta, ang pasta actuality carbo ina, katulad na bisang ice cream, may mga agugo pa diba, nice buko.
1: Mm-hmm.
0: O, kauna ubos ini Nucleo. Nga supposed to be ang ginahimo na ito sa ni, normally ha, hindi amo nang dapat ha, normally Nucleo, ginahimo ta na pangyamis. Pero nagkatabo kung may ice cream, may candy, may buko, may bilbit, ang ginahimo ta, ginawa na tanakaon, over the other.
1: Kaunon mo gina, Sir Josel, dahil kati matunaw na yan mo.
0: Mm.
1: Mayosing mo kon mga spaghetti lang na mga salad, kati masulod mo na sa silupin.
0: Oo.
1: Oh. Masulod mo sa plastic, pwede mo na yung dala.
0: Pwede yung putos.
1: O, pwede mo na yung putos. Pura rin, Sir Josel, di kaunon mo gina yan dayon, kati kon matunaw, why na ni Sir Josel?
0: Ang lain pa sina kundamo, blabi nakal, tapos gamay lang kamo.
1: Mm-hmm.
0: Ang duna, sina nga paminatasan sa mga Pinoy bala. Siling yaw, yung ubuson, yung kanugon siling, mga mm-hmm. tunaw man lang ni.
1: Mm-hmm.
0: Ari siling yaw, pila na kabilog, duwa kabilog, ari ka tatlos niya, kanugon ni, patunawon mo na, ginbakal ta na.
1: Mm, talagsa gila yun.
0: Tiyan, guwayo siling, kung taas ka dani mo siling blood sugar, madugang spike ang imo siling blood sugar.
1: Correct, Sir Josel. Kago, naribawa, may kondisyon kasi ni Sir Josel nga pwede matrigger sang sobrang kalamay sa lawas, atakihon dagad Sir Josel.
0: Okay, pero if we speak about blood sugar, abi Doc Leo, how much is too much if we speak about blood sugar level sa ato sa ninyo lawas and intake, Doc Leo?
1: So, ang balon na gawin natin, Sir Josel, dari abi kita sa mga waay pasing diabetes.
0: Oh.
1: Pahigad-higad, anay ang mga diabetes ko, kasi masaling ka mga daw, parmi na lang may diabetes, parmi na lang kami ginahilabtan. Pahigad-higad, anay ka mo. Dari kita sa ginatawag hamtong, kag-healthy nga Pilipino, Sir Josel.
0: Mm.
1: Suppose ang aton sa ninyo daily intake, like sa mga kalalakinhan na Sir Josel, dira kita sa mga siyam ka kutsarita sa isa ka adlaw.
0: Siyam ka kutsarita, ti mga apat lang ang kakutsara, Dok.
1: Mm-hmm. Kag sa mga kababayanan, ti dira sa anum ka kutsarita, Sir Josel,
0: mm.
1: sa isa ka adlaw nga sugar consumption. Pangkabilogan na Sir Josel, bilog na na nga adlaw nga sugar consumption.
0: In short, sugar gidiyang sugary ha? Halin gidiyang produkto, Doc Leos, kalamay ha?
1: Halin sa kalamay, Sir Josel, kagang iban sini, halin man sa aton sini mga ginakaon, ukon mga sangkap sa aton sini mga giniinom.
0: Actually, if we speak about 90 spoons sa mga kalalakinan, kaya ini nga kontrolon kung kalamay per se lang. Pero kon include tada ang ginakaon mo sininga tinapay, ginakaon mo pasta, sobra nga panginaon sang kanon, kag iban pag sininga may intake ka convertible to sugar, ati galalapo, Doc Leo eh.
1: Way palabot, Sir Josel, ang mga coffee ginainom na ton, like mga in-one coffee, iced tea, milk tea, ara pa Sir Josiel ang mga fruit shakes nga damo sang kalamay man may gatas pagid soda gagiban pagid Sir Josiel abin mo kung nano sa pagbulubanta Sir Josiel tungod sa mga added sugar sa aton sa mga ginakaon to ginainom ang aton recommended daily intake Sir Josiel sa mga kalalakihan is up to 9 teaspoons pero nagalabot gali Sir Josiel 10 to 17 teaspoons daily
0: ang actual nga intake na.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Okay, ti isa pa lang nga dansang 12 ounce of soft drinks na kung kaysa galabot na taga 7 hasta 14 kakutsara mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang unod yung ano ha, nga kalamay ha, kalamay per se, nga ginasakot sa mga soft drinks. Tandaan ninyo ina, samtang nag-green-green kag maulo aslom ang iasin nga sabor, the more nga ginagamitan inasang sugar.
1: Correct.
0: Para mabalanse ang kaslom. So, dapat takson tanatana na mga 6 to 9 teaspoons daily. Anom sa babae, siyam sa lalaki. Ang problema sini, kung kalamay per se, matakos na ton sa teaspoon o kung kutsarita. Ang problema sini, ang convertible to sugar nga intake na ton, doklayo, hindi ta matakos.
1: Lain pag-inina, Sir Josiel, kung medyo maasab-asab ka sa mga refined carbohydrates, ang matamis ko dyan imo sa nga templada.
0: Gintemper mo nang tinaga mo, ha, maasab-asab, doklayo.
1: Mm-hmm.
0: Kay kung mapulupintas na, may pagkadalok.
1: dalok-dalok lang, ha. Ito yung balsang kilala ko ganun sa Sir Josiel. Siyang siyam na kakutsarita. Nga kalamay gid mismo nga recommended daily sa duha ko lang nakapangapi ah.
0: Mhm.
1: Tag apat hasta lima ka kutsarita kada pangapi.
0: Ati oy kada timplay kapi gamunong iban baw sila niya din tibog stars niya kun hindi sa Pasig siguro sa Enrique ay
1: lapit sa
0: Central.
1: Muna kon maasin man ganin Sir Josiel Masling, ano balay mo lapit sa dagat?
0: Pero kon if we speak about Doc Leo sa Pictoy Abisini. Ama sa amin sining ginahalinan sa aton sining mga komplikasyon kag balatian Doc Leo. Nagaumpisa ini sa chronic inflammation Doc Leo no. Also naga apikto sa ato sining immune response sa ato sining lawas. If we speak about inflammation kag immune response, anong ga katabo sini Doc Leo if you take excess sugar sa kinanglanon sa lawas tao?
1: Focusan tabi Sir Josiel Subong ang isa sang ginaigo o kon gina-trigger gali sang sobrang sugar sa lawas naton ang pagbudlay sang aton sa nga paginhawa tungod apektado ang aton sa nga respiratory system.
0: Mm-hmm.
1: Especially sa mga asthmatic na nga daan Sir Josiel.
0: Oo.
1: Kag ari ha sa mga may asthma na nga daan na throwback. Kumusta inyo sa nga lifestyle? Kalabanan sa Sir Josiel mahiligid sa mga matamis.
0: Mm-hmm.
1: Tungod niya may labot na Sir Josiel ang mga matamis. Speaking of mga matamis, hindi tanan na ginakaunta ng matamis ha.
0: Oh.
1: Kundi ang iba na ginaconvert man sa aton sa ringa lawas sa tamis o kung kalamay pagsulod sa aton sa ringa lawas. So dire kita karon. Pag-abot sini sa excess sugar, nag-trigger gali Sir Josiel sa inflammation and immune response sa naton. Speaking of asthma, gina-drive ni Sir Josiel sa chronic inflammation sa aton sa airways. Ang aton sining tubo nga ginagyan sang hangin Sir Josiel nagapalang hubag ina sila nga kun may ara sing gidatawag pag-trigger pagid sang kalamay nagadugang pagid na Sir Josiel ang pagpinot sang aton ginhawa tungod nagagamay pagid ang alagyan sang aton sining hangin kag hindi lamang ina pati sa bilog naton sining lawas tungod ang sugar gali Sir Josiel kung magsulubra ni sa aton sining lawas excess sugar intake especially fructose, especially glucose, nagaresulta Sir Josiel kung nagpadulong sa increase in the production of pro-inflammatory cytokines, mga signaling molecule Sir Josiel nga nag-regulate sang inflammation. Kag inidirekta nga nag-influensya sa aton sa nga respiratory system, nagaresulta sa pagpalanghubag, kag nagapagamay sang alagyan sang hangin, kag nagapalala sang asthma, ukon atakihon ka sang pagbudlay sang paginhawa.
0: Kung wala pa maglala ang imo sining problema sa blood sugar Doc Leo. Why pa bala ma-diagnose ikaw nga diabetic ka na. Ang amat-amat nga cravings imo sa sugar could result to obesity somehow no.
1: Isa Sir Josiel kay ti ang kalabanan nga daan kon diabetic ko Sir Josiel medyo tamaran maghulag.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang isaman sa ginatawag factor mga daan kung nagpadulong kadira kaysa tong hindi ka pa diabetic, kulang kagiman nga daan sa physical activity.
0: Oh, grabe pa lafangon, mahinay pa hulagon.
1: Gusto.
0: Oh, kung sa mga salakyan pa, ano ni? Mahinay kunong dalagan niya, no, bikay low speed ang buli.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung high speed ang buli, kung nasang salakyan, dasig dalagan niya.
1: Mm-hmm.
0: Ti low speed ang buli, bumpered ang makina.
1: Mm-hmm.
0: Ti ang bumpered ko no, mahinay gin man na yung tiyog. Ya, bisan sa Korea lang, sa panggaling sang humaybla.
1: Mm-hmm.
0: So, obesity may also be associated with high blood sugar intake. Pero ano naman yung epekto sang katambukon, Dr. Leo, if we speak about asthma, how?
1: Nagadugang, Sir Josel, pabudlay ini sa aton sining pag ginhawa. Katik ay excess nga body fat, Sir Josel, can put mechanical pressure sa aton sining diaphragm, kag sa aton sining baga, making breathing more difficult and contributing to asthma symptoms.
0: Hmm.
1: So ti sa pagkat sa sobra pa lang ang pagkatambok nga dancer Josel ti nagapabudlay na sa aton sa nga pagginhawa.
0: Timbal nila sina galipot gani ko no passageway sang hangin Dok Leo kay gakadula ng liog mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay ko masobran ka tambokon kaysa mahambal ka nya bo grabe. Daw ay kana liog no. Daw sila nya daw isa na lang kadangaw sing antad sila nya sang ilong mo pagkadto sa imong nga baga.
1: May ara man Sir Josel gintago ya lang guro.
0: Timbal daw lang gakadula ng liog kon kaysa bla sa sobra lang ka tambok.
1: Mm-hmm.
0: So may ano ina ha, may dako inang epekto especially kung may asthma ka na. Dapat buin-buinan mo ang imo sining obesity, manage mo imo sining blood sugar also. Now, if we speak about sugar and microbiome, ining microbiome mga microorganisms in actually nga nagapanghikot man to sa sulod sa ato sining laos, so we need to maintain sina ladies and gentlemen what we call as the gut microbiome. Anong epekto sini Dok Leo how?
1: Ang aton sining gut microbiome Sir Josel o kon ining mga mikrobyo bala sa sulod sa aton sining tinai.
0: Mga kaalyado Dok Leo ha.
1: May mga hindi man kaalyado dire Sir Josel pero as long na ang ila sining populasyon is nasa balanse,
0: mm-hmm.
1: Why sing problem?
0: Balance ecology dapat.
1: Correct, Sir Josel. Oh. Ang problema, malang sini ko na limbawa ang mga hindi bala tampad, hindi tampad, ang hindi bala mayo, Sir Josel, ma-overpower nila itong mga friendly na ito, sini nga mga bakteriya.
0: Mm-hmm.
1: Pag madula, ganyan ang balance.
0: Mga traidor nga mga bakteriya sa sulod.
1: Mga traidor, mga hudas, o kung mga ano. Daw may hugot ito. Once nga madula ang balance, Sir Josel, dira na ang problema. Kaya nga aton sa nga human gut, kung aton sa nga gut microbiome is composed of trillions of microorganisms. But ang balance, Sir Josel, bisan ano ta kapigado, may mga trillions galit tayo sa sulod sing lawas mo.
0: Pero ano, bakterya.
1: Trillions sa kagaw. Ginakompose sila sa bakterya, fungi, viruses. Nga tumang kadako, kaya importante nila sa nga papel para ma-maintain ang immune balance and overall health. Ang damlag ang mga pagtuon Sir Josel nang kasadyas nga ang high sugar diet mahimo nga makadisturbo sa ila sining balanse dito sa sulod nagaresulta sa imbalance sa aton sining gut bacteria nga may ara Sir Josel dako ang epekto sa aton sining ikaing lawas lakip sa respiratory system kag sa asthma. Ini Sir Josel nagsugod kun palakaon kita sini sa mga matamis o kung sobra-sobra ang pagkaon naton sini sa mga makalamay nga mga kalanon kag mga ilimnon. Because a diet high in sugar may impair the microbiome's ability to regulate immune response leading to increased allergic reactions and heightened asthma symptoms.
0: Kung balansi gali kita kaon ta sini nga puno sa vitamina kag minerals sa more on vitamins and minerals, more on nutritious foods ang ato nga ginakaon gali Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kusay ang mabalansi dito sa sulod yang presence ang mga ginatawag nato sini mikrobyo no.
1: Do na nabalansa lawas nato niya Sir Josel ang ginatawag ng homeostasis bala.
0: Oo.
1: Dira na nga dan built in na nga kabalo saya mag-regulate, kabalo siya mag-control, kabalo siya magbalanse sa mga dapat balanse, kontrolon kag-regulate sa sulod sa aton sa ninga lawas.
0: Ang problema kon ang ginasagod naton dito sa sulod ang mga traidor ano pagid ang mga hindi nami tawag na to siya mga mikrobyo, magdamo ini sila, ma-overpower ang mga maayo, ang guwaya masakit.
1: Correct, Sir Josil. Kagun na rin ba, kahit asma man naging destroyan na itong subong, masami, Sir Josil, ang pag-atake sa budlay ni mo siya nga pag-ginhawa. Pero, ariha, may pero, kita nga dako-dako, pero, ahambalon gyud man aton kita man lang ang nag-isa kita ang isa sa mayor man Sir Josil nga nagahatag sang trigger o kun ligwa kun nga ang pabalik-balik ina paano di nato napunggan aton sa ninga baba
0: pagkatapos way kita kahibalo nga mo gali na nag-trigger sang asma
1: isa pa gyud Sir Josil, that's why no may hambalan no kita sa Ingles nga nagasiling na ang tao kuno people are destroyed for lack of knowledge. May iban pa kun kay isa Sir Josil nga mapamangkot pa nga nga sa kadamo sa tao nga ako pang gintapikan sining balatian ho.
0: Kati ikaw man lang ang palakaon sang nagadala balatian mo.
1: Correct Sir Josil, pero way sa makahibalo. So butang balon Sir Josil, hindi garantiya nga way ka makahibalo, hindi rason nga tungod way ka makahibalo, maluwas ka o kun ma-safety ka sa balatian kun hindi among imo sining lifestyle. That's why ang pagpamati permi sa Secrets of Health Sir Josil, bisan paano siguro makabulig-bulig para nga ang mga way naton matalupang dansang una mahibaluan naton subong.
0: Katulad lang ini sang kakulang nato sa hibalo. May hibalo kita pero kulang. May ara kasang arthritis kontra niya siyempre ang baboy. Magkaon ka baboy. Ti mautan sang baboy, butangan nila lang ka pagkatapos sa bawan. Way sa nagkakaon sang unod sang baboy. Pero gakaon sa langka kagsabaw nga may duga sang baboy. Nagbanog yapon arthritis. Yas nya way mako nagkaon baboy, sabaw man lang to akon kag langka kag
1: kadamo ko sa Sir Josel sa encounter ano. Mga mo na blas yo dokto way mako magkaon sang pataw, sabaw man lang. Singko kaunan na lang pataw. Para at least lubos-lubos ang enjoyment mo, total masuffer ka lang yapon sang konsekwensya sana.
0: Oh, kaya ang pataw kag sabaw basic kon damo pada ay makuha mo sini sa sabaw sang sa pataw.
1: Tungod Sir Josil, sa pagpabukal bala na ton, kaya na-extract niya dira sa karne mo. So ang aton mentality bala nga hindi ka magkaon sa pataw, dira lang sa sabaw. Kung makaon, naging man lang kamo, kaon na lang kamo, lubos-lubosan nyo na lang. Pero kung balaan nyo, kontra na nga daan, bisan sabaw kung mahimo, hindi na nanay kamo magtilaw-tilaw.
0: So amo nang kalimbawa sang kakulang sang ihibalo, Dok Leo. Kakulang bala sang knowledge, nga bi mo hay sabaw lang indi ka na iya magsipukaray mo sining balatian just like that sa arthritis pero amula naman sige hapon kiti ang duga yara da sa sabaw nagkadto kag isa pa gina notice na to if you speak ka again back to asthma Dok Leo ang asthma may mga allergic reactions or manifestations ini sa lawas. More so, Dok Leo, kung ikaw may allergy na pagkatapos excess pa ang consumption no sang sugar, anong matabo sini, Dok Leo, makapalala sa imo sining asthma?
1: Actually, Sir Josil, no, may ara mga asthma balaan nga matrigger sang allergy. Or allergens because of allergic reaction. Kag ang isa ka rason man kun may labot man kun nga ang mangin allergic kita o kun matrigger nga ma-allergic kita, it is because of excess sugar man Sir Josil. Naga sobra man ka sensitibo ang aton sining immune system. Ari bala Sir Josil ang pila sini ka mga may labot ang food sensitivity. Excess sugar, particularmente in processed food, may increase likelihood of food sensitivities or allergies nga makatrigger sa asthma attack. Way palabot, Sir Josil, nga ang sugar mismo ang direkta nga makaigo sa aton sa nga immune system balance, making allergic reaction more likely or mangin severe ang reaction sa aton sa nga immune system. Ibalik na aton, Sir Josil, sa gut immune system link. Nga sa sobra-sobra nga sugar consumption nato, nagkakadula ang balanse sa aton sininga friendly bacteria sa aton sininga tinai nga makapalala pagin Sir Josil sa ginatawag allergic responses. Ang high sugar diet ang makadula o kung makadisturbo sa balanse sa aton sininga gut microbiome leading to a higher incidence of allergic asthma.
0: Kiti damo kita sang kilala si na Dok Leo nga nali ganya buton sang asthma niya ang iban sini may nagamanifest ang skin allergy kumpormi bila ka dako ang madampian kaga mapres sang panit amo man nakadako ang nagahabok ang pamatsyaga mo da agi bala sang natawag nga na allow ikaw o kon nagkatol blangin kalot mo da kinututan sang subay so may mga allergic reactions pero is it safe for us to say Dok Leo kalabanan sa mga may asma nga ini dapat maghalong kay there si possibility nga taas sa ila blood sugar Dok Leo
1: may ara Sir Josil sing labot gid kay nga aman ti confirmi high ang imo sa sugar consumption ti diin abi ina padulong pero at hagon nato na hindi sugar ang kabangdanan Sir Josil sang pagtaas imo sa ninga blood sugar ang pagka-diabetes nimo ha kung pagka-diabetic sang isa sa ninga tao hindi sugar per se ang iya sa ninga kausa kundi nagresulta lamang ina Sir Josil sa pagka-overload sang aton sa ninga system dito nga nagproseso sang sugar kay ginapakapuyan naton sila pirmi, kay ginakargahan man naton sa sobra-sobra sini niya kalamay. Tandaan naton, ang aton sining lawas, hindi sugar central ah. Nga nagagaling, nga nagagaling lang sa isang tubo para nga i-convert sa kalamay, para nga ibaligya ah. Ang aton lawas, Sir Josil, may proseso, ini nga may ginatawag, may dapat, may limit lang kita. That's why may mga recommended daily intake lang kita. Kung magsobra kita, dira, mas makapoy sila adlaw-adlaw, Sir Josil, madali sila magbigay o kon maguba o kon magluya nga nagaresulta Sir Josil sa badatian kag diri na Sir Josil magsulod insulin resistance pagtaas triglyceride pagtaas blood sugar eventually kag kon hapuon ka I mean kon halimbawa hindi ka man way ka man sang hapo sa primero posible nga magdevelop ka Sir Josil sang mga allergic reactions kag basi magresulta man Sir Josil sa pagbudlay sa mapaginhawa
0: ang problema man lang kay nagadepende man kung kaysa ina sa physical activity sa tao. Kami ara iyang trabahuso, pari sabi sa mga taga-uma, titingala ka nga isa kabandihado, ubos siya man niya kanon.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos kung magkalamay kung kaysa sa iya sininga kape, pamatsyagan mo daw, gihigup sang kalamay, nga ginbutakan sang kape, kaya tidamo pa ang kalamay sang sa kape.
1: Mm-hmm.
0: Pero bangod sa ila sininga grabe nga physical activity, mga riskis kahon, masag-ob, manglaba, tanom-tanom, mang sadulto, kung ano pa ginang iban sa ni, mangahoy, mahawan doon sang garden, mahawan sang talon. So grabe nila sila nga physical activity, ang intake nila sa ni Dok Leo. Nga mga pagkaon, madasig matunaw kag makonsumo sang lawas.
1: Tama Sir Josel, balanse ang ginapasulod kag ang ginagamit. Kumpirma sa kung tanong imo sa naginapasulod.
0: Mm-hmm.
1: Bota balon, Sir Josil, te ang calories ang magamit nila, why sinisang excess, Sir Josil, why sinistored sininga extra fat. So, bota balon, Sir Josil, pagkaon nila sa sunod, tungod niya trabahoso sila, magamit lang nila gihapon, Sir Josil.
0: Oh, kay may ara, iya pag-intiende pang iban sa aton. Sila niya ay, why gatambok sila niya si Tuto o si Inday. Siya star ka bala to sa syudad siya para magtambok ka, para siya magputi ka.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang panumduman sang iban pasubong, labi na gid sa mga malayo sila niya mga lugar. Nga kung mag-star ikaw sa syudad, nagatambok ikaw.
1: Mm-hmm.
0: Nga sa pag-intindi nila, kung tambok ka gani, healthy ka, which is wrong.
1: Mm-hmm.
0: Hindi niya insakto nga notion. Kaya nga, sila niya kung magpasyudad ko bala, kapauli ng kabataan sa uma, sa tingala ko nagagamay ang akon sa linya kaon daw ay ko gana magkaon. Grabe ka tinambok ako.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung sa uma, isa ka bandihado, ubos siya kadadlaw Dok Leo, siya nga daw ganiwang pa ko gihapon.
1: Tika sa uma, Sir Josil, ligwa ang palibot, makahulag ka.
0: Makadagyang ka, no?
1: Correct, Sir Josil. Pero ang problem, pagid na Sir Josil, nagaduble, pagid ako nagadugang, pagid ko nari ka sa sudad, huwag ka masyado ubra, kagway man nagagamay imo sa nga kaon. Kundi nagana pagidang imo sa nga pagkaon, dira pagid Sir Josil, nagdoble-doble pagid ang problem natin karon.
0: In short, kung damo ikaw physical activity, Dok Leo, bisan pa on that day, may excess ikaw nga intake sa normal sining requirements bala sa lawas ta. Sugar, for example, nakasubra ikaw sa konsumo, butang tatlo kapilo, instead of 90 spoons, nakakonsumo ka 30 karon ka kutsarita in a day. Pero kung grabe ang trabaho mo sa uma, nagapangampo ka to, may ginatanom ka to nga kamute, may ginakariskisan ikaw to karon nga kamanihan di gani kamaisan, pagkatapos may ginawan ka to nga talon nga grabe ang imong sining nga trabaho for the day, Dok Leo. Makonsumo ina sa lawas kag ma-process, Dok Leo.
1: Yes, magamit sang lawas na ton, Sir Josiel. Pero Aria, ibutang na lang na ton, Sir Josiel, sa sitwasyon depende, ha?
0: Oo. Oh.
1: Kay kung nalimbawa, why ka naman nagapangampo, why ka naman karoon nagapanghagba sa uma, why ka naman nagapanghampil, why ka naman nagapananom, reduce man, Sir Diyos, yung mo sinang sugar consumption.
0: Tike na anad ng taste bud, na anad ng panamil, nga tamis.
1: Ngita ka sang iban sinang olobrahon mo, damo pa man olobrahon ko wain sa palibot, Sir Diyos. Kung nalimbawa sa uma, nga wain na sang olobrahon, dira sa ton sinang talamnan.
0: Oo.
1: Pwede ka man mamisaak sang kahoy. Pwede ka man kung gusto mo kung ano mga olubrahon dira, pwede ka man kapanghilamon sa palibot, Sir Josiel. Kagang isa balan, Sir Josiel, nga makabulig para bisan paano mabulo balansa yung tanan sa ton sa ringalawas. Exposure naton sa silak sang adlaw.
0: Oh, dapat gid, no? Bisan lakat-lakat lang na hamon ang hambal nga sa umaya. Ang isa ka kilometro, duha ka kilometro is just a normal distance.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Ginapanaw lang na, ginalakat lang na.
1: Mamangkot na ganit, Sir Josiel, kung taga-sudad ka, din yung balay ni Kwan, may ginapangita ka bala.
0: Oo.
1: Ang balon na nga, dira lang sa Piyako.
0: Oo.
1: Sa Piyakle, pero pila ka kilometro na.
0: Sa umatod, maghambal ka nga. Ay, din balay sila niya ni Pedro Dariman. Ah, siya to sa Piyak nga Bakulod. Gali mo kay tatlo ka bakulod pa ang baklayon mo, Dok Leo.
1: Oh, ginahagal ka na gali.
0: Oo, tiway ka man to sakyan nga trisikad kay ti banas man lang alagyan kay karabaw ang imo sini ginalaktan. Pero diri sa syudad, mahambal nga ay din balay ni Pedro. Sila niya ay atuto, sila niya nang kitaon dao, niya kalapit sinaw. Ah, mabantay pa trisikad niya. Sige, mabantay lang ako trisikad. Sina masikad lang ako pagkatuto.
1: Dada kalaw, ay manuwi ka nun. Dada kasaw, ah, manabi ka nun, Sir Josiel, na kadamo sa salakyan, malakat kay Moye.
0: Oh, ano, poor? Pero ti, ang recommendation number one dari Doc Leo para makalikaw kita sa asthma, and syempre, makonsumo, ta dapat ang kalamay, ng excess nga ato sining intake, Doc Leo, eh.
1: Yes. Correct, Sir Josiel.
0: Oh, so number one dira is ano gid, no? Limitahan ta gid ang gasulod sa baba ta.
1: As always, Sir Josiel, dira gid naton permi ipasulod ang ginatawag temperance, Sir Josiel. Mabalaan naton nga kun ang tao, Sir Josiel, disiplinado, duha ang aton sining bantayan sa iya sining panggawi. Pero isa lang ang alagyan. Ano ini? Among baba. Mabalaan mo kung isa ka tao sinidisiplinado, kontroladong ya siniginahambal, especially sa panahon nga akig siya. Kag sa panahon, Sir Josiel, nga stress siya, ang iyaman mga ginakaon.
0: Oo. Kiti may aratod ang iba niya, kung din pa to gani nga daw kapos sa usangon daw mo pa nang ginausang niya kung akig mo, kaya nga hindi mag-usap ko sa mga matiga nga mga bagay. Kon akig kay mabudlay ko no tunlon.
1: Magambal pa ganin ang iba na kung akig ganin karon o sapon ta.
0: Pero speaking about pag-control sa ito sa ninyo blood sugar, Dok Leo, and sa pag-control also, malikawan na ito bala, nga magka-asthma. Just like for example, we have this Santhon Plus Gold Capsule. We have this premium D3 soft gel capsule and we have this Santhon Vitamin C. We have this ultimate trio. Unabi kita sa Santhon Plus Gold Capsule, Dok Leo. Anong may ara sa Santhon Plus Gold Capsule nga pwede makabulig parang hindi kita makalikaw kita sa spike sa blood sugar kag makalikaw kita nga magka-asthma, Dok Leo?
1: Isa diri, Sir Josiel, aton sining pagatanawon ang sangkap. Hindi lamang sa pangkabilugan, Sir Josiel, Santhon Plus Gold Capsule, kundi ano ba lang ara dira?
0: Oh.
1: Sa sulod niya nagka-compose ng Santhon Plus Gold Capsule, isa dira, Sir Josiel, amo ang ampalaya. Kaya ang ampalaya, no, ni siya sa ginatawag blood sugar regulation. May anti-inflammatory effect. Ang problem natin, Sir Josiel, sa asthma is, kag sa allergic reaction, is ang inflammation, eh. So may anti-inflammatory effect. Kag ang isa ka problem natin, Sir Josiel, sa mga asthmatic, kung nga ang nagapinot ang ila sa nga paginhawa, tungkol nagakitid ang alagyan sa nisang hangin.
0: Oh.
1: Timi ara, Sir Josiel, sa bronchitis, bronchodilator effect, ang ginatawag ang palaya. Pila sa rika mga pagtuon, nagpakita nga ang bitter melon ako ng palaya, may aras ang bronchodilator effect, which may help open up the airways, improving airflow for asthma sufferers.
0: Amoy niya kung may asthma ka, kung magkanto ka dayon sa ospital, ang masaming resita si mo dayon si na Dok Leo, kung gamo-amo ka na blood daw, ido ka ba lang bago lang kapangayam na maginhawa. Ginarisatahan ikaw sang bronchodilator.
1: Correct.
0: parang ang imo sining bronchial tubes maghawan,
1: magdadilate,
0: magdilate, yes, upon magdako.
1: Mm-hmm.
0: Kaya there's a big possibility nga nagakipot niya, nagakipot ina due to allergic reactions, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jose.
0: Pero ang balunggay, may ara na siya sa kaugalingon niya nga makabulig, maintain, nga hindi mag-constrict. Ang opposite sang dilate is constrict. Nga hindi mag-constrict. Correct. Ang aton sining bronchial tubes, ang aton ugat, may sangkap niya nga daan within mismo sa raw pa lang iyang balunggay, Dok Leo.
1: Ang ampalaya, Sir Jose.
0: Or ang ampalaya.
1: Yes, ang ampalaya. Although ang balunggay, may ara man. Ito ang balunggay, idugang pangasangkap ni San Santhon plus gold capsule, Sir Josely.
0: No.
1: Like for example, wala te, kagina, ang palaya. May broncho dilator effect o kung nag-dilate sa ngatan sa ring bronchial tubes para maghawa ng alagyan sa hangin. Ang balunggay naman niya, Sir Josely, ti ara man ang anti-inflammatory at antioxidant niya sa ring benefit sa aton. Liwaton ko, kaya ang asthma, Sir Josely, ti isang problem na ton, isang chronic inflammation eh. Pabalik-balik sa ring inflammation, bala? Pero magluwas sina, pag-abot iya sa aton sa ring lung health, ang moringa, iya ako ng balunggay, Sir Josely, nagabulig na niya para sa aton sa ring respiratory health. Pila ganit ka mga pagtuon, nagapakita nga makabulig siya, magluwas sa pagpahawan sa aton sa ring alagyan yan sang hangin, gina-reduce niya pa sa ni ang ginatawag severity of asthma symptoms. Ginabuligan niya, Sir Josely, nga ma-boost pag yan aton sa nga immune function nga makabulig para ma-reduce ang allergic responses nga nag-trigger, Sir Josely, sa asthma.
0: Oh. So, amo ni nga, ang masamin na ito sa nang ginahatang example, ang sanguna mga tao nga palakaon sang utan daw ay man masakit katulad sang subong.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ining high blood ya ginatawag ta or hypertension, ang asthma nga ini was once referred to be a rich man's disease.
1: Correct.
0: Kiti, munang hambal nila kung pigado ka kuno hapo, kung may kulukwarta ka kuno asthma, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Allergy kuno kung may kulukwarta ka, rikis kuno kung pigado.
1: No, tama lang. Amuna, Sir Josely, ang ginatawag disparity between sa mga may ara kag mga wala-wala.
0: Pero ang importante din rin, pariho sa ginahambal, tas ang una, palakaon niyang tao bisang utan. Why po uso sa unang tsindahan-tsindahan niya nagapangumpra kita sa tsindahan sa mga tsanggi-tsanggi pa lang kita sa unang nagapangumpra mga kamalaaman ta ang ginasaligan nila kung ano makitan sa ugsaran, balunggay, balatong, pakadto ikaw sa okra, gapananom sila to hasta sa kulitis and so on and so forth, Dok Leo. Amo nang ila sini adlaw-adlaw sini nga ginapaukpan nga sulod anon, ulutanon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josely. Kag ti ko manotis na ton sa una, bala, Sir Josely, ang susedad na ton. Pag-abot sa sharing, bala, Sir Josely. Pag-abot sa paghinatagay. Daw kahapos lang. Kag in fact, ang barter, bala, ginatawag, Sir Josely.
0: Oh.
1: Ang isa mo ka-item, dira ang awayang isa, bayluhanay ka mo. Kundi makatanong mga isa sang amos, yun, tagaan mo sang binhi, kung tagaan mo sang bunga. Which is, Sir Josely, nga pinaagi sina, magluwas nga ginapabakod na ton ng aton sininga lawas through sa maayong relasyon sa parehas na ton, dala na, Sir Josely, sa mga pagkaon kag mga utanon nga ginabayluhanay o kung ginahatag na ton, kung nagahatagay kita sa isa-isa.
0: Oh, okay, ti mahambal tong isa. Ay, siling niya, ano ko ron, utan ko ron, munggo, malaga ko tumunggo. Hambalon, ay sakpunta na lang ko ha, maluto ko tumunggo siling niya kag langka. Ay siya, sige, kay madubo ko di siling isang balatong. Ti, hataga mo tupiak mong balay, isang langka nga may ginmungguhan. Pagkatapos, pagdulong mo to, ang ginsudlan mo sang utan mo, sudlan niya naman sang adubo nga balatong, Dok Leo.
1: Sa way pa na ko, Sir Josely, mauso yung mga tagas nga pader subong.
0: Oo. Oh. Ti subong niya, why na eh.
1: Why na?
0: Oo, oh, kung kaysa gani, why na? Why pa pader gani, Dok Leo? Why nagbinugnuhan?
1: Away lang na smuhon.
0: Sa boundary lang na ginhalinan. Pero ang ano, Dok Leo, ang garlic o kung ang ahos, may bulig gini sa asma, sa may asma?
1: May bulig, Sir Josely. May ara man sa sang anti-inflammatory properties nga makabulig reduce ang chronic airway inflammation nga dira sa mga asthmatic. And chronic inflammation, Sir Josely, is a hallmark of asthma. And reducing it could potentially help ease symptoms. Isa pa gyud, Sir Josil, pag-abot sa nisa beneficios ang garlic, improved lung health. Pira sila ka mga pagtuon na ipakita ang garlic ang makabulig reduce ang airway hyper-responsiveness, a characteristic of feature of asthma where the airways constrict too easily. Kung baga, Sir Josil, sobra ka sensitibo ang ginatawag airways naton, gamay lang karon nga pitik, gamay lang karon nga diferensya, Sir Josil, nag-react, nagbudlay nga aton sa nga pag-inhawa nga mabuligan, galing ma-improved sa garlic nga hindi sa magsobra-sobra, Sir Josil, ka sensitibo, hindi sa magsobra sa nika responsive, ginatawag naton nga hyper-responsiveness nga hindi man bentaha sa may mga asthma, Sir Josil.
0: Okay. How about, Doc Leo, ang premium D3 softgel capsule? Anong mabulig yun sini? The fact niya may virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may vitamin D3 sa Doc Leo.
1: Ang problem, liwaton naton, Sir Josil, sa asthma, matriggers ang allergic reaction kag inflammation, Sir Josil. Nga sa pagtuon, Sir Josil, yan to, mga tao nga may manubo, sinisang vitamin D3 sa ila sining lawas, Sir Josil, taas man ang ginatawag inflammation o risk nila sinin sa inflammation. Nagahina man ang ila sining immune system. Pag-abot sinisa mag-inatawag mga triggers, bisan gagmaya pa, Sir Josil, nag-overreact ang ilan sinang immune system. Lakip na sa mga asthmatic, Sir Josil, especially sa mga individual nga may allergic asthma. Tungod, isa sa rason, Sir Josil, ang kakulang man sa vitamin D mismo sa tao nga may asthma. Kag isa man sa benepisyo sini sang ginatawag premium D3, Sir Josil, kung vitamin D3, makabulig sa Sir Josil, ano, reduce sini sa ginatawag inflammation, especially chronic inflammation, particularmente dira sa aton sini nga bronchial tube.
0: Okay. How about, Doc Leo, ang vitamin C? Kung asthmatic ikaw, required ka gihapon to take vitamin C? Just like, for example, our Santon vitamin C.
1: Isa, Sir Josil, sa manami ng efekto kung nagainom kita sa Santon vitamin C, especially sa may mga asthma. Kaya ang mga pagtuon nagpakita nga alaga kaigo sa nga supplementation sa vitamin C makabulig reduce ang severity of asthma attack, especially kung oxidative stress amo, Sir Josil, ang isa ka ginatawag dako nga factor ti mga symptoms ni, like shortness of breath, like nagapanihol, Sir Josil, ang imo sa nga paginhawa, pabalik-balik sa nga pag-ubo, pagbudlay sa isang paginhawa, mabugat ang aton sa nga dughan, pamatsyag na ton, mabuligan, Sir Josil, nga mapahagan-hagan, tubtob nga maremedyohan, kag makapa hunay-hunay kita, kag magtawhay ang paginhawa, kung may nagakayo kita, Sir Josil, nga vitamin C.
0: Okay, ang palamang ko tanon si ni Doc Leo, amo ini, siling niya ti masami man ako ginatakis ang asma, kung kaysa taga duha ka beses sa kada bulan. So kung ang sobrang sugar or kalamay nga akon nga intake nagapalala sa akon sining asma, siya mahilig gabi ko magkape. Pero sila niya kung mag-inom ako Santon gold coffee mix, sabi kag ang isa ng premium D3 coffee mix, pwede ina kay matamis man actually, Doc Leo?
1: Pili lang siya sa duha, Sir Josil. O kung pila sa kabeses magpangapi, Sir Josil, pwede ang duha.
0: Mm-hmm.
1: Kati recommended, Sir Josil, samtong siya nga Pilipino, pwede makainom hasta 4 cups sa isa kadlaw mo.
0: Oho.
1: Sang coffee. Kag ang isa sini sa bintahaman masiling na ton kay kun ang gininom mo sini Santhon plus gold coffee mix, Sir Josil, tang unod sini mga utanon kag prutas.
0: Mm.
1: May ara sa mga anti-inflammatory benefit kita. Kati ang kung ano, Sir Josil, ang ara sini sa Santhon plus gold capsule, ara man sa Santhon plus gold coffee mix.
0: Oh.
1: Pero ang bintaha mo sini kag nakapapinasahi pagid sini kay may ara sa sang gidatawag anti-aging benefit, Sir Josil. Nagapahuben bala.
0: Oo.
1: Ini tungod sa collagen and glutathione, Sir Josil. Kag ti sa concern mo nga ti matamis man ti sweetened by stevia. Ang ining Santhon plus Santhon gold coffee mix. Kag ti pag-abot naman niya, Sir Josil, sa premium D3 coffee mix, especially sa may mga insulin resistance dira, ti base sa pagdon Sir Jose lang Santhone kag ang vitamin D3 nagabulig para nga ma-improve ang insulin sensitivity nga nagaresulta sini sa pagtaas ang sugar kag ti amo na nagani type 2 diabetes eventually ang imo sini nga madangatan. Pwede makainom Sir Jose sang premium D3 coffee mix kati ang isa sini sang gingamit man nga pampatamis kasubong sang Santhone Gold Coffee Mix Stevia man Sir Jocil.
0: Oo. Oh. Isa pa gidiri ka pala makutanon Doc Leo. Sa mga anum na kabulan ako nga nagainom sang Santhone Gold capsule. May asma ako pero sumugod nga nagainom ako twice a day or two times a day. Why na ko ginataki sa akong asma? Ang problema sinay kun ka isa daw hindi ako dayon bala makabakal. May best kong kaisa nga hindi ako makainom 2 times a day. Sila niya yung nakabalakan ko, basi balakon magbalik ang akon sining asma, Dok Leo.
1: Mabalik ilang na Sir Jocel kung nalimbawa ang mga contributory factors why natin ma-improve o kung na-modify.
0: Mm-hmm.
1: Especially take note sa may mga asthma, balasma as possible kung mahimo kung sugong inyo sining pamatsyag kag masaming pagpabalik-balik sini. Likawan nyo gid anay ang sige kaon sinisang white bread. Likawan nyo na yung sige sini inom sang gatas kapin pa kung may kalamay.
0: Mm-hmm.
1: Kay mga mucus forming ina sila. Magluwas kami inflammation, Sir Jocil. Nagapadamo pagkita sa plema. Nagapabudlay pagkita sa ton sa nga pagginhawa. I mean, sa mga asthmatic bala. So, dira pala nga daan, Sir Jocil, kung ma-modify na naton na, dako na nga factor nga hindi basta-basta ma-trigger.
0: Oh.
1: O kundi basta-basta magbalik ang mga symptoms sa nga asthma o kung pagbudlay sa emosyon nga pagginhawa. Try lang, be cautious lang, bantayan emosyon nga ginakaon. Hindi ka magpatama sini sa sugar. More kasi ni sa mga utanon kag may mga fiber nga mga kalanon kaon man ikaw sang prutas kag ang concern sa ibang Sir Jocel nga di magkaon sang prutas sa kay matamis at aling isa sang concern malang naton sa nadira no kung pag-abot niya sa prutas kung permi ka mo naga-juice.
0: Oh.
1: Hindi na advisable kung sige-sige
0: ang juice tamis na daan ng prutas dugahan mo pagikalamay
1: bisan way pa kalamay Sir Jocel katibalan mo kung gin juice na naton gin extract na naton na siya why sa may mabuffer why sa magpahaganhagan sinasang sugar absorption kay gin separate mang fiber. So dapat tumagkaon ka mo prutas as much as possible kaunon nyo prutas sa so whole. Makuha niya sugar niya kag may fiber ka mo nga nagabulig pahinay sa absorption sa sugar sa aton sa ningalawas.
0: And that's the secret amo nang rason ko nga nga amo nang composition sa prutas ya ginapakaon sa tao Dok Leo.
1: Tama Sir Jocel.
0: Nga if you want just to enjoy juice, pwede ka ka juice pero kung may problema ka na pareho sa bisa mataas nang imo sining blood sugar, much better matamis tod ang prutas pero kung sumuhon mo pati ang iya sining tawag na to sini.
1: Unod niya
0: unod,
1: Sir. Yes Sir Jocel.
0: Entirety sa unod niya.
1: Correct Sir Jocel, pero once in a while kung gusto ko maginom sining juice, basta hindi lang magpinagusto kay tungod prutas Sir Jocel,
0: kay
1: pure nga juice. Dira pala nga daan kung mahimo na nimo na lifestyle modification, dako na nga bagay. Nga hindi na basta-basta mag-atake ang imo sa nga asthma. And then may ara kapag sa isang supplementation, nutritional supplementation pinagi sa isang Santhone Plus Gold Capsule. Hindi ko ni mabuligan pag niya ma-stable ang imo sa nga kondisyon. Pero sa imo ginakabalakaan nga hindi ka masami makabakal sini, di pwede ka kung may balunggay dara sa inyo, prepare ka permiso ng balunggay, kaon ka permiso ng balunggay, o kung may ampalaya dara. Pero kung gusto kaya nga standardized ang imo sini nga mainom, kag mga sangkap dira, masulot gid nimo sa imo sa nga lawas, kag ang mga bioactive compounds, hindi man buta balon Sir Jocel. Nga kung maabsinan mo, termino bala kung maabsinan bala, o kung malang atan mo, hindi man buta balon nga hindi ka na liwat maka, I mean, nga pag inom mo liwat, i-cover up mo gitong waay mo maimnan bala.
0: Mm-hmm.
1: Resume ka na lang as regular ni mo sini nga pag tumar kung may ara na liwat.
0: Siling niya, may hapo ako. Talagsama na nag-aabot, labi na gising na magbaylo ang klima, kag kun magsigsigib lang tama ka init nga klima, siling niya ginahapo ako kun kaisa. So kinanglan ko siling niya nga kay gainom ako sa Santhone Gold capsule, kinanglan ko dublihon ang pag-inom ko, kasi once a day lang ako yan nagainom, ano kinanglan ko i 2 capsules sa kada adlaw ang pag-inom kon ginahapo ako, Dok Leo?
1: Why makita Sir Josel nag-advise na ang akong ara na Sir Josel ang pagbudlay sa ginhawa, mag-inom ka sa ni para lang makuha ang imo sariling hapo.
0: Mm-hmm.
1: Katandaan na to, ang aton sariling food supplementation is more kita sa prevention. So dapat samtang mayo pa imo sariling pamatsag para ma-maintain ang kaayo sina tumaran mo nang adaan sa Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Herbal Capsule Sir Josel.
0: Oh.
1: Kati kung ginaabot na kita Sir Josel nga pinot na ganda nga ton sining pag ginhawa Sir Josel, ayan kinang lanagin na ton sinasang intervention niya Sir Josel sang bulong gidiya nga makapay-dilate sang madali sa ton sining airways. Kung ginaabot ng adaan. Tandaan ha, kaya base karoon na unaon yung nagpalanulom na panulok nyo, kung galilingin ng ulo nyo nga budlay na kamumagin hawa, mag-inom lang yapon kamo sa Santhon Plus Gold sa huna-huna nga maumpawan kamo dayon.
0: Mm-hmm.
1: Lain ang yasa nga function, more ini sa prevention.
0: Oh.
1: Kapag pabakod sa aton sa nga immunity, kag pag pabilin nga estable ang alagyan sa aton sa nga hangin. Lain naman niya Sir Josel nga sitwasyon.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung gusto ka, kay may iban sa ni Sir Josel nga nag-iinom sang duha sa aga, kagduhaman sa gabi, nga okay ganang ila sa nga pamatsyag.
0: Oh.
1: Mas nagpagsik sila, mas nagnami ila sa nga pamatsyagan. Pero may araman Sir Josel nga nag-iinom sa aga, nag-iinom sa udto, kay nag-iinom sa gabi.
0: Mm.
1: Tag isa-isa ka kapsula, panilagan mo lang kung diin kahiyang.
0: Siling niya natingala ako, sining niya tigilinit siling niya, kay donanad ako bala kada hapon siling niya nagpamanyos ako. So nandan ko sining balanyos, taliming alam na rin. Pero siling niya, nanotice ko bala, na pag gamit ko, pag haklo ko palang bala, do inabot ako sang hapo ko, or asma. Anong maayo, Dok Leo?
1: Timag amon ng aplastada, kung amon ang nag-trigger sa imote, likawan mo, anay.
0: Ati, antusun mo lang, anay, palangalay, lawas mo.
1: Pero, why don't you try isang Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josel?
0: Oh, kaya pwede gali isa pala nakita sa lawas na.
1: Pwede isa pala nakita sa lawas. At the same time, ang iyan sa rin peppermint oil, Sir Josel, nga sangkap la.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig man pa nami isang aton sining pamatsyag kag pagginhawa, kaya nagabulig man siya pa-relax.
0: Oh.
1: Pero, at hagonta, tibalan mo, bisan na takambal, dari sa manami nga benepiso, Sir Josel, ti depende sa individual response mo.
0: Mm-hmm.
1: So try mo lang gamay abi nga pagpatulo sa imo sini nga palad pagkatapos ipamanyos mo or medyo hakloon mo gid para mabalaan mo kung kumusta ang imo sini nga pamatsyag.
0: Mm-hmm.
1: So once gani karon nga daw mas nagnami imo sini nga pamatsyag, so buto balonti hiyang kasi na dira. So oh, pwede mo siya magamit. Kagang isa pa kabintaha sana ko namo nagamiton mo kati hindi ka pa madapuan sini sa mga sapat-sapat. Hindi ka madapuan sa isang lamok. In short, hindi ka Sir Josel ma-stress tungod sa mga kutot sa sapat-sapat eh. Kaya kung ma-stress sa nga daan, posible atakihon ka man sa asma Sir Josel eh.
0: Kaya hindi offensive katama ang iya sining scent, Dok Leo. Kaya siguro, ang brand niya pala nga nga daan, Dok Leo, very very offensive bala ang iya sining scent.
1: Mm-hmm.
0: So, trigger siguro, kaya mo nang hambal yan, kaya pagamit ya sa naklo iya bala.
1: Mm-hmm.
0: Siniya nga tagilinit lang na notice niya nga inabot sa sanghapo iya, Dok Leo.
1: So try mo ang Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josel, sa nag-message dari sa aton.
0: Mm.
1: Kay Aria makaparelax, pero makaparelax Sir Josel nga makapanami man sang focus.
0: Mm-hmm.
1: Kung nalimbawa gusto mo nga may mga ginatutukan kadra ng imo sa nga mga ulubrahon kag pero relax lang gyapon ang imo sa nga pamatsyag kag may anti or may mosquito repellent ni siya Sir Josel. Nag-serve as mosquito repellent man para di ka madapuan sa sa lamok, makalikaw kita sa ni sa dengue infection.
0: Okay. Siling niya, kung anong dapat ko nga himuon kag hindi ko dapat kanon kay may asma ako. Kay basi way ako kahibalo, ang ginakaon ko amo gali ang nagapatukar. Grabe, patukar the music ba? Gapatukar ka ako ng asma, Dok Leo?
1: Good question, Sir Josel. Kung gusto mag-ayom, dapat ipamangkot na ton eh. Ano ang kausa? Hindi naman sige kaon sa mga carbohydrate-based nga mga kalanoon, Sir Josel.
0: Oh.
1: So, likaw anay sa noodles, spaghetti, macaroni, salads, white bread, gatas, kalamay. kagiban pagid Sir Jose sila no nga mahimo makapatukar kate termino nyo makapatukar
0: oh
1: basi gusto mo kuno magchat sa hindi ka na kahimo bala kaiti gapin o tingin mo sa nga paginhawa instead kaon kasang damo sini nga mga ulutanon madahon kag berde nga utanon ara ang kulitis ara ang palaya ara ang balunggay ara ang pechay kagiban pagid sini nga mga madahon kag berde nga mga utanon kag kontrolon man Sir Jose ang rice intake if possible kung makakaon ka sa unpolished rice or hindi well milled nga red rice pabor sa aton sa di kayong lawas
0: isa diri gagamit niya laban-laban Vision X Plus Doc Leo kay siling niya actually sa sinilang inatake ako naman sa ako sining asma pero sige inom ko siya sa Vision X Plus

0: Ang mga properties and bioactive compounds sa ning mga sangkap na ton, especially sa ton sa ring Ultimate Trio. Pagkatapos pa dayon, walang imuyang imo sa ring Visenex Plus Soft Gel Capsule. Kati araya para manaya sa mata mo.
1: Oo.
0: Kag-focus inaya kung direkta ya sa mata ang iya sa na nga efekto. Kag-liwaton ko, usisa agid abi. Ang emotion nga lifestyle kay basi pila sa mga ginakaon to ginainom wadlaw-wadlaw or basi pala inom ka man soda, soft drinks o kon iban pa nga mga ginainom mo mudra nga nagahuna una ka nga okay lang gyapon sa imo lawas, especially isa sa nindriya ang basi pala inom ka man gatas bala.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ginakalamayan mo pagid tipo si Blazer Josel mag-trigger gid sa pagpinaot sa pagginhawa.
1: Sa natingala bala akong kung ginabot ako sa ako sa asma, bisan siling yung habon nga ginagamit namon mahamot, siya nga ginagapinangat siya ako.
0: Timo ng siling Sir Josel na ton nga oversensitive na. Mga sensitivity, kung may sensitivity kita siling sa pagkaon, may araman sa aton siling mga ginahaklo Sir Josel. Ngiting iban gani siya na, tiyan mo na nagpinot ang paginhawa o kung namula na ginhalinan kasi nga nagalain ang pamatyag Sir Josel. Pero kung gusto mo i-try, Santhone Herbal Soap.
1: No.
0: Sa mga na bato na ito niya feedback, halos nakasaho sila si Sir Josel, lakip na may mga body odor, or especially ang may mga body odor Sir Josel, may katol-katol sa panit na pabalik-balik bala.
1: Mm-hmm.
0: Though sa mga asthmatic, the first time to na encounter Sir Josel nga namangkot, no?
1: Ako
0: nag-message sa ton party sa reaction sa yasin ni Panimaho sa habon. Though valid gidi na, Sir Josel. Ang yasin niya question. So try niya ang paggamit sa imo sa ning habon pampaligo, Santhone Plus Herbal Soap. Pero kung gusto mo pagin na, dalas na suntan lang pati sa imo sa ning guya, gusto kasi ni may mga may ginatawag benepisyo kadira para mga dark spots, mga pinalian sa punggod. Kung may ara man, o kung gusto kayang mag healthy pagkada imo sa panit na hindi sa ning mag-dry, pwede makagamit sa Clear Skin Herbal Soap Sir Josel, kay magluwas sa may glutathione and kojic, may ara pagin sa sang VCO kag nagaya man ni sa vitamin C.
1: Kag mild pang iya sininga scent, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Hindi tama ka offensive.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga nagapinamangkot din kamo pwede ka bakal sininga mga produkto ina panglawag. Tactually available ini. Kadto kamo sa Mercury Drugstore blakon may branch dira. Hindi gani sa Rose Pharmacy, sa TGP or the Generics Pharmacy. Ang South Star Drug Store sa All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's available ini. And even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka mo daka order. Sa Bacolod City, basi kon makakadto ka mo dirabla sa Bacolod City, ara na may store kita dira kompleto ng produkto sa Yes to Health Incorporated. Maningin na panglawag tang mga produkto. Ara ng Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, at tubang ina sa Marayo Bank, inig ka mo na magtalang. Arada, tanan niya produkto, pamangkot ka sa Yesto, tanan niya produkto sa Yesto, pamangkot lang ka mo sa mga tricycle driver, tultulan nila na ang Yes to Health Store dira sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, at tubang sa Marayo Bank. Kung diri naman sa siyudad sa Iloilo, available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated sa clinic. May clinic diri sa siyudad sa Iloilo. May libre nga konsultasyon. Arada located ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa City Proper. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. May konsultan kita dira. Nga mo mag-a-attend sa inyo sa nga mga kinanglanon. So, kadto lang ka modera, bakal ka modera produkto, may libre nga konsultasyon. Pero kung may ara ka mo bala mga resita, may ara ka mo sang laboratory result na, para magiyahan ka mo maayos sa ato sa nga consultant dera sa clinic ni Dr. Empinado, dalon nyo na para mas may basihan pagid siya sa paghatag sa inyo sang program of supplementation. Now, dari kita, Dr. Leo, sila nga may hapo ako. Pero sila niya, pwede ko gapon kay inom sang turbo dietary supplement for men.
0: Hindi ko lang mag-recommend, Sir Josel.
1: Oo.
0: Kaya basi bala karon na kabuson sa ginhawa bla sir Jose.
1: Kuno ay lang sa ginahapo dog layo pwede.
0: Pwede sir Jose kung tawhay nang yasa nga pamatsyag. Pero ari ha, katimiara man ya sir Jose na kuno ay ginahapo eh, sir Jose ti ara sa usto nga pagfunction nang yasa nga lawas. Way naman sige nang lansang enhancement.
1: Mm-hmm.
0: Kun pag boost sina sir Jose, kumbaga natural nga reaction biological ambal sing kilala.

0: Sir Joseph, hindi lang hindi na ko kinanglan niya sang alarm clock ah. Oh. Mayara ko yung biological alarm clock. Kapag abot ka agahon, gani karon ka pa batyag na.
1: Ah, grabe ha. Permigi na army dulan habol ya.
0: Manan siling Sir Joseph sa mag-asawa ko na. Ah, Robin, tahagi man tanan ko may banati mo ah. Kaya bisan pigado tatun, may kot-koton. Parang punto sa Sir Joseph, magluwas o kung labaw pa sa natira, ang obligasyon sang bana sa asawa, na dapat yun mahimo, Sir Joseph, ano? Isa nga makabulig sa aton, kung medyo nagahina ng performance, ako o nagiman aton, Sir Joseph, nag-aabot yung makita sa punto nga afektado, ina. Tungod sa kadamo ng mga factors. Pero may good news kita, may ara, gali Sir Diyos, sila makabulig panumbalik sa nagluya, nga lawas, medyo nagkulang kita sa pwersa, nagkulang sinisagana, hina ang aton sininga pamatsyagan, Sir Diyos, ara nga makabulig sa aton ang pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement.
1: Oh. So, one capsule lang 30 minutes before the loving-loving para mapabalik ang inyo sininga gana. After all, kung kaysa gana, tama lang kakadula, dukle yung pursa may ara, galing kay problema kung kaysa bangod sa mga circumstances, especially stress, kakadulaan kita gana, dukle yun.
0: Correct, Sir Josel, kag isa nga makabulig para mapanumbalik ang libido o kung ang gana o kung ang drive na ton para dira among pagtumar sa Turbo Dietary Food Supplement.
1: Ang hambal sin isang mga lalaki, for boys only ni Dok Leo, pero ipambit sa mga babae. Ah.
0: Mm-hmm.
1: Hambal nila, sinya, pre, sumood man sila niya, abikon, permi lang sila niya, litson.
0: Mm-hmm.
1: Ti, kapangita ka man sinya, bisan uga lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero ti, sagana niya, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Bisan ano, kanamit ko, no? Nagkasumuran ka, gid.
0: Mm-hmm.
1: So, kung madula na gani ang imo sining gana, balan mo nga namit ang pagkaon, so dapat nga pabalikon mong gana mo.
0: Correct.
1: Pero ang gana iya sa obligasyon mo sa imos din nga partner, mapabalik ina iya, mabuligan ka mo dara sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Tama.
1: So daw alang-alang nagaling tas chimpo eh. Sa ato sininga pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. So again, para makalikaw ka mo sa hapo, hindi magtaas man ang inyo sininga blood sugar. Nga ang hapo is associated man sa sobra naton nga sugary intake. Gana-ganan yun lang abi. Kaon ta kung kaysa nga ba to tag isa ka bandihado hambal nila siya grabe man samo, budo samo sininga sa manugarado ba? Kag ining masami ba lang nga combo ha, may soft drinks ka na, isa ka bandihado nga kanon, pagkatapos may spaghetti pa, and then pang yamis mo da karon may cake, pag-agi sang ice cream nagkaling-kaling selling niya, isa lang ganing ka order kompleto, okay? Laban-laban sina equal shoot up sa blood sugar. Kung may asma ka, laban-laban sina ginalagas mo lang pag ginawa mo. Lastly, siguro kuanta lang siya sininga parting words ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
0: para mapabili ng mayo naton sininga pamatsyagan, mapahaganhagan sininga mga sintomas nga posible naton sininga mabatsyagan, dapat haganhagan man ang aton sini ginatawag pag-sulod sa kung ano man nga dapat aton isulod sa aton sininga baba, especially ang mga makalamay nga makalanon kag mga ilim nun nga sa aton diskusyon maka-trigger sa isang asthma kung pagbudlay sa naton sa nga pagginhawa. Kag manami ah, ugalion naton ang pagtumar sa ni sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para kita mabuligan nga ang aton lawas mapabilin sa ni sa maayo nga kahimtangan. Because an ounce of prevention is worth a pound of cure. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaya sunod pa sa gada siling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tubtub sa masunod naman sining edisyon ha, sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Josil Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM.
1: Isa na naman kabalatian ang aton sinitalakayon sa edukasyon sa ikayong lawas.
2: Welcome sa Palatuntunan.
3: Edukasyon,
2: edukasyon, edukasyon
3: para sa ikayong lawas.
2: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikayong lawas.
1: Parte naman ini sa angina. Angina, hindi vagina. Ang angina is chest pain ini siya nga mabatsyagan kun ang supply sang dugo sa aton korason gamay tungod restricted ang pag ang blood flow tungod makitid nabaw ang aton sining mga blood vessels kay do may mga blockages bla sa malipot nga pulong ang sintomas ang angina is chest pain do kabugat nga do kabudlay manginhawa do nagapalang hugot nagalatom pagadto sa imo sining kamot sa imong liog sa imong panga kag sa likod.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikayong lawas.
1: Sunod sa pag tuon ang angina hindi mangin siya life threatening pero kung madugayan ang chest pain basi sintoma ini kagalingnan ini sang heart attack tiambot sino man gusto nga magka heart attack man amat-amat na ta siguro lose weight no amat-amat na ta siguro exercise amat-amat na ta siguro limita sa aton sining mga ginakaon especially ining mga kontra. Ako ganit, isa lipat man ko, do tanan kontra, do kaon man namit. Sobra nga physical activity, hindi man manami. Kagang stress nga iniho, basta heart na ganit, delikado na na yan. Hindi tanan pagulaton nga, tawgon nga acute coronary syndrome kay basi magbalalis ka, bulsa, tas yun. Bululigan ta. Aryo, istoryanta kung ano mabulig sang duwa ka produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric malunggay, saluyot, ang palaya, wheat grass, barley grass, kag vitamin C, kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Kada mo nasang nabuligan sininga produkto. Personally, ako, arthritis, constipation, kagarestoryanta kung paano makabulig nga magnami ang flow sang dugo. Ang turmeric, may curcumin, isa ka compound nga malikawan ang blood clot tungod kay ginapanipis o kung ginapalasaw ang dugo. Kabulig man i-control sa high blood pressure. Ang iban sa aton, may kabalo nga kung ano ka-importante ang vitamin C. Ang vitamin C, ari ini sa mangustin, sa balunggay, sa saluyot, sa barley grass, sa wheat grass, sa ampalaya. Makabulig ini din sa pagtapna sa balatian sa tagipusuon. Nga ha? Ang ascorbic acid. Sino sa pagtuon? Research niya bala. Isa ka antioxidant ini. Manigalot ang saluyot. Saluyot, marisang tugabang. Ang iban sa aton, may kabalong ang saluyot o kung tugabang nagapanubo sa level sa malain na kolesterol o kung bad kolesterol o kung LDL. Kag nagabulig ini sa pagpataas ang mapuslanon nga kolesterol o kung HDL o mo siyang good kolesterol. In short, not long, nagapanubo ini sa tiyansa nga magkabalatian ka sa tagipusoon para sa isang atherosclerosis, heart attack, kag stroke, kag ang amarguso o kung ampalaya, luwas nga nagakontrol ini sa kalamay sa atong dugo kay ginasuyop ini ang mga kalamay sa dugo naton tungod sa kapait sini. Nagabulig man panubo sang level sang bad cholesterol nga ara nagabara sa kilid sang aton sini nga mga arteries. Gapanguhit man ang malunggay o balunggay. Powerful antioxidant, may ara ang moringa o kung malunggay na makabulig man tapna sang halit sa tagipusoon. Resulta, healthy ang cardiovascular system. Kung blood purifier siya, ang wheatgrass gabayaw kamot, blood therapy siya. Ano? Napanubo manini sa mataas nga kolesterol kag triglycerides. Mga pagtuon nga ginhimo sa Sharma University of Health Sciences sa India. Sa ramaha sila Ginoo, pati barley grass epektibo man nga makapanubo sa kolesterol. Ari mangustin, ari ni siya sa Evergreen Coffee Mix. Luwas nga nagabulig ini sa pagpahaganhagan sang pagpalanghubag-hubag sa aton sinema kalawasan. Isa man ini sa mga nagabulig agud malikawan ang blood clot sa aton sininga mga arteries ang resultati taway aton sininga paginawa.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
4: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
5: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
6: Exciting.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
8: ko. Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Chronic pain,
14: ang sakit.
13: Mag-assist pain,
14: muscle fever,
13: acute pain,
14: kahit ano pang pain,
13: basta pain.
14: Mag-assist pain,
13: kangkarang pain,
14: fast and safe.
13: Assist pain,
14: symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain,
14: mabibili sa mga butika.
4: katropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kakay Dr. Milito Oy sa akon mga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Madiet na kubuwas ah.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang katrapa mo station, Las Dos, Siete.
1: Katrapa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Edi wow.
5: Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
2: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
6: Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Gimisto mo yan eh.
8: Hindi sa sanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot kag syempre, gamay nga pakalam ah.
9: Sana all.
0: X-rated, extra sa music, extra sa kaladlawan, extra sa kulitan, kag syempre, extra sa chikahan.
10: Aray ko.
0: Direya, ang tanan may extra.
3: Ay, gali! Exciting ba?
11: X-rated. X-rated.
12: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-rated. X-rated.

0: Hello, hello, hello, Ilo, Ilo. Good afternoon. It's mga kitropa natin nagpamati na Katutok Sex Film 100.7. Rajo Petrol, Ilo, Ilo ang kitropa mo. Mayong hapon, good afternoon is mga kitropa natin nagpamati na Katutok sa 100.7 ng frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin na nagpamati gamit ang XFM radio network ng applications sa ilang mga cell phones. Hello, hello, hello, hello, tanan. Hello, hello, hello sa inyo, tanan. Kamusta ang aton nga afternoon? Yeah! Ang aton nga Miyerkules. Today is Wednesday, mga kitropa, May 20, 2026. Wow! Oh, grabe, no? Ilang days na lang, mga kitropa. We have 11 days to go. And June na, mga kitropa. So far, kamusta bala ang inyong June? Yakang-yaka pa ba? Kaya pa ba natin, mga katropa? Go lang ng go! Ikaw, ya, kaya mo pa? Of course, ikaw pa, ya. Sus. Ang problema lang yung nagaluhod sa imo, hindi ikaw nagaluhod sa problema.
1: Sana all galuhod.
0: Diba? Sana all ginaludhan.
1: Sana all ginaludhan.
0: Oh, good afternoon na sa mga katropa natin naka-tune in sa atin this afternoon, mga katropa natin nga nagabantay sa atin yung program every afternoon. Hello sa inyo, tanan, mga katropa. Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang ako. Magandang hapon, are you dito?
1: Why kayo nag-react? Why kayo nag-react?
0: Okay, ikaw da gani.
1: Kadlaw lang, kuya.
0: Oh, good afternoon, ha, sa mga katropa natin. Magandang, magandang, magandang, magandang hapon. Kamusta ang ating hapon dyan?
1: Oh, iba talaga kapag ano.
0: Nag-enjoy, bala ka mo ta. Iba, gidya bala kung ang gisudan mo. Ang may gata.
1: Oh.
0: Kaso ang pagkumus ng gata, sa baba. Sa baba to bala?
1: Baba.
0: Oh, bala.
1: Tingnan, laman ko. Kailan ko daw yung toyo ko, how?
0: Baba, ito bala. Baba. Ay, ito pang Romel.
1: Ang ato niyo, chef.
0: Sa bala, kada usap-usap yan. Hindi na lang, ano? Nasikasig sa bala.
1: Gabi ang duga.
0: Oo, oh, gabi. Hindi ko kabalok kung duga. Pagid man to.
1: Tingala ko, gin, ano ko, gin toyo ko, gulpi.
0: Sigasig sa pausapon naman. Ay, inugbutang na nga daan ang ano. Mali nagbutang na nga daan ang gata. Sigasig.
1: Ginausap na gali.
0: Oy, dasig sa wala.
1: Oh, thank you so much, ha, sa ating chef.
0: Oh, thank you so much, ating chef. Now, I bigyan ka pa ng, ano, ng maraming strength. Tignan na dapat, ay.
1: The cravings, gina siya daw ang kagino. Ay, ito. Mugin na cravings
0: niya. Ote, diba, sa ikaw gin-crave, gin-ano, taka. So, ikaw ga-crave, gin... paliguan ka sa mga maragming istorya. Tapos ako ga crave daw halos pa lang do tanan yung sukma mo.
1: Te, balikan ha? Pa na, balikan ka pa.
0: Ay, ako na gani, ah. Kung ikaw ga crave, okay lang. Ah, balon mo nga, oh, nami, nami, nami. Tapos kung ako ga crave, money man. Muna, grabe ka karoon na.
1: Nakabalos, ha? Nakabalos. Hmm,
0: sige, bala, buwas. Ka-crave ka tangkong. Ka-crave ka, ano, ha?
1: Lain.
0: Ka-crave ka panapan, gali, ha? Uy, good afternoon, da sa inyo. Ano sa daan niyo subong man? Oh. Gusto naman balaan, di ba? Katropang Janzin.
1: Yes.
0: Balaan, gusto naman balaan. Kamusta? Kung mas namit, balaan niyo sudaan sa amon. Di, o kung mas namit, amon sudaan sa inyo sudaan, da.
1: Ano sudaan ta ka, Gina?
0: Kaso nga, gusto ko sa Sarafina. Ay, dalok, dalok.
1: May lista ka sa Changi, ha?
0: Changi.
1: Lima to.
0: Ang Changi mo na, umpisaan mo na. Wala pa.
1: 25 pesos to.
0: Ang oh, Changi mo.
1: Di kayo wala, ano? Wala sang ano? Ano na ganito wag?
0: June na ganito, guys.
1: Wala sang...
0: Wala sang ano? Wala sang funds. Wala sang pangumpra.
1: Wala sang investors.
0: Wala sang nagpangumpra. Ang Changi ni Crisostomo. Oh,
1: ayaw
0: diba?
1: Nila. Ayaw nila ng ano?
0: Crisostomo. Crisostomo store. Ambalan ka. Yeah! Ako na lang. Ah, wait. May stock ko to. Ito gusto mo makal.
1: Mansig Changi na lang ni. Oh, diba?
0: Si Grillo lang ako na.
1: Si Grillo yung mo, Deo. Di ba sa mga muna sa mga oo. Ano mo mga
0: oo gani
1: ano na gani ah
0: kung gusto mo kong hapon no baligyatres ako
1: taglima kabilog na sari-sari store kaya
0: tulungan amo na kung sa ano no amo na kung sa mga provinces kung ikaw mapatintog ka business dugay-dugay may araan mo sa tupad mo
1: or sa tubang mo
0: pwede nga like lain man imo like okay lang man mag-business ah hindi pwede nga lain lang imo like lang kung wala ang kung ano wala sa piyak amo na imo ibaligya parang hindi ka mo magkumpintasyahan ay kiman yeah! Ang inyong populasyon sa isa ka kanto 150 lang pero kamo nga gabaligya pulo kabilog te ano na nabinggi na siya sa kala isa sa inyo
1: diba sa isa wala itlog
0: ako na gani ako na nung gani maligya sa isa hindi na lang pag-ilogon like masari-sari store sa piyak masari-sari store sa piyak kung maano kung mabaligya inasal barbecue amo gina mabaligya barbecue sa piyak to may barbecue
1: barbecue one man
0: ano na nagkalibutan hindi pwede ano na lang imo kung gabaligya to sa piyak barbecue, ikaw yung daraya baligya kaya balot, o, di ba? Kung ang piyak to nagabaligya, to yung sang scramble, ikaw yung baligya ka na halo-halo. Ano, something lain man pala. Oo, parang may choices. Oo, kag may choices ang tao, hindi nga mabaligya to sa piyak sang ano sang inasal na baligya ka man inasal tapos ang balan mo ay hindi ka tuyaga kay pa ito ila isaw oh di ba
1: nang guba ka pa yan bala
0: oh hindi tuyaga ay may palaman to ila isaw dili kay bakal oh di ba
1: Andrea tinlo na diya
0: hindi ka tuyaga magbakal ya may palaman to ila isaw wala pa tuyaga na pugaan na ano wala tuyaga na bliska nag ilang atinai di ba din kada amuna may mga tao gidya nga muna man instead nga magbuligay na lang kay ti palalihom lang tanyo nga kumakayod para sa ika ayo sang aton nga buhas damlag kita man mismo yang nagano kita yang man mismo ang nagkumpintisyahan ay no nagubaan ay diba pero isa man lang ka muna ka barangay kag kun ano yung tanawon ano man kun tanawon ano lang gani, ama, may parintihan, ay manak ka mo, di ba?
1: Ay, manggalaw yung anay, ah.
0: Oo, bala. Ay, ambot na lang. Good afternoon kay Katropang Alvin Cathedral. Ngayong hapon sa Kalino, sa Pasaforte Building sa BT Acresero Incorporated. Ginatamyo ko lang dyan ang mga nagatambay sa amon nga busy sa ML. Ay, bongga! Amo ginaya walang kamatayang ML. Ginaya pala as in.
1: MLTV.
0: Walang ano, hindi kumukupas. Oh, di ba? Kumupas man ang iba, hindi ang ML.
1: Oh, paintrahan nyo man si Katropang Era, kis ha?
0: Oo. Iyanon nyo ko.
1: Ano, buhata, ano ka naging rank? Huh? Ano ang warang rank?
0: Rankless.
1: Taas na yung rank pero lain ng gahampang.
0: Ano ko si ano, Madam Chair? Oh, mali ka tapang AG Bordon may sanitiring. Oo, bala na muna.
1: Oo, ma'am, yara.
0: Oo, ka tapang AG Bordon may ara, ginman.
1: Nag-convene na ang ano.
0: Oo. Te ano? Aryo na kayo.
1: Ah, magani. Nag-convene na ang ano?
0: Ang ano? SFM.
1: Impeachment trial. Sinong impeach mo, Madam Chair?
0: Ikaw, sino gusto mo, Madam Chair, ha? Sino gusto mo, Mr. President?
1: May Senate hearing, pero hindi lang ano.
0: Oh, good afternoon kay Sir Jetty Baga, nag-upod sa aton, sa mga katropa naton, nga nag-upod sa aton this afternoon. Hello, hello sa inyo tanan, mga katropa naton sa may bukuhan. Mga katropa naton nga nagapangbuko, da subong te. May lang da nga paghigop-higop sa inyo, nga mga buko. Mga katropa naton nga nagkakaon sa mga kakanin. Uy. Mga nagapulo-palaming, nagapa-refresh-refresh da. Oh, ti subong hapon, no, hindi na taguro mas kam, katropang Gen Z.
1: Kaya
0: wala na nagagalom. Kaya do 2 days ago, do 2 days, 2 consecutive days, nagagalom siya. Pero scam.
1: Paasa.
0: Ang balance, scam. Sa iba nga parts of Iloilo Province, din nag-ulan siya. Yaya. Pero diri sa Iloilo City, wala. Pinapaasa ang mga taga-city, di ba?
1: Pinapainitan pag ganyan.
0: Ewan ko na lang talaga. Ambal, tatulad na. Ay, hindi ka na mag-asa. Hulaton mo na lang nga nagatulo. Nakamamal. Ay, nag-ulan, gidman. Diba? Ako muna sa iba nga bagay, hindi ka na mag-asa, hindi na pag-unahin. Diba? Hulatan na lang. Wala, tama lang siya. Good afternoon, team of Hermite, mayong hapon. Sa kay Sir Jetty, bagahamban niya. Good afternoon, Mayor. Pashoutout lang sa Mundi Nagaluto, ginataan nga alimusan. Kag indong pulutan karon. Anong ay. Indong?
1: Anong indong?
0: Ay, siya wala akong sagali kung malo. Kag-indong. Thanks, guys, sa pagwasa always from Barangay Bayang Ahoy. Ano na siyang indong? Katropang Jetty, baka man. Namit na siya. Ano ba? Masarap ba siya?
1: Napreparahan na yung pangkulutan ka.
0: Oo, last dos pa lang. May nagalas tres pa lang. Pero ano na? Pero ready na ang pulutan. Maria, shout out lang kay Ma'am AJ Bordon. Ay, good afternoon. Hindi, hindi niya pala malipatan si katropang AJ Bordon sa kada pa ng yun ni Sir Jet.
1: Hindi, ina iya.
0: Sin o kada biskan pinagtatabuyan na siya ga ano gidyapon nag good afternoon gidyapon di ba
1: amo gyud man ayang pagpalangga ug pag Jetty Baga
0: ano
1: selfless
0: wow selfless diba? Yarn o di ba amo gyud man ako no hambal nila amo gyud man di ba
1: may
0: if it's not selfless it's not ano
1: it's not love
0: di ba yeah feel the feel man nga drop ang jet Muna na siya.
1: Kahadlaw lang si ano.
0: Teka, tara po, AJ Bordon. Kamusta ka na da? Anong ganap na naton da? Wala to naton ka lang galing katropang nanilin ko. Ano naman ni Tira? Yes, mga hapon na.
1: Gani, why siya ha? Why siya ha?
0: Papanakit, ginasaya balaman. Ano na siya yaman? Oh, ba ni katropang AJ Bordon, bisan ang kilala mo, guro, hindi man ko malipatan. As is.
1: Hey, sino na man?
0: Sino na siya, katropang AJ Bordon? Kilala bala namon ang kilala niya. Share manda. Mayong hapon lang na sa inyo ah. Kag sa iban pagid nato ni mga katropa at mga taxi patrollers. Oy, din man nga parte sa probinsya, sa syudad. Kag probinsya sa Iloilo, good afternoon. Ngayon ay nga pagpamati samtang nagabiyahe ka mo na.
1: Good afternoon,
0: mayong sir. Hapon na sa inyo ng mga pasahero. Okay, din ang aton nga, ano, din ang aton nga, ano, subong destination. Kamusta na kamuda? Bawi na bala kita? Bawi na bala? Ano na bala? Bawi na bala ang inyong panggasolina and pangdalon sa inyong mga panimalay? Hamba ni katrapang AJ Bordon, ni Sir Jet, manog sa dagat, ma'am, pulutan, nagkondisyon ka, manog, inugbulang. Ay, bongga! Bongga, bala sa talaga kondisyon sa manok, di ba? Sa talaga kondisyon manok, kashat-shat, ote. Tapos, nag-away ka mo sa imo nga upod, nampus mo ang manok, o, di ba?
1: Di ba, og sa dagat, basi kun ano na, hindi na ang venomous.
0: Hindi, manog ba si Red? Daw ill, guru po mo. Daw ill, guru ya ill. O, di ba? Wala guro nila pagkanon kung may venom, no?
1: Oh, basta naluto, nagid na iya.
0: Sino ka nga anong magkaon sang venomous nga ano man, no? Sige, katrapang AJ... Oo, sama ni katrapang AJ Bordon. Wala pa na kakita si Sir Jet sa akon sa personal. Hindi yan ako malipatan. Azas! Ano mo ginaabi? Nakita ya ka sa personal? O, nakita ya ka sang malapitan? Di ba? Ay! Kasi bala ko hindi na siya katulog. Bala ko. Katropang Jet, diba? Gakon ako si Montes mo makita si katropang AJ Bordon. Tulog kagidan ay isang lawig.
1: Preparahan mo, Ged.
0: Oo, prepara. I-condition mo yung mga kaugalingon ng imong lawas. Kiba si pinakakadlang ay hindi ka tulog. Gamaliso-liso ka lang. Diba? Mabal mo. AJ Bordon.
1: Where na you?
0: Where na you? Here na me. AJ Bordon, kong nilalangit. Ano na ganing man?
1: Ano?
0: Malaan mo
1: na? Iniirog ko.
0: Oo, oh, sige be.
1: Ano lang na?
0: Ay, why na sugpon?
1: Ano pa ng iba now?
0: AJ Bordon, kong nilalangit. Ano na sugpon niya ganyan? Ano na, lipat po ah. Kadugay-dugay, nagkita naman tari, panabi mo. O, basi balaan mo pa na katro pang AJ Bordon, total do may ano, kaman do may photographic memory, kaman. O, basi kung nadumduman mo pa da, o, ikaw be sugpon be. Hambal ni katropang AJ Bordon, sili-sili, lain man ka ganipa-nipa erp. Anong erp? Pre? Gimbalis ka? Ay, Diyos ko!
1: Erp!
0: Erp!
1: What's up, erp?
0: Hindi ko nagigakaya ang mga tao subong.
1: Gabi, no? Mga term subong.
0: Erp!
1: The outdated kita sumong.
0: Afternoon good.
1: Lang ayos.
0: Lang ayos. Lang ayos. Kalang ayos.
1: Gabaliktad man sa bunga.
0: Ay, Diyos ko. Amag yung managuro, basta ginakulang.
1: Galain mo ng ano?
0: Oo, oh, galain.
1: Galain mo ng pinsar.
0: Ano man? Erp, eh? Galain.
1: Si Ang Mare behind, huh? Iram?
0: Iram?
1: Iram? Mare, may
0: ang
1: hapon.
0: Ang parehay, Iram?
1: Iram? Hindi lang pag, hindi lang pag hinaya. Eh, rap na karo.
0: Irap lang.
1: Irap lang. What's up, Irap?
0: Oh, oh, what's up, Irap? Oh, di ba? Zap, oh, zap, man.
1: Zap, man.
0: Dama o bo man ta sa inyo.
1: Dama, yeah,
0: ah. Talangit, ah. Grabe, bala subong ang mga frozen. Oh, di ba? Ano pagid? Ano pagid ang iba naman? Oh. Tol. Oh. Lot.
1: Lot. Ayos ka lang, Lot?
0: Ayos ka lang, Lot? Kaayos lang, Lot? Ah?
1: Ay, Diyos. Sa'yo na ko ron.
0: Ngaawa na, ano? Ngaawa na, mga ano sa bunga? Ano na tawag? Mga gang-gang? Ah?
1: Mga street na nagro, street name.
0: Oh, street name. Kaya mga streetwear, kita mo nang
1: streetwear?
0: Short nila, gagawa nila igot-igot. Nainit, gigo na mo.
1: Kita nila, brief.
0: Oh, hindi gigo, ganyang igot-igot niya eh. Diba tani ko, limpyo man igot-igot nila, balahaw. Oh, ayan mo. Nga muna, man, kita mo nang short, nga dako.
1: Oh.
0: Straight cut siya. Nga dako na bala, nga, ang, no. Ano, ang jeans na
1: jeans,
0: short.
1: Oo.
0: Tapos, dako, tapos, pwede man guro, no? Nga, hindi niyo pagsusukon yung halog. Ano man?
1: Oh.
0: Nga, ginasuksok niyo na ang halog, tapos asta lang daga sa bait sa bulit niyo.
1: Kinauso naman na subong ang mga ano.
0: Tapos, kung kaisa, mayarang ang gagagwa, breath.
1: Oh.
0: Tapos, may tani ko ang inyo nga, breath. Breath? May tani pala ko, ayambot na lang ganyan.
1: Mas yung breath nila, ano? Bacon?
0: Oh, mads. Mare, yila. Ay, the best. Hindi na mo.
1: Mads. Ano mo ganyan? Mads. Par.
0: Mads yati, ano, daw carry bomb. Kaya daw ginagamit naman yung mads.
1: Oo, naging manad.
0: Pero hindi, kuya, bala ko sa home. Magtawag mads. Natawag mo ko si mo. Arp. Ay, arp.
1: Mads.
0: Mads. Hello, ay, kaya trabang paya. Manawag ko siya mads.
1: Mads.
0: Hello, ay.
1: Okay na lang mads pero arp.
0: Hindi, kuya, kasaw.
1: Arp.
0: Erp. The ano, erps, bulaluhan. Ay, boy. Yob.
1: Yob. Pwede, pwede.
0: Yobab.
1: Yobab.
0: Ah.
1: Oh, yobab. Pambansang yobab.
0: Pambansang yobab. O, oh, diba?
1: Ay, kamusta na to sa galing.
0: Okay man siya.
1: Okay man siya.
0: Same as Tristral.
1: Pambansang ano man gyapo.
0: Oo, pambansang yobab siya man gyapo. O, oh, anay ka bala, wait lang. Masahunta nga bal nila, diyo. Kaya dumapatay na kay Kadlaw. Amal Sir John Perocho Sumagaysay. Kita pang air pa shoutout ko lang. Ang Perocho and Sumagaysay family sa Barangay Paho, Pototan, Iloilo from John Perocho Sumagaysay, hashtag number one. Thank you, Sir John. Salamat, kid. Kay Sir Jetty Baga, bisan hindi na tamagkita ay basta Tagapalangga Anay. Wow!
1: Sana all!
0: Bigin niya wala si katawang Jetty Baga. Feeling ko kung may love na siya. Martyr.
1: Kaya niyang ibigay ang lahat.
0: Oo, ibibigay ko sa'yo lahat. Mahalin mo lang ako. Ouch! Ganon diba? Pala yorn.
1: Mga linyahan. Ganyan sa mga...
0: Oo, grabe ba no? Awa na mga linyahan sa mga ano nga... Sa mga street boys nga ano. Nga mapapaibig ka. Uh-oh. Kung gapiyong ka.
1: Tunggapiyong lang galing.
0: Oo, oh, oh, diba? Hambal ni ano, hambal ni Katrapang Asia Bordon, kaya hindi daan kitaon, bisan sa nag, dapat linaw, gid mata mo. O, oh, diba? Kung gagin saya. O, oh, lain man ina, ma'am. O, oh, man, lain man ko na ang manog sa dagat. Lain man ko na yung sili-sili. Ate, ano na siya, Bi? Katrapang Jetty Baga, ano na siya? Bossy na, bat yaman niya ho. In your dreams ng anay. O, oh, dam buhala ko na anay Katrapang Jet, as sunod na yung personal.
1: Pwede.
0: bongga, gidya ba na si katropang Jet, tibaga, si katropang AJ, Bordon. Pero kinahulato lato gidya si Danny Lynn. Ambot ka rin naman yung mga masasakit na mga salita ang kanyang ibubungad sa atin later on. Mayong hapon, nandang sakay Danny Lynn, sana okay ka pa. Hambali ka tamang Jet, tibaga, yun! Isan ka naman, ano siya nga in your dreams lang, hambalya, dream about you.
1: Ay.
0: What a dream about you. Na-na-na-na-na-na-na. Bong kagad yan pala sa subject. Tibaga, oo, bala. Hambalya na ito na sa Filipino second year. Ang ano? Ang ano na ito na sa Filipino second year? Kato pang AJ Bordon.
1: Kadina, tuguro eh.
0: Ang? Ang AJ Bordon ko, nilalangit mo na.
1: Nagturo?
0: Kinaton, nagali ako. Ito wala man ito amon. Nalipat na kanya.
1: Nalipat na kanya.
0: Di ba? O, hasta sa langit. Ay, wala pa man kakita si Sir Jet sa personal. Hindi iya. Hindi iya na kumalipatan. Ay, di ba? Oo, bala ikaw pa. Bala ikaw. Dream about you. Asta sa langit. Oh, asta sa langit kapag dream. Sige lang, katropang AJ Bordon. Carry lang na iya. Kaya na ni katropang, ano, ni katropang Jet, hibaga, mag-dream. Oh, di ba? Basta, ang iya nga dream about you. Okay nga, okay. Gid na iya. Ay. Oh,
1: willing to wait.
0: Bonggama niya si katropang AJ Bordon, tub-tub sa kamatayan. Grabe, come on. Oh, grabe. Gid niya si katropang AJ Bordon, ha? Uy, basta may mga talamyawon ka mo, mga katropang. Baha, i-comment lang din sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. You can also call or text our hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Ang katapang dyan, Zin, masimi mga talamyawon ka pa da.
1: Good afternoon, Gida, sa kay Ma'am Rowena Manuel dira sa may San Carlos, Anilaw. And of course, may daibang niya pagpamati dira sa Molo Kapihan, kay Kap Butch Florentine, kay Kap Pato Kim Singh, and of course, kay Kap Ising Villanueva. Good afternoon, gid, mga katropa. And of course, sa Aranwes and Rites family dira sa kag Atundukan family, kag Salutin family dira sa Barangay Kulob, Anilaw. Good afternoon, gid. And of course, sa Pamilya Tinia sa Binaliwan, Tigbawan. Good afternoon. And syempre sa Sikugal family sa Santa Barbara, may daid lang ang pagpamati, mga katropa. And of course, no, good afternoon man kay Ma'am Daisy Dakiado Lopez dira sa Sityo Luawan, dira sa San Carlos, Anilaw, nagapamati man. And syempre, good afternoon man sa 3S Eatery, kag sa may Dikamay Eatery. Good afternoon, gid, sa tanan-tanan. And of course, dira na lang sa may Ilo Oil. Basi malipatan naton, always sina silang pamati sa aton.
0: Kag oh, syempre, good sa, afternoon, no, da sa inyo, tanan, ha, mayong hapon.
1: Kag sa Vince Barber Shop, always sina ka pamati. Good afternoon.
0: Yes, good afternoon, mayong hapon. Kag sa iban pagid naton, yung mga katropa nga nag-upod sa aton, subong nga hapon. Made-eyed nga hapon sa inyo, tanan, mga katropa. Oh, kabay pa nga nag-enjoy ka mo, da. Kabay pa nga keri-keri lang, tada. Gano'n na tada? Kaya pa ba natin? Oh, good afternoon sa mga katropa naton, ha? Nga nag-upod sa aton, samtang nag-abiyahe subong hapon. Din man ang inyong destinasyon, din man ang inyong mga transaksyon. Enjoy it and exciting, ha? Wednesday sa aton tanan. Baka natin ito kong dyan, Zin Wednesday, nagaling
1: mo. Bebe, Friday naman.
0: Oo, bala. Bo, grabe. Gidya, bala ka dasig. Okay. Kabay pa nga nag-enjoy ng mga katropa. Ta. Mayong hapon sa mga katropa natin da, sa may mga terminals at mga public markets pagid mga nagabaligya. Mayong hapon na nagsinyo mga katropa natin nga nagapanindahan subong, especially kiti subong market day market sa day. Harubig Market, di ba? Kagati syempre adlaw-adlaw, di ba, may mga market day. Sa nagalain-lain nga mga public markets diri sa may Iloilo City, timayayo lang da nga ano ang pagpili-pili sa inyo mga utan. At least fresh ang inyo nga mabakal, di ba? Kaga ano gid na iya, atanom gid na iya mga produkto gid na iya sa aton mga katropa nga mga Ilonggo.
1: Kamo ginang ginabantayan katropong eras ang ano ang market day kay dira gid na barato, fresh kag ano eh ang makas ano eh daw kumagad daw makabulig kapag gid sa ilaman nga ano, mga kalangabuhian na katopang era.
0: Sabagay. O sabagay. Ariyo, kay ginabasa ko niyo. Ariyo. Ayan naman, yung highlight man. Ariyang sabatya ho. Amunay pala, amunay karoon yung pamangkot ko na lang. Okay man?
1: Pwede, pwede.
0: Pwede. Eh, pero, ari ho, ano ang mabilis? Amo na lang na yung pamangkot ko sila. Kaya ko na muna, bet na nila. O, ano naman na sila? Karoon ka doon lumog, naman na lang sila.
1: Team ibabaw or team
0: ibabaw? Team ilalim na. pero syempre, later on lang. Bantayan yung mga katropang at an X-rated question, ha? Parang, amo na yung, dapat gaano bigyan sang, sang supporting answer, di ba? Hindi lang basta nga masabat ka, dapat may supporting details. No? Amo na yung dapat, ya. Yeah. Ang balik katropang jet, hibaga. Asta lang anay sa panganod,

0: emotional nga kanta.
1: Mga panakit din man ayasin niya. Diba?
0: Tagos sa puso.
1: Mm-mm. Pero that's when you love kuno katropang dyan. You give your all. Even your all is not enough. Wow! katropang jet, diba? Ganun sabat mo sa hambal ni katropang AJ Bordon. Kaya biya palang gaon mo siya as bisan pa nga, madeds ka kuno.
0: Kaya until, gani ko susunod na habang buhay.
1: Amo na gani. Mamahalin hanggang sa susunod na habang buhay.
0: Amo na sabta.
1: Katropang
0: jet, diba?
1: Lucky are you, kung may mga tao nga willing magpalangga nga. Like, until their next life, they're gonna love you. Diba? Amo na gani hambal sa iban hyperbold. Amo na, kung may afterlife, kuno, ngitaon ta ka. Diba? Feeling ko ano ko sang last life, past life ko, feeling ko ano ko. Air Force. Kaya magdamgong kaysa. Yun lang kaysa, pero sa isa ka tuwi, gakadamgong. Gid ko yung gapakigaway ko sa kahawaan.
0: Hala.
1: Feeling ko Air Force ko sa una.
0: US Air Force or Philippine Air Force?
1: US. Mapili ka. US eh, syempre. Ay, ambot.
0: Amo na gakadamguhan mo.
1: Feeling ko sa past life. Mga every after 3 months nakadamguhan ko. Sa pagyera to na. Na-frequent akong kadamgo na. Feeling ko pala. Feeling ko on my past life, I am Air Force. Or, kita mo na sa Star Wars. Nauna, kadya.
0: Hindi man ang alien. Hindi man alien sa Star Wars.
1: Hindi siya alien, pero sa lakyan sa alien. Diba, feeling ko gadya. Feeling ko, amuna ako sa last, sa akong niya past life.
0: Pero actually, may ano na mo, may theory na katropang era. Nga basic ko no. May mga chances siguro, or may gamay na possibility.
1: Which is don't know, diba?
0: Oo. Nga kisa ang mga mga deja vu na bala.
1: Oo, deja vu tanawag. May ara, di ba kung kaisa, katropang Jansin nga, like, subong mo lang ni nga na-experience, pero subong na-experience mo na siya, pero feeling mo, kaagi mo na gina siya na-experience.
0: Oo, naka-familiar.
1: Kaagi mo na siya na-encounter ang muni nga setup, ang muni nga na-hitabo, di ba? Daw mo na, na deja vu, na pati ikaw, na mag-goosebumps ka man sa kaugalingon mo.
0: Kasi may mga nagahambal man sina nga, kay bangod na nga daw nga deja vu ka kay bangod
1: si imo
0: man nga doppelganger.
1: Hala, doppelganger! Dami mo man ako, no? Kala, yung mga sa tamay naman, sa mga balikan yung mga doppelganger kuman. Ay, pero hindi nyo ako matatakot.
0: Dami mga muna, bala.
1: Hindi nyo ako matatakot kasi takot ako sa sarili kong multo.
0: Multo, bye.
1: Multo, bye, cup of show. diba? Hindi niyo ako matatakot sa ganyan. Pampatulog ko nga inaswang. Diba?
0: Gani? Ano na ko, no?
1: Amo na nga ka na walking ko na sa may... sa dalo mo. Kita mo na mahulog ang inyong mingo. Gumana ko. Sige, ako na lalakat. Ako hindi na mamalihan yung naswang. Abi ko, hindi sayang. Kinagulog paas na naswang. Ano na kuya? Invite lang. Level 1. Tugawa ako na ko na. Ay, Diyos ko.
0: Good luck. Kagaling kay Buton. Kaya masikon mga sambagan mo.
1: Masi
0: matapungulan ka. Take note. Di niya pagkibutan si katropang era.
1: Diba?
0: Basi ma 1, 2, 3 ko na.
1: Ang balik katropang jetty bagay. Hindi na ako kapasalig, ma'am. Kay no feelings na inaguro. Danot na ang lawas, gatindog pa ang armas. Ay! Basi ya tubo, goro imo, katropang jet, ibaga, ti, basi pa lang,
0: I-preserve, ipabilin.
1: Putson sa i-ice siya, katropang jet, ibaga. Nakusog!
0: Ara ka sigurado, tig-agyap
1: ko. Ay, grabe, katropang jet, ibaga. Basi pa lang, basi may mga tao nga muna. Basi kung dunot na ang ilawas siya, pero ang iya nga kwan niya ga, itong kaogya po, nang iya armas. Perfect. Diba?

0: grabi, balla, grabi, balla, si că trapa în jet. The best.
1: Pwede, paya, pwede.
0: Oh, good afternoon ha, sa iba't pagid natin yung mga katropa kayo sa Roxina Bugadil. Hello, hello, hello, and welcome sa X-Rated sa XFM Philippines. Mayong hapon. Sa iba't pagid natin yung mga katropa da. Sa liwat haba, si you have your comments. Ngayara ka mo sa Tamya Won. Ipadala lang diri sa atin, kaya ito nga Tamya Won. And by the way, happy, happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthdays today. May nakilala ka nga nag-celebrate birthday nila sa Subong.
2: Wow. Subong wala, gid.
0: Yeah! Pero... So, hindi ito kapang birthday ni Ino.
2: Oh, pero happy birthday.
0: Yeah! Pero happy birthday lang, taabisan wala. Yung kami din yung betar. Happy birthday lang, gapon. Eh, madayon na nag-birthday niyo, bisan wala kami.
2: Oh, kabay pa happy.
0: Oh, kabay pa nga happy. Hindi mo nag-birthday. And more birthdays to come, mga katropa. Stay safe and God bless lang. And dapat, ang muna yung pinaka-importante nga blessing katropang Janzine nga mabaton ta. Yeah! Every day. Amo ang buhita kag syempre may arat is ang good health.
2: Oh.
0: Diba? Ang iban may mga masakit gidman tuod pero kaya niyo yan. Ang importante buhi kamo sa gyapon. Another day is another blessing mga katropa. Being alive is a blessing na ya. Diba? Is a blessing itself. Being able to muklat every day and to breathe is a blessing, di ba?
2: Chakto na yung term nga importante buhi.
0: Nan, amo gina dapat importante buhi. Ano pa gin man tuod, ah, hanggang may buhay may pag-asa. Tiko mo ay garanti ano pa nang pag-asa mo behind?
2: Why na?
0: Di ba? Hamali ka trapang AJ Bourdon. O, oh, kalun ba? Buhay ka pa gani. Wala na gabangon ng armas mo. Katrapang AJ Bourdon, paano mo nabalaan nga wala na gabangon ng ang armas ya? Kagi mo ginhimas nga wala nagbangon ha? O, ha? Ha? Story ay ikaw, wika trapang AJ Bourdon.
2: Basta nakita, yeah.
0: Paano mo nalaman, katrapang AJ Bourdon, na hindi na bumabangon ang armas ni, ano, ni katrapang Jet Hibaga? Hinimas-himas mo na ba yun? Ha? Ay, grabe ka mo, ha? O, sige, maano, tanay, ma-commercial break, tanay. Pero bantayan yung mga katropa, ha? Ang aton nga X-rated question. Actually, kay katropang Gen Z, ni nga pamangkot, kina-curious siya. Okay? Pero dapat masabat yun niya kay hindi siya makatulog kung hindi yung may baluan. Alright? Okay, ha? Sa mga katropa natin, destination lang sa X-rated. Kay man, magabalik pa kita. Dirigid lamang sa XFM Philippines.
3: XFM Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Po si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Ator, bali po, dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nakasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health, mga katupa. Excited!

0: Okay, tropay na, gabalik ang X-Rated. Oras sa X-FM 3. Ako na 2:55 in the afternoon, mga katropa. Ang oras, ginadalong sa inyo ang Sun-Tan Vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C. Sun-Tan Vitamin C, mga katropa, alkaline base ng vitamin C ni magsulabang inyong sulok-sulok. Ang hindi mag-aslamang inyong atiga, produkto sang Yes to Health Incorporated na makabulig sa atin ikayong lawas. Ilabi na sa mga katropa naton na may mga weak immune system. Aton yung protection na ng aton ikayong lawas pagi sa pag-inom sang Sun-Tan Vitamin C na vitamin C against the mangosteen. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Kangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Mabakal man sa Shopee, kag sa TikTok Shop i-search ang Sun-Tan Vitamin C. Pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Good afternoon sa mga kitropa natin, mga bagulang bukas ng ilang mga radyo, mga bagulang nagka-tune in sa 100.7 na frequencies ng ilang mga FM bands. Mayong hapon yun sa inyo tanan. Kamusta kamong lahat dyan? Kabay pa nga, ano, nga nag-enjoy ka mo sa inyong nga pag-upod sa aton this afternoon. Mayong hapon yun sa kay Sir, kay katropang Jimboy Velchez Moya. Oy, mayong hapon, katropang Jimboy. Kamusta ikaw? Hamba ni Sir Jet Hibagahay, hindi gid man ni magbangon kung hindi mo pag-abugnohon ng balya kay katrawang AJ for noon. Oh,
1: check to man. Dapat bugnohon, anay.
0: Oh, di ba? Dapat ano, anay? Dapat sapakon mo siya, anay, antes na siya nga magbangon. Okay, katrapag AJ Bordon. Hambalan ka nga, hindi na siya magbangon kung hindi mo pagsapakon. Oh. Ay.
1: Pareho mo na sa ano?
0: Sapakabala, anay. Bala katrapag AJ Bordon. Pero katrapag Jet, ibaga, paano na siya bigo nung sapakon nga magbangon, hay? Paano na, B? Paano siya sapakon nga magbangon?
1: Yan na mo, AJ.
0: Kuiton mo siya?
1: Pareho na balaga gatawag ka sa manok?
0: Ano? Groteng? Grabe ba? Grotingon mo na sa gali. Parang magbuktaw siya or magano siya, magbangon siya. Hamal ni Sir Jet, iba kung naagyan lang ya, ma'am, damo eh. Pay kung sa ginapitan, gamay lang. Pila ka babae, naagyan mo. Kagin pamangkot siya ni ano, ni katipang AJ Gordon. Hamal ya, kung naagyan lang ya, damo eh. Pero kung ginapitan, ti gamay lang ah. Pilagid, di ba? Pilagid ang Pearson. Sa kay katipang AJ Gordon, ako hindi na maisip kay Perme kudaan gala. Ikaw, tidamo na babae na labian ko. Wow! Bonggay, nagisay mo pa per day. Abala, katropa ni AJ Bordon. Uy, kikatropa ang Louie Palma. Good afternoon. May layad nga hapon sa mga taga Unity Glass. Shout out lang sa mga taga Unity Glass ha. Sa barangay Kabagyaw, Kalinag Ilo-Ilo. Hello, hello, hello. Mayong hapon lang na katropa ang Louie.
1: Good afternoon ha.
0: Okay, natada. Basi kung mapaka-glass ka mo. Sila nagay mo
1: Unity Glass.
0: Yes, sila nagay mo sa mga sliding doors and everything dito.
1: Ay, bongga. Sliding doors.
0: Sila nagay mo.
1: Sa ano? Sa mansyon. Ikaw trabaho.
0: Mansyon? Hindi man. Mansyon nila.
1: Pati pati ang perta nila, ano? Glass. Inyo, di ba?
0: Sa Changi, may katawa kita, ah, araw-araw. tema yung hapon, nanda sa mga taga Unity Glass, ah. Amala na ang ano Unity nga sa Subunga Unite, Gapon.
1: Sana all.
0: Pero nabalaan ko nga Unity, wala na.
1: Why?
0: diba?
1: Nag-break na.
0: Tema yung hapon, nanda sa mga katropa natin, ha? Pero this time, 1:03 in the afternoon. Mga katropa, ano na siya? Curious si katropang Gen Z. Kang ligat at law yung paningin ng bal actually. Pero mal ko, ay, kay ano lang ng imo? Erp, ayan na lang ng imo nga. Pamangkot.
1: Sige, Erp. Sige, Mads.
0: Mal ko, ano lang nanay, Erp ang imo, pamangkot. Erp, i-reserve lang na. Kayo mangkoton, mangkoton na lang sila. Kung naka, ano na ta, kung nakabuloboylo na ta.
1: Kikinanglan boyluhan ni.
0: Oo, diba?
1: Riparahan ni.
0: Ang balya, okay, ano ah. Ano to ganigin ah?
1: Mads.
0: Okay, Mads ah.
1: Okay, Mads.
0: Ate, hambal ko, wala man ta problema, Erp. Man, ate, sige. Mga katropa kay man, di galadlaw, nagapinawangkot si Erp nyo. Ang Ate Ambal, ko X-rated question ta na lang inok, may parang magkasabat, bala ka mo hao. Pag parang nga, hindi lang ako ang mangkoton niya, parang nga hindi lang ako ng opinion, ang may baluan niya, kundi pati man inyo, di ba? Kay Ambal yan makabulig, ginisakon, kini ko lang katulog, kadagab iko na muning madumduman ko. Ambal ko, sige lang Herb, kaya mo yan. Pero mga katropa, ang palamang ko talo ni Herb niyo, ni katropang John Zian. Ano gidman bala ko nuhaw ang madasig nga magputi nga buhok sa babaw or sa dalom na amo man lang nakasimple mo magputi pero ti ako yati kun ako lang isa magsabat no bud dayan ko explain ako galingon ko pwede ano bi ang inyo bi kay ti ang balya nga ahaw masabat ko nga sa ano i tamalya nga ahaw ga iko bisang supporting answer
1: sa ulo
0: te. Ano ko na biyang supporting answer ko be hype? Basi kami mga supporting answers ka muda. Sige, may mga katropa. Ano bala ang madasig magpute nga buhok? Sa ibabaw o kun sa idalom? Alright mga katropa, mag-comment lang sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. O, dali na mga katropa, i-comment na lang inyong mga sabat kay Hambal nga ano ang amal mo is really really a big help, di ba? Hambal mo to ease the burden of being of thinking it frequently, di ba? Oo. Parang at least mahawasan ka naman kay lain naman imo nga paligban, di ba?
1: Kay ang iba niya.
0: Ano na like ang imo paligban kun ang kulot kin man nga, di ba ang hambal nila kung straight imo buhok kag ang mega kulot nga buhok patay na nga buhok, di ba hambal mo? Ah, hambal sa iban. See what if bigon puro kulot biay? Patay tanan. Ay, nako.
1: Usapang buhok.
0: Oo, usapang buhok tayo ngayon, mga katropa. Ha? Pero ti, ibuligin nyo ko na i-explain kay katropang Janzin, kagsabat sa iya, kung ano ginman bala ang dasig na magputi nga buhok, kung sa babaw or sa dalom.
1: Okay, ang magkakilala ko.
0: Ano?
1: Sa babaw, kung ang dasig magputi ang buhok.
0: Karon lang na iambal. Kay, amo lang ginambal, kung ganit sa imuligad.
1: Kaya ba ko gani? Kung sa babaw, dasig magputi ang buhok.
0: Anong rason?
1: Nga, kasi ata, 50 years old ka na, 60 years old ka na, magpa ang buhok, magputi, di ba?
0: Oo.
1: Pero may iba man yung, ako may aral ako puti ang buhok.
0: Oo, di ba? 45 years old ka pa lang, may buhok.
1: Grabe, may 45 years old. Hindi pa, ano pa lang ko?
0: Ay, hindi pa gali.
1: 23.
0: Oh.
1: Maligtad.
0: Pero diba, sa mga katropa natin, sabtan nyo na nabi, please. Liog lang ko da. Bi, katropang Jet, pasi ara ka pa da. Ano nyo, buligin nyo si katropang Janzine sa sabad sa iyang problema.
1: Kaya nagka problema,
0: kundi ang mas madasig ko nung magputi nga buhok. Sa dalom or sa babaw ko, no, be. Sige, be, buligin nyo siya, be. Kay daw galingin, gidya galintong, gidya ko nung ulo, ya. Ambali, ay nanonotice ko sa ako. Ano naman?
1: Wala si katropang Romel mo.
0: Pukawa to siya bala. Pukawa to siya.
1: Dapat mabalaan.
0: Mabalaan ta ang iya nga sabat. Pero sa mga katropa natin, hindi mag-uya-uya sabat. Tapos si kuya-uya, bala kang mag-sabat sa itong X-rated question. Buwas lang tama, ano naman ha? Buwas lang tama, bugtong-bugtong naman. Amo lang nanay, kay gusto ko buligan ang aton. Ano, helping a friend lang ko, guys. Helping a friend lang, gid ko, ya.
1: Kasi wala na lang, wala na lang defense. Hindi na lang pag-i-defend.
0: Bisay niyo na lang pag-i-defend. Ano na lang, hambalan niyo lang ko kung ano inyo sabat, babaw or dalom. Amo lang gid na easy peasy.
1: May sabat si
0: May sabat si katropang Jetty Baga. Kita ko siya iya sabat. Ang hambal ni katropang Jetty Baga, babaw kung hambal, ma'am, kakilala ko di ho. Nga ako na babaw kung katropang Jetty Baga, ha? Balaan niyo kung anong rason, mga katropa. Mga katropa, alam nyo ba? Alam nyo ba?
1: Balaan ni katropang Era.
0: May ano ko, pareho to sa bad katropang Jetty Baga, pero may explanation ko na yung ako niya. Pero dapat gusto ko ni mabalaan ang answer sa ibang. Kung ano bala ang ilang ng mga sabat, kung babaw or dalom. Ano lang gid na, gamay lang gid na nga type. Type ka muna bala sa atin yung Facebook Live viewers, gamay lang gid na nga type. Hindi na guro, hindi mo nakapuyon, gurong tudlo, tada, no?
1: Ay, kaya ka panumdom, gini sila, dalom.
0: Basi ka panumdom, kamuda, dalom. Basi ka worry, kamu kung ano gid man.
1: Kasi kapabulik ka muna kay ano?
0: Oo.
1: Kay Meta AI?
0: Oo. Basi man, gusto niya i-chat si Meta AI? O kung gusto niya, sino? Pagit gusto niyo?
1: Si ano? Si ChatGPT.
0: ChatGPT? O, mangkutan niyo na si ChatGPT. Sige, be, mangkutan tabisa. Gusto mo mabalaan? O. Gusto mo mabalaan? Pero katulapang dyan, Zin. Ah, bal ko ka na sa imo. Nga da, sige, magputi ang buhok sa babaw. Do you know why? Or you wanna know why? Kaya syempre, ang aton yung problema sa ulo. Ulo ang aton nga ginagamit mag-solve sa aton problems. Diba? Kada semana may mga challenges na ginatubang. Hi, everyday may mga challenges na ginatubang. Hi. Kasi no, nagpangita sa solusyon sa mga challenges na ginatubang tao dalong. Di ba pabaw? So, syempre, nagka-stress siya. So, as a result of being stressed, diba, gaano siya? Nag-white.
1: Ga-white
0: tense. Oo.
1: Gabukay.
0: Gabukay siya. Di sa dalom, kaya nakabutang diho. pero ang buhok sa ibaba, puro ligaya. Wow, gahinugyaw. Guro sila to sa dalomay.
1: Gaputi lang sila kung puro kasadya.
0: Hindi
1: Kung sa times ang kung kasadya.
0: Kung wala na sila sa sadyahan, muna na gaputi sila. Pero sometimes nasadyahan pa sila, maitim pa rin siya.
1: Dulae na yung pagputi.
0: Double
1: an ko na nga pagkaputi.
0: O, tsakto na siya, ay, hon. O, sige, be. O, kamo, be. Ano sa inyo? Or sa ako nang siya, anay?
1: Pwede.
0: Pwede man. O,
1: sige. Mayo, yagali ang buhok sa dalom.
0: Ngao.
1: Kaya kaputi siya kung...
0: Kung wala, hindi na siya maligaya.
1: Uligaya?
0: Oo. Te. Ngao. Oh, hambalik ka trapang jetty, hibaga. Problemado kung ano ipakaon niya sa dalom. Muna dasig sa babaw. Ah, okay.
1: Ang sa dalom, yung may kapanumdom mo?
0: Ang sa dalom, wala kapanumdom. Kay ano lang siya.
1: Go lang ng
0: go. Go lang ng go. Kung ano gusto sa ibabaw. Ang babaw, yan mo ng kapanumdom. Wag ka problema kung ano niya. Ah, okay.
1: Tiga, kabukay. Ganyan niya.
0: Oo, kabukay. So, amo na ng explanation. Ay, grabe ha. May, at least may supporting ano si Katropang Jetty, baga.
1: May
0: supporting answer.
1: Wala si Mom AJ sa banaw.
0: Ang buti Katropang AJ, kapapirde na siya kay Katropang Jetty, baga. Tod, Katropang AJ, pardon. Gapa-umod siya ko, no? Oo, hambalya. Sige, Katropang Jet, ikaw lang danay. Okay, lang git ko di. Speak for me. Yeah!
1: Namiya permian sa dalom kay wala ya problema.
0: Oo, ay pati ang babaw ga problema para sa dalom ko no mo. Balik ka kon jet. Amo na gali. Grabe ha. Grabe. Ano pag ikay tropang jet basi kun may ara kapag isang supporting answer no. Nga maka-support sang imo nga first answer para mangin strong ang imo argument, di ba?
1: Kay iba na, ang iba na bigay hambal ka tropang era. Ano kung tuod gid man ano,
0: ano
1: like problemado ka guro. Ay, kay ti ang imong bukay sa...
0: Gabukay. Ang balila blood about sa dugo mo na ako nun. Sa dugo ko no. Gusto mo i-search ta?
1: Pwede. May scientific reason.
0: Your hair. White or gray?
1: White or gray.
0: Your hair. White or gray. Sige. Wait lang, ha. Gadali ka mo. Nan, may scientific ano na yung katropang Jensen. May scientific answer. If why your hair becomes gray or white? The answer, the scientific answer is when your hair follicles stop producing melanin. So your hair is starting to stop producing melanin.
1: Why?
0: It's the natural pigment that gives hair, skin, and eyes their color. None. Masi magputi mata mo.
1: Masi mo na di magputi.
0: Ah, di ba? As you age, abalan ka sa amo nga pangidaron katropan yan, Zin. As you age, pigment-producing cells in the follicles gradually die off, nan. Without melanin, new hairs grow out transparent, appearing silver, gray, or white, nan. Yeah! Kaya mo
1: ko na lang. Sa sarili niya, kay bangod problemado ka.
0: Oo. Pero ti, syempre, as you grow, nagka-affect man guro sa stress ang ano, nagka-apektuhan man guro sa stress ang ano. Ari ho, o te, It belongs in a top tree, katrapang Gen Z.
1: Okay.
0: Diba? It belongs in a top tree.
1: So may factor ang ano?
0: There is factors. And there are top three factors, mga katropa. Why is it your hair grows gray or white?
1: Nag-yabukay ka na.
0: First, hambago sa imo, it's genetic or sulundon. Your DNA dictates when your hair loses pigment. Most people will start graying around the same age their parents or grandparents did. On average, white individuals started in their mid-30s. So, ano kaya? Asians.
1: Kita na,
0: in their late 30s. Te, ang balko gid basta mga 40 plus, amo na gid man. And African Americans in their mid 40s. Na, amo na ang mga start nga magputi ng imo buhok.
1: Hindi kaya guro Asian.
0: Hindi kaya guro.
1: Kay 20 plus ko lang magputi na buhok. Ano?
0: Okay. Amo na amo ginang ano da. And the second factor is aging. Te, ang balda gani. Basta mga muna, mga pang-idaron sa imo. Gaputi, nagid man niyang buhok. Hindi mo na ginayang mapungkan. Oh, hair grows in cycles that last several years. Over time, pigment-producing stem cells in your hair follicles become depleted, which naturally sets in as people gets older. It comes with age or with aging. Ang imo ya, abnormal ka.
1: Bata pa ko ya.
0: Basi genetics eh. Basi dyan, arakas na number genetics. One. Or maybe you belong on factor number three. Did you know, mga katapa, that our factor number three is stress?
1: Why pa man.
0: High stress levels trigger the release of a hormone called...
1: Basahan yung adaan. Norepinephrine.
0: Wait lang. Norepinephrine. which can overactivate pigment producing stem cells and deplete them faster than they can be replenished. Amo na ang iban kita mo sa sobrang stress ng kaisa nagkaunot ang buhok. Ang iba nagaka-
1: may mga hair fall,
0: no? Oo. Hair loss, di ba? Amo na. So, amo na, ganyan sa mga katropa natin. It's really, really important to take good care of our, ano, not just of our health, but also our psychological health. Di ba?
1: May factor ginayabi.
0: Oo. It can affect, ganyan mga katropa, our, ano, our well-being. So, dapat, you should protect not just your, ano, your body, but also psychological mga katropa.
1: Kita niyo kung tamaan ka ka-stress, katropa Erin, hindi ka nakisa kakaon, hindi ka nakisa katulog.
0: Nagka-affect, gaka-apektuhan ang aton nga, ano, ang aton nga hulag, ang aton nga trabaho, ang aton nga pagkaon, ano. Kung ano dahil, katropa Jansin, kung psychological dahil ang imo nga, ano, ang imo nga gina, ano na ganit?
1: Batsyan.
0: Pinagdaraanan. Ano na siya, apektado na siyang tanan. Diba? Habalik katropang Jetty Baga, but back to our main topic, mga katropa. Habalik katropang Jetty Baga, katulma na ako no, ma'am, kung maputkag, kung magputi na, muna guro nga ulihi sa dalom kay Budlay, magginatol na ipakalot mo, gid na iya, ay toon. O, Budlay, gid man, kay makatol, ha?
1: Ano?
0: Ang magputi ang buhok.
1: So, siguro. Siguro. Naman.
0: Di ba, ambal sa iban, di ba, tuod gidman na makatol ko nung kung puti ng ilab ho. Kamu na nga ginapagabot nila. Kaya dito ma-ease, ma-relieve sila kung ipagabot nila ang ila puti nga buhok. Di kung una, binakaroon lang sa dalumbi puti. Biya lang ang ipagabot mo. Di ba? daw ano man, daw kabudlay man. Ay, po, tibi, ano yung ano, kabiyo kayo. Kasi sa buhok lang niya, okay lang niya. Kaya gabuti biya na. Gabuti biya na yung buhok ko. Bikay doon kakatol. Gito sa ulo ko. Wow. Tiko na. Tiko na kakatol. Gabuti biya na yung ano ko. Kaya doon kakatol. Sa kanga mo na ang pala.
1: Wow. Ang iba nila mga lolo. Oh. Nag-ano.
0: Oo, di ba? Amo na. Doon ka normal things na lang yan. Ano ang balon.
1: Ang iban sa ilok man.
0: Oo. Ay, ala. Ay, okay lang na iya. Okay na lang yun sa ilok. O, diba? Pero mas ulihi. Amo na guro pa. Pasunod na guro katropan dyan. Z, una sa ulo, tapos sa ilok, see. Tapos sa dalom. O, diba? Amo na guro. Kasi do kalain man nga una sa dalom.
1: Sa dalom.
0: O, mabal ka. Higa pa lang nga tulgid ko. Aliga buta, babe. O, diba?
1: Mabal, gabuta. Daya.
0: Dayang imo. Isiksike. Dayang imo. Ya, o, diba? O, good afternoon kay Sir James Sarat. Good afternoon, ma'am. Shout out lang sa JML T-Boys Likandas. Uy, sa Likandas.
1: Uy.
0: Bongga. Nagapangapisobong si Erdel, Kim, Alogag, Albert. Ina siya nga Likandas, sir. Likandas, Kalinog, or what? May Likandas na sa inyo? Wala.
1: Why?
0: Kalinog lang na bala.
1: Mas Kalinog.
0: Kasi man, may hapon na sa mga katropa natin sa Likandas. Good afternoon, good afternoon. Happy, happy watching. Oras mo, katropa 3:16 in the afternoon this time. Mag-pause kita anin for some commercial break. And when we get back, aton nga suguro ng pag-storytell sa inyo sa ating X-Rated story. Ganito to klang sa, extra, sa X-Rated kay Man. We will be back after this short break.
2: X-FM Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok sa Baalapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resinsya, gani ako napinsyaran ng magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Arlene Uy sa Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
16: Yeehaw! XFM!
17: Katropa mo!
15: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upo ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Oras mga kitropa sa XFM 322 in the afternoon ang oras. Inadulong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap ito sa glutacogic at VCO sa pagpamis, pagpaputi sa aton nga kutis. Magbakal mga kitropa sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap produkto sa Yes 12 Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubang Sang Midtown Hotel. Mag Claire Skin Herbal Soap na para sa healthy beauty skin, magamit sa Claire Skin Herbal Soap. Good afternoon sa mga katropa naton nga nag-upod sa aton this afternoon. Mga katropa naton nga nag-upod sa aton yung Facebook live streaming. Hello, hello, hello sa inyo tanan. Kay Sir James Sarad from from Licandas, Pasig. Kuno siya. Ate, good afternoon. Kag-enjoy sa pag-upod sa aton nga program mga katropa. Mayday nga hapon sa mga katropa naton ang nag-upod sa aton sa ilang mga radyo, sa ilang mga transistor radios, samtang nag-biyahe, samtang nag-kadto sa ilang mga transaksyones. Mga katropa naton nga nag-meet up lang sa buong mga estudyante nga nag-summer class this afternoon or sa buong adlaw. Mayong hapon sa inyo tanan and enjoy sa aton nga program mga katropa. Sa mga may gusto pa i-greet, i-share lang, i-comment lang dali sa aton nga Facebook Live, sa aton Facebook pages, XFM Radio Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo, 100.7. Uy, good afternoon sa mga katropa naton sa may ano ha, sa may Molo Kapihan. Higop-higop sa ilang mga ano, sa ilang mga mainit nga ano, mga mainit nga kape, mga malamig nga kape. Good afternoon lang sa inyo tanan. Mayong hapon lang da. Gusto mo ba ito? Wala lang nga chat lang, di ang akong nga cousin. Diba, mga happy endings siya ko, no? Sigurado ko mga happy endings na yan. Mahappy man ang atong ending.
1: Huh? Kami na dahilaan, no?
0: Ano? Halo-halo?
1: Ano nga flavor?
0: Ice cream?
1: Oo.
0: Ice cream? Ang gani?
1: Ano ganing aslo?
0: Yogurt!
2: Hindi, ilo.
1: That one.
0: Ilok mo na lang.
1: But one.
0: Nami ko nung aslom, di pa tilawat ang isang ilok mo, be.
1: Kabahala.
0: Ay, Diyos ko. Alright, mga ketropa, this time, 3:25 in the afternoon natin nga suguran ang pag-storytell sa inyo sa atin nga X-rated story. On a sex of M, mga ketropa, 3:25 in the afternoon.

0: nakikitropa na again, yun na ba lang ang makikipag-fing-fing sa inyong best friend? Ikaw, na-again mo bala? Kaya ito na daw, hindi ko lang gid maano be, daw hindi ko lang gid be makaget over kay ang akon nga best friend ang nauna sa akon. Kagabalan ko nga mango man ko.
1: Grabe ba?
0: Nga ginatag ko sa iya, okay na, nga siya, nga ginatag ko sa iya ang akon nga kaugalingon. We've been friends since elementary, katrapang era. Kay dito padbalay lang kami, pero kay ti pag-abot sa college, kami sa akon nga family dre na sa city nag-star. Sila ya dito, Gyapon, sa may Igbaras. And katrapang era, one time, sa college ako, nagpauli ako dito sa Igbaras. That's why nagkita ay kami liwat. And dito naman nga naging super close na naman kami. Until katrapang era nga balaan ko man, nga may girlfriend siya. Pero ginadiskartihan niya ko. Di ako man niya, isa po akong marupok na nilalang. Amo katrapang era nga nag-give in ko sa iya. Abi ko, ipursuya ko, kagbayaan niya ang iyang girlfriend. Kahit hindi lang once or twice nga may natabo sa amon. Pero like daw, every week, like every Friday,
2: wow,
0: we have a schedule. Amo na katrapang era. So, sala ba lang akong ginhimo nga nag-asa ako nga abi ko, bulagan niya ang iyang girlfriend for me. Pero balaan ko, ganyan nga sala, ganyan kuya eh. Katropang era, ang sala ko pagidya kay nagwoy-ngoy kuya sa atubang niya sa nabalaan ko nga nag-propose siya sa iya nga girlfriend. So, ang muning natapo, katropang era.
3: Ngoy-ngoy.
4: Ni malambal mo sa akon. Ginapasalig mo ko nga may pakatuan ginang ginahimo ta.
3: Uy, hala. Nga, gulpi ka lang niya nag-ibiaw. Nag-ibi, kaya pagsugid ko sa imo nga mapakasal na kami sang miga ko.
4: Di pa nabi kay ginapasalig mo ko, ginapaasa mo ko sa tanan mo nga mga ginahimo.
3: Di balaan mo man na nga mapakasal kami, ha?
4: Balaan ko na gani, pero ara ba lang ka maturan nga may natabo na sa aton tapos nang propose ka pa ya siya?
3: Ati, huwi, kay abi ko man lang ya. Friends with benefits lang taya.
4: Ginapasalig mo, kuya abi mo. Amo nang budlay si mo. Wala mo ko tani nag-salig kung wala ka lang damo nga ginapanghambal sa akon.
3: Ay, hambot na lang ya, Karen. Ah, nga amo na yan na pinsaran mo yaman. Abi ko man ya, okay man niya sa imo.
4: Siyempre, sinaman...
3: Nga daw ga, attend lang ta klase.
4: Sino man bi nga babae ang hindi mahulog sa mga ginaubra mo lang tawa pala.
3: Nga ahaw. So,
4: ano, mamangkot kapag it sa akon kun nga ah?
3: Pero wala ko man na nahungod, Karen.
4: Pero imo hambal, di ba lang, may pakatuan ang mga ginahimo ta? Amung nagsalig-salig man kuya nga, bulagan mo siya. Tapos ubong... Naibalaan ko na nga nag-propose ka na yung galit sa iya.
3: Hindi na mag-ibi. O, ginatulok na kita sa mga tao.
4: Nasubuan lang it ko sa mga nadangtan ko. Ako na lang bala. Gusto mo? Ano ba ginang... Helicopter.
3: Di ka rin. Tamahin na.
4: Hindi ko ginya mabato ng mga ginahimo mo sa akon.
3: Wala ma'am, okay lang ni siya, okay lang ni siya. Ano lang, baga sakit ko rin siya niya.
4: Grabe, masakit siya, tapos amo ni.
0: Wait, nano na siya itong agawing-way. Tawa, blaga talalago ng sipon, gagang luha, yaho.
3: Oh, gani ma'am, why, basigalaan.
0: Ito nung magmiga ka mo palang gaan yun,
4: masakit na ang buot. Amo na gani, na tawa pala, ginapasalig-salig yun lang ko.
3: Sige na, Karen, makadto na lang tato sa may unahan, no?
4: Hindi na,
3: mga pita to.
4: palang kumaskin ano tapak ka pangapit.
3: Damo na di ka natulog sa aton, basta ma-videohan kita di karun.
4: Wala man nga pa sa may mata mo, ang mga pita doa.
0: Mapalpitate ka lang!
4: Masya mo pa ng rason sa ako niya kumatayon.
3: Karen, abi ko ya, okay lang taya.
4: Okay, nga, abi ko man gani okay ta eh.
3: Nga,
4: pero hindi gali.
3: Do ginapabudlayan mo pa ko.
4: Hindi tao maintindihan. Hindi tao maintindihan, Dave.
1: Wow.
4: Ano kin balang gusto mo sa isa ka babae?
3: Lapit na lang kami magpakasal.
4: Malang ko gani. Pero nga, kailangan lang ginawa mo. Balaan mo man nga nasakitan ko, di bala?
3: Amo na lang niyo. Kung magpakasal kami, taguon ta lang relasyon ta.
4: Ano?
3: Okay lang sa imo?
4: Ano to yung gwa, Kuya Be? Kabet? Hindi ko gusto nga mangin kabet. Kitaas ang standard ko.
1: Wow.
3: Wow. Pero, hindi ko man na gusto nga himuon sa imo. Sa tuod lang. Hindi mo na gani nga subong daw. Ano ni man, nagaduwa-duwa na lang ko.
4: Hindi ko man gani maintindihan kung anong dapat ko nga himuon, Dave. Sa tuod lang, balan mo man nga palanggata ka, di bala?
3: Oo palangga gani, pero balan mo man nga may miga ko.
4: Pero nga
3: na kami.
4: Tingamay nga nagbiga-biga ka pa sa akon. Anong kaklase lalaki man?
3: Kay, uway mo kuya kabalong may feelings ka man niya sa akon.
4: Oh? Sino man may ang hindi gani mahulog sa amo na? Lang tawa pala? Ay. Hindi lang ka isa ka beses, Dave.
3: Hindi pwede
4: nga. Kapolo ka beses, kid.
3: Hindi pwede nga. Ano lang? Premium?
4: Wala ko pang bayad sa premium.
3: Best friend na premium lang?
4: Best friend gani, pero...
3: Gusto mo niya magka-relasyon, Gid?
4: Inpaasa mo, Gid ko, abi. Amo nang problema sa imo. Sige.
3: Na.
4: Magamuni ako na lang ang maparaya. Kung di ka nalipay, supportahan ta na lang ka. Kung gusto mo gid nga magpakasal sa iya, pero kun sa tiyon nga gusto mo liwat magpili, tani, ako naman ang piliyon mo, Dave.
0: Katro pangera, hindi lang ako kaisa nga nag-pangayo sa iya, isang ako nag-ayo sa iya, nga ako lang iya nga pilion. Pero sa akon yung pag-ayo, ang iya ginapili sa gihapon, ang iya nga ano, ang iya nga girlfriend, wala ako kabalo. Wala ako kabalo, hasta sa time na nag-abot, tingin pa mangkot ko siya kung ano ang kaya sa iya girlfriend nga himuon, nga hindi ko kaya. Kay do tanan, ginhimo ko man para sa iya.
4: Dave, ano, bakit pala mo posisyon na gusto mo? Tala naman pala, ginahimo ko, di pala? Ano, bakit butterfly? Helicopter? Wheelbarrow?
3: Subong daw, subong ko palang nabatian yung may butterfly posisyon.
4: Di bala? Sa ako lang na, Dave, gani. Akong dapat mong piliyon. Wala na sa iban pa.
3: Karen, ari lang ko di kay...
4: Balay ko gani nga ara ka na.
3: Ano na ko? Mag-goodbye na ko sa imo.
4: Wala kang itong pulos nga klase sa best friend. Ginsakit mong balatsyagon ko. Wala ka sang huya.
3: Karen, gustuhon ko man, pero duwa lang ka mo madula sa akon. Hindi ko na gusto. Sige lang, mapabilang mag-iapon niya best friend, taka.
4: Basta,
3: kita ay lang to sa dason.
4: Whenever you need me, Just call my name and I'll be there.
3: I'll be there. Ay, swerte good ko kay naging best friend ta ka, Karen.

0: Intindihon kong tanan, kagimuon ko gid nga maka-move on. Kalimtan ta na ka, Dave. Umpisa sumong.
1: Sige, Karen. Mauna na ko. Pero, Tani, makadto kagyapon sa akong nga kasal, ha?
0: Hindi ako kapasalig, Dave. Pero, sige. I-try ko. Para nga, kunin ka malipay. Sige na. Malakad na ko.
1: Oh, hindi mo pagkalipatan ni mo gift, ha?
0: Kabalan ka, Kag.
2: Kay Trapayera, wala na ko sa choice kani mag-give up. Ano gidiyang ako nga may pagkigbato ko na ang palangga iya ang iya nga girlfriend. Wala na gusto ko nga i-share sa inyo this afternoon kay Trapayera sa liwat indigid ninyo pag i-tugyan ang inyong alahwas. So kani inyo nga kaugalingon sa isa ka tawo if you don't know of if balaan nyo nga ginusto ka pero hindi ka ipupursue.
3: Okay.

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Mga kitropa, nagabali kang X-rated at oras XFM is 6 minutes before 4 in the afternoon. Oras mga kitropa, ginadulong sa inyo sa Sultan Plus Gold. Sultan Plus Gold, yung si Megastina, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Produkto sa Yes Health Incorporated nga magkabulig sa itong ikayong lawas. Kinabi na sa mga kitropa naton nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Sultan Plus Gold, mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Kaya isang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Street Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Mabakal man sa mga butika na malapit sa inyo mga lugar. Galing mag-Something Plus Gold na mga katropa. Salamat, salamat. Thank you so much sa mga kitropa natin na nagupod sa atin this afternoon sa atin program X-Rated. Thank you so much sa mga kitropa natin nag-comment, nagpadala sa ilang mga mensahe, nagupod sa atin this afternoon, mga nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Thank you so much. And see you all tomorrow. Same time, same station. Brigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Kapag sa technical partner this afternoon, katropang BJ Serada, ako naman ang inyo katropa. Katropang era ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: Prime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: X-F-M.
3: X-F-M.
4: Yes, to help!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
6: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
9: Nanay Christy?
10: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
6: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
6: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
2: Sunfull Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sunfull Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Sunfull Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Sunfull Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
6: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
13: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Kani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfull Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfull Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Sister Pain.
20: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto sa bragit kisa pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
19: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
19: sa mga butika.
22: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
23: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagat nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
22: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
24: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
25: Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: college na ko!
3: XFM!
8: Katropa mo!
0: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga ketropa peeps natin dyan. Kamusta kayo? Welcome na naman mga ketropa peeps sa Wednesday edition sang programa nga Extra Drive with Ketropong Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: O, nakabukas na ba lang inyo mga radyo subo nga oras mga ketropa? Pasi kun wala pa buksi na ah. Ano pa lang ginahulat mo man? Pasi gabunga na da ang imo nga radyo. Wala bugon, tana naman ang inyo nga kapunanon sa mga nagakatulog da. Hindi nyo na pagpadayo na pa, maluoy ka mo. Ako na, may isang tiyempo naton pila na kaadlaw, no? Kada hapon, nagagulugalong. Kanami lang kay wala sang init. Pero kaluoy niyang mga nagpanglaba, hindi mamala ang ilang mga linabhan. Na, amo na kay mahiligid ka mong hapon magpanglaba. Wala nyo nagid nga kada hapon, nagaguom-guom. Tapos hapon, kamuya magpinanglaba, da. Eh, sino naghambal sa inyo nga mang laba ka mga hapon? Ay, ambot na langit sa inyo. Tapos makumud-kumud ka muda nga wala nagmala ang inyo nga mga linabhan. O, sige, i-dryer na lang na. Kamusta na lang niyang mga wala sa nga dryer, be? Mas okay na lang niyang tanan nga mga naga paano na lang ino? Naga pa laundry, bala? Ta dulong to nila sa may laundry hub. Pagdulong nila sang lago nila, pagkuha nila, ay napiod na. Ibagid man niya ang nagagawa kung may kwarta ka, no? Wala ka gani. Ti, ulo agwanta ka lang da, maski nagakalapilas na da mga tudlo mo. Sang kaisog, sang habon nga ginagamit mo. Kung wala ka sang choice, inuba mo na alangan, hindi mo na paglabahan, di bala? Ay, ambot na lang gina. Mayong hapon na da sa mga ketropa naton yung mga vendors, sa mga sidewalk vendors natin dyan, sa may Haro Plaza. Dira sa may Molo Plaza. Uy, kamusta ka mo dira? Mabenta ba ang ating mga paninda ngayong hapon? Siyempre, mabenta gid eh. Especially ko na ang mga bibingka da ho. Wow, kanami turn! Tamang tambay-tambay lang no sa plaza. Tapos pangita-kita ka lang daw, lantaw-lantaw mo lang da, kundi inimong naluyagan mo da nga kanon. Kundi amo nang baklon mo. Parang naglagaw ka nga para tani makapaliwaliwa, pero daw nagdugang sakit sang ulo mo kay nga aman. Siyempre, nakagasto ka na naman. Muna ganing inahambal ko sa inyo, hindi ka mo magwa sa balay nyo nga wala ka mo sang dala nga kwarta. May subong nga panahon nga maskin liki ka di sa wala, liki ka sa tuo. Liki ka pa kadto sa kundiin manda. Damo balaklon, kwarta lang kula. Diba? Sa mga ketropa natin dyan, kamusta? Dopanamit, subong magkaon sa mga, ano no, mga kaldo-kaldo, bala? Dopanamit, isang tiyempo. Kaldo para bata, guwapo, ah! Hello-hello na sa mga ketropa natin dyan, ha? Dira sa may Amuyan Gabales Store. Hello-hello, gida. Mayong hapon gid sa inyo, tanan. Good afternoon! Sa mga ketropa man natin, dira sa may Avenido Store, sa Sikido Manuel Store, sa Dakyado Store. O, sa mga nagapanghalo-halo, subong. Amo ni oras, no? Dira kay Tita Dina. Oy, hello, hello, hello again sa inyo. Kung tapos ka ubra sa kampo, te sigurado sa halo-halo, gida ang dritso mo. Nagatagiti ang mayo lang kung tani, no? Mayo lang kung dira sa inyo sa may anilaw, nagaulan-ulan da. O, pero kung nagatagiti ang init, perfect gida ang halo-halo. Pero kung tagulula na, namit na mga aldo, mga ketropa peeps. Namit na magkaon sang arroz kaldo. Ay, baka naman. Pero syempre, hindi lang tamaan kaalat kay budlay na basi bala. Kambal nila ko, no. Mabudlay man maga. Mabudlay man ko na ang permi mo ginakaon. Namit lang. Laktin nyo man sang mga, ano, mga malas. Ay, ano, wala sabor na bala. Kung kisa, mo pa nagali ang mga lasay ang healthy, no? Ayan, buot na lang gina. Sa mga katropa naton dyan, subong nga panahon sa krisis, dapat manginwais kita mga katropa peeps. Para nga hindi na madugangan ng aton yung mga galastuhan, mag-invest ka mo sa ato sa inyong sininga ikaayong lawas. Magtumaras ang Santan Vitamin C, mga katropa peeps. Kang kay ang Santan Vitamin C, no, nagabulig sa pagbusa at ang sining nga immune system para hindi kita dasig tapikan sang ubuhilan at sip-on, mga trangkaso, kagkun anuman dira nga sahi sang balatian. Santan Vitamin C, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag mabakal gida sa mga pharmacies sa inyo nga mga lugar. Pwede man iniya mabakal sa mga leading outlets nationwide. Kato lang sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, and of course, a Watson's Pharmacy. Mga katropa, sa inyo mga mensahe sa buong hapon, isend lang sa amin sinig 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Las 4:14 na ang oras diri sa XFM, mga katropa. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break. We've been

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One wake up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata.

0: Hindi dapat gamitin pangamusa anumang uri ng sakit.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangko sina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo.
12: Sa aking call center agent.
11: Burmig, hindi ako nagawa ka migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Iba, ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
11: Pero si Dasig, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain, panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
6: Madiet na kubuwas ah.
10: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

mga katropa natin dyan yung nagapila sa mga terminals. Hotel, haba pang pasensya nyo kaysa sa inyong pagpila, da. Amo gina basta ano ka, commuter. One day kung may Hilux nga na, untat ka na da sa pagpila eh. Pero subo nga wala ka pa sang Hilux, so tiis-tiis muna, antos-antos anay. Isa naman ni ka, ano ka motivation mga katropa na dapat adlaw-adlaw magsulod ka sa trabaho para nga one day may nagbakal ka sang imo nga Hilux. Pabudlay, gini nga daan kung wala kaya sa lakyan nga na nakisakay ka lang da. Tapos nag-commute-commute ka lang da, no? Yawan ka pa ya kung kisahulat kung anong oras magwa ang bus, anong oras magwa ang jeep, no? Di ba lang? Tapos, ara ba lang feeling, sakto man ang pliti mo pero nakastanding ka status sa carless? Halin sa Tagbak Terminal, nagstanding ka asta sa carless. Teh, imagine! I mean, sino manabi ang hindi ma-motivate nga magbakal sang Hilux, mag-amuna ang sitwasyon man, oh. Siyempre, kung ako ya, mahimakas, gid ko ya, ah. Kabudlay bala sa mga nagalakat-lakat lang. Parang lang naman, feel mo man nga, ay, ako ni ka, galingon nga sa lakyan. Pinagpaguran ko ni, pinagpawisan ko ni. Ay, mayo na lang ni iban nga may mga sugar dad kag sugar mom eh. Nara nga ginahatag nga mga salakyan. Sana all na lang tani. Tapos sa araw lang feeling nga sa tunga-tunga kasang biyahe. Tumangihi ka na gid na. Tapos nanguya ka maghambal nga nung pwede ko anay idulog sa CR. Sa may dira sa mga gas stations nga may CR. Siyempre, huya ka man na ka, di ba? Punggal mo gina yung dapang, punggal mo gina yung imo nga ilihiyon. Knowing nga hindi lang man abi ikaw ang pasahero. Huya ka man sa imo nga isiga pareho, da. Na basi ma-delay mo sila bala, basi ba ikaw may mga ginalagas pa nga mga transactions, tapos ikaw ya, mahapit-hapit ka pa da sa CR, o di bala, kabudlay, gid man niya kung wala ka sa lakyan. Lain niya kung may salakyan, kaya nga kaugalingon mga katropa, kay anytime kung abuton ka da sang imo nga ilihion, pwede kaya kadulog. Kung abuton ka sang imo nga kagutom, pwede ka kadulog kag magkaon. O, di ba, may harap gid niya sa mga advantages kag disadvantages. So ako sa imo ya, panghimakas ka na da. Basi sa afam pa lang yung swerte mo ya. Birahin na da, oh, sugudin na. Basta kita mo da bala, no? Maski na tigs na bala ang afam ko na damo o awards. Pero hindi tama na mahambal nga luyag-luyag kagit. Pero sa kwarta, ya guro, mahambal ta nga huo. Wow, dayaw gid ko ah. Okay, by the way, sa mga katropa natin dyan, nga nagapauliin na subong oras, maghalonggid ka mo mga katropa, peace. Hinay-hinay lang ha, base sa inyo da nga mga lugar nag-ulan-ulan na. Basa ang kalsada, madanlog. Mugid man na basta basa, agadanlog. Gid man na. Gani, magdoble halong mga katropa peeps para nga iwas disgrasya. Sa mga katropa natin, subong galing nga nag-celebrate sang ilang birthday. Happy, happy birthday. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Basta ang gina-wish ko lang para sa inyo, malawig nga kabuhi, syempre. Angin safe ka mo all the time, kundi inman ka mga bahin sang kalibutan. At syempre, happy ka mo. Ay kung happy ka mo, happy man ako. Bala, share your happiness ko no mo. Mga katropa peeps, amat-amat na sa pag-digamo sa inyo sininga pala niya punon. Kasi karon pagpatak sa nga ala sa is, araman ka mo na gihapon bala sa Maritisan. Igan ka mo, abdan ka mo sa banan niyo, wala pa ka mo kadigamo. Award-winning ang misis. Aras dali sa XFM mga katropa, it's now 9 minutes after 5 o'clock in the afternoon. And this time check is brought to you by Sun Plus Gold.
Xanthan Plus Gold is a natural food supplement. Mangod may arinis ang mangosteen, ampalaya, garlic malunggay, kag spirulina. Nagabus ini mga katropas ang atin immune system. Nagahatag sang mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sang cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sa atin nga blood sugar. Nagapanganubo sang cholesterol kag nagamanagement sa atin sini nga blood pressure. Manami niya mga katropas sa mga may diabetes. Kaya may arinis ang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang glucose control. Xanthan Plus Gold, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag mabakal gida sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede ka mo makakadto sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. Sa isubo nga hapon, bala mga katropa peeps, no? Pauli ka mo da kag may maagyan ka mga butika, pwede ka mo dira makabakal sa Xanthan Plus Gold. Dilawin nyo ang kapin nga healthy na namit pa. Lasing ko, Jess, na mga katropang oras diri sa XFM. Kanipadayon lang kamo sa pag-send sa sining mga mensahe. Sa amon sining text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Lasing ko, onse na mga katropang oras diri sa XFM. Papadayon lang sa pagtutok, bangod magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: X FM.
1: X X FM.
0: X FM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Samsung Plus Gold.
6: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
5: Samsung Plus Gold.
2: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision X, marami na ang natulungan.
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
5: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
5: Salmon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Salmon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Salmon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.

0: Triple Plus Gold.
1: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM.
9: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
8: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

Mayong gabi lang da sa mga kabataan nga nagasunod-sunod sa Iloiloy. Kagmamangkot, ma, anong ulam? Tapos kung hindi gani fried chicken ang sudan, ah, gangithil da yun. Hindi ko na iyakao yun ya. Grabe ba no? Sana all. Amon sang una daan, igo kami nakatilaw sang fried chicken. Pila na edad na mo. Pero may lang kami yan nagaharap sang ano? Sang mga tangkong niya. Subong daw, nakalabot na ko 27 nga edad. Pero daw wala na ko kaharap sang tangkong. Siguro hindi na ko kalabaw. Kalabaw lang mo lang nagaharap sang tangkong ha? Huwag ka makabalong ang tangkong. Namit na siya mga katropa pips ko na ano mong kuhimuan mo siya blang adobo. Tapos butangan mo siya sang ginamuan. Nagatapok ang mainit nga maputi nga kanon. Sabihin pagid kon may ano no, sinugba di gani pinirito nga uga. Oh, ka-perfect! Namiss ko na lang gid magpuli sa umaan. Magpuli ka bala sa uma, no? Amo na usually ang mga sudan. Arab lang, hindi mo na kinahanglan nga baklon pa sa tinda. Kay ara lang, kadto ka lang to sa likod balay nyo, may ara na. Kadto ka lang to sa mga talamnanan, balaho, kung mapisan ka lang maglakat-lakat. Pagpuli mo, may sulod gid yung plastic mo. Kung wala gani, sulod ang plastic mo, ti ikaw na lang nasulod sa plastic. Oh, gusto mo na, hindi ka na. Mayong gabi lang na sa mga katropa naton nga nagatutok gihapon sa 100.7 XFM Iloilo. Sa mga nagapanyapon, anong sudan tada? Nagapakaldo na naman ino as usual. Panamit lang permis ang sudan. Amas ang ginakaon yung subong nga namit. One day mga katropa pips manukot gitna. Mark my word. Manukot yun na siya kay wala mo ang tanan ng mga namit na. May mga kaakibat na siya ng mga consequences, kumbaga. O, kung ga panamit, kada subong. O, ti sa ano na atubangan ang mga konsekwensya sa mga kanamitern mo da. Kung ano mo na lang ang kanamitern, ang ginatilawan mo subong, ti enjoy subong. Ihibi lang galing later. Sa mga katropa natin, yung mga drivers, sa mga taxi drivers natin, XFM Taxi Patrollers, mayong gabigid sa inyo tanan-tanan, to Sir Rodolfo de Lapus, to Sir Jim Weldeli, Sir Joe Alaida, Sir Arnold Obispo, Sir Almar Haliasgo, Sir Gil Alvarez, Sir Loreto Isember, Sir Hedsel Pineda, Sir Kenneth Asonza, Sir Fernando Quistadio, Sir Rayleigh John Pineda, Sir Joan Salolog, Sir Pancho Azuelo, katropang Glenn Pelingon, katropang Jay Alejandro, katropang Dominic Pilapil, katropang Jimmy Rojo, katropang Melvin Dikila, katropang Noel Silaw, and of course to katropang Cesar Gumilian. Okay, mayong gabigit sa inyo tanan-tanan ha. Kamusta ang biyahe natin dyan? Giri ka lang yung kakasulapo sa mga XFM taxi patrollers nga pagsugata na nila sa balita. Oh, on the spot, send na dayon niya. Aras na rin sa XFM, mga katropa peeps. It's now 6:09 in the evening and this time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Oh, sa mga nagapanyapon na subong, siguraduha nga may tupad kada nga tubig, may unay kada nga tubig sa imong ingod, kasi karon nga manamitan kada balasang mga ginasumsuman nyo, ginakaon nyo. Oh, basi madunlan ka, prepara na kay basi amo na ang last mga pangliba. Nahambal ko gid sa imo, hindi ka mangi alam sa kabuisang iba. Mind your own business. Paano ka na mag-umwad kay pinamantay ng ubra mo? Good evening lang dato na Nanay Lizelle. Hi to Tita Weng, Tito Jay. Hi to Inday Jaira and to Pau Pau. To Maninay Rubina, dira sa Dakyano family. Good evening. Kamusta dira sa mga naga-wifi, naga-piso wifi? Dito balaan niya sa umamang katropa pips, budlay sudlon sa mga telcos. No, mabudlay sudlon dito. Kay man, damo dito sang kahoy.
So kung mainit ang shampoo, ano ka lang yan? Silong-silong ka lang sa dalom sang kahoy, makabatsyag ka na sang katugnaw gawa. Mabugnaw dito yung huyop sang hangin. Pero hindi ko sigurado sa huyop sang hangin sa ulo mo kung mabugnaw man. Kasi bala ko nagainit na naman ha. Matapos paukpan mo naman da ang bana mo, ang mga kabataan mo, at mo ang buhat na langit sa imo. Sa mga katropa natin, sa mga nagapauli amo ni Ora, sa mga drivers natin, sa modernized jeepney drivers ang meets ko up, sa Jerosheli, sa ilaman as also nga mga passenger assistance officers, sa ilang mga pasahero, good evening sa inyo tanan-tanan mga katropa peeps. Enjoy mga katropa peeps ha, sa pagpamati diri sa XFM. Lasa isa onsen na mga katropa ang oras diri sa XFM. Gani pa updin ninyo ako until 7 o'clock pa kita. Gamay na lang at tinion. Oh, sige ha, updanay kita ha. Mga katropa peeps, magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gayon ko sang ordinaryo nga kape. Gadu kang pagkadedyoso ko. Ipatila ko sang akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, firme akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan
6: at masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
5: na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa adlawad na ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
8: XFM.
11: Patroba mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting!

0: init ang oras diri sa XFM Iloilo, mga katropa pimps. Kamusta, kamusta ang inyo sa ding gabi? Kabot na bala si tatay, si daddy, si tito, si uncle. Sa aton nga mga tag sa kapanimalay, after nga nag-out na sa duty, nag-out na sa trabaho. Oh, kung arat na da sila, ti sigurado, hindi ginamadola, madula ang butilya sa nga ilim nun sa babaw sang lamesa. Siyempre, hindi man na madula ang pag-rant niya sa imo. Kung hubog na nagani, di rin na maumpisa nga, hindi bala, sakto ko. Maskin sala siya, mambal ka na lang nga. Huo ah! Parang ati, wala na sangga mo. Kasi karon ko na mag-disagree ka pa dah. Tapos mangita siya isang kontra. Ay, ambot na lang ah. Kung ang gabi, dito ka mo yan sa police station. Mag-amo na iyang sitwasyon. O, di bala. Sa mga ketropa naton dyan, nga nagapulupanyapo na. Sa mga ketropa naman naton, nga nagatulotambay na. Sa mga plaza. O, idira sa may, sa may alimod dyan na plaza. Grabe, no? Ginbuksan na da ang mga, playground sa mga kabataan. So, matyagan ko yung mga, dira na sa mga teens. Mga teens bala. Pao, nagalinagsanay pa yan. Ginasalakay lang nilang mga kabataan ng mga inosente. Ay, ambot. Patubo, nabi ka mo sang buot niyo, be. Hindi ka mo nagakuha sang inyong mga kusog. Dugiling ko nagabantay lang ko sang mga balantayan ko. Pero do ginakutoy pa kuya. Feeling ko ako tong nagadulod dalaga, nagasaka pa naog sa may slide. Ay, sang unaya, wala-wala na namo na agyan. Amo na nga if ever, suliton ko ginaya sa bata. Kuya, paagi ko ginaya mga wala ko na agyan. Diba? Wala na mga ayaw na siya sa mga abi ho, sa mga panganan. Ay, for the go na iya. Matik. Sige mga katropa, enjoy ka mo sa inyo sining pagpaniyapon. Sa madamo gin nga salamat sa pag-upod kay katropang Bea. This Wednesday edition sang programa nga Extra Drive. Lasyete na mga katropang oras diri sa XFM. And this time check is brought to you by Santan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initan na mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag sarang ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Pwede man kamo makakadto sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag sa Watson's Pharmacy. Mga katropa, once again, kita ay kita tomorrow. Same time, same program, and same station. Magabulos na ang News and Public Affairs nga headshot with katropang boards ni Bor Morales. Kaupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Ul. Sa ngala naman sa amon nga Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Suwaldo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katambison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Vision X Plus!
8: Marami na ang natulungan!
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
9: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
11: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
12: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
19: Palira, Dula, tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo,
3: Nagpasalamat ako sa HCM kagkay Dr. Emilito Hoy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag HCM libo-libong pa-premium. Thank you.
18: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
20: Oh.
19: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
20: Aray ko!
21: XFM.
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ahora sa XFM, Radio Patrol, El Hilo, a las 7:11 na mga katropa.
1: Headshot. Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot. Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot. Headshot. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7:12 na mga katropa. Mayang gabi na sa aton mga kautoran, sa aton mga kabianan, sa aton mga katropa, diriya sa sunod kag probinsya sang Iloilo. Nagpamati ka mo sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Nagbroadcast kita mga katropa, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. And ang XFM, Radyo Patrol, Iloilo, bation kami sa inyong mga radyo, pagi mga kabianan sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7, naman isang unang frequency sang Z100. Ang stasyon na sa unang blasasunod sang University of San Agustin, na nakagiman makabanan sa number 1 sa survey. Subo makabanan makatropa, ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. At ang XFM Radio Patrol Iloilo, naka-live stream kami sa amon nga Facebook page. Ang XFM Radio Patrol Iloilo, kakamon nga Facebook account. Ang XFM 100.7 Iloilo mga katropa. Pwede ka mo dira makapatala sa inyong mensahe kung mga informasyon na kipman inyong mga pa-shoutout. Sa subong gabi mga kabanan, ika 20 nga adlaw sa bulan sang Mayo. Kalapit kita mga katropa sa katapusan ng adlaw sang Mayo. Ang entrada mga kabanan sang Hunyo, Lunes ka adlaw. Kaga ang katapusan ng adlaw sa bulan sang Mayo, Domingo mga katropa. Nagpasalod kita mga kabanan sa tingulan ng season. Maglandam kita kaya damo naman sining mga balatian ang magatuhaw diri sa aton nga palibot mga katropa. Naka-broadcast kami mga kabanan mga katropa sa amon nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Pareho lang subscribe and follow ang amon sining mga social media accounts. Ang amon nga YouTube channel is XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon nga Facebook page XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon nga Facebook account. Awang XFM 100.7 Iloilo mga katropa. Ang amon nga hotline number 0950-975-6970. Naka-broadcast kami kabanan. Bation kami on air. Kagbation kami makabanan online. Ang oras alas 7:14 makabanan makatropa dirigin lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome na sa Headshot. Dirigin lamang katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Sa giyapon yung katropa ko si katropa ang Phoebe Balls Tibor Morales op ng kita ng katropa ang John De Bertesa. Top alas 9 ang takna sa buong gabi. Sa pagdulong makabanan sa inyo sa nagapangunang mga balita at kag-impormasyon, mga gintalakay, mga isyo, diri mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Gadugay man kaupod nato ng aton ng koneksyon sa News Center. Upon kay katropang Bia Joy Sobaldo mga katropa. Mga tulupang doon nato ng mga balita mga katropa sa palibot sang Pungsod Pilipinas. Mga balita mga kabanan nga ginbantayan gid sa subong nga hapon sa aton mga kautoran, aton mga kabanan, aton nga mga pumuloyo sa bilog sini nga Pungsod Pilipinas including ang kalibutan. Ini magkanta ng mga kabanan sa pagilibion ni Senator Pia Cayetano. Pagkatapos sa nag-deliver mga kabanan sa iyang privilege speech si Senator Risa Ontiveros, may kaangtanan sini sa May 13 na natabo ng shooting incident dira sa sulod sa Senate premises. Ganag linupok mga kabanan dira sa Senate building. Ini matapos mga katropa nga nagwa sa investigasyon sa CIDG kag ang PNP nga ang paglinok manay makabanan wala sang liwan kundi ang mga personnel sang USA AOCON Office of Senate Sergeant at Arms kag ang NBI mga kabanan sila iya nagtinruhay mga katropa ini matapos nga gin pagwa na karon sang ang report. sang PNP kag ang CIDJ nga kuno anag una panupok kagin ako man makabanan ni retired Police Major General Mao Plaska gamoy makabanan ang head sang OSA nga siya ang unang nagpanupok ini matapos nga naghimo siya kuno sang warning shot kay man nabatian ang pagpambara may nagatiltig sa piyak nga dibisyon sa piyak to kay ang piyak nga ang dibisyon gid lamang sa building sa Senado kag ang GSIS building kuan gid lamang dingding ang pangitan tinibatian dito ko ng makabanan mga alas 7 pasado ang takna sang gabi sa tong May 13 nga may gatiltig kag may nagari sang salsalon kag dito kali sa kulehi nga naestablisar nga ang mga miyembro sa NBI ang ginsogo makabanan sa manager sa GSIS nga ikat dito ang mga filing cabinet kundi still filing cabinet agod ngay pang butang dito nga harang sa mga pirtahan di karon nabatian ini makabanan sang mga personnel sang USA o kon Office of Senate Sergeant at Arms nag-responder dito sila kay nga ako nung may nagpangnagari. Tub-tub sa uli nga ini si Police Major General Aplaska ay nagsingge siya suno. Nag-ginsitay. Abis niya, suno na. Yan, NBI ni. Nagsabat na to spiak si NBI ni. Nakita niya ko na makabalang nga may bit-bit nga pusel. Nag-singgit ni siya, lay down your arms. Lay down your arms. Nakita ito sa may bintana. Imbes ko makabanan nga lay down ang pusel makabanan sang NBI personnel dito ko nakita niyang naghakyaw ko no dito nga nag palupok siya sang iya sinin o yatan nga pusel bilang isa ka warning shot tigidi mo dito man sang piyak sa piyak iya sa NBI personnel at nag warning shot man to sila ay kaya agad nga matawag ko no ang alert des ang ila sa mga personnel agod nga atubangon tabi ang grupo sang usa amang katropa di karon ay natabo dito mga kabinan mga lima kalupok ang napanupok sang taga NBI samtang masobra 30 ang iya sang miyembro sang usa amang katropa di amo ina ang natabo di bangon sa itong natabo mga kabinan sang meter 10 damo sa mga nagkwanat, damo sa nagsanga-sanga ang mga isyo. Nga gin halinan sa ito mga katropa, biya sa Senado ni Senator Bato de la Rosa. Di, bangon sa ito nga tabo, meter 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. One week ang nakalipas. Di nag-privilege speech makabanan si Senador Rizal Tibiros. Sininya parang walang nangyari. Okay. Di karon, ining mga words kay ini makabanan, parang walang nangyari. Ang gin capture na makabanan nga tinaga, parang walang nangyari. Di mambal ka ba lang nga parang walang nangyari nga mo itong nagilok panay na ito mga kabanan sa Senate premises, sa Senate building, parang walang nangyari. But insakto bala ina, ha? Insakto bala ina nga natabo, parang walang nangyari. Kati ko ba siya na ito mga kabanan sa ila si nilag out iya sa Senado, nag-una gani, wa iya sa Senado, iya si, kwan eh, si Senator Rizal Tibiros, mga alas 16 sa sagwa sa kwan mo sa Senado. Una si Senator Era Rafi Tulpo. Di araw-araw pa nga mambal kita nga, mambal siya nga, parang walang nangyari. Amo bala ina ang bolt niya ang balon? Ha? Pamangkot sila, amo bala ina ang bolt niya ang balon? Parang walang nangyari. Nga mo itong nukpanay makabanan sa Senate building, parang walang nangyari. Amo bala ina ang bot ng balon wala sa minatabo ng shooting incident sa Senado sa tong May 13 sa gabi Amo ini makabanat ang nag-react man dayon si Senator Pia Cayetano nga naglibion siya subo nga pon sa sesyon sang Senado nga nagkuan siya daw halos lang to nga magtiyabaw sa siya duwa kapertahan sileng antad ko sileng niya sa linokpanay to sa tunga sang sa gutlo tabi sang building sa Senado kag ang GSIS parang walang nangyari ha parang walang nangyari para nga matagan kita makabanan aton nga ipabati sa inyo ang privilege speech ni Senador Risa Ontiveros. Kahit daw kung basihan talang iya ang tinaga nga parang walang nangyari, di daw tuni, ano ma, mabalantawang nga, ano man niya dinagkanto iya si Senador Senador Risa Ontiveros man. May siya kabalong, may natabo ang tanulok panay iya sa Senate premises, sa Senado, sa Senate building. Araw pa nga, di ba? Kay man, base pala mambal ang tawang ati, araw-araw pa, kway siya kabalo nga, parang walang nangyari nga. Din siya nagkantuya, how? Di ba? Para, in fairness, makabanan kay Senador Risa Ontiveros, ato ni pabati karon ang kabilugan sang iyang nga privilege speech. Anong buhot abalo niya sang parang walang nangyari? Standby ka mga kabihan, dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7.22 na mga kabihan, dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa balita lokal nga itong talakayon, subong nga gabi, maudiriman niya sa sagunay ang panlawigan, no? Parang walang parang walang nangyari man. O nga ah. Si Governor Atty. Defensor Junior Macabanan ang nagpadala libat sang request agod kay amindaran ang kontrata sa tunga abin isang Panay Medical Ventures sa maning iyak ayala balang ang patindog sa mga dialysis center sa mga district hospital diri sa probinsya sang Iloilo. Tini sila makabanan ang nag-arkila sang space sa sunod sang hospital. Ti ang ilarkila 500 pesos per square meter sa makupar o kon malabot abi na no mapatindugan sa ilang nga sang ilang nga dialysis center including ang waiting and holding area. Ti karon sang pag-inspeksyon makabanan sang Department of Health ay sus kabos ang kwan, kabos ang ilang agin arkilahan ng espasyo sa sunod makabanan sang ospital. Tikundi nagpadala sila abis ang sulat kay Governor Atty. Defensor Jagob. Pwede abis madugan nunggangan bisan 5 lang ka square meter. Tis si Governor Atty. Defensor Junior nagpadala ini makabanan sang sulat sa Sagunayang Panlawigan nga nagahingyo nga ti atagan naton abis ang dugang nga espasyo ti pwede pa man mo may lugar pa man nga ti pilama lang ang iban mga 7 square meters iban 5 square meters ang idugang sus kapor nga sisyon makabalan gin report ni board member Jason Gonzales ang iyang committee report sa sisyon kapon sa Sagunayang Panlawigan. Ati may iban ng mga board member makabanan nga grandstanding. May mga board member gin makabanan nga nag awan ay mga bal naton nga timpon sa nga fiscalizing. Ila bari gid makabanan kun ara kas piak bala nga partido. Ti time na ini makabanan sa pagfiscalize ka grandstanding makabanan agod nga grandstand lang ya, matindog lang, mamangkot lang. Ti naglabutan isa ka oras kaga tunga ang deliberation sa makabanan sa libot-libot nga pamangkot. Natakan ko na nga nakuna, Kuya Kapon. Ay, maano. Kamay-gamay nga isyo, gadugangan lang sang 5 ka square meter ang una nga request makabanan ng espasyo sang ayala na patindugan sang ilang nga ano ni, sang ilang nga dialysis center kada arkila sila mo per square meter ay maan tinag pathag kapon si Attorney Dennis Ventilacion ng aton ang provincial legal officers sa probinsya ay maan daw hindi gapon maintindihan hala lang gapon libot-libot mga kumunangan naglapot sa koras tuka tumunagbiatin doon lang si Vice Governor Lian Diboke, kaya nagpanaog sana, kaya nagrindir man sa iya sinin yung committee report sa Committee on Transportation, tagtubtub sa uli, nga tindog lang siya, kang maghatag sa iyang opinion, may kang tanan, may kaangot diri. Ay, parang walang nangyari. Ay, maana. Sikat naman ni Magkabanan ang award ngayon, parang walang nangyari. Oh. Ang oras din makabayan mga katropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:26 sa Sudan. May unan sa mantuagin pasar makabayan ang Barangay Nunoy. Nga wala man, walang nangyari man. Nagpasar sa ordinansa ang Barangay Nunoy Iloilo City proper. Nga ang tanan ng mga owner sa boarding houses gina-require na mag-report sa updated list sa ilang ng mga boarders kada tuig. Di karon ang mabudlay kay imbutangan nila sa isa ka seksyon nga ang tanan-tanan nga hindi registered voters sa Barangay Nunoy ang hindi pwede matagan sang Barangay Clearance o Justa. Di walang nangyari kay gi-question makabanan sang mga city councilors including ang chairman sa Committee on Rules and Ordinances nga si Attorney Rex Sarabia. Di nga ang butangan yung iasang seksyon nga ang tanan ng mga hindi registered voters sa Barangay Nunoy ang hindi pwede iyang matagan sa Barangay Clearance. Ano abin na karoon niya nga dira sa tuod, nagpauli. Pero ang iyang voters registration sa piyaka barangay, hindi siya karoon pagtagan sa Barangay Clearance. Di pamatian natin karoon makabanan ang rason sang aton mga konsyal sa sudad kung nga ilang naging defer, kagbala lang niya purban, walang nangyari. Kag may patag mga kabinang makakatropa ang barangay official sang Barangay Nunoy nga ang gibutangan nila sa kamutoy nga seksyon nga sa porbiso to nga ang tanan nga hindi i-registered voters sang Barangay Nunoy ang hindi magatagan sang Barangay Clearance although ini siya ang residente sa mga barangay kati ang nabutang to nga basta hindi ka registered voters sa barangay hindi ka pagkatagan ni kapitan sang Barangay Clearance. Tabuan gito abing mga dua kasimana antes bala ang pagtakop sang voter registration. Tingin mo online to para makakuha ining nag-request sang Barangay Clearance di pa-register sana sa Barangay Nunoy City proper bilang butante. Oo. Oh. Di na mo nabi pagkangop sa ibang makabanan pero may pagpatag din karon ang barangay official sa Barangay Nunoy, Iloilo City proper mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:28 na. Ato ni Baloon mga katropa, mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Pagi kay katropa ang Bia Joy Subaldo, ilabanigin makabanan ang pag-deny sang Supreme Court sang petisyon ni Senador Batido De La Rosa nga temporary restraining order agod nga hindi pakiserbi sa iya ang warrant of arrest nga gin-issue makabanan sang International Criminal Court. Ano ang rason makabanan sang Supreme Court? Ato ni Balon makabanan kag iban pag balita pagi sa News Center kay katropang Bia Joy Subaldo. Katropang Bia, may gabi.
2: Katropang Boards emotional nga ginsabat ni Senator Pia Cayetano ang privileged speech ni Senator Risa Hontiveros may kaangtanan sa natabo nga shooting incident sa Senado sang Mayo 13. Ini ang kasunod sang pahayag ni Senator Hontiveros nga daw wala sang natabo sa matapos ang kinagamo sa Senate. Suno kay Cayetano nga naglabot ini sa punto nga kinahanglan na sini nga maglisensya sa iya anak bangod sa iya kahadlok sa among insidente. Nagpagwaman ini sang iya kalain sang buot matapos ginapahayag wala na nga musta sa ila ang mga senador gikan sa minority. Ginuupdan man ni Senator Lauren Ligarda si Cayetano samtang ginadumdum ang iya mga experiences sang nagligad nga semana. Ginklaro man ni Senator Hontiveros ang punto sa iya privileged speech nga nagakondenar sa aksyon sang Senado kasunod sang shooting incident sang nagligad nga semana. Sunod kay Hontiveros nga ang ginatumod sini sa iya speech amo ang sasubong nga aktuasyon sang Senado matapos ang insidente nga nagtugas ang kakulba kag kahadlok dugang pa sini nga lapaw na sa issue sang pamulitika kon may nagpalupok sang pusil nagtugas ang kahadlok sa mga empleyado media kag mangin sa mga sibilyan samtang Sa dugang pangabalita national, ginhatagan sang dugang nga committee chairmanship ang pila ka mga senador kadungan sang session sa Senado Subo nga Miyerkules, Mayo 20. Ini amo sa ni Senator Pia Cayetano bilang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, Senator Amy Marcos bilang Committee on Foreign Relations, Senator Camille Villar Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change kag Committee on Government Corporations and Public Enterprises, Senator Robin Padilla bilang Committee naman on Constitutional Amendments and Revision of Code. Samtang, sa piyak naman nga bahin gin basura sang Supreme Court ang petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga temporary restraining order kag ang status quo ante order agud punggan ang pagpatuman sang International Criminal Court o kun ICC sang warrant arrest warrant batok sa iya. Nagdesisyon ang korte sa boto nga 9-5-0. Ginklaro man sang Supreme Court nga nagdesisyon lang sila sa hingyo nga interim relief. Natala na nga solusyonan ang main issue sa pleadings kag motion sa mga partido sa kaso. Samtang sa dugang pangabalita national, ginbuyagyag sang suspended office of the Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca nga nagka-splice ang video nga ginpresentar sang CIDG agud masuportahan ang narrative nga ginaligar wala sang natabo nga pagpangatake sa sulod sang Senado. Wala man gin sabat ni Aplasca kung ano nga bahin sang video ang nadula uko naka-splice nga ginpakita ni DILG Secretary June Vicrimulya nga nag-atubang inis kunsang nag-atubang inis sa ginhiwat nga press con sa Malacañang. Ginemphasize man sini nga ginpili lang ang parts ng video nga luyag nila pagwaon sa publiko. Ginsambit man ni Aplasca nga antes pa natabo ang shooting incident, ginimbitar nila ang security manager sang GSIS kag wala man sila sang ginpahayag nga ila ginimbitar ang NNG. Kung ginapreparar na subong ang kompleto nga video agud ila mapakita para hindi ma-confuse ang publiko kung ano gid bala ang matuod nga natabo sa Senado dugang pa ni Aplasca. Samtang sa dugang pangabalita national, ginkumpirmar sang Office of the Vice President nga ila na nabatan ang summons gikan sa Senate Impeachment Court ginabanta last 10:40 kaina sang aga Mayo 20. Wala na naghatag pa sang dugang nga detalye ang Office of the Vice President angot sa kaundan sang summons. Matandaan nga sang Mayo 18 sang hapon nag-convene ang Senado ang impeachment court kagin pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga sila ang magapadala sang summons sa pag-compel sang attendance sang Vice Presidente. Si Duterte ang ginatagan man sang 10 calendar days sa pagsabat sa articles of impeachment kag ini ang non-extendable in kaso nga siya ang magkasabat ang prosecution team naman ang may 5 kaadlaw sa pag-file sang ilang nga sabat. Samtang sa piyak naman nga bahin na talana nga magpagwa sang protocols ang Department of Education o kung Department of Health angot sa Ebola virus subong nga semana ini ang kasunod sang deklarasyon sang World Health Organization sang among sakit bilang public health emergency of international concern. Ginpahayag ni Health Secretary Teodoro Herboza nga ang guidelines ang una nga gin-issue sang 2014 matapos ang outbreak sang sakit nga amuman ang nag-prompt sang world body sa pagdeklarar sang public health emergency of international concern. Kunay balungan nga yara sang pila ka confirm cases sini sa Democratic Republic of Congo kag Uganda sa Central Africa. So no kay Herbosa nga ang protocol ang primary nga naga-focus sa pagpasaka sang surveillance on planes or ships coming from the two affected countries. Base sa US Center for Disease Control and Prevention, ang virus ang nagalapta paagi sa contact sa bodily fluids kaangay sang dugo, ihi, laway, balha, suka, breast milk, feces, amniotic fluid, semen kag vaginal fluid. Ini ang magkatugas ng seryosong balatian nga may mortality rate nga mas 80-90%. Sa sumong yara sa maayong nga posisyon ang Pilipinas, sa diin ang among infection ang nagapabilin lang sa duwa ka pungsod sa African continent. Dugang ni Herbosa nga padayon ang ila pag-monitor kag wala sang dapat ikabalaka. So far, katropang boards, amo ni yung mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Ang oras din makablanin sa XFM Radyo Patrol, Iloilo, alas 7.35. Salamat, Ged, kay Katropang Bea Joy Subaldo sa mga balita makablanin sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. gina-declare makabalan sa World Health Organization nga ang Ebola virus isa ini makabalan ka public health international concern makabalan. Tibot makabalan sining dapat magalong kita makabalan sining mga balatian ngayon no ining Ebola virus kati pwede ini makabalan makatransmit into humans to humans sa pag-iya sa kwan sa saliva ang pieces kag ano pagida nga mga sahi sang pag latun-laton sining balatian makabalan akon ang virus nga Ebola para malikawan naton makabalan ining mga virus nga ari sa kabron sa aton nga palibot ining mga bakterya sa aton nga palibot indi lang Ebola nakipan makabalan ang ining diri sa ato no sa Pilipinas ining ginabantayan naton nga dengue hemorrhagic fever nga dala sang lamok makabalan kati isa man sa mga maka-transmit sang Ebola virus ining lamok. Para makalikaw kita makabalan nga may ara kita mabaskog nga immune system sa aton nga lawas kay man ang makabato sini sang mga bakterya kag virus sa aton nga lawas amo ang pagbabaskog aton sa immune system. Maginom kita makabalan sang Premium D3 kay man ang Premium D3 ginpabaskog ginpaepektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubos sipon hilanat kag trangkaso. Indi naton papabayan aton lawas nga maigo sini nga balatian. Proteksyonan pinaagi sa pag-inom sang pinakabag-o kag epektibo nga Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa may ara siyang vitamin D3, virgin coconut oil kang moringa oil extract. Ining balanggin puga nga dugo sang manunggay pero laging paagis kamot gin paagis makina nga gisterilize para nga indi siya wala siya sang contamination sa bacteria kag virus. Ang Premium D3 mga katropa may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bacteria kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3 puno sang bitamina, minerals, protina kag may 110 klaseng antioxidant nga nag-delay sang skin aging kaya mag Premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang Premium D3 mga tropa. Sa aton mga kauturan dira sa Antique gapmati subong sa 93.3 XFM Antique. Kagdiraman sa Roas, kapmati subong sa 106.5 Roas City, 96.5 XFM Calibo, 96.7 XFM Bacolod. Kagdiraman makabalan sa Palawan, kag nationwide nga.

0: among bahala sila mag-deliver sa inyo kung dili ka mag-order. Kung taga-haro ka mo, sila ini makabanan ang mag-deliver sa inyo ng mga puluyan. Aga pa na sila nakat para nga hindi mainit, no? Kay aga pa man nagaluto na sila ng May sa Changi sang ila para mawon para nga mabaskog kag mabakas ang aton nga mga Sapi Boys sa pag-deliver sang ilang nga mga parcel mga katropa. Antes kita magtalakay sa mga balita nga gin natipon sang XFM, mamati kita rin makabalan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian na pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remilito Oyang. Oras sa alas 7:39 na mga katropa.
1: XFM. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
9: Claire Skin Herbal Soap?
10: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
16: XFM. XFM.
17: Yes to health!
18: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
19: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi

0: Ang mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetes retinopathy, at ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: The Secret of Health.
0: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Visionix, marami na ang natulungan.
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
1: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
0: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold, live testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung may sakin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes, to health.
8: XFM.

0: katropa? Yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Madiet na kubuwas ah.
3: XFM. Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.51 na mga katropa. Padayon ka pagkamati din sa headshot sa XFM Radio Patrol Ilo. Mayang gabi kay Edna Poray, live from Arivalo. Mayang gabi na Edna Poray kay Apol Di Aptaba Taasan. Yeah, shout out sa Taasan family sa Tulunan, South Cotabato. Gamonitor gid sa XFM. Salamat gid. Dira kay Nick Espinosa, mayong gabi, katropang boards. Shout out sa asawa ko kay Bingbing. Pamati subong sa programa mo, katropang Phoebe. Salamat gid kay Bingbing, kay Nick Espinosa. Dira sa Barangay Boulevard, Molo. Kay RB Cres Casires, mayong gabi. Kay Ma'am Hermiti, mayong gabi, katropang Phoebe Boards Morales. Mayong gabi man, happy listening. Kay Ma'am Hermiti, live from Hong Kong, mga katropa, mga kabayanan. Dahil again, no, kay may isa ka senior citizen, mga kabayanan, nga natiruhan pagkatapos, mga katropa, nga inisya ang nagkuha sang iyang social pension. Bawo ya, mat niyo. Nagin hold up, kagintiro sang mga sospecha nga naka-riding in tandem. Kaya nga, nabitan nga senior citizen, nag-edad sa 66 anos sa kag-residente ng makabanan sa Barangay Del Castillo, Sara, Iloilo. Bagol ni kakuha ang pobreza ang iyang social pension halin sa DSWD nga 3,000 pesos. Pangini siya samtang ang nagpauli na sa ilang balay sa may Barangay Del Castillo. Pag-abot nila sa Barangay Ardimel sa Sara, gin-tuparan ini makabanan sa riding in tandem, gintiro na igo sa kilid. Ang biktima gindala sa hospital apang ini makabanan ang gideklar nga dead on arrival. Base makabanan sa atong papangusya sa dito sa Sara Police Station, padayon pa ang ginahimo karon nga hot pursuit operation sang police station sang duha tanan ka mga suspekta. Kagati wala gid kaluoy mga yamat ning mga tawo, kabay pa nga maldisyonon kamo sang malam. Ay gibakali pa dito sang bulong niya kag iya pagkaon. Kay social pension niya nihalin sa DSWD. Ligid bantayan sa mga yamat ng mga tao niyo. Why sa obrahon kundi ang pamantay kagpapangulda at kagpampatay sa tao ang inobra nila. Kamay pakatani nga hindi ka mapagpaturogon sang manam. Ang oras na rin makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.54 na mga katropa. Trigyapon sa headshot. Subukin lamang si Sir makabanan sang Senado nagilibion si Senador Pia Cayetano. Ini matapos nga nag-deliver sa iyang privilege speech si Senator Risa Ontiveros. May kamtanan sining natabo sa May 13 nga shooting incident dira sa Senate building nga nagresulta makabanan sang sinuabi ni Kulbaan ito nga nag linopok 34 kabala bala kon basiyo bala recover nga gibaso ni makabanan nga halin ato sa posel nga ginauyatan sa mga membro sang Office of Senate Sergeant at Arms. 34 plus 5 ang iya ka NBI, tima ko muna mga 40 mga lapit sa 40 ka mga lupok ang nabatian dito. Sinindik-indik abi Kulbaan sina, di ba? Tikaron sa bong nga hapo na deliver sang iyang privilege speech si Senator Risa Ontiveros. Ang iyang privilege speech makabanan, may kang tanang sinatabo sa May 13 nga shooting incident nga ang gincapture gilabang kabanan ni Senator Pia Cayetano ang tinaga nga parang walang nangyari. Libog ulo na ito nga parang walang nangyari din ninagkanto iya si Senator Risa Ontiveros. Kati as of record sa lagbok, nagapakita ang kabanan nga inisya ang nag-out sa Senado mga nasays pasado sa gabi. Ikaduwa siya nga nag-out kay Senator Tolfo. Tiroro pang way sa kabalo. Amo ba na ining buot kabalo niya nga parang walang nangyari? Pamatian tabi ang kabilugan nga privilege speech ni Senador Risa Ontiveros. Nagambal sa balang nga wala sa mga tabok nga shooting incident sa Senate premises. Pamatian tabi, katropang John Ray.
1: Salamat po, Mr. President. Mr. President, I rise on a matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same August halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas, kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points. Patuloy pa rin ang investigasyon, Mr. President. At dapat lang. But still, this needs to be said. Kapag may nagpaputok ng baril, right here in the people's house, kapag naghasik ka ng takot sa mga empleyado, sa media, sa security personnel, at sa mga sibilyan, kapag may natroma dahil sa karahasan, umuuwing nanginginig at hindi mapakali sa sariling bahay, lampas na ito sa isu ng pamumulitika. Pambabastos na yan at pang-aabuso sa lahat-lahat ng ipinagkatiwala sa Senado bilang mga lingkod bayan. As we all know, democracy has always made room for disagreement. But, dear colleagues, hindi na ito political disagreement. Hindi na ito isu ng kampihan. What should trouble us is the manner by which this agreement is being settled, which reflects a broader national discourse that has become more coarse and unforgiving. When aggression is normalized and humiliation is treated as political currency, we cannot have a culture that proudly treats fellow Filipinos as enemies to be defeated, all in the name of clout. Yung mga pagbabanta, pambibintang, pananakit ng damdamin, hindi yan ang dapat ginagawang sukatan ng tapang. Kahit magkakatunggali sa politika, hindi tayo dapat ganyan sa isa't isa, lalo na dito sa Senado. Hindi ito tahanan ng ganyang kababang uri ng politika. Ngayon, higit sa kailanman, dapat manaig ang ating pagka-Pilipino. I refuse to believe na tayo mga Pilipino ay mga bulag na sumusunod sa sino mang politiko. I refuse to believe na wala nang natitirang malasakit, hiya o pagmamahal sa bayan. Kasi ang mga krisis, ang mga sakuna, hindi yan nagtatanong kung sinong kakampi mo sa politika. Lahat tayo tinatamaan At lahat tayo may responsibilidad. At tayo mismo, dito sa Senado, kaya nating magkasundo. In fact, all of the laws I myself have championed could not have passed without the support of those from across the political aisle. And I refuse to believe that this institution that has crafted laws for the most marginalized, that has conducted crucial investigations, that have moved the needle at various political junctures, is beyond repair or redemption. Let us remember, Mr. President, that we have a bicameral legislature with a Senate elected at large, precisely to have a body that can rise above parochial concerns and craft a vision for the entire nation. At kaya kong sabihin ng buong puso that this Senate has, at its best, shown that disagreement does not destroy our common duty. We have passed laws across party lines. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. And this is what our country needs from us now. For the Senate, in this difficult hour, to reflect the best of our people. May we prove worthy of the trust that our people have placed in us. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat, Mr. President. Before...
0: Nabatihan mga kabanan ang kabilugan sining statement sa privilege speech ni Senator Risa Hontiveros. Isa lang ba na katinagagin ang balya nga parang walang nangyari? Pero balikan na karon kay pamati taman. Nagtindog na yon si Senator Pia Cayetano. Kinagilibion siya tapos gin comfort siya ni Senator Loren Legarda. Ari ba kabanan ang paglibion ni Senator Pia Cayetano.
2: Make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin dito na tumatagbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President.
1: As I said earlier, I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. It's evident that the violence that breached our halls has profoundly affected all of us. And I don't doubt, Mr.
0: Senator,
1: President, the leadership's Risa. Personal distress over what transpired. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
3: Thank you. you for
1: our
3: that.
1: Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Salamat po ng marami.
0: Nabatihan makabanan si Senator Pia Cayetano kag ang pag-explain man ni Senator Rizal Ontiveros. Kaya man ang ginkuha lang sa 3 minutes almost 3 minutes ng pre-minute speech ni Senator Rizal Ontiveros ni Senator Pia Cayetano ang parang walang nangyari. Tikon amo lang na ang imo sini nga libot-liboton parang na walang nangyari. Dapat yun ang sinang nagabalkat, ding timo yahaw, di ba? Wala sa mga tabo ng mga tungon daw na mailihi na kami din sa sunod sa ang amon na pisina. Sa paglilok pa na, almost 40 ka mga lupok na batian to. Now, parang wala nangyari. Ano sa atong nga tagpramati, anong buot habalo ninyo sa privilege speech ni Senator Rizal Ontiveros? Ako iya personal, ako iya sa akong personal opinion na muniay. Ang buhot na balon makabanan ni Senador Rizal Ontiveros, almost 1 week, ganatabo ini ang shooting incident sa Senate building, parang walang nangyari. Nabatihan nyo naman to nga may power sila sa pag-investigar nga ang wala sang may isa sa ilang makabanan nga nagtindog. Kanag pasar sa resolusyon. Calling for investigation and aid of legislation. Kay may power sa may poder ka mo nga mag-investigar. 1 week nang nakaligad. Sang matabo, ini makabanan, wala ka mo sang may ginhimo. Parang wala nangyari. Wala sang may isa sa inyong nagtindog na nga, Your Honor, I will pass a resolution, I will sponsor a resolution calling for investigation and aid of legislation. Ba't yan naman itong ngambal ni Senator Rizal Ontiveros? Wala kita ay nag-apin kay Ontiveros. But parang wala nangyari. Now, nga ang wala ini makabanan malabutan ining bagay kati isaman ni ka bagay ka dapat investigaran sang aton mga senador. Diba si kon sakon niya personal ha? Madamo dire sang madalasa ng mga isyo kung mag-investigar sa mga kabinan. Number one, ang pag biya ni Senador Bato de Rosa sa Senado, gaging buligan kuno ni Senador Robin Padilla. Di, imagine kag mapati bala ka mo kung mag-conduct sa investigasyon ang aton ng mga senador. Mapokus lang sila ihan sa warning shot sang usa personnel kag ang NBI. Mapati ka mayhan nga hindi madala ini ang parte sa pag-investigar sa pagbiya ni Senador Bato de Rosa sa Senado kag ang pag bulig sa iya ni Senador Robin Padilla. Para walang nangyari. Amo nang bota balon ni Senador Rizal Ontiveros. Diya may poder sila sa pag-investigar sa rekiti. Amo nang bali ni Senador Senador Ontiveros. For the first time sa istorya makabanan sang Senado, isa sa mga August body, August hall sang Pilipinas nga may linukpanay na tabo. Di, wala kamo sa magin pasar a bidang resolusyon ang mag-investigar. In aid of legislation, parang nga, di, malanta naman ko ang aton yung mga legislators nga kung ano man dahil mag-output sa ilang investigation, di, manang himuan lang nang sa, manang himuan lang sa lagi. Parang walang nangyari. Di, amo ganito ang kabilugan, mga kabilan, nga mga speech ni Senador Ontiveros. Parang na walang nangyari, kahit may isa sa ila, wala sang may nagpasar sa resolusyon, agad mag-conduct mga kabanan sang isa ka investigation in aid of legislation, mga katropa. Headshot. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:11 na. So, muna ito naman kami na ginambal sa inyo. Nang kalimbawa, sinay na pariyo ba na sang naga-sight ikaw sang, sa teleskopyo? Nga nakita mo nang amo tong pispis nga nagapatong sa kuryente. Wala mo nakita ang ibande kiti ang focus ang sang lens mo lang tong isa ka bilang pispis nga gina-sight mo agad nga tirohon sang dibungba ako iskapita. Amo nang gina, tiga pa mapati ka may handa makabedan nga kon mabuksan abis ang Senado ang investigasyon. Sa nabalta ng kabinan, hindi ayhan ini madalasa ang parte sa isyo sa pagbiya ni Senador Bato de la Rosa sa Senate Building sa Senado nga ginbuligan kuno ni Senador Ruben Padilla. Ako'y kapati kong madalasa na. Amo na siguro nga hasta subong, isa na kasi manang nakaligad, parang walang nangyaring investigasyon. Pero ang parte sa natabo, may natabo. Galing kati ang gindakop lang iya, gin-capture lang iya nga tinaga ni Senador Pia Cayetano, parang walang nangyari. Kaya matian mong iya nga statement siya, parang walang nangyari siya nga, diwalang siya ka pertahan ang antad ko siya sa paglinok pa na ito, parang walang nangyari. Nakuan lang na misinterpretar lang goro ni Senador Pia Cayetano ang parang walang nangyari. Kaya kung mo kung taning ikaw ang mas nakulbaan, mas namin pagkintaning kung ikaw ang pasal sa resolusyon calling for aid, investigation and aid of legislation, di ba? Kita yung subong napagbawa sa investigasyon ang sang video ang PNP. Parte to sa mga nakapture ng sang CCTV sa Senate Building, ti mahambalo karon si retired Police Major Aplasca, ang head sang USAA. Yatikin splice nila na. Kati, siyempre, ang iyong pagkintindi nga, bias sa mga kabinan ang investigasyon sang PNP kag DILG gapaborto sa NBI. Pero kung may investigasyon mga kabinan ang Senado sa Adre, at least siguro makaplastar man niya si Osaa kag si retired Police Major General Aplasca. Amo ni ay, amo ning matuodo, ari amo nga video. Kati mo naman siya kanigid ng balkon sa diin nga porusyon tong gin-splice. Nagambala siya, gin-splice na. Gin-splice silang niya na ang video ang ipakita sa media. Nga ipresentar sa DILG, kaka ang Department of Justice. Pero kung tani ko nag-investigar siya ang Senado, at least siguro basi kung mabinag-binag sang investigating committee or body sa Senado kun ano gid ba lang natabo, di ba na ginako naman na ni Aplasca nga siya nagpanupok sa warning shot. Nagbalos lang ang NBI kasi agad nga matawag buntok nung ilang atensyon sa iyang mga kaopdanan. Di parang walang nangyari. Pamangkot bakit siya itong gantan makabilan sa ato sila nga mga tagpalamati kun nga ah. Kaya daw kita mismo nagpamangkot eh. Bakit? Bakit parang walang nangyari? Kag amo ni subong makabalan ang ginapamangkot man. Kung bisan diin ka magkanto subong sa mga lugar nga interesado sa mga isyo, ay tuod no? Nga wala sang investigasyon na. Anong tabo? Isakto ba itong ginanghambal sang isa to nga po natin sa kapihan? Sige, malokin niya board, sari ay. Kung ang pisa, nakaroon sa Senado, sa niya investigasyon na, nagkapati ka pala sa niya nga mapokus na sa linok panay? Kag hindi ina magdiritso dito sa investigasyon kung paano nagwa kaginbuligan ni Senador Ruben Padilla, si Senador Bato de Rosa. Sa patpatong isa, siya tinilaban naman eh. Ang oras din magkabinan sa XFM Radio Patrol ni Ilo, alas 8:16 magkabinan, Ligyapon sa ating pumagalagad sa Headshot. May gabi dira kay Jerry Boy Climino Adorno, no? Dira sa may, kay Jerry Boy, dira sa bingkahan sa Haniway, Ilo-Ilo, mga katropa. Kadira man kay Paring Sam Lapides, sa Lapides family dira sa Barangay Baye, sa Mambusaw, Kapmati Subong, Silisa. Dira magkabinan sa XFM Radio Patrol, Ilo-Ilo. Pagbalik ka ito magkabinan, ato istoryahaning parte sa Kwanay. Dire sa probinsya naman sa Iloilo, kay man daw umpisan ni karon sa mga grandstanding dan sanding ni. Eh. Lapit lang ka ba eleksyon eh? Mga programa sang executive kisa ayawan tag isa ka oras dito nga mga debatehay mo. Libot ka mga pamangkot. Agi to mo dato makabanan ang ginrequest ni Governor Arturo Defensor Jr. nga amended abi sa kontrata sang Ayala. Kami ning Panay Medical Ventures. Isa inyong kabinang company under sa Ayala, ganag-arkila sa mga district hospital sang space, sang espasyo na. Agod, patindugan sang dialysis center sa tanan ng mga district hospital para nga ang mga taga-probinsya hindi naman kanto diri sa sudad sa Iloilo agod nga mag-tulog para maghulat pagkaaga nga sila ang magpa-dialysis. Sigali ang mga kumagali, ang mga taga-probinsya gali nga nagpa-dialysis din magkabanan sa sudad. Ahay, dito sila gatulog to sa sports komplekso para nga makauna pila sa dialysis center din sa sudad sa Iloilo. Ahay, di may maning programa o gali kati ang lugar para magkabanan agin arkilahan sa Ayala sa mga district hospital na kulang abi tag 5 ka square meter, tag 7 ka square meter, at gamay-gamay. Ha? Nga pag di lang tayo may istoryahan, balang ati, okay na. Tapos naglibot-libot, makabanan sa pamangkot, hasta ng lamutan, makabanan alas 5:30. Makakon mo na alas 4:30 nga pamangkotanay. Ang mulang gina, libot-libot ng pamangkot. Ano man ang para tanik nga mapadasig ning pani ang proyekto ng inikati ang mga taga-probinsya man sini ang pamilya man yun da sa mga makabenepisyo sini kagamay ng mga bagay makabenan nga dapat kung tanik nga maprobahan bila bala in a minute or at 3 minute at 5 minute nga diskusyon ay sus Maria Gusep naglabot pasang isa ka oras sobra pa. Inam ka ba rin pabati natin sa inyo kung natabo sa siring request ni Governor Arturo Defensor Jr. sa sangurian sang sisyon kahapon nga adlaw. Ang oras diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Headshot, alas 8:10 na mga katropa.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sample Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Sample Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Sandown Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Handong mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: XFM.
9: Katropa mo!
8: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: ang ginhimo. But the first one is partnership, not with this land and ano, and building. So, bali counter ang solicited proposal ang in-dimension mo. Am I right?
1: Yes. Ang there are two modes under the PPP law.
2: Solicited. Okay. So, maring deliberation, abe, mangkatrop, dugay na ning solicited, kagang solicited proposal ka ini. Actually, naprobahan na ganin nila, magani nga, kay ang ginhimo magkabalan sang, ayala, ang primero tani, joint venture. O ganito yung balsang PPP members sa probinsya capital, hindi makaya na sa probinsya. Nga mag-joint venture, te, tawo mo na, madugang katawo. Iyasang ayala ang mga gamit, ang tawo iyak probinsya. Te, mapagba iyasang parta ang probinsya, mga musina. Titop tum sulay mga kabayan nga na establishar malis na lang sila sa sang porsyon sang flooring David sa building sang district hospital. Tibal ni Attorney Bitirasyon, tibal na wala na iya sala kitaya, wala na sala iya ang DOH, wala sala na iya provincial government. Kay ang ayala sina iya, amo ang naghambal ng manarkilahan namon. At ito nang balik-balik, tob-tob na butan makabalan, sobre sa kauras. Tinag-atindog lang si Vice Governor Lee Andy Boke. Kang nag-ayo siya sa mga membro sa Sangunang Panlalawigan, yung damay siya nga bagay mo, 5 square meter ang napangayo, abe ni Gobernador, kaya mo nang ginapangayo, abe sang Ayala para makasanto sa requirements nga ginahambal sang Department of Health, kati ang imo di siya nga area is 170 mo ana siya nga 230 for example. Tinag nagsulat ya nga yala sa provincial government. Tida approve sa committee gamay-gamay nga mga bagay nga maprobahan a minute or 5 minute at 10 minute na lapot pa sa kauras. Ari ang pagtindog ni Vice Governor Lee Andy Boke. Katob-tob sa uli na aprobahan ng mga kabanan, yun ay mos ang committee report ni Board Member Jason Gonzalez. Ari si Board, si Vice Governor Lee Andy Boke.
3: I'd like to thank the comprehensive committee report by our chairperson of the Committee on Economic Affairs and Investment. This is far from his expertise, being a hospital matter. And second of all, I'd like to thank as well the contributions of the Honorable Gentleman from the 5th District, the only doctor in our Sangguniang Panlalawigan. So his insights is quite useful for the deliberation of the important legislative measures here in the Sangguniang Panlalawigan. Now, as the chairperson of the Committee on Health and Sanitation, as a former mayor as well, I'd like to offer 3 points regarding this matter. Number one, leasing is a partnership. If a proposal is unsolicited, does that mean that it is not beneficial to the province? As previously stated by a provincial legal officer, this matter was deliberated in the 14th Sangguniang Panlalawigan, where a proposal weighing the difference between us unsolicited, between a joint venture and a leasing were discussed. So, saying a leasing is not beneficial to the province is inaccurate, since leasing is also a partnership. Number two, yes, we might be able to earn more with a joint venture rather than a leasing, but my question to the good gentleman to the 5th District is, yes, we have forgotten some earnings from a joint venture versus a leasing, but my question is this, do we have enough fiscal space to invest on a joint venture? Because you need to money to earn money. If we put up dialysis centers in the 12 district hospitals and one provincial hospital, does the province of Iligo have enough fiscal space to invest in hemodialysis center? Yes, we will earn more, but can we afford it now? We have to balance out the fiscal benefits with our social responsibility to the welfare of our people. Our people need hemodialysis in their localities now, but can we afford it? Currently, the province of Iligo has already increased its budget allocation for our hospitals. In fact, our governor is saying that almost a third of our general fund for the year 2026 will go to the hospitals. That is just for the basic improvements, normal MOE, despite we have hospitals na LEE na. So, if you just think about in general terms, do we have a fiscal space for a budget, for a program with this leasing of amounting to 200 to 300 million? That is something that we have to take this MOA into consideration, the context. Do we have enough 300 million fiscal space to allot just for hemodialysis when the province is already spending more than 1 billion for our hospitals already? We have to balance it out. Kaya kung tanali buo na sa hospital, miskan gusto ko bilang the chairperson ng health and sanitation, mabutang man sa alang-alang ang ibang mga programa kompleto sa probinsya ng Iloilo. In fact, this year, biskan mo damo patakinandan, kag may kwarta kita ng ginbutang si Gov para sa atong hospital, kulang pa. That is why ang atong na provincial health office, kag ang atong na HMO, are working double time pagit para nga malami ang implementation sa atong na health system resilience program. Another funding source sa atong na provincia amounting to 1 billion from DOH and World Bank. Kung sa diin, ang Gimbal Hospital will be receiving 80 million para matransform to level 2. Ang Sara District Hospital matransform to level 2. Normal operation na sa hospital, wala pa na ang hemodialysis center. And then ang IPH tapos possibly matransform to level 3. So my point number 3 is this. Other than the joint a partnership na leasing is okay, the beneficial. Number 2, ang fiscal space. Number 3, as a municipal mayor, na-experience ko get first-hand man kung ano ka-upi ang DOH, especially sa licensing sa atong mga super health centers, primary care facilities. Saan dito obra ang primary care facilities ang Banwas ng Aninaw? Umpisa pa lang, biskan mo ay pa ako sa fund source. Inbutan ko gin sila misa, ara ang DPWH, ara ang akon MHO, ara ang DOH. Ara gin ang DOH, kaya ang bako, na-foresee ako damo ni delay sa mga licensing nyo, sa mga istoryahanay nyo, abi from the get, o istoryahanay kita. Pero biskan ara na sa lamis ang DOH, DPWH, pati ang amon MHO, kagtanan naman nalihok, ginapalisin siya sa DOH, DOH ba kung kaisa, may alagi ako may malipatan, may kulang sa gihapon ng malipatan, so palawigon mo gid ang inyong pasensya. Kasi kayo ako sa gamay ng kay ganaan sa akong magkaupon sa sanguni ang palawigan, let's give a little leeway for this project, for this PPP, because this is the first healthcare PPP in the entire country. Yes, ang Panay Medical Ventures has the experience. Dako ni siya ng kumpanya because a subsidiary of Ayala. So they have the resources. But understand, we are going to uncharted territory. Kita ang unagid ng probinsya na ma-under sa PPP ng healthcare. So ang hambal sa atang provincial legal officer, gamay man lang ang addendum. Ang changes lang sa sizes. Kaya nag-lay na naman or wala na yung recommended sa DOH para sa licensing nanda. So, tagataman gamay na ligwa. Kaya nga, this is the first healthcare PPP. And as I said, gamay wala ang spaces. But nevertheless, valid gid ang pagtindog sa atong nakaupon halin sa Barotac Viejo na bantayan kagit. Because being the first healthcare PPP in the entire country, our actions, our legislative measures must be above par. We will set the example. Ang wala na, atagata lang sa gamay ni Ligwang. I'm expecting a ribas in Lugang naman yung addendum. Basta ang addendum na ginapangayot nila, reasonably, kaya hindi mabutang sa alang-alang ang atong probinsya. So, Tardin Deles, ang aring na numbers, kaya huwag man sa may mag-uba, huwag man sa may mapektuhan ng regular na operations sa atong hospital, di ba?
4: That is correct, Mr. Presiding Officer.
3: So I urge our fellow members from the Sabuniang Panlalawigan to approve this resolution of as of the governor asking to grant authority to enter into to approve the second addendum for this first ever healthcare PPP in the entire country. Thank you.
4: Thank you very much.
2: Nabatian makabanan si Vice Governor Lee Andiboke. Wala ka mo kaluoy sa mga taga-probinsya nga nagahulat sang ilas kidyol mapadalisis ni Ciudad. Ato sa kuno? Ara sa sports complex, bisan ang tawo nyo na, dira na sila subong nga gabi nga tulog hasta pag-aga nga maka makapaskidyol sa delisis ni Ciudad Cirilo, hindi na palihog pagpolitikahe pa. Para madasig ang pagpa-obra sa ning delisis center, kay ining delisis center makabanan, iya ini sa kayala. Pero ang magpa-delisis nila, silder ina sang PhilHealth. Tila yan sa probinsya, mo lang yan ang pagparkila sa ila yung nga space. Wala man siya sa perdihon na yung magkalaguba ng operasyon sa ospital. So, panayog lang. Panumdumanyo ang inyong mga constituents ng gatulog na sa sports complex. Kaya imbes kaya tulog, ila na makabinan sa hotel para nga magtawahay man ila pamatagan samtang kahulat niya sa ila silang papadelises igasto na na sa ilang pagkaon kag ila sila nga mga gaupod sa ila ang magpadelises. So kabay pa, hindi na pareho pagpolitika eh. Hindi na kamuda mag-grandstanding. Doon tamarang ka mo iya nga mag-deliberate sa mga request ni Gobernador Arturo Defensor Jr. Kagamay nga bagay, di pa bay ka mos ba nga eh. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol ng Ilo, alas 8.55 na makabinan. Wala kita sa panahon din sa atin pumalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Standby ni makabinan sa masunod ng programa ang Phone Palo pod kay Troy Tisoy kagkay Dolphy Langka. Para sa XFM 90.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Borns Tibor Morales. XFM News!
5: XFM
6: Mga katropa! Exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gin ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami kid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar balance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus Herbal Oil. Garantisado
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
7: mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
13: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santone at XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Makalage na ko!
17: XFM! Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa! Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad daw mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Kasi hazel o nasa sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isa ka pala nung kapako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong ina-atake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santhon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 19 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Ga? Ano ga?
3: Python ta ka ga?
2: Sa prisuhan lang ga.
3: Nagay ka na lang lahog. Kaya ano mga taga inyo JP, mga taga Negros Press Club, mga taga KBP.
2: Correct.
3: Iga pamati bala sa imo.
2: Correct. Kaya.
3: Ga, Python ta ka ga.
2: Ano, Python yung manog?
3: Amo na bala kung kaisa, kung hindi ka komedyante, ang paglango-lango bala, ibutang nyo sa insyakto nga platform.
2: Correct.
3: Kaya tungod nga, hindi tanan ang maintindihan ang inyo pag...
2: pag-joke.
3: Pag-joke, pag-punch sang kladlawan. Ilabi na gid kun na... ang format sa imong program, hindi pa kadlaw.
2: Correct.
3: Pero lain naman na yung istorya sa nag-viral subong tungod kay madalom ina yung nga sugilanon, kaga-issue, natuhoy sa mga kababainhan. Dapat ang mga kababainhan, respetuhon.
2: Correct.
3: Kag ang mga kaagian,
2: pa?
3: Palalakihon.
2: Sabi ko, wala ba ko pangon?
3: Si Troy tahimik lang. si Troy tahimik lang. Habang nagbabasa, tawang-tawa.
2: Ang ako lang gidya masiling.
3: Oh.
2: Ingleson ko lang ha.
3: Sige,
2: para
3: be. Basta tsakto na.
2: Oo, para bisan paano hindi ko yayapag ano niya sang KVP.
3: Hindi ka man Japan member. Okay lang sa Ilonggo.
2: Does he have the audacity to insinuate such diabolical insult?
3: Bo, grabe mo yung pagmemorias na sa diba? Imong mga lingway ba?
2: Nipulot ko na laki din na Bonivia.
3: Gin, ano mo naman naguray? Gin, Gemini, ano, AI.
2: Nipulot ko gani kay din na Bonivia.
3: Sa amo na nga sitwasyon, damo paginaang magululuwa. Ilabinagid ang mga kababainhan na ginpaagyan. Most especially ang mga naggululuwa na nga kilala ko, ambot lang.
2: Malang gani, kanit agi ko. Kahit kung babae ko, basi kung paagyan, yaman ko bala.
3: Welcome na sa programa nga Phone Pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy Langka.
3: Guwapo na, Piter pa!
2: Bighala na, ripa ko ga.
3: Magapalaya kita until 12 midnight kag mabatian na kita sa tanang XFM radio station sa bilog nga Negros kag Panay Island. Naka-tune in na ang mga taga Bacolod. Amo ni dapat nga mga tawag sinigani nga mga FM kag news station ang inyo dapat pag subaybayan kay tungod mga intelihente kag marespeto sa tag sa katawo, babae ka man, agi o kun lalaki, except sa upod ko.
2: Panguna, payabigala na kuya.
3: Mabatihan kita sa Bacolod, XFM 103.9. Upod ta, si Katropang...
2: Judy Ray.
3: Great!
2: Thank you, thank you.
3: Nahulaan sa animal. May swerte nga dalang tinidor.
2: Korea to yaw.
3: Pero karon dugay-dugay madagdag ng tinidor kung matusok sa tiyan mo. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan. 106.1 upod ta si Katropang
2: Winston
3: Rudel.
2: Okay pa mo lang. Abi Rudel ko pa lang ga mo ko. Mapabalo-balo ka.
3: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
2: Bibi Ron.
3: Correct!
2: Thank you, my financer.
3: Nag-message sa akon, Sir Troy, na. Sa diin ko pwede maka-file sa leave.
2: Nga. Ba? Bakit?
3: Sa akong sa yung lisensya. Kay shooting boy kaya yung lisensya.
2: Yeah. Mano ka main sa Santa Cruzan.
3: So sagay mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 Analog Channel 13 IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay Ibi Magalona Victorias Manaplaka di Sagay Kagiskalante sa Iloilo. Mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upod ta si Katropa
2: Alex
3: Jan Ray.
2: Oh
3: yes,
2: nag-change ka mo schedule
3: maybe. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5. Upunta si katropang
2: Neil
3: Shamin.
2: Uy! You're back!
3: Sakto ka na kagabi. Nalipat ka
2: lang. Kagabi si Neil pa man to.
3: Hindi ah, si Shamin na to kagabi.
2: Hindi.
3: Nangambal ko gani nga. Ari, madaog na ginisa kay si Shamin. Diyan pa nag-duty.
2: Lain sila yung
3: nalipat kaya. Balo ka naging nga, malam ka na. Ma-argue ka pa, ha? Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
2: Noel
3: Neil.
2: Okay.
3: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
2: Neil na ginaiya
3: Kuya J.
2: Okay,
3: kompleto na ang mga XFM radio station ni Boss Rimilito. Uy, gani magsinadya kita sa alas 12 sa tungang gabi. Diriya, good vibes lang kita. Kaya tutuod nga kalingawan ang amon igadulong sa inyo kung hindi kami ma-embern na sa amon color.
2: Yes, kasi siyempre may halo comedy ni ang amon niya ang show.
3: Correct. So sa mga gusto magpasakop sa phone pal nga programa, may paitanay dire. Dial nyo lang XFM call and text line.
2: Ano? Ano? Wala. Base ko na ko naman ang maprito karon. 0912-0076-793
3: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal sa XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: XFM. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: May nag-message diyo. Atong gimpost ko ba lang ang picture? Ambal ko, paitanyo upod ko, guys. Nag-reply si Manong Angelito Montesino Leonos. Habalya, mayang gabi, Troy. Idol on lang di sa Balikaw-kaw kaban kalan kay ipatigayon ko na siya sa akon, Migo.
1: Dayon.
2: Tapos may ari man din nag-message si Eggs Labaho Suelto. Troy, kagwapa man sa imo, misis, no?
1: Talaga lang, oh. Panaginip ko lang yun.
2: Ano tagal sa buong adlaw gani?
1: Today is May 20, uh-oh, 20 and 26, Wednesday.
2: Ah, abi ko kung Martes, kaya may mga, ano, may mga taglugar nga nag-message eh. Mayang gabi na sa mga taga-barangay BF Gustilo sa Cadiz. Salamat gid sa pagpamati. Dugay-dugay, malive ko sa TikTok ha. Wala ko ma-prepare, abi mo. So, ang phone pal nga programa, ginadulong sa inyo sang...

0: Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa mga gusto magwapa kagwapo, makakapi ka na healthy ka pa. Inom gid ikaw sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag ara man ang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyong immune system pinaagi sa pagtumal sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Yes,
0: pwede na ka makatawag. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Tanan nyo nga mga pamangkot, amon pagasabton, depende na sa paghangop nyo. Ina, kung may ara ka mo paghalangpan.
1: Mugit.
0: Kagkabalo kami nga ang tanan nakapanyapon na. So, enjoy. Kag, tani, hindi na kamugutumon bago mag-alas 12. Kay patimaan na ina, nga patay gutom ka.
1: Hindi na magutumon na sa rakak pa lang.
0: Muna ganyan pa, baka lang wadang tinapay. Okay, kaunon ko yun ang karoon niya magpuli ko. Kaya nagutom ko kuya pagkatapos. Kulbaan ako, hala, basi, diabetic na ko.
1: Basi?
0: Oo, pero hindi gali. Kay naano ko, namutikan ko. Mm-hmm. Dasigid man ikaw galigutumon kung dugay-dugay ka lang hambal kag kadlaw.
1: Ay, correct eh.
0: Oo, pero ikaw guro daw confirm.
1: Nga, bitokon.
0: Hindi bitokon ah.
1: Ano magali?
0: Busisawon.
1: Pero ano na siya?
0: Hindi ko malapat siya ng kamera bala para makita nyo maagi naman sa din kayo magwa na sa manghihina sa.
1: Yeah. Atulig na ako, kuya nga sinyalis na nasasang may diabetes. Ka.
0: Hindi ah.
1: Ano man gali? Baka tigulang eh.
0: Hindi ah.
1: Ano man gali?
0: Prostate.
1: Ha?
0: Prostate.
1: Prostate yung prostitute.
0: Nalatulat. Nalatulat yung sugbunan mo, chot. Prostate.
1: Ano gali? Prostate. Hindi ba prostate? Prostate.
0: Okay. Maabot mo hindi ang mga joke ko yan. No nga, aman.
1: Di mo.
0: No nga, mabasa mo akong pinsaraw.
1: Can I read your mind?
0: Sige, biko, no, basabi ko no subong ang pinsar ko.
1: Siyempre, ang imo nga, ano, pagkatapos kanya karon majog-jog ko ah.
0: Ay, hindi kuya.
1: Nga man?
0: Ha?
1: Nga, hindi man?
0: Nakapoy na ko.
1: Ba? Magtumar ka sa turbo eh.
0: Harabi sa tunga si Nikay.
1: Nikay, pay God.
0: hindi magtulog ka siya lang. Nakapoy na kuha-kwat kay kata ko na siya. Dugitog na na hindi kay kami na matupad. O, itasiga nyo na ta. Ah. Tawag na ka mo. Ah. Kung sa diin pa na ikaroon makadto. Amon nga. Nistorya. Daw amat-amat nyo na kung ang ginabisto. Ah. Dahil lang, check tanay. Ito nga mga...
1: Amon eh, makalawag-lawag kami sa ang amon sini. Kay ti comedy, ganyang amon show.
0: Mayang gabi kay Carmine Sonier Labor. Nagalantaw sa live mo diri sa... Ah, hindi. Galantaw sa live mo. Kaginag-greet ko lang family Sonier. Kag labor or labor family. Kag Ayan Fernandez mayang gabi. Wala ka na to gali, Troy.
1: Wala na.
0: Wala na, kadugay na, ayan ah. Tabi ko ato ka pa to, ginahulat ka permi mong. Tidiri ka na subong pamati, kay Arin ako din.
1: Eh.
0: Kag si Bonbon Acosta, watching live XFM Bacolod from Bago City.
1: Oh, sukit na na.
0: Ah, sukit na ni. Helen Canero, good evening. Troy and Dolphy, mayong gabi. Sweet Dalen, hi. Bow! Ari gali, may sugit ko sa imo.
1: Ano?
0: Wala mo pa na makita si Nanay Rose?
1: Wala pa.
0: Wala ka gwapa bala sa iya. Message.
1: Ang taga-antike?
0: Oo, si Nanay Rose.
1: Tuod.
0: Padalaan niya ko picture. May tabon galing yan na wong.
1: Sabi ko, anay ko. Picture ni...
0: Hindi, seryoso. Nagpadala sa picture. Kita ko na si, ano, si Nanay Rose. Kaga, ahay, nakambalgin man ako nga, pwede kit ka mga duha. Te, mapuli ka na sa antike.
1: Ha? Padali ko na, naisang ano, as in, dinagaan mo, ha?
0: Wala pa gani ka daog. Gali lang gina kayo.
1: Kasi nga si Mana, madaog ka na gina.
0: Sino? Nanay Rose?
1: Oo, eh.
0: Oo. Paano mo nasabi? Ikaw makuot?
1: Basta lang, ha?
0: Sabi ko ikaw makuot.
1: Makuot sang?
0: Sang ano, eh? Isang interest?
1: Oo, oh, sabi ko lang isang gamhanan niya nga.
0: Dali lang yun. Nag-message sa disakon. Karoon na lang mag-off the air. Kaya nag-humble to siya nga. Troy, sinanay mo ni Rose. Then may picture naka-attach.
1: Wow.
0: Pero wala ko lang maklaruhan. Kung tigulang naging man ato o kung ano, marauton.
1: Basi kung si Rabia Mateo lang i-picture.
0: Basi. Oh, pero karon ipakita ko sa iyo mo kay nagpadala siya. Tawag na ka mo guys 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag sa 0912-007-6793.
0: Ang imoda live, wala may nagalantaw sa imoda.
1: So, miyara eh.
0: Kaya wala mo ginag-greetaw.
1: Gambal pa man ka.
0: Masige, greet na.
1: Hello and good evening sa kay...
0: Hindi magontata.
1: Oo, kay G. Alacapa.
0: Parinti mo manay mo ginag-greet.
1: Ng sa Antique ni Silaya, si Jing Pardilio. And of course, hello and good evening sa kay Ma'am Inday Dimihilio and kay Ma'am Jurita. Good evening.
0: Nakakilala na sila sa iyo mo ba si Indi?
1: Oo, eh.
0: Hambal mo, wala ka na pa rin tisubong.
1: Ha?
0: Hambal mo itong leader.
1: Sa other side na yan.
0: Oo, oh, sa other side. May ara pa kali other side.
1: Oh, the other side.
0: Oh. Sa bagay, no? Kaysa subong bala, bis ka magpinamilya ka mo, wala, hindi man tanan-tanan, no? Kalabanan man, may mga problema gid sa tagsaka pamilya. Ilabi na gid kong mga pangasawa na may nagatapik na nga
1: nga iban.
0: So may ara kong kaisa nagainaway sa partihanay sa manggad, may nagainaway tungod kay nahisa sa imong nalabot, may nagainaway tungod kay kulang ang hatag. Kadamo sa mga sirkumstansya kung nga ang pinamilya sa subong panahon nagaiya-iya na. Siguro wala na sila nagapanimba.
1: Ambot lang ay han.
0: Ikaw ay han, ang pamangkot nagapanimba ka bala.
1: Oo eh.
0: Sige be, testingan ta. Sa akon sala.
1: Hindi ko yung mag-.
0: Dapat ka may color na sa tayo number one.
1: Kabalong ko yung tang.
0: Mayong gabi.
1: Hello? Caller?
0: Ay, dahil lang nautod. O, dahil liwat. Sige, be. Kay nautod ang caller. Panulay to guro, kay nautod ma.
1: Teka, ibugtok mo lang ang orasyon kay...
0: Tood man, importante man sige po na magpamanandong. Mag-give time, hindi ka obiskan. Kaisa ka beses... kung sino man Ginoo mo, kung ano man pagkilala mo sa Ginoo, importante may mga pagtulunan man nga ikaw mabatian matag Sabado abi, matag Domingo, basta kung sano ka lang free time, at least may kasanagan man balang imo nga imo nga soul.
1: Correct.
0: Spell soul.
1: S-O-L. Sino nga soul? Si Maria Sol?
0: Tignasin mo sa mata. S-O-L. Di ba tuod na? May mga may mga tawa ni gani. May, at least may gagiha man bala sa imo. Kahit kita nga tao, hindi man kita ya perfecto.
1: Correct. Ni ano pa na ang rehelyon mo?
0: Ano liwat?
1: Rehelyon.
0: Rehelyon?
1: Ni ano man gali?
0: Rebellion.
1: Isa lang na yapon ka Ginoo ang aton nga ginatuo.
0: Oo. Depende sa imo pagtuo kung sino ginakilala mo Ginoo. Most importantly is ang respeto sa tag tagsa-tagsa. Kag siyempre, amo na nga, amo na ginambal, hindi ka mo magkalipat, nga magpanimba man ka mo, kag magtuon sa mga maayong nga pinamatasan, para sa dalalayon, hindi ka mo malatnan sa mga malauay nga buluhaton.
1: Yes, Pastor.
0: Hey, para ano bala dol, may kasanag bala sa imong ikaw dolpo, ginambalan ta kinanglan mo na ginisubong.
1: Nga,
0: ila binagid nga ara ka na sa edad nga 60.
1: Te,
0: at least may ara ikaw sing sing alagyan kung madulom na ang imo pananawan. Matultulan mo na ang imo nga kaptan kung sa din ka maagi. Kag masundan mo ang sanag.
1: Amo na nga si Ringa kasanag sa likod sang galon.
0: Pero sige lang, kay sa imo nga pagpangabudlay, ang imo house and lot, ako ni check buwas kung bakante na.
1: Ay, salamat.
0: Kaya ang imo position sa buong caretaker.
1: Sabi ko, ano yung position ko? 69?
0: Kaya sa sininga ugada, gid, dilitagin mo balaan, gid. Kung kabalo ka magluto, kami ya, kabalo kami ya magtanom. Basi kung magluto, hindi ka naman kabalo.
1: Araw-araw.
0: Basi kung imo luto, laban naman sa lumay. Kaya imo lumay yun, si Angelo.
1: Wow! Perfect!
0: Ang gusto ko lutoon, perme, ang talong kag okra.
1: Ano klase luto?
0: Ah, either sugba o kung... adobo,
1: tortahon,
0: torta, na mo nang namit sa talong. Ang okra naman, sampaw lang sa rice cooker, okay na na.
1: Correct, iya.
0: Tapos may ara kasi na makakangkahang.
1: Correct.
0: Asa mapahamak imusungad sa kakahang.
1: Hindi man sa musin na.
0: Tuod man, may ara man time ka isa kung imubutangan sing siling na demonyo.
1: Te.
0: Te, hindi masamad sungad mo.
1: Wala ganyan samad nga naga umum lang ko.
0: Silain man na iya, hindi man iya kahang. Kahang na ako. Kedo lang to man na.
1: Medyo.
0: Line number two, good evening.
2: Hello.
0: Hi, good Mayang evening. Gabi. Welcome sa phone, pal. Pangalan?
2: Jeffrey.
0: Taga diin?
2: Taga Binalbagan.
0: Oy, hi Jeffrey. Kamusta ang mga taga Binalbagan?
2: Okay lang to.
0: Pila na edad mo?
2: 32.
0: 42. Uy. Balubuhi, balupatay?
2: Balubuhi.
0: Balubuhi. Pila bilog kabataan?
2: Isa.
0: Ano tayo? Balubuhi, balubungi?
2: Isa.
0: Buhi, okay. Isa bilog bata. Di naman ang bata, ara sa imo kung ato sa iya.
2: Ato sa nanay.
0: Ato sa nanay. Pero hindi to imo bata.
2: Ato, hindi ko eh.
0: Hindi. Oo, bata sa imo asawa, hindi imo.
1: Sigurado ka nga imo to.
0: No man. Nga nga naka-join sa, nga naka-join sa phone pal, nahidlaw na.
2: Pisneta.
0: Ah, nahidlaw na magpapisuit ko no, Dol.
1: Ate, ano?
0: May water gun kami, de. Basi gusto mo.
1: Gani.
0: Pila ka nakatuig single? Liwat?
2: Lima na?
0: Ba? Te, hindi mo pagpadayuno na sa 10 years?
2: Lima na katuig.
0: Lima na katuig. Basi masako, basi masako ikaw sa imong trabaho. Mm-hmm. Ano work mo?
2: Ya, kerja papa.
0: Ate, nalipat ka na mangita sing uyab gay base kung madugangan pas mo mo kung makanubya kapag id.
1: Dapat
2: manog na may mo join pas. Kay siya punta.
0: Ti basi sugid ka man lang una kagong ara na hindi ka makabalo mo diskarte. Palaryos man ka mga lalaki ng mga color na mundi.
2: Para, pero na, diskarte pa, pero kung ay, lag-lag number na kami.
0: Ah. Titisingan da, Dolph?
1: Nga.
0: Ikaw babae, di, kunyari, ikaw diskarte yan niya. O, ikaw kung diskarte kay Dolphy, kunyari, si Dolphy, yung mong babae, maano ta, matisting ta, kung kabalugin man ikaw mag-diskarte.
1: O, sige na.
0: Maano ka, ma-join ka?
2: Na, bato ka din ka.
0: Oh, tisting, sige, tisting, ha, si Dolphy, yung babae, ha. Okay, ready? Lights, camera, action.
2: Hello,
1: Mija. Oh, ano tani?
2: Sino din ngalan mo, Mija, ma?
1: Si Bridget.
2: Sa ngalan ng media, sa ngalan mo kalangdaan niya, hulog ka ng langit.
1: Hoy, Bridget kun English, kun Ilonggo, Brigitte.
2: Sa kanamit ng pangalan ng media ba?
1: Oo, imuyaw. Ha?
2: Jeffrey.
1: Oh, Jeffrey. Baka namin magalit si Imo nga ngalan, no? Ti, no. Ano tani ang malagad ko si Imo, Jeffrey?
0: Namin siya ngalan, pero kalaw ay isang nagadala sa ngalan.
1: Bati ko, nahidlaw-hidlaw ka nagid.
2: Nahidlaw-hidlaw ko niya.
1: Ti, ano pa kinaulat mo? Ulat ni Tao, subong sa papagdamon mo.
2: Tama, no?
1: Ati, ha? Masarangan mo pa? Gapi sweet pa na?
2: Ay, gapi sweet pa na.
1: O ti, ano pa ginaulat mo? Masulod na ta, ha? Lakat ta? O, lakati, lakati, lakati. Na, oo, ah.
0: Ka-alpombre kay ano? Alpombre si Bridget?
1: Ah,
0: kadasigun?
1: Padugayan mo pa na nga. Gusto yun na nga daan mapapi sweet. Ti, sige na.
2: Oo, oh, mapisigun na ka ng lesson ko.
1: Oo, ah.
0: Basi di... dapaw na tanan magwa.
1: Ano pa ginaulat? Mauba na ta. Ara na, naluslos mo na.
0: Ay, wala na paltak.
1: Piste! Ano na? Daw, wala mo nagkakalo. Nagkakalo na? Ano?
0: Wala daw, hindi ka sampot. Ah. Alang-alang, hindi pwede. Ay, hindi ah, pwede pa istoryawan. Daw, wala ka bato, Mayo.
1: No? Te, mapapisweet ka pa, hindi.
0: Hindi na, ma-plug na lang sa number. Oh, ah. Pigaw, pigaw performance, oh. Ma-plug lang number,
1: ma-plug
0: sir.
1: Ma-plug number mo?
0: Oh, hindi ka kapasar, ah. Disqualified. 09-09-055-11. Oh, sige.
2: 055-11-85.
1: Oh, sige. Salamat,
0: kid. Ang oras, 3 minutes after 10. Mabalik pang phone palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Tila ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
0: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
0: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Xanthan Plus Coffee Mix. Pinaghalong-disa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Xanthan Plus Coffee Mix. Ang Xanthan Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: 21 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Balda po sa Japon. Padayan kita sa phone. Palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw si Katropang Dolphy lang ka.
0: Gwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Damadunlan ka pa.
1: Grani.
0: Ang phone pal, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ano dahil? Dulang ka. Kita yan, naging na may ara na muna. Kalipat, liwat ba?
1: O, liwat na lang. Subo-subo may amula na.
0: Isa na nakatuig in obra. Subo ka palang nakatalupangod.
1: Kaginadulong man sa aton sang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized for premium D3 coffee mix.
0: Ang Yes Health products na mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kaya sa inyong mga suking abutika malapit sa inyong lugar. Line number 2, good evening!
1: Hello?
2: Good evening!
0: Hi! Pangalan?
2: Hi, kumusta?
0: Pangalan, anay? Hindi ano yung mga musta? Wala pa kami ng musta. Pangalan?
2: Si John.
0: Taga diin?
2: Taga Sagay, pero araw sa Bacolod.
0: Ah, taga Sagay, pero hindi ka sa Bacolod gani?
2: Taga sa Mansilingan.
0: Mansilingan. Nagano ka na sa Mansilingan?
2: Kato lang sa akong, ano, iya.
0: Habi ko ng lingling sa silingan.
2: Ay.
0: Di kaya sa Sagay ka puli?
2: Sana lang sa Paraiso.
0: Sa Paraiso. Pila na edad mo?
2: 27, Troy.
0: Oh, gusto mo pa mag-28?
2: Kung panagutan sa ginawa, Troy.
0: Sano birthday mo?
2: John,
0: Troy. Isa-sini nga, John?
2: Oo.
1: Oh. Isang bulan?
0: Ngamuyo ka, ha? John, ano gani na?
2: 21.
0: John?
2: 21.
0: 21. Pray ka, pray. Nga, ano, may pang-birthday ka sa John 21. Or, pwede man mga muyo ka nga makanubya ka subong gab eh.
1: Na.
0: Para sa birthday mo, happy ka.
1: Para effective.
0: Yes, so. Te, saan ako mapuli sa Sagay, sa Paraiso?
2: Masin mga dyan pa siguro, may.
0: Hadira ka na lang sa Bacolod, ah. Nga mapuli ka pa man di man. May pulian ka pa, de?
2: Kari, laway
0: Sagay. Oo, laway Sagay, no? Laway ang Sagay kung wala ka kwarta.
1: Amugin.
0: Pero kung may ano ka, may obra ka dere, at the same time, maka igo-igo man lang sa kada 15:30, I love Sagay. Why not? Di ba, Dol?
1: Oh, correct.
2: Pero, ano? pero balik kita sa itong dotang bulahat.
0: Ay, hindi na. Dira ka na lang. Ah,
1: bago ka na nagambal ng laway ang Sagay.
0: Hindi ka man dinamon kinangla na. Ano work mo gani?
2: Before, Troy,
0: Before ano?
2: Guardia.
0: Ah, guardia.
1: Guardia. Sa diin ka, guardia?
0: Sa ira. Sa?
1: Sa diin? Kaya
0: Sa Bacolod naging sa iya ka naging dahil work.
1: Mm-hmm.
0: Pero taga Sagay siya. Wala ka subong nagapang-apply? Ang hindi na kami kaintindi sa ginahambal mo ah.
1: Oo.
0: Daba matyagan mo, ang imo ginatawagan, daw ang tupad mo lang balay nga si Irita.
2: Hindi nga pang-apply ko mga trolak, makatawag.
0: Ah, wala pa katawag. Gwardya man dyan po na-applyan mo?
2: Ang family driver, Troy.
0: Ah, family. Abi ko gani kung gwardya, tapos subong family driver ka na naman.
2: Driver naman, Troy, kaya ka
0: pero sa imo nga pag-gwardya, may license ka pa, da?
2: niya naman, Troy.
0: Gahayar ta bala gwardiya, Adolf, no?
1: Tani eh.
0: Oo. O, hindi pa na-expire?
2: Nung inurin niya pa, Troy?
0: Ha?
2: Inurin niya pa?
0: Pero expire na gitman niya gali.
2: Expire na, Troy.
0: Hati, hindi ka nalang mag-apply kay kinanglanamon ang mayara license.
1: Oo.
0: Tingala ko nga mga family driver ka, kay wala ka na gali license.
1: Dali, nag-renew muna kay para bisan paano. May sudlan ka man gyapon nga ubra.
0: Amo man? Te?
2: Gami, hindi na lang alam sa wadjit ng ligod kay may ginagastuhan.
0: Tapos subo, mangita ka pa nubya. Ano inyo pamahaw kung mag-date ka mo?
1: Ano?
2: Ako na lang. So, may makita man ko, samtang ka na may kwarto pa kay pangita ba na ubra.
0: Hindi ka magtambay sa downtown, ha?
2: Ay, hindi ka da, Troy, kay balda ka da.
0: Oo, kay base bala, makita ka lang namo ni Dolphy, kapanitsit ka, sir. Pamasay ka, sir.
1: Yan.
0: Si Dolphy, pangadani mo yan, basta may ambal yan, masay, pamasay niya sa dahil mas na wala siya, bali ya. Kaya ay pamasay, iya ano?
2: Bali.
1: Bully barge niya tayo niya. Wow, ang katigda pa si mo magambal.
0: Wala ka din may ginbilin sa sagay sa paraiso base may binayaan ka din mo nagpabakulod ka?
2: Oh, wala mo kung yung may ginbiyaan na
1: Wala ka sa
0: sige,
1: may ginbiyaan, ano?
0: Kung wala ka may ginabiyaan, ano ginbi ko nung tuntood mo nga pangalan pati apelido, ah? Sige, ah.
2: Amo na pangalan ko?
1: Te, nga, hindi ka manugid.
0: Amo man?
2: Hindi, amo na pangalan ko, si Jan Bay.
0: Si Jan, tapos ang apelido?
2: Responte.
0: Ha?
2: Responte.
0: Responte. Dari ka na lang sa amon, obra.
1: Te, ano say mo?
0: May interview?
2: May
0: interview na ta, Subong?
2: Ay.
0: Oh, amo no na nga pamangkot. Why do we hire you? Okay, hindi ka pasar.
1: Langka. Una pa lang gani. Ang question hindi ka nakapalo. Paano ka lang ka ni-hire?
0: Oh, in Ilonggo nga i-hire ka namon.
2: Okay.
0: Ikaw niya masabat, ikaw ka pangita, ubra. Magutuno pa kami kay, tapos question mark. Sabat ka na dapat na yun.
2: Adlo ko na kay Dolphy, Toya, toko Dolphy.
0: Ah,
2: diba hindi. Ang akon trante, Toya, sige koot.
0: Ang akon niya nga pamangkot, amo maningin na pamangkot sa ginapang-applyan mo. Nga, i-hire ka namon. Kay?
2: Tungod, ay, amo na, hindi ako mag-watch.
0: Ano kuno? Liwat be, Kai?
2: Ito nga pang ito ang kwartya.
0: Ah, sige ah. Hulat ka lang sa tawag namon, sir, ha?
1: Ano man yung labot, kuya, ako mag-ano? In kaso nga, i-hire ka?
0: Why?
1: Why? Kung man niya kay mamantay ka man lang da.
0: Ah, hulat ka lang sa tawag, sir, ha? Okay, balda ka na. Balda pusa ka na. Oh, ano na pakita mo sa isa ka babae?
2: Siyempre naman,
0: Te, may pang Mountain Dew ka ni sa iya kung mag-date ka mo?
2: May
1: kwarta
2: man. Okay. Hindi man tapos din maghambal niya may damot ako. O, may ara lang.
0: Importante ka dyan nga, siguraduhay ka dyan kay ginapamatian ka naan sa mga babae. Te, sa pamangkot.
2: Sa mga kinpoya, siguraduhay na yun kay Sarabanan Siguran.
1: Amula, gani.
0: Siguraduhay, gani. Ore pa, sabtaliwat, why do we hire you? Kita mo lang ka. Ngita pa ni Uyab.
2: Kamansin ang karoon, dilan ka, boy.
0: Ano?
2: Kamansin ang karoon, dilan ka.
0: Amo pa ni Mangita Uyab.
1: Tapos masiling ka pa nga kuton, taka?
0: Balda, balda ni.
1: Mugi dya eh.
0: Oh, plug na number mo na. Bahala ka na.
2: Gusto pa nga ko na siyang friend. Ano yung lakas ito number? 0992 15 0932-0992-0992-1534-0072.
0: Why do we hire you again?
1: Tulog ta.
0: Pa-music ta. Ngita nubya lang ka.
1: Amagadya. Mangita ubra ha.
0: Balo magsabat. Hindi ito sa pag-texte ha. Kay Kaluluoy lagi ka mo. Tilawan niya lagi ito. 32 minutes after 10. Padayon ng Kalipayan until 12 midnight. Upon Diyos si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dofi lang ka.
0: Ini ang phone pal sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Woo!

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Negali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si man na kakabudlay sa pagbindo sa bragit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga buti ka.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasgog sa aton na tulaan. Pampagganas ang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabilis sa mga butika.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: birthday ka naman, bro. May caller to sa line number one. Good evening.
1: Hello?
2: Hello?
3: Hello, Johnny?
1: Hello?
3: Hello?
1: Ano ka?
3: Tapulay.
0: Hello, may gabi.
2: May gabi, Troy.
0: Pangalan?
2: Si Eric Sunniway.
0: Oh, wala pa kayo isa ka bulan. Intra ka naman ni Wat. Ano, may nabaligya ka na ang kanding?
2: Oy, dara si Eric, Troy. Gabi man to mo.
0: Gabi to. Kundi kilala to sa dahil nga naka-intra na siya.
2: Itong ano, Troy, itong Lunes.
0: Oo. Ano, man, join ka naman ni Wat. Wala ka naman may nakita ang Uya Brex.
2: Kay Troy, amal mo, tawag ko to Martes. Kaya uwi mo ko nung nag-plug number ka tong Lunes. Kaya ay, gabi naman.
0: Oo, wala siya galing ka-plug number, Doltod. Pa, anong tanin siya? Pa-intrahon tanin siya ni Wat. Kaya para mabuhinan man ang iya nga mga sinoptan nga sa kasapatan.
4: Sabi ko, ano mabuhinan niya sa la?
0: Mabuhinan ang sinoptan niya kasapatan sa iya nga biga-biga. Nan. Ready naman na tagur. Ready naman na tagurong yung mga kasapatan.
2: Okay, Troy, hindi. Ha? Bata naman kanding ko bago mo.
0: Ang mga pilabilog bata niya.
2: Bali, apat naman tubong bago naman.
0: Bawo, grabe man. Kabakas man sang imo kanding. Daw usually ang kanding mamata daw tagduwa man lang. Apat gini imo.
2: Ti duwa to eh. Duwa ka ina, duwa ka babay.
0: Abi ko gani. Kung ang duwa imo.
4: Madasig magbusong kay basi kung ikaw kakasta.
0: Pero mapisa ni bala si Rex, no? Damo siya hinuptan ng mga kasapatan. Abi mo subong, tagpila gani baligyan na isang kanding subong, Rex?
2: Ang mga makamukod makaisa ka tuig, Troy, depende. Masaka na kung may 6'5 man, may 5'5 man.
0: Depende man kung lalaki o kung babae.
2: Mm-hmm. Kung lalaki, mga 4'5. O kung sa mga lalaki, mga 7'5.
0: Malmahal na, di ba? Daw, sa una, tag 700 malang na.
2: Gani, nakabakal ko liuna-una ko ng sugod, Troy. Nakabakal ko 2'5, pero gabusong na.
0: Oh, wala pa bali kung sino tong tatay sa to.
4: Tanigin pa DNA mo,
0: tapos bala, madepende man na kung ang bangs niya taas o kung wala bangs, amo na. Mm-hmm.
2: O, kaya yung kung babae niya, mugot niya bangs, pero kung lalaki, lagba, hindi.
0: Ah, pero depende. Depende sa bangs. Mahal na kung taas ang bangs o kung lipot ang bangs.
2: Kung taas ang bangs, kung taas ang bangs, dako mo na. Sa mong pay kung lipot, simple gamay na sa.
0: Ang ambot sa kanding nga may bangs siya.
2: Ambot ay kubalo.
4: Ambugit siya.
0: Oo. Sige ah. Ah, ready ka naman, guro. Dahil lang, check ko ba si babae sa pekalinya. Good evening, line number 2.
1: Hello?
0: Ay, lalaki. Karoon ka na lang kay unahon. Anay namon si Rex, siya nakauna.
2: Troy.
0: Yes?
2: Doon nakatawag maligad, Troy, si Mary Ann, Troy, sang ligad nga April Lunes dato.
0: Wala
2: ko na lang basis daw.
0: Wala ko na dumduman kay Damo ni nagapinanawag nga na meringan na namon.
2: Wala tulod.
4: Sino nga Mary Ann man?
0: Ang atong taga Manila,
2: bala? Okay, ho. Mary Ann, si Mary Ann, bala, dulpe nga nakaubra sa may Manila, bala?
4: Oo, nandumduman ko na.
0: Nalipat na kami galing, wala na naman ma-recall sa kadamuon nga Mary Ann nga tinawag di. Tapos, ang asawa ko, May Ann pang pangalan.
2: Hindi ko
0: gid madumduman na. Nga aman, type mo si Mary Ann?
2: Type ko tanay sa Troy. Kaya ito, pareho gidang estilo na mong pangita ng mga luwa mo. Buot lang na mga hindi ba ginto.
0: Hindi ka kay Nanay Rose Ann?
1: Oo.
2: Hindi ko, Troy. Malam.
0: Pero manamit pa ito nga malam.
2: Oh, hindi ko, Troy. Namagay ako mga may bata.
0: Uy, si Mary Ann bala. Guwapa to. Chubby nga puti, Dolph, no?
1: Oo.
0: Ginapakita ko ito sa Facebook, di ba?
2: Troy, ano ka nagamit mo, Troy, yung Troy 2.0 mo, subong?
0: Oo, amo nang ka-live, subong, nga man.
2: May ginasin yung picture, Troy, mo?
0: Dali lang. Ano ni, uba-uba ni, hindi.
2: Naka-jersey, Troy, nga birthday ko na sa subong na 2026.
0: Tani, wala ka na nagambal nga nag-send ka picture, kay kulito naman ko ni Karin Dolpo. Tandaan niya naman ka na.
2: Niwang, Troy, buyunan lang rin.
0: Ikaw maniwang tapos buyunan?
4: O paano?
2: Lain to sang liga, Troy, nga niwang. Gitong una ko sin niwang, pero subong nagdako ko.
0: Dali lang, Gid. Nga nga nagniwang kagali isang una, ha? Na ano ka?
2: sa tamahan ko troy sa ubrab lang sa no pasar kaon ko troy
0: para ah, pas mo mm-hmm.
2: Oo.
0: Tani na ngayo ka advice kay Dolpo kay kapila na ni siya na pas mo Dolp no Dolp no kapila kay makagi pas mo Dolp
5: ambot lang ah
0: no, pero kagi ka pas mo diba
5: kagi ni bu ang pas mo
0: dapat ang ubra mabalikan mo lang na ang kinanglan nga kung tigkaon makaon git
4: kay
0: mabudlay nga sakit ko
2: oo garing troy ko na ko ubra mo ubra troy kun kun kamay na lang wala ko nang kina padugayan gusto ko matapos
5: at tapos mo na lang dayon
0: ati mo na nagbalik sa lawas mo
4: pero dapat siya makaon kagit na iya
0: oo pag batsyag mo nga subong nga daan pila na ganing edad mo 20 plus ka pa lang
2: bago na ko ng 30 troy isang
0: okay. Are isa-isay na mo ni Dolpe si Imo kung mag-edad ka na 30 ang mabatsyagan mo kung ga-edad ka 30 daw may naipit nga ugat kung kaisa magbangon ka gulpi nagulpilingin ulo mo may madagdag may madagdag ani nga bulpin abi pagduko mo
5: makibot ka na lang dayon
0: daw naglingin gulpi mo ulo tapos sa kulbaan ka dayon maminsar ka mapatay na ko ni ha amo nang imo batsyagan kung ara sa mga 30s ilabi na giti ti paano na bigaron kung makulangan kapag isang pagkaon ano ganing guwaan niya daw kung kulangan sa pagkaon.
5: Siyempre ko, sir, siya eh.
0: Ang ginambal mo kayo na gani, ano nagyan mo?
5: Ha?
0: Ano nagyan mo? Pas mo kag?
5: Kag nagbuang.
0: Nan, amo ginang... Hindi ka magpagutom. Bisan patay gutom ka, hindi ka rin magpagutom.
2: Ay, ang isa po yung tira-tira, yung matamahan ko, black up po, yung ginapalay ko, uwari yung gabi, pagin mo.
4: Na, nagpalipas mo ka eh.
0: Pero mga doktor,
2: Marilig,
0: hindi ka magpati sa pas mo, kaya kung sa doktor na iyan, doktor laga pati pas mo.
5: Correct.
0: Ang imuugat na sopnan lang na sa mga kolesterol, kag kung ano mandira. Pero, kay ti, ang imo na ginapanghambal, amo na iyang mga ginapatihan sa mga katigulangan. Ang pinaka-importante, dira, hindi makuya doktor, no, based sa akong experience, kung gutumon ka, makaon ka, gid. Lantawan, abalang imo nga kanding kung gutumon, ganong kanding kung gutumon, now?
5: Gamihi.
0: Na.
2: Gamihi.
0: Wala labot na si Dolpe, kaagi ni Buang, kaagi mo sa kanding, correct?
4: Ah, oh, correct, ah.
0: Wala labot sa kanding, ano po yung agyan mga sapat?
5: Ha? Karbawi. Pati ka na.
0: Hindi ka mapagutom. So, kinang naman naging mayara, naging maubay sa mga pagpangabuhi. Kinang naman naging si Uyab. Para may maluto si Adolf.
5: Oo, ah. No,
0: tapos,
5: dason, ano dason, bala?
0: Ano, Python
5: nang,
0: naman.
5: Nang, ti, siyempre, ang sabi mo kaginang mga kaugatan mo daw na, ano na.
0: Oo.
5: Diba? Mayon, tani ko ng mayor mo, wala na piktuhan.
0: Ambot, ah. Ti, nagatig-a pa man ang mayor nga ugat.
2: Depende, Troy. Kisa, kakakapoy.
5: Si, ano gusto mo? Hiloton, taka?
0: Ang akon gani. No, wala pa man ko sing ano dot no ngarang wala na balaga tig adult
5: nang
0: ano tawag siya na gani
5: erectile dysfunction
0: wala man ko sinatuod no pero kung wala ko kwarta hindi gid siya magtig agi di adult
5: tuod bala galuya no? Kagid ako
0: ilami na gid ko makita mo ang imo nga ano imo bank account nga nagasunod-sunod ng imo nga balaydan. Oo. Sa imo nga personal loan kag sa imo nga auto loan.
5: Dasan pati interest ang imo nga ano wala na.
0: Ibis magwa pang ulo-ulo, Dolp, galubong na lang panit,
5: ay,
0: Dolp mo.
5: Ka. Go block manggali.
0: Uy, kapa bala, Dolp.
5: Daddy. Hindi na ikap magganya ka ron.
0: Pati ka na. Rex, pwede ka nakaplug sa number mo. Go ahead.
2: Tanay, Troy, kung pumatay si Marian, tanay, makuha na number ko, Troy, ba?
0: Oh, we'll see.
5: Kabay
0: kasi
5: pa. Kasi
0: ikapamatay, oh. Manguro.
2: Ganay, gamay lang. Kahit doon, compatible yung minuha, Troy.
0: Oh. Sige. Panawagi na, sa?
2: Oh, Marian, tanay, makuha mo number ko, tanay. Basta hindi ka nagtawag kay Troy. Ako, kung makuha mo number ko, hindi naman kung magtawag kay Troy mo. Ay, compatible man kita. Hindi na pangita niya. Seryoso, lawyer.
5: Correct.
2: Ako, isaro ko dyan.
5: Kabay pa kang magdayunay ka mga duwa.
0: Oh, kabay pa nga hindi sa mag-contact sa imo.
2: Ari kayo number ko.
5: I-plug na.
2: 0930-16-70-202. Luwat 0930-16-70-202.
0: Isa pa, tatlo ha, para makuha ginila.
5: Hmm.
2: 0930-16-70-202.
0: E regards mo kabila sa mga tagahan ni Y-Rex. Salamat. Mayang gabi.
2: Okay, sige, Troy.
4: Basta mag-text sa si mo, si Mike, ha?
0: Oo. Hindi good pag-i-entertain.
4: Ha?
2: Hindi. Siguro, ikaw na?
4: Kilala mo si Maika?
0: Maika Talk.
4: Maika Tol.
0: Salamat. Bayang gabi. Bye-bye. Oh, eh, dahil lang hindi. Greet ko, Anay, ang operators, ang sound system. Janet Audio Classic, wow. Mini Lights and Sound System. Dala sa barangay kami ngawan ka Bankalan. Mayong gabi, gid. Halin kay Jesmar Flores Valdez.
4: Wow, salamat, gid.
0: Oras, 4 minutes after 11 o'clock. Padayon ka mo sa pagpamati sa programa nga Phone Pal. Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
4: Kaginadulong man sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Kung gusto nyo kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Ang tanan nga Yesol products sa ramabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Nagapamati ka mo sa Phone Pal. Dirigid lamang sa inyo paborito nga istasyon, Sean, Sean. Ini ang XFM ka tropa mo.
4: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: lagi ko nagsala sa ginambal ko pag intro. Oh, dumduman mo ginambal ko pag intro sinilang.
1: Nga man.
0: Anong nadula sa imo subong gabi?
1: Ang nadula sa akon.
0: Wala na, nag-alinganga naman sa... Anong nadula sa imo subong gabi? Kag ang ginambal ko kaina sang pag-intro. Wala gigo nagsala nga ang tinidor na dula sa imo agtang. Na, di mo nagimutang ang tinidor, ginobra mo, ginobra mo pang kalot sa likod.
1: Oh, yala. Nagdagor.
0: Wala na. Drugi sa sumunga mo, ano naman yung iyang... Basta mo nung last 12 na gani. Hindi mo na siya maintindihan. Duga tigbaliw. Nga duga pabili na iyawa. Ang mga taga dumalag kapis, bala na hamuot ko no sa aton kadlaw nga do.
1: Nga aman.
0: Ang bakit na mapatay ko no sila kapinamati sa aton kag kumakabati sa aton kadlaw. Gutoy-utoy man sila kadlaw. Ang mga buang-buang ka mo inyo, no? Anong may ara sa aton man? Amo na kita sina ka-charismatic?
1: Wow, charismatic yun siya.
0: O kon asthmatic.
1: O kon robotic.
0: Laing yung manabi, magpakadlaw ka sa tao. Ilabi na gid ko nung natural lang bala.
1: Gani.
0: Kaya kung ano lang yan, nagagawa kang mapinsaran mo si Muutok. Siguro doon na ni sa aton nga muna itong talent.
1: Base.
0: No, di ba?
1: Sa totoo na mula kabudlay, mapakadlaw sa
0: correct.
1: Tabo.
0: Correct. Mabudlay, mapakadlaw. Labi na ganyan nga, duha lang taong kaisa. Wala ka sa mood mo. Ako, wala man sa mood ko. Pagkatapos, pag on-air na gani, makinadlawanay mo lang ta Japon. Budlay i-sustain.
1: Kasawa ka mo lang sa pagkaalingan nga. Amo na, kami chemistry, tayo nga duwa.
0: Pag chemistry!
1: Kano gusto mo, physics?
0: Nakakuagi mang chemistry pag third year.
1: Oo, ah.
0: O, nakapasar ka.
1: Well, kabit-kabit.
0: Pero ako natingala ko na bala napasaran ko na ang chemistry kagang ano.
1: Ay, natamad ko
0: yung mga... Ang physics.
1: Natamad ko yung mga...
0: Table of contents.
1: Ano pa lang sinin? Mag-memorize ang kwan sa mga formula nga ina.
0: Ang budlay, no?
1: Oo.
0: Pero kapanoon lang ko, kapanood lang ko sa akong tupad. Tapos kung during that time, di ba may assignment nga take home, ang mga tinumpo kami na sa bench, sundon lang kung anong answers ang imo nga classmate.
1: Ako niya, mas napusan ko sa physics. Oo.
0: Ano ba, what is physics?
1: Siyempre, gabisek ka! That's physics!
0: Tood lang, seryoso bala. Ano ito ganun yung physics? Ano ko biliwat ba?
1: Ang physics ng mga may... Amo na be nang may mga time buoyancy mga amo na be
0: ang
1: speed be basta bala kun ano pila ka kilometro ang
0: ay oo computation sa mga centimeter ka mga cubic meter mga amo na okay na ko daya
1: gani pero nang
0: pero galing ka pa noon nang igko kay wala na ako ga effort basta math.
1: Sa chemistry, hindi ba ko masiling maulihigid ko? Ganun kito, amo na bala, natamad lang kuya mag... Pasabla ng what is the
0: square root
1: formula ano na basta formula sang amo na bisang iron mga mamo na masayin kabi iron Fe mamo na tapos ng
0: ano na gani tawag sa nagani man ng basta daw table na
1: oo ang nang
0: ang mga calcium mga muna
1: oo kundi mga kwan may mga ngalan na sila nga pasang carbon ng C mga muna ang tubig H2O mga muna tamad ko na ema
0: daw first year pa man na
1: third year na siya mo
0: may first year pa gina mo
1: kaya ang first year general
0: ang first year ya ginapasa ulo na sa imo ya kung anong mga meaning sina sa mga ano ya sa mga calcium mga oxygen hydrogen mga muna sa science
1: amo na gani kay kwanti ng general science pa na iya ang
0: ay, gali. Oh, hindi na ako gali matingala kaya na-accelerate ka man gagali mo niya. Wala mo na maagyan ng first year, di ba?
1: Correct.
0: Oh, na-accelerate ka nga nagrikta ka na college.
1: supposed to be progen pa doon ako graduate sa
0: high school.
1: Sa high school.
0: Mm. Kay nano ka gani? Nano ka gani?
1: Nagwa ko PPT. Nagwa gin man ko to PPT nang
0: may kay nakapasar ka man no.
1: Koreke.
0: Pero sa board, sima sa board exam nakapasar ka.
1: Wala, nakakapasar sa
0: board. Uy, speaking of board exam, no, may nakita ko sa akin nga news feed nga ka 17 siya mag-take anti siya makapasar.
1: Do asa man na asa lima.
0: Anli na ya plug pat kay mo ya anli na ya. May caller sa line number 1, good evening. Ng gabi. Ano may sa gabi, pre? Sino ni? Ay, hindi klaro. Yung mutingog, tuduha, tuduha. Ngalan?
2: Ila tayo may gabi.
0: May gabi. Ngalan?
2: Bods.
0: Si?
2: Bods.
1: Bods?
0: Si Bods?
1: O, pila ang edad?
0: Bods o kung Bods?
2: Bods.
0: Spelling be? Oh, nagkadlaw ang alina ngayon.
1: Anong ginakadlaw mo?
0: Ano? Nang spelling sang Bods? B-O-G, amo na?
2: Oh, yeah.
0: Oh, yeah. Taga din ka, Budge?
2: Taga din mo dyan, Troy.
0: Taga din mo dyan. Lan ay dad mo?
2: 26, Troy.
0: 26.
1: 26. Anong kaso mo?
0: Trangkaso, sabat mo, langka. 26 years 26 years old. Alimod dyan ka, no?
2: Oo.
0: Oo, kamusta mga taga-Alimod dyan?
2: Ah, okay man. Galing yung mood to mainit.
0: Ah, ito hindi man maglayo-layo sa amon para sa Mandaray. 42 galing degrees kayo na doon.
1: Oh, correct.
0: Init-init, no? Mm-hmm. Grabe, galingasaw. Galingasaw sa kang dolpi mo. Ano-ano mo lang, ano-ano mo lang sa kayang tubuan, lap-up sa kainiton man.
1: Bro, namin, na pala pa masyaran ang Alimod dyan mag-ano.
0: Ano ba yung, ano ba yung nalagawan sa Alimod dyan, be?
1: Ang Agun Hill.
0: Wrong. Ano gani, Bodge?
2: Ano? Maria Paz.
0: Te?
1: Maria Paz. Ano ba yung kabaluya?
0: Ano ba, alam yung Maria Capra lang?
1: Hindi to, nang, ano pala magsimanasan, taga sa ka, amin da sa muna sa Agun Hill.
0: May Agun Hill ako, amigo, Bodge?
2: Niara.
0: Okay. Yan. So, open pa na kung close na?
1: Open na siya, basta maximal santay.
0: Si Bodge ang ako ginapamangkot, hindi ikaw.
1: Si Bodge man niya ginasabat.
0: Ang Alimod dyan, na muna siya ang alagyan, pakadto mga igbaras, mga muna.
1: Pakadto Leon.
0: Ah, pakadto Leon. Gali. Sige. Ha?
2: Leon.
0: Oh, correct. So, din ang nauna, Alimod dyan, Leon.
2: Alimod
0: yan. Oo, kay letter A siya nga daan kung sa alphabet.
1: Hindi, maagi ka na yung sa Alimod yan until ka makapali yun.
0: Amo gani, una gani ang Alimod yan, insulit mo lang. So ano man ang problema mo nga naka-join ka man sa among program ni Dolphy subong nga gabi?
2: Banta sa friend ko.
0: Friend lang?
1: Friend lang, ayahan.
0: Wala benefits? Mm-hmm. Kag hindi more than a friend?
1: O kung kapangita ka sa...
0: More than a friend.
1: Wala ka man sa gapangita sa may ga, ano, mapiti-piti sa inyo.
2: Dala na ba?
0: Ano? Ah, dala na ko, no?
1: Ati, ano gusto mo, piti-pitihon ta ka? Sabat!
2: Wala drama.
0: Nakanubya ka, Bodge?
2: Wala pa gani.
1: Pag-agi.
2: Ay, sa una eh.
0: Uy, nakatilaw.
1: Oh, nakatilaw sa...
0: Pila pa to sa una? 100,
2: 150? 100 ang una. Wala ako pa lang.
0: Ah, pero mahal na sa una 100, oh, no? Oo,
1: ako na eh. Sa una nga kantidad
0: yan. 100? Oo. Nag-ano ka lang? Nagtindog ka lang sa 100?
2: Ah, tindog ah.
0: Ba, Dol, nagatindog yung mga ano, Dol?
1: Ha?
0: Nagatindog yung man?
1: Ang bot sa iyan niya?
0: Hindi, based yung experience, nga nagatag 100. Nagatindog lang na sila?
1: Depende, ay eh, kaysa una, ya, kami ka pong kami sa sinihan. Kapangamuyo kami.
0: Nagkakabistogin na sa diya. sa may Raya San Roberto, sa may Freedom Grandstand sa Tubang San
1: Juan. Mayroon, ano, may sinihaman to sa bakulod
0: mo. Sabi ko sa Iloilo. Ah, sa Iloilo, yas ang ano mo na to, yas ang pagpa-Iloilo mo na to.
1: Pagpa-Iloilo na, kuya.
0: Sino gali ng tudlo sa'yo mo to nga may ara dagal isang una?
1: Ha? Ang gindiscovery ko lang.
0: Pero Nubya nga, uyab migo, Bolch, wala agad ikaw nakatry?
2: Wala agad.
0: Why agad ka try? So, ano gusto mo sa isa ka babae?
2: Ang buhat ang ka, hindi, so, hindi, loyal lang sa kon.
0: Wala buho?
2: May buho eh.
0: Okay. Ibutang mo gina ang may buho. Para makompleto.
1: Oh.
0: May pilang edad?
2: Mga 21 to 25.
0: Ano ganit ang work mo sa limod dyan, Budge?
2: Masayista mo na.
0: Wow! Makakita ka hindi?
2: No.
0: Yun lang. Din ka ga-work, ali. Din ka ga-work sa limod dyan, kid. Mano kung sa city?
2: Sa city dati ko, sa mong nag-contact ko sa city, nag-all out service na lang ko kumira.
0: Aga home service. Dira na lang sa limod dyan, kagalibot-libot.
2: Dira na lang, anay.
0: Oo. Sino ang nag-guide sa imo para matultulan mo ang balay sang imo e-home service?
2: May driver na ko sa buto.
0: Ano na na?
2: May driver
1: ng pag-sabutog
2: sa
1: Tibisco. Ah, may
0: wow.
1: Nag-ano si
0: Imo. Pero, sana all may driver ba?
1: Gani, nagyan mo man nga ikaw ang ginasugat da.
0: Abi ko gani kung naagyan mo man nga ikaw ginamasahe, Bodge. sabat, hindi ko pagkadlawi.
1: Gani, ano?
2: Nagyan mo man eh.
0: Oy!
1: Good ka.
0: Hindi familiar si imong voice nga ni Dolphy?
2: Hindi ako
1: niliyar hawa. Oo, talaga lang ha. Ara ka naman, pasakay.
0: Tuhod bala, Bodge, familiar si mong boy si Dolphy? Hindi. Sa din kasang una gani? Sa city?
2: Sa Lisano.
0: Eh, daw.
1: At siguro, eh.
0: Nag-ako na siya.
1: Ang inyo gani nga ng massage parlor isang muna lapit sa pakato sa CR.
2: Uy, nakagat ko na ga.
0: Hindi niya na iya ma-ano, hindi niya na ma-picture out.
1: Hindi agad ma-picture out, pero mabalaan niya na. Kasi siyempre, gina-ano na sila mo.
0: Gina-train sila nga mo na ding CR. Oo. Pero nabatean mo giman tuod bod siyang pa ang ano, ang voice ni Dolphy, bisan hindi mo siya makitaan.
2: Ay, siyempre ah.
0: Ano be, example, ano yung ginhambal sa imo? Madumduman mo sa, while ka pa masahe siya.
2: Hello,
0: ano? Lewat.
2: Hindi ko kapamasad, 1 hour lang.
1: Wala ka kabati sa nga ako nga.
0: Grabe si Dolphy, damo-damo na kayo experiences.
1: Asa muna kayo, ti?
0: Pati ang mga blind, ha, Dolphy. Ikaw, pati mga blind, di mo gina-ano, ha?
1: May arap mo na sa Gyapon. Amay na, hindi lang sa rinig kakita.
0: Pero nakahikap pa gidman, Dol. Nakahikap pa gidman.
1: Gwapo na sa bala.
0: Tuod.
1: Hindi ba gwapo ka?
2: Oo.
0: Pution isa.
1: Morinohon.
0: Morinohon.
1: Adaw bukod lawas.
0: So nakaptan mo gid jagali. Nakaptan mo.
1: Gin pa sip-in ko lang. Eh, basta kung ba't siya ganyan bala.
0: Grabe nga term mo, ano to, sip-in. Ano-ano nang sip-in gani? Ginapa
1: sa... Kung sa mga ano, pasok ko sa mga social, pabla nga pa naman, na-chancingan.
0: Ikaw ha? Basta hindi ka gani makitaan gani, gagihogin ang imong mga pinagbabawal na teknik.
1: Pero gatindog matumiya. Tip-in pa lang na, ha?
0: To, nagbukol? Nagbukol?
1: Nabuko ka ng tindog. Kung ikaw mabihikap, pony. Kaya ako nag-tindog.
0: Ngihikap mo ginman. Ngihikap mo ginman. Himutaran mo lang, guro.
1: Ginsip-ing-sip-ing ganin. Tapos ko nga daw nag-tig-a. Nag-inikap ko nag-iing. Kapanugit lang ko isang tuho.
0: So, dakop ka naman, subong. So, tsakto akong panag-upnop.
1: Ha, hindi ka na ganyan. Ang panag-upnop kayo.
0: Kagin confirm man ni Budge. Nga tuod gin man. Te, ano, na plano mo kayo, Budge? Ha? Balikan mo pa siya, hindi na.
1: Back to the future, ta!
0: Galing ka layo na to sa kalimod dyan.
1: Ganit man.
0: Layo-layo.
1: Kasi kung sa gaysano, kalang yapon.
0: Ganit man. Sige, Budge. Ano number mo, Budge? Kayo mga overtime na kami dugay-dugay.
2: Ay, may mga kapansin mo. Toy, si Jaylen, nagkagabi, taga-San Drake, eh.
0: Ambot, ah? Babae, eh?
1: Ay, oo. Oo, si Jaylen. Oo, nga man.
0: Nga man.

0: 0905-1952-68.
1: Migo Bod, salamat. Regard sa mga taga-alimod dyan. Kagpadayon na sa pagpamati sa XFM, ha? Noted na.
2: Noted na sa ako. Salamat, guys.
1: Salamat sa mga tech on duty sa mga gabi sa tanan nga XFM station sa Negros, kag Panay Island, kag sa mga gapon nga station managers. Thank you, kid. Kag sa ngalan sang amon nga CEO President Dr. Himilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Troy Tilangka.
1: See you tomorrow same time. Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
1: Bye-bye. Bye. More music, more variety, XFM.

0: Ayusin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: San Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mervesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga buki ka.
2: XFM.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santaguli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa akong siyan. Isa ka pala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Exit.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Mas Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala na nasakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa bench. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suging butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
4: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Excellent.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga.
4: Natutulog ka.
5: Lalamya-alamya ka sa trabaho.
4: Magkape ka.
5: Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: Eggs.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra, hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per me, nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
17: O, ikaw man katropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
19: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
20: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
21: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula Syudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
12: Sister Pain.
15: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa Adlaad Law & Training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas ang Sister Pain para diri-diritso ang training.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagbili sa mga bukika.
22: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, 8 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga.
1: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Maying aga Pilipinas, maying aga Western Visayas, nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan Exciting Pilipinas. Pitsa 21 kita sa karon. Adlaw kita mga biyan nga Huwebes, diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Sa palatuntunan Exciting Pilipinas, isa ka oras kagtunga nga pagdala naton sa inyo sa mga nagapanguna nga mga balita lokal kag nasyonal.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang mga balita nga inyo pa lamang mabasahan sa mga newspaper karon nga adlaw. Apang inyo na mabatian mga katropa diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mabatian ninyo kami sa amon nga radio dial nga 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo. 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Sa pihak nga bahin, punuyag ninyo magpartisipar kag maghatag sa inyong mga komento sa mga isos nga atong sininga pagatalakayon. Mahimo man ka mamakalantaw sa duha naman ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo. I-like ninyo, i-share kag i-follow para updated ka mo mga katropa sa mga balita nga ginapalayag diri sa XFM ang Radio Patrol Iloilo kag sa tanan nga mga XFM stations nationwide. Mga katropa, pitsa 21 na sa karon, adlaw kita nga Huwebes. Pasiplat kita na isang mga importante nga mga nagkalanabo sa aton kakasaysayan diri mabyan sa Pilipinas. Kay kita diri sa XFM ang Radio Patrol Iloilo sa aton nga palatuntunan nagapati nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Pila lamang kamang importante nga mga events or history mga bian aton sini nga pagpasiplatan. Ang Mayo 21, mga katropa, kung ninyo pa madumduman sa itong 1963, amo ini ang adlaw nga gindunar ni Anay Presidente Emilio Aguinaldo ang iya sining historic ancestral mansion sa Kawit, Cavite. Gindunar ini sa Philippine government. Kag naga-emphasize ini mabiyan sa itong mga tinion ang pagpreserbar sa ginakabig nga Philippine heritage. Kun inyo pa madumduman, amo man ini mga biyan ang ginahimo sang syudad sang Iloilo ang pagpreserbar sang aton sininga mga makabig mabing Philippine heritage katulad sa mga structures gina-preserve mga biyan ka gina-maintain. Agud nga makasiplat man kita sa aton nga kasaysayan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kag sadtong Mayo 21 man mga katrupa, 1989, hindi pagid man tuman kadugay ah, no? Pinaagi mabyan sa Presidential Proclamation number 390. Ginpatigayon mga byan ang isa ka plebisito. Sa tong panahon, ang aton presidente si Anay Pangulong Corazon Aquino naghiwat sang plebisito mga byan dito sa Limasawa Island. Ining Limasawa Island bla, makitaan sa pinaka-southernmost nga bahin sang Leyte. Kasa din mabyan, nagdaog ang mga boto nga nagasiparar sang ila mabyan nga lugar bilang isa ka independent municipality.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ila lamang ini mga katropa sa mga importante nga mga insidente kun ba nga kabahin sang atong kasaysayan diri sa Pilipinas. Sa ato nga pagpati nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Kalakay taan ay blasang pila ka mga lighter issues mga byan. Kay kahapon, sadya-sadya naman to sa Senado. Tapos na tong bakbakan, tiniruhay. Tapos na tong kubrihanay, bitbitanay sang short and long firearms. Do katulad sang pelikula mga katrupa, tapos na to. Kahapon lain naman, may mga hinibiay naman. May mga panangis naman nga tabo mga katrupa sa Senado. Ang Senado natin nga, ginatawag na si Iban nga, si Netflix. Ha? Ang Netflix blah, kung luyag mo lantaw sa mga artista, mga pelikula, lantaw ka mo Senado. Sige, gihapon mga biyan ang drama sang mga senador. Doginimo na nila ni ano man. na acting workshop ng Senado ta. Magamo amoni bla kung kaysa katalaka man. No? Hinibiyay naman kahapon na si Pia Cayetano, ang sister ni Alan Peter Cayetano blang Senate President. Kay wala gid kuno sang may nangumusta, wala gid kuno sang may nagpamati sang ilang istorya during the shooting incident sa Senado. Gapanangison mo. Ah, palapit man si Lorin Ligarda. Kag magibi-ibi man. Ano ka mo man, may kamamatakaan sang ato ni nga kiningkoy di sa Senado? Why na? Manotis din niya, wala na sila sa nimo. Ang impeachment trial nga daan ini mabyan nga nagaserbi nga mga senator judges ning mga senador. Taway na sila sang may mahimo. Mapokus ni sila mabyan sa impeachment trial nga ini. Si daw ano ay hankalawig ning impeachment trial nga ini. Paminsara nyo bala may nahimo bala sila para sa kayuhan ta to protect and promote the general welfare of the people. Magluwas mga biyan sa ka-delay sa sining impeachment trial, may mga sidelines pagid sa Senado, tiniruhay, lagsanay, kubiranay, taguay sang fugitive, hasta mga biyan nga naglabot na ni si Hinibi ay kahapon. Pero antes sina mga biyan, diri anay kita sa medyo mamulumag-an nga isyo mga biyan. Kay nagapadayon gihapon ng init mga biyan sa aton nga palibot. Nung kaysa may mga unusual bala nga mga insidente, no? Sa nagligad to nga mga sinima na inadlaw ang mga buaya sa Palawan, mga katrupa, nagapatupling na sa mga dalum sang kahoy. Kaya mabatsagan na sa mga buaya, bisan madamol ang ila sininga panit, batsagan na nila ang medyo mainit bala nga temperatura sang tubig. So nagapatupling na sila sa mga mangrove, sa mga kilid-kilid, sang suba. Amo na delikado to magpaligo sa mga suba-suba sa Palawan. Resulta ini sang tuman gihapon kainit nga panahon. Kahapon mabiyan 42 degrees Celsius ang aton nga heat index diri sa Iloilo. Kahapon sang mga kasisid mo na kung gabi na gani. Nagdulom ang palibot. May mga galom mga binga nagtililipon sa kahwaan. Ginalauman sa ngaton sining mga mangunguma nga magtupa ang ulan. Sa iban nga bahin sa Western Visayas, nakabatyag ukon naka-experience sila sang ulan. Katulad sa Guimaras, pila ka mga kabanuhanan ang natupan sang ulan. Good for them. Medyo nabulubunyagan ang ilasinto nga mga pananom. Sa pila ka bahin sang Northern Iloilo, daw nakabatyag man sang pagtupa sang ulan. Pero diri sa siyudad sang Iloilo, pero paabot man kitang tani nga magbulubog daw ang aton palibot, pero waay gid ano? Daw tulo-tulo lang ang aton nabatyagan kagabi. Sa pihak ka bahin mga biyan, ang Guimaras subong amo ang nami kadtuan. Nga maga nagapadayon subong ang Manggahan Festival, the sweetest festival. Ang culmination activities nila mga katrupa o kung ang pila ka highlight nila amo ang adlaw nga Domingo. Dali na lang oh. Domingo mga biyan dira makita ang pinak-highlight kung ano man preparasyon nila dito sa isla sang Guimaras. Pero kay balo bala kamo nga nagapadayon ang Manggahan Festival subong, kaginalauman ginantisapar sang local government sang Guimaras nga magadamo ang ilang nga mga turista subong, both foreign and local tourists. Sa nagapadayon nga Manggahan Festival mga biyan, kay balo kamo 18 ka tunilada sang mga matamis nga Guimaras mangoes ang ginapreparar subong sang local government unit sang Guimaras ukon provincial government nila. Bangod ginalauman nila ang pagdamo sang mga turista sang karon nga tuig nga Manggahan Festival. Ang ining preparasyon nga 18 tons of mangoes mga katrupa, ini preparasyon nila ini sa ila sininga mango eat all you can. Sang nagligad nga tuig, mga 3 metriko tunilada lang ang ginpreparar nila. Subong, nagdugang sila sang bali 5 tunilada mga katrupa nga paho para sa pagpreparar sang eat all you can. Ang isla sang Guimaras subong amo ang pinakamarami kadtuan kay nagbulubog na kahapon. Gindugangan ang mga biyahe sang ro-ro vessels. Ining nagakarga bala sang mga salakyan ninyo kung luyag ninyo magtabok dito sa isla sang Guimaras. Local and foreign tourists, mga byan, ang ginalauman nga makapadulong sa ginakabig nga Western Visayas most anticipated tourism attraction. Medyo damo-damo ini. 18 tons of sweet mangoes, mga katrupa, sa ituluyukan nila nga offer sa aton nga mga bisita. Masar kamo to, ah, no? Kung magpamasar gid man kamo to, nami mga aga pa. Kay balaan mo ang interval balasang biyahe sa mga ruro daw every 45 minutes to an hour, no? Pila kamo da sa lapos, i-process nyo dang mga terminal fee, kag ang biyahe, ang plates ang salakyan. Hindi kamo maginulso, ah, no? Dito abis sa Gimaras, sinami na dito kung makadala ka sa lakyan mo. Kay malapad bala ang dalan katrupang dyan, Ray. Kagamay lang yan sa lakyan. Either magmotor-motor ka tong road trip o kung four-wheel vehicle, magigit problema. Ang isla sa Gimaras, dito matalapang dan mo, nagatimbuok naman presyos ang mga luti to. Ang mga residents sa Las Libla, gataas naman kay nga, ah. Ginapaabot gid sang mga taga Gimaras nga by hook or by crook madayon gid ya ang Iloilo, Gimaras, Gimaras, Negros Island Bridge. Pero ambal sing iban dito nga taga Gimaras, along-along lang kabo di sir mama. Kay damo man di bala iban nga daw supply pa bala ang gina-offer nga mga residential lots. Ining mga ano pa bala, ining mga way pa ma-process bala. Kaya madya nga mga ginabaligya na nagikan sa mga private owner nga may mga titulo na. Pero ang mga develop, ginadevelop pa lang din. Linya, ang maning isa ka drawback. Linya, halong-along lang kamo, ah. Kay may kilala ko lang na biktima na blaw. Sige nang bayad niya, may reservation fee na, sige-sige na bayad niya. Gintrumisaan nga along the way, mama, sir, ah, ipadala naman sa inyo ang mga dokumento, ah. Igo magmura. Ang opisina nila nagsira. Diyan mo na, bala. Do your due diligence, ah. Magbakal ka mo dito sa residensyal sa Gimaras. Actually, manami man ang Gimaras, ah. Pero halong-halong lang kamo sa mga nagatanyag sa inyo, dabla, sa house and lot o kung lot for sale. Kay hindi na ito mapaktan, ah. Papamangkot ka mo dito sa ano, sa municipal assessor's office nila to make it sure nga ang nag-offer sang pila ka mga residential lot sa Gimaras, legit.
1: No? Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa atong pagpangalagad, mga katrupa, 20 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Sa nasiling na naton, mga abyan, may mga senaryo bala diri sa aton sa Pilipinas o sa Iloilo man nga kung kaysa ang mga endangered species bala. Ining mga kasapatan nga talagsa lang naton makita either sa dagat o sa duta, nagaguluwa, no?
1: Exciting Philippines!
0: Nagligad to siling naton ng mga buaya sa Palawan, nagapahigad, nagapatupling, nagapabulubugnaw sa kilid sa mga suba nga nagdala sang kadlok mabiyan sang pila ka mga residente dito, no? Subog naman iya diri sa Villa Arevalo. Ambot kun familiar kamo ni sang ginatawag nga ocean sunfish bala. Nakit ani ni kahapon sa Barangay Kalaparan Arevalo, ginabalabanta alas 2 ang takna sang hapon. Ginatawag naton ini kun pamangkuto naton ang mga mangingisda naton nga mga katrupa, ginatawag nila ining mula-mula. May picture kada katrupang dyan, Ray, sang ocean sunfish bala, no? Galing na tiruhan ini, may nagtiro, may isa ka tawo nga nagtiro sang mga isda nga posible amo ini ang resulta sang pagsampay niya sa ano, sa dagat, no? Ang ocean sunfish dako ni kung sugpunon mo ni mga katrupa daw isa ka o ihatag ta sa inyong reference daw ano ni man daw mga 5 by 2 5 feet by 2 feet nga lamisa, no? Laba lang ini sa lamisa nga ginamadyungan nyo bla. Kung ikumparar ta, bali daw duha ka madyung table, ah, no? Ang iya sining size. Amo ini ginatawag sa aton na sining mangunguma naton. Mangingista naton nga mula-mula. Bago lang gani ko ni ka ano ay kagabati nga may mula-mula gali. Kanabatian ko lang nga muli-muli, ha? May mula-mula kan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kun pamatian mo mga katigulangan ta sa una sini basta gani magguluwa ning mga mga tumalagsahon ng mga sapat bla, meaning daw may ginapaabot, no? Hambal sa iban daw bad omen.
1: Exciting Philippines.
0: Kaysang nagligad ng may nadlaw ining si Rudy Baldwin bla, ining isa ka manog pakot bala sang aton nga palaabuton, may mga prediction siya.
1: Exciting Philippines.
0: Na ang Visayas region, ilabi na ang Rojas City, siyudad sang Rojas, kag ang probinsya sang Capiz, mga katrupa magapangatubang kuno sang mga natural calamities, bagyo kag pagbaha, no? Iyan niya nga prediction. Kung kay isa way makita ga patis ni kay sino man nga tawo man makapakot sang palabuton man ugali yung kisa daw naga alo ang gid man ha. Pero mga katrupa, mga ano lang niya, mga predictions sang si iban pwede man madanga daw matabo, iban daw hindi man ha. Ang aton lamang si Nidre giro pa hanumdum lang ini nga bangod man man sing idagamo subong sa bilog nga kalibutan, magbalik kita sa mahal nga Ginoo. Hindi naton pagkalipatan mga kabiyanan ang pagpangamuyo, ang pagpahamtang sa aton sa hilway nga lugar. Keep us from danger all the time, O Lord.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Magamuna nga daan sa Middle East, may economic crisis nga ginaangkon kita subong. May ara pagid kita mga abyan nga mga kauturan dito sa mga countries, sa Middle East countries nga ginaipit subong sang sitwasyon. Ang mga OFWs naton, ang inaway nga ginapamunuan sang Iran o kung sang Israel kag Amerika batok sa Iran, hindi pa mapaktan kung saan matapos. May inaway madri sa aton nga local scene sa Senado, si Giman nga binangigay 13 against 11 nga mga senador, majority black versus minority black. Mga binalipatan na sa aton nga mga senador. Ang ila obligasyon sa aton, kaya balo ka mo kung nga, nga puro na lang bla para sa ila kapakanan ang ginahimu nila sumong. Napunaan sang drama, napunaan sang aksyon, daw pelikula

0: Ato mabatyagan ang ginapromisa nila nga public service ining pagpanumpa nila sa aton nga mga pumuluyo nga tagaan nila kita sang tampad nga serbisyo publiko nga magahaymo sila sa ila katungdanan ubraw nila ilang mamandatos para sa kayuhan sa mga Filipino to promote and protect the general welfare of our people. Di kayo malo kamo usik sa panahon eh. Ang isa ka senador mga katrupa, sugiran ta kamo. Ang ginapain nga budget sa gobyerno, budget ha, kada bulan sa isa ka senador, mas uminos 2 million ka pesos. Oo, ang ila budget na. Nagalakip ina sa sweldo sa senador, nagalakip ina sa sweldo sa mga staff niya, nagalakip ina sa gastos sa opisina niya, sa tubig, kuryente, etc. etc. Di mga katrupa, mas uminos 300,000 ang sweldo sa isa ka senador. No? Nga ginalauman naton, ibalik nila sa aton, pinaagi sa serbisyo publiko, pinaagi sa pagdihon sang mga lay, kag mga kasuguan nga maghahatag sang aton kayuhan. Kita nga mga obrero mga bimantiner, kita 500 pesos kada adlaw. Ambot pila katuig naton nga baka-baka nga pagtrabaho mga bian. Ang 2 million ka pesos nga ginagastos sa talatapan sa isang senador, no? Mga abyan, magakanugon. Hasta na lamang bala kita sa paglantaw kag pagkumud-kumud sa mga drama nga ginahimo sa natong nga mga senador subong. Exciting Pilipinas! Exciting! Whatever happens mga abyan sa impeachment trial nga ini, no? Kaya man ang impeachment trial nga hindi, taman mapaktan ni mo. Hindi tapang mapaktan subong. Ang impeachment trial nga ini mga abyan nga ang mga senador nga sabi nga mga huwes, amo ini palang ang paghatag sa kay Vice President Sara Duterte sang nagakaigo nga due process. No? Dira niya mga katrupa dipinsahan ang iya kaugulingon batok sa mga aligasyon nga sobra-sobra nga paggastos ang kwarta pinagi sa confidential funds, ipatag sang Vice Presidente ang iyang asalin, ipatag sang Vice Presidente ang mga bank transactions niya nga naglapot sa binilyon ka pesos. Ina pa lang, hindi pa rin nagakulugan nga kun ara na ang impeachment trial sa Senado daw guilty na gid ang Vice Presidente. To ini mabyan sugod pa lang ini sa paghatag sa kay Vice President Sara Duterte sang tinion nga iplastar niya ang iya sini nga mga depensa, no? Di mga byan lawig pa ni. Lawig pa ni kun ini nakafocus ng mga senador ta. Exciting Philippines. Di kita mga byan nga pumuloy sige lang ta tunto ka tanga sa Senado. Sa bagay kinamatarong nato ni mahibaluan kun bala ang Vice Presidente konbiktado or absuelto. Amo na gani nga sa aton nga pagpangalagit, ihatag na naton sa inyo ang balita, no? Kamo na lang nga binagbinag. Kamo na lang nga himo sa inyo panindugan. Kay diri mga Benz XFM Radio Patrol Iloilo, ginhatag lang naton sa inyo ang mga nagakalanabo either diri sa lokal o sa nasyonal. 28 minutos na ang nakaligan sa takna ng alas 4. Ipatpatan ni Dugay-Dugay sa inyo ha, bilang pag-flashback mga byan sa mga nagkalanabo kahapon. Ha. Ang Supreme Court mga byan, kahapon ni adlaw, nagbasura sang petisyon for a temporary restraining order ni Senador Bato de la Rosa nga tapnaon ang pagpatuman sang warrant of arrest nga giniso sang International Criminal Court. Ano bot hambalon sini? Bot hambalon sini mga byan, ang Supreme Court ang pinakamataas nga korte sa Pilipinas nagasiling nga ilam kaninyo diyan wa tamot labot kay inyo ra diyan. Ha? In other words mga byan, wala nagpugong ang Supreme Court mga byan sa ICC o kun International Criminal Court sa pagpatuman nga arestuhon si Senador Bato de la Rosa. Sa buto nga siyam mga katrupa, ang Supreme Court wala nagpakialam kung ano ang nasulat dira sa ICC nga warrant of arrest, be it. Exciting Pilipinas! Di mga byan, amo na ang simple na ito nga pag-intindi ha, kaya kung basahon, tigid yung mga resolusyon sa Supreme Court, ayawan ta, ito ka pag-intindi. Ubuson yung oras ang programa ta. 30 minutos na mga katropa ang nakaligad sa takna ng alas 4. Dugang pagit nga detalya, hatag ta sa inyo dugay-dugay sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Pizza 21 kita subong mga katropa, diri sa pagpangalagad naton.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa mga katropa tanga nakabugtaw na bangon na kamo. Bangon na kamo.
1: Exciting nga mga balita. Exciting nga mga talakayan. Kag exciting

0: Mga impormasyon.
1: Bangon na kamo mga katrupa. Kag magtimpla na sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katrupa sa amoning nga matinion, halin las 4 tubtub la sa isko nakabugtaw na kamo kag nakabangon na. Amoning pinakamanamit nga kape nga higupon ta nga aman. Kay ti sirado pa man ang mga bakery subong, ang mga tiyanggi nagbaligya sang pandidichi, pandisal, o kunanano man. Pero bisan pa nga way tinapay o pandisal nga ipares sa kape, ang Santon Plus Coffee Mix may suya powder, may mangosteen kag may moringa oil extract mga abyan nga amo ini ang tatlo ka mga main ingredients sang Santon Plus Coffee Mix nga amo ang maghatag sa aton sang kabaskog sa lawas. Hindi lang niya ordinaryo nga kape. Ha, nakakape ka na, may food supplement ka na, makapabakod pa sa nga itong lawas. Bisan gani nga wala ka na sang iparis pa nga tinapay o pandisal. Ang suya powder drink mix mga bian sa Santon Plus Coffee Mix, nagadugang pananam sang sabor sang kape, kag nagaserbi ini nga pamangil sa aton sini nga sulok-sulok. Sa mga nagabatyag na sang hormonal imbalances, ang mga kababainhan nga nagahana o kunyara na gidman sa ila sininga hormonal stage, nagasuprir ini sila sang insomnia. Hindi makatulog gila yun sa kagabihon kag nagabaylo-baylo ang mudo bala, nagapaningal. Kung amo na gani nga mga manifestation sa makita ninyo, sa inyong asawa, sa inyong partner, meaning may hormonal imbalances na. Paimna nyo, paigupan nyo, pasuyupan nyo sang Santon Plus Coffee Mix. Yung Santon Plus Coffee Mix may mga medicinal properties, may mga properties ini mga katrupa nga makapabulo balanse sang hormonal imbalances ni Mrs. o kun sang inyong partner. Para nga hindi na kamo makabati, lain bati-bati istorya kag paningal bla, no? Pero kun magpabati-bati pagid lain nga istorya si Mrs. o kun si partner nyo, nga daw nagapalambing-lambing bla. No? Nagapalambing-lambing bla tapos kamo ya, ikaw ya, huwag ka nagana, kay ti wala nagana sa Junjun mo. Daw mauloy o na bla si Junjun, masamin na lang bla nagatungkaro. May solusyon kita da. Tumarin nyo sang turbo dietary supplement for men. Oo. Kung nagapabati-bati na si partner nyo nga, wagid ta da. Wanigid chance na. Ini masamin na lang nagadoko si Junjun. Huwag na nagapaminsan sa isang niya kapangsyon. Abis ang aton ng mga katrupa ng iban, nga medyo maluya na bla. Pangihi na lang ang gamit ni Junjun. Ang isa kagamit daw wala na nila ginagamit lang. Isa kapangsyon ni Junjun daw wala na nila ginagamit. Gamitan nyo man pag may time. If there is a time, gamitan nyo man. Aryo, ang Turbo Dietary Supplement for Men, nga may makakaglabuwas ka, kudluyag ninyo, nga magbalik ang mabakod nga panindugan ni Junjun, kag magdugay ang standing ovation ni Junjun, kag kunluyag ninyo nga ibalik ang nagakayaban ninyo performance sa kama, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, 100% natural safe. Wala inisang side effects, only frontal effects. Bisan pa man kuto nyo pa si Pedring nga nakatesting. Basta 30 minutos lang antes ang labing-labing kay Mrs. Tuk-on nyo na ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. 34 minutos nang nakaligat sa tak ng alas 4 sa aga. Sa ato nga pagbalik mga biyandugang pang mga balita lokal kag nasyonal sa palatuntunan Exciting Pilipinas. I-divide talang katropang genre apat paton talang commercial ta. Magapanbalik ako mga katropa pagkaligat lamang sa ning maliput naton nga mga pahibalo.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: 39 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Sa palatuntunan Exciting Pilipinas, maabiyan diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo may aga sa aton nga mga sumunod nga tagpalamati dira sa Lunok Itiri, sa kay Mr. and Mrs. Juven Caballero, sa kay Rene, sa kay Joy, kay Sting, kay Nonoy, mga Grab driver ni sila, mga delivery guys, maabiyan. Alam mo ni mga delivery guys ta, mga delivery Grab drivers na ito, maabiyan, imuning 24 hours ni sila mo. May mga bukas pa nga mga kalanan lang nga 24 hours ang operation. Ti iban mga abyan nga mga taga call center, kag iban lang nga may mga trabaho pa kung gabi, nagapadeliver sang pagkaon. So halong-halong sa mga Grab drivers na ito, na sa mga delivery gentlemen nga nagapamati dira sa Lunok Itiri. Sa kay Mark Joy Alayon, Mark Joy Arevalo Alayon dira sa Cady City, gapamati man sa aton nga palatuntunan mabyan. So bumaan dira sa kay Incheck, sa kay Tutong Uga, kag kay Tutong Di Guardian, kay Nano, kay Elmo Castaneda. Aga pa ni siya, may cellphone ni sa katrupang dyan, Remo, nga nakalansang. Nakatutok lang niya, permisa, no, sa XFM Radio Patrol Iloilo. Maninoy Nano, may aga. Mga abyan, oras natin, 40 minutos nang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Antes pang nagapangunang ang mga balita nasyonal, pasudlong ay ang mga balita lokal natin. Pinagi mga abyan sa kakatrupang Baby Boards Morales.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ordinansa sang Barangay Nonoy, Iloilo City proper, mga abyan, gindifers ang sanggunian palunsod. Ang approval sini, pamitayan natin ng detalye. Upod sa kakatrupang Baby Boards Morales. Katrupang Baby.
2: Ordinansa sang Barangay Nonoy, Iloilo City proper na ginapasubmit sang updated list sa mga borders ang tagiya sa boarding house kada tuig gindifers sa sanggunian palunsod ang approval matapos kanakita ang isa ka seksyon na hindi matagan sang clearance. Kung hindi registered voters sa barangay ang nag-requesta, gin-defer sa sanggunian panglusod sa Iloilo ang pag-approve sa ang dinpasar ng ordinansa sa barangay Nonoy na nag-require sa tanan ng boarding house sa owner na mag-submit sa updated list sa borders kada tuig. Nag-endorse naman ni Vice Mayor Labla Baranda. Gin-defer sa committee ni City Councilor Rick Sarabia, Chairman sa Committee on Rules, Ordinances, Resolution Style, Justice and Legal Matters. Nakita sa chairman ang isa kasiksyon sa ordinansa nga nasulata, no submission of list of borders and no issuance of any verification clearance or any other documents from this office unless the concerned parties are registered voters of this barangay. Bangod sa nag-imbisintar na seksyon na hindi matagan sang certification na sang barangay clearance ang nag-request kung hindi registered voters sang barangay Nonoy, din kasugtan sang City Council na i-defer ang pag-approve sa ordinansa. Ang ining balita, ganyan lang sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Cafe Mix, Visionix Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Philly Boys, Tibur Morales, sa XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: 42 minutos na mga katrupang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang ining bahin mga abyan ang inadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3 mga abyan ginpabago, ginpabaskog, ginpaepektibo sa karon nga panahon sang ubo, sipon, kaghilana, trangkaso, kagiban pa, hindi nagid naton pagpababayaan ng aton sinilawas nga maigo sang sininga klase sang pamalatian mga katrupa ha. Pinagi sa pag-inom sang pinabag-o, ginpaepektibo nga Premium D3, the ultimate trio. Ang Premium D3 mga katrupa, nakibalo kamo, may ara ini nga vitamin D3, may virgin coconut oil, no, kag may moringa oil extract. Ang muno laurin pa lang adaan kag muno kaprilin, kag subuman muno kaprin sa Premium D3, may kapasidad gid ini sa pagguba kag pagpatay sang bakterya mga abyan sa aton sini nga lawas. Kag may ara pagid ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3 mga abyan puno sang bitamina, minerals, protina kag may synthogest ini mga abyan kasahi sang anti-aging oxidant. In other words mga abyan, may ara ini nga synthogest ka antioxidant ining nagapadelay balasang pagyukot-yukot nga daw ginuramos ang imo nga panit. Agud to madelay ang pagyukot-yukot sang panit mo. Amuning imnuntang Premium D3 ka may 110 eh. Sintujes ka sa isang antioxidant. Pungganya ni pagkolorinot sang inyo nga panit. Agud to nga hindi kita mangin do hindi balay kita do gurma aklan taon bala no kabalo ka mo sang gurma ak medyo dubli na sa kalendaryo ng edad bala ah, naglapaw na sa kalendaryo bisan dublion mo pa lapaw gihapon ng edad. Pero do hindi man gurma aklan taon ha aguto nga daw hindi gurma aklan taon mag premium D3 ang manami sa premium D3 mga katrupa kay naputos bala sa mahumok ka kapsula so madasig lang ang pag-absorb sang aton sininga lawas.
1: Exciting Philippines!
0: Mga byan, sa karon nga adlaw, fitsa 21 na balantayan. Mabasaan ninyo ni sa mga pamantalaan nasyonal kag pamantalaan lokal ang ginhatag naton sa inyo nga mga balita. Wala ginpaboran sang Supreme Court mga byan ang ginhingyo ni Senador Bato de la Rosa nga temporary restraining order kag status quo antes ang ukon wala pa maksyonan sa Korte Suprema, wala ginhatagan sang pabor ang panawagan ni Senator Bato de la Rosa nga balabagan ukon punggan ang pagpatuman sang ICC ukon International Criminal Court sa pag-arestar sa iya. Sa buto nga 951 ginbasura sang Korte Suprema ang among request sang senador. So sa sininga kang tanan
1: exciting.
0: Ang magasunod sininga senaryo mga katrupa nga ti padayon siguro pagligot sinisang mga otoridad sa kay Senador Bato de la Rosa. Tama lang to ginubra ni Ruben Padilla guro. Siguro do may mga ginapaabot naman sila nga hindi pag-aksyonan guro sang Supreme Court ang petition for a temporary restraining order nga punggan blang pagpatuman sang warrant arrest o kon arrest warrant ang pag-arrestar sa kay Senador Bato de la Rosa. That is why mga bingin himo man sang mga kaupdanan. Natural man lang na mga kalyado. Grupo, sulod sako, di ba? Grupo, grupo, ginaya. Kung grupo, hindi nyo pagsulod sa ako. Kung grupo, isulod nyo sa Senado, kagpapalagyo ha. No? Tama-tama lang itong inubra ni Robin ha. No? Ginpabuto lang nila si Senador Bato de la Rosa, agudis lang ang leadership sa Senado. Pagkatapos na nakabuto na, balaan nila guro nga, sila niya daw malabo na niya, daw madakup, daw pagwaon, ginsang, daw magwa, gining warang to baresto, kundi daw mapatuman, gining warang to baresto. Kaya mo to mga abyan nga ginpapalagyo na lang si Senator Bato de la Rosa. Kung ikaw mambi si Senator Bato de la Rosa, ulaton mo pa imo yung pusasan ka. Hindi na makitaan subong si Senator Bato de la Rosa. Mambal ang grupo ni Senator Bato de la Rosa. Lagyo gani si Saldico. Hindi gani madakpan. Lagyo gani sa atungang. Hindi gani madakpan. Ako pa. Kung ikaw mambi si Senator Bato de la Rosa katropang dyan, Ray. Mapadakop ka buhe. Din tabo man. Balamo nga kun madakpan sa pusasan sa kag ibyahe libre. Libre ang plane ticket pagkadto dito sa The Hague, Netherlands sa kustodiya sang International Criminal Court. Oh. Kun ikaw padakop ka, mambal si Senator Bato de la Rosa over my dead body. Balaan mo naging gani na tabo sa kay former President Rodrigo Digong Duterte. Pero ti antes pa man sila yung pagwa ang mga arresto warrant ngayon eh, mabakod mga perinto gani si Senador Bato de la Rosa nga come on, make my day. Kahit ikaw pa Trillanes ang sumama sa pag-restar sa akin, kahit ikaw pa ang magpupusa sa akin eh. Come on, make my day. Tay subong nagbailo naman panindugan niya. Ay butang niyo man ang inyong lawas sa plastada ni Senator Bato de la Rosa. Kun ako man ah, mapadako pa kuya kun man. Libre gani pagkaon, libre ang plane ticket pero dito kay mo dalon sa The Hague. Di takon. Kun ako man di takon padako. Diri ato na bisan pigado lang di at least libre kay mo makalagaw-lagaw makapamol ka makapa SM City ka makapa Festive Mall ka makapa pulo small bill ka pa kag makapulo pa mista ka pa dito dalong kay mo sa daigtam. Kung may mga tilirahon nga pista di ka tropang dyan makapamista pa tayo damo na mga kabyanan ang resulta sa bong. Pero kay balo ka mo, hambal sa NBI, ang hambal sa NBI, kung pamatihan tang ang monitoring sa NBI, siling na, may ara na kuno nga lead ang National Bureau of Investigation o kung NBI sa ginapanaguan ni Senador Bato de la Rosa. May ara na kuno sila sang lead mga abyan. Nabalo ka kung pamatiyan tang si IDG, ang mga tagin BI, may lead lang pirmi. Kasano to na si Platanyo man si Atong Ang dito sa Mindoro Occidental sa subong way gapon. Lain nga Atong Ang nagpakita. Ha? Ang nagpakita to ya mga biyan si Atong. Ang apelyido ya to ya. Ang lain to yung laang man ang apelyido niya. Pero ang ngalan niya si Itong. Hindi ya Atong Ang. Nagani gusto to siya sang kalaman si Diyos. Oh. Kaya balo ka mong kisa, nagpaasa-asa, bla. Assuming man yung iba natong ngayon sa gobyerno mo. Ang balsang NBI, ang balsang CIDG, last month, nakita na namon. May lead na kami, kundi si Atong Ang. Gali ang nakita nila to ya, si Itong Ang. Dopulo pariyo tsura, kagapilido mo gini. Itong Ang, hindi Atong Ang. Nagani gusto to ya sang ano, sang, ano ni gani, kalaman si Diyos. Oh. Tisubong hambal sa NBI mga biyan, natultulan na nila kuno ang whereabouts ukon ginapanuguan sa sining matinion ni Bato de la Rosa nga ginapagita nila kay Serbian sang arrest warrant nagikan sa ICC. Ini ang ginpayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa sinimabian sa pagtambong niya sa Bulanan Blanga Forum sang Manila City Hall Reporters Association nga sa diin mga kabiyanan suno sa iya nga hindi na lang madugay ang mga tinion ng aton nga hulaton kay ara na ang amon nga mga agents nga nagaayam sa kay Bato de la Rosa. We have lead kung nasaan talaga, pero in the meantime we suspend yung announcement kung nasaan talaga siya, baka ma-abort ang operation. No. Ini mga biyan pinalamang ini ka mga matigdas nga mga statements ang NBI. Niara sila mga katropang mga tao, mga agents ah, no, naga mga assets blas ang NBI nga ginapalaptan na nila sa lugar nga ginapatihan nga nagapanago si Senador Bato de la Rosa. Abi mo ini mga NBI agents katropang diyan, nagapa-disguise ni sila mo. Nga kuno abi mga balot vendor, iban sini sa ila mga taho vendor, iban sini sa ila mga scrap buyer, no, iban sini na regalibot blas sa plibot ha, plastic san salon baklon mga mamuna bla, no? Para bala may rason sila nga makapaniktik o kun makasurveillance sa isa ka lugar. Batian nyo rin sa inyo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Plastic san salon baklon. Mga galibot na, tiyog sa inyo lugar da. Kag may arat na gabaligya taho, may arat manangapang kayo electric fan. Oo, may mga Bilibit-bit nila ilang mga bag na. No? Kuno abi, plastic bag, pero may unod na. Natural ina. Amo na ginobras ang mga assets eh. Sang NBI, kung may ginasurveillance sila, nagpa-disguise na sila. Ibanda, nagabaliga ice cream. Bahala, wait, mabakal. Sang ilas rin magkalatuna. Wala na, basta magkasurveillance na sila. Di may mga katulad sini nga mga tao nga ginadeploy mga biyan ng NBI sa ginapatihan o kung sa lugar nga ginapatihan nga naka panago si Bato de la Rosa. Di balantay ni mabian sa masunod nga may nadla mabian ning mga development mabian, kaya aton sini mabian kapanilag lang kita eh, no? Panilag lang kita kun naano gid man magkalanabo mabian sa aton sini nga mga senador nga tubtub sa karon mabian nga nagasako pa sa impeachment trial. Ginakalimtan na nila ang ila obligasyon para sa aton, para sa aton nga kayuhan. Do kanugunan kamantani yung kanugo no sang gahuluhamboy 2 milyones pesos bla nga ginagasto sa isa katalatapan sang senador. Tapos magtinilirohay ng lisla dito. O, oh, maghinibi-hibi lang sila galit dito. Kung paminsaron mo, kaysa daw malupok mandughan mo, pro, no? Kita iayon, kitaya nga mga ordinaryo nga pumuloyo. No work, no pay kita. Minimum wage lang kita, 500 pesos adlaw-adlaw. Kung di ka magtrabaho, wag tangong 500 pesos mo. Nga itong mga senador ya, ara sa air condition. Ha? Ah, nga pulapamati pong kupuli. Nga nag-focus lang sa ila nga political ambition. Kag political influence mga biyan. Nagasweldo sang tag 300,000 pesos. Mulang kada bulan, katrubang dyan riya. 300,000 pesos. Ang benepisyo pag-idzin sa ila, kay sila ang nagapili sang ila nga mga staff. Ha? Kung babae ka nga senadora, tiba na mo, himuon mo nga chief of staff. Nagahuluhamboy man sa 200,000 ang sweldo. Oh? ang imong nga mga chuwari-wariwap da na gaswildo hindi magnubo sa 50,000 pesos. 50,000 pesos pataas ah, no? Balayran pa sa tubig, kuryente, kagiban pa. Mga rata-rata pa nila, ha? Representation ng traveling allowance. Mas o minus ah, 2,000,000 pesos sa isa ka senador. Lakip na ang iya sini nga mga overhead expenses, ang sweldo sa inyong staff. Di nang ustisya sa nada. Tapos palantahon nyo lang kami sa inyong tiniruhay nga drama. Kagsubog naman mga hilibiay sa mga senador ta. Kung ikaw ba Pilipino, isa ka ordinaryong Pilipino, namian ka. Is that fair? Fair bala ina mga katrupa? Tisubong pala nga daano. Pila pa ka sinimana o si kansang mga senador ta sa impeachment trial ngayon eh. Ang aton oras sa Pilipinas, 55 minutos na nakiligas, atak ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang ini nga bahin mga abya na inadulong sa inyo, sang Santone Vitamin C. Kaya balo ka mo ang Santone Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C ini. But silingon, bisan wala pa kita makapamahaw sa aga, bisan wala pa unod ang tiyanta, pwede na kita makatumar sang Santone Vitamin C. Pwede sa bata, pwede sa mga tigulang, pwede sa mga dalaga, laon, sipyarada, balo o kon mga binayaan. Pwede gid ang Santone Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. Aga pa, pwede na nato nini matumar para nga protektado na kita. Ilabi na gid subong mabi, nagabaylo-baylo man ang panahon. Hindi nagakulugan nga tuman kainit ang panahon, wala ginatrangkasong iban. Pwede man gapon trangkasuhon. Kang iban mga abyan, halin sa kainitan, nali lang magsulod sa air condition room. And vice versa. Di kung kaysa may pagbag-o sa klima, pagbag-o, hinali nga pagbag-o sa aton nga body temperature, trangkasuhon ka manggali. No? So agud to nga malikaw kita sa sinimabian nga pamalatian kag sininga virus, aga pa, tumar na kita sang Santone Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. Lain ini sa kinandan nga vitamin C nga gina inom naton sa una pa nga panahon. Kaya sang una ya, dapat mag-inom ikaw sang vitamin C, dapat may kinaon ka na para ni maghapdi ang imo nga sulok-sulok. Available ang Santone Vitamin C mga katrupa sa mga drugstores malapit sa inyong lugar katulad sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southern Drugstore, All Green Pharmacy, kagsa generika. 56 minutos na nakaligat sa tak ng alas 4 sa aga. Mga abyan, magpanumbalik kita. Magatag pagit kita sa dutay nga commercial. Dugang pang balita sa aton nga pagpangalagat. Pagkaligat lamang sa pila ka mga malipot nga pahanumdum.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod misang Claire Skin Herbal Soap.
7: Claire Skin Herbal Soap?
8: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray nisang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Tingin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diri yun.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
9: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Badyag ko dahil wala nagasakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Madayat na kubwasa.
12: XFM. Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting!

0: Exciting Pilipinas! Mga katropa, un minuto na ang nakaligad sa Takna alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas! Sa padayon mga ben nga pag batyag natun sang init, tumankap di nga biti sang init sa aton nga lawas, resulta sang malawig nga El Nino phenomenon. Exciting Pilipinas! Balantayan natun mga katropa ang senaryo nga masami nga pag brown out o kung power outages mabiyan sa bilog na pungsod Pilipinas. Ini mga biyan ang paandam sang Department of Energy. No? Nagpaandam ang DOE o Department of Energy sa posible mga katrupa sa pag-angko natin sa madamo nga mga power interruption sa masunod nga mga binulan, hindi lamang diri sa Visayas Region kundi sa bilog na Pilipinas. Iniigin paandam sang Department of Energy agudto sa timprano pa lang makakita kita sa mga alternatibo nga mga pamaagi agud hindi kita mahinalian sa tiun nga may mga power interruption sa Pilipinas. Ginpayag sang Department of Energy ang pagtaas ang yellow kag red alerts mabin mahimo nga magapadayon pa sa masunod nga mga binulan. Kay kun pamatian nato ning ila sini nga anunsyo mga abyan sunod sa kay Energy Undersecretary Felix William Fuentebilla, ginalauman sang Department of Energy ang panibag-o mabin nga yellow alert sa Luzon grid. Amo man mga abyan diri sa Visayas grid nga mahimo mga abyan maka resulta sang hindi malikawan nga power interruption.
1: Exciting Pilipinas!
0: Gin pasiguro man sa mga taga Department of Energy nga may ginahimo sila nga mga pamagi sa karon agudto nga mapabilin ang regular nga supply sa kuryente. Pero galing kun maglawig gid mga ben ang El Nino, ambot ano nga pamaagi ta sini para hindi kita makaangkon sang power interruption. Te, kung namun nga sige-sige ang init, ang ibang guro sini nga may mga kulukwarta, may mga options pa man ha. Ang pinaka the best alternative ti amo ning solar power. Solar power, no? Amo ini mabian bisan sa mga kauman nga hindi pagid bi malapot sang kuryente. Ati may mga appliances man sala dito. Ang ginagamit nila amo ang solar power energy nga sa diin.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diri sa aton sa syudad, applicable naman niya. Kung daw luyag mo maka-avail sang mga 30-50% nga less sang energy consumption nimo, tipatakod ka solar panel sa balay mo eh. Ha? Alimbawa, nagkakonsumo ka, minimum mo nga konsumo o balayran sa imo electric bill.
1: Pilipinas!
0: 2,000. Butang tala nga, average sa 2,000 ginabayaran mo. Ti, kung luyag mo nga mangin 1,000 kapesos lang ang balayran mo sa imong electric bill,
1: Pilipinas!
0: Patakod ka solar panel. Ha? Gagod to nga mag 50% ng bayaran mo. Mamangkot ng iban mahal. Well, may ara man barato, may ara man mahal. Pero hambal sa iban, mabalik man kuno ang ROI mo, ang return of investment mo in due time. No? Kahit ang lifespan sining mga solar power kuno mga 5 years, 10 years. No? Depende. No? Kaya man amo naman lang gitin eh. Ang Pilipinas, yara kita sa isa kita ka tropical country. Wet and dry season lang kita. So we will make use of the energy sang adlaw, the power of the sun ang gamiton ta. Pangipost lang, tigil lang di. No? Ang kainiton sang adlaw nga ma-convert into energy para sa aton nga household mga katrupa. No? Amo ini ang mga panugyan sang iban nga mga ano nga mga ano tawag ni sini. Ining mga naga-explore bala sa energy. Kaya
1: exciting!
0: Bigin mga pakta, nagadamong populasyon. Nagamahal ang krudo. Siyempre, nagataas man ang bilis ng kuryente. Ngita na lang tangadaan sa opsyon ta. Kaya wala man tutupa ang mga promisa sa iban nga senador. Halimbawa, si Senador Rodante Marcolita, isa sa mga panawagan niya, kag isa sa mga advokasya niya during campaign time, sang nagpapili sa seleksyon, sila nga ang tanan-tanan-tanan nga tao sa Pilipinas nga nagakonsumo 2,000 pesos panubo ang kuryente. O kung nagabayad sang 2,000 panubo sa ila electric bill, libre! Hindi pala mo na panawagan niya? Galagsik laway niya at the time sa kampanya, siling niya ang tanan ng Pilipino nga nagagamit sa kuryente pero nagabayad manubo 2,000 ka pesos, libre! Libre!
1: Exciting Pilipina!
0: Di, wala tutupa, wala. Ari pagid si Senate President Alan Peter Cayetano. Siling niya, ang tanan ng mga Pilipino nga magboto sa akon. May 10,000 pesos nga ayuda kada bulan. Natandaan nyo pa na mga promisa nila? Tandaan nyo pa na? Mga byan, nabudol naman kita.
1: Exciting Pilipina!
0: Nabudol naman kita. Amo ina mga byan ang resulta sang tuman kaambisyoso nga mga politiko nga halos tanan-tanan ihatag nila sa imo daw halos labuton niya ang bulan kagiduhol sa imo mo daw kaw ito niya ang bulan kagiduhol sa imo no oh. Ti amo ina dapat sa masunod nga eleksyon mga byan hindi na kita magpabudol pa no oh. Hindi kita magboto sa mga politiko santo sa naga-endorso. Hindi kita magboto sa mga politiko santo sa ilang popularidad. Hindi kita magboto sa mga politiko santo sa ila pamilya. Magaboto kita sa politiko nga nagasunod sa ila nga konsyensya. Hindi ang ila personal nga interes sa politika. O galing ang matutuod nga kwalifikado kag na may kahadlok sa ila konsyensya, yadtong mga kandidato, mga political candidates nga, hay, wala man sa ikasarang maggastos ang ilang nga kampanya. Kaya sa Pilipinas, ang eleksyon, money matters. Plak, plak, plak. Pera lang ang katapat. Yan muna mga piyandili sa atong mapangalagad. Kinahatag lang naton sa inyo ang mga balita, no? Kamu iya ang husgar, kamu inyo iya magbinag-binag. Kung bala magpabudol pa kamo sa masunod nga eleksyon, kung maghimo na kamo sa inyo eksakto nga desisyon sa pagpili sang mga lider naton nga mapusla naton sa ulihi. Nga tama na ning mga inaway sa Senado, mga drama, hinibi, tiniruhay, linutanganay, privilege speech. Ah, pataas-taas sa ego, patayog-tayog ihi. Nga nakafocus na lang sila ila iya sa ila kaugalingon. Ining mga kulang sa pansin ng mga senador. Kung kamu paus gahon abe, diin ang mas mataas nga rating as far as integrity kag performance is concerned ng House of Representatives o kung ang Senado. Ano pananaw nyo? Subong ba lang ang mga panahon kung politiko ka, pananaw sa mga tao, daw trapo ka, no? Ugaling, pag-abot sa kampanya sa masunod na mga eleksyon, hamot-hamot naman yung mga politiko sa aton, kaya tiyan nagapangatag, kwarta mo. Yadi, pabla. Ang tinaga nga yadi, mga byan, abin nyo, tuman kahalit yung klase tinaga mo. Kay mas pinaagi sa yadi nga termino, mabaligya nato naton nga buto, mabaligya nato naton nga integridad, bla. Mabaligya nato naton nga the right to suffrage. Ang iba hindi na magbuto kay nadlock na kay iti. May ara yung mga politiko nga ginakibo nila isa ka pamilya kay kontra, kapin pa kunbalaan nila nga kontra. Kibuno nila na sa isa ka lugar niya. Hindi lang kamo na maghalin na. Tagaan na lang kamo sa inyong pagbakalbugas, groceries, kagiban pa. Basta hindi kamo magbuto na ha. Hindi kamo magalinda. Ti mga byan, ini sa palabuton ng eleksyon kabay pa na may mga pagbag-o dip ilainon tanda lang mindset ta no eh, hindi na naton pagpangibabawon ang mga sinsilyo na 500 pesos sa kalibo sa eleksyon tapos tatlo ka tuig nga kumud-kumud ta tatlo ka tuig nga reklamo ta sa mga ginpili naton pinaagi sa kwarta ng mga politiko. 9 minutos na nakaligad mga byan sa takna alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Kay balo ka mo dire mga byan sa Pilipinas, no? Ang isa sa pinaka-sensitibong pwesto o kung departamento sa gobyerno, amo ang Department of Budget and Management. Dapat sinidre mga byan matanda ka sa numero. Matanda ka sa figures, no? Ang aton sa aton puloyan, ang aton nga DBM o kung budget secretary ta, sino? Sa inyo mag-asawa katulupang genre. Ah, may sawa ka na? Soltero ka pa? Ah, may take-in ka na, no? Take-in ka na? Sa inyo, sino yung apulian? Sino ang budget secretary? Ang asawa? Asawa, laban-laban, asawa. Oo. Asawa gid ang pinaka-budget secretary kay sila aya ang nag-prioritize balasang mga galastuhanan. In other words, kahibalo sila magkalaging, kahibalo sila magbalasa, kung ano ang i-prioritize nga galastuhan sa isa ka pamilya. Typically, ang isa ka Filipino family, isa ka Filipino couple, babae ang budget secretary, no? Sa national government natin, mga abyan, it doesn't matter. May babae nga secretary, may lalaki man nga secretary sa Department of Budget and Management. Kaya balok ka mo sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kasaysayan sang Pilipinas, sa tiyon pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos nga may pinakabata nga DBM secretary. Ha? Nagpanumpa na sa katungdanan si Kim Robert De Leon bilang Department of Budget and Management Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagligad nga May 19 dito sa Malacañang. Nakahibalo ka mo sa kasaysayan sang Pilipinas do amo inisang pinakabata nga Budget Secretary sa edad mga katrupa nga 32 anyos si Kim Robert De Leon ang pinakabata nga miyembro sang Marcos Cabinet kag pinakabata nga Budget Secretary sa kasaysayan sang Pilipinas. Nalabawan sini maabyan ang nauna nga record ni anay DBM Secretary Rolando Andaya Jr. nga nagpungko man sa among nga posisyon sa edad nga 36. Ining si Kim Robert De Leon,
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 32 anyos lang ni mga katrupa, no? Kilala ini si Kim Robert De Leon, mga abyan, nga may eksperyensya sa fiscal management, organizational reform, kag digital transformation. Antes ang iyang appointment bilang bag-o kag pinakabata nga budget secretary sang Pilipinas o kung sa kasaysayan sang Pilipinas, nagserbi man ini siya mga ben sa mga nagkalain-lain nga mga leadership positions sa gobyerno kag mga akadim. Kag nakilala ini siya bilang isa sa mga nagasanyog nga pamatan-on nga technocrat sa public administration sa pulsod. Mabudlay tuod nga posisyon, sensitibo man nga posisyon mga katrupa ang being a budget secretary. Kaya bilog nga pungsod Pilipinas, bla, ikaw ang nagakalaging kag depende man ini sa approval sang presidente. Ikaw nagabalasa sang galastuhanan, ikaw nagaprioritize sang galastuhanan sang national government. Hindi lang ni basta-basta nga isa lang ka kumpanya uyatan mo, isa lang ka departamento. Ang budget, ang galastuhanan sang bilog nga pungsod Pilipinas nagaagi sa imo. Kag kun ano ang i-prioritize mo, ara na ina sa desisyon sang budget secretary.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 13 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Ang ining bahay na ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, mga katrupa, amo ini ang habon nga nagapaputi sang panit kag nagapahamis man sang kutis. Ang Clear Skin Herbal Soap, mga abyan, may glutacogic kag may virgin coconut oil nga amo ini, mga abyan, ang nagapahamis, no, sang aton nga kutis. Double action ini mo. Ang iba niya nagapahamis lang sang kutis, ang iba niya nagapaputi lang sang panit. Pero ang Clear Skin Herbal Soap, double action. Nagapaputi sang panit kag nagapahamis sang kutis. Ang lalaki, pwede man makagamit sila kung luyag ninyo maghamis ang kutis nyo. Mayari ang lalaki nga flawless ang skin mo, pero medyo mailom-ilom bala. Pwede gid sila makagamit sila. No? Di kung babae ka, pwede ka gid makagamit. No? Maghamis na ang kutis, maputi pang panit. Bala mo, lain gid dya ang attraction. Sang ano bala katrupang dyanreo, ang babae bala nga maputi, no? Kag mahamis ang kutis, flawless bla kag maputi kay daw kagalana bla ang iya nga aura do halin lang pirmi bag-o sa o kun do bag-o lang pirmi halin sa banyo. Basta manami ah, basta maputi bla mabay damo yang mga lalaki nga ano eh nga ano ganini nga nagaka-attract sa maputi nga babae. Kun luyag ninyo ang 10 years younger looking kamo, no, maggamit sang Clear Skin Herbal Soap, hindi na kita maggambol pa sa pagpa-injection, pagtumar sa mga tableta, sukun kapsula, sa handom nga magputi ang inyong panit. Iniya, wala gid niya risgo. Ah, wala gid niya sang side effects, kay ti external use lang ini mo. Habon man lang, basta gamitin nyo lang adlo-adlaw. Makita nyo ang diferensya. Ah, hamis nga kutis, maputi nga panita. Maabiyandugang paga mga balita nasyonal. Ang sumon nga ginisyo sang impeachment court na bato na sang Office of the Vice President mga biyan kahapon sang aga. So bangod sini, magasugod na ang napulo kadlaw nga plaso para mag-file sang sabat si Vice President Sara Duterte sa gin-file nga articles of impeachment sang Kamara batok sa iya nga ara na subong sa Senado. So from now on, o kun halin kahapon, maisip sang napulo kadlaw, including ang Sabado kag Domingo, ang kampo ni Vice President Sara Duterte, agud sabton ining mga aligasyon batok sa iya. Ha? Ang paggasto sang hindi nagakaigo nga confidential funds, ang hindi pag-declare sang sal-in, among others, no? Kag ang pagpa-explain sa iya sang binilyon nga bank transactions. Suno man sa ebidensya nga nakuha sang Kamara de Representantes sa AMLAC. Diining dalagko mga abyan nga mga isyo, sukon nga mga isyo nga ginhaboy sa kay Vice President Sara Duterte. Magasaka na sa Senado kag diri matagaan sang matutuod nga due process ang Vice Presidente. Again, sa pagatubang ni Vice President Sara Duterte sa Senado, sa mga judges, senators naton, hindi pa niya nagakulugan nga guilty ni Gidsaya. No? Ina pa lang ang binyo para sa Vice Presidente nga iplastar niya upod ang mga abogado niya nga sabton ining mga aligasyon batok sa iya. Ang ibanda nga mga PBBM, ibanda nga grupo, nga DDS, hindi pa niya nagakulugan nga guilty na ang Vice Presidente. Pamatian nyo lang ang presentasyon sang tagsa-tagsa kabahin. Ang presentation sa mga prosecutors, ang mga congressmen lang, bit-bit nila ang mga ebidensya. Iplastar na to sa Senado. Tidira mabiyan sa Senado, iplastar man sang Vice Presidente ang iya sining mga depensa. Tidira natin mabaloan. Sa sigi-sigi nga pagbantay natin, pinagi sa live streaming, whatever happens, kung ano man ang desisyon sa mga senador, at least kita nga mapumuloy, nakahibalo na sang dalagan sang impeachment, kag kita makahimo na sang aton nga kaugalingon nga panindugan. Amo na ang purpose mabiyan nga may mga live coverage mabiyan sa mga mainstream media. Pareho sa XFM Radio Patrol Iloilo kag sa iban pang mga media outlets mabiyan, either TV o radio station. Mati kamo lang to kamo sa mga membro sang mainstream media. Kay dira matuod-tuod nga presentasyon sang balita. Kamo na lang yung husgar, kamo na lang himo sang opinion. Kag inyo nga mapananawan sa mga issues nga nagatuluhaw kada adlaw nga mahimo makaapekto sa ato nga pagpangabuhi. Ha? Kaya mabudlay subong, ikinabudamo, bisang fake news subong, bisan si Congressman Lawrence Defensor, ang 3rd District Congressman sang probinsya, siling niya, ang dako nga pagpanghangkat sa amon subong, amo ang nagalapta nga fake news, amo ang pagpalapta kagdasig nga pag patalang sa mga tao. Kaya bala mo, nagpatawag sang presscon ang mga prosecutors a day before to bala nga nabaton sang kampo ni Vice President Sara Duterte ang sumon. Kaya niya, ang panguntra ginamon sa mga dako, ang nagadamo ng mga trolls, mga troll accounts, nga ang ginapagwa nila, ang mga binutig nga balita. Kung tani, basihan lang naton ang mga figures kag matutod nga balita antes kita maghimo sa aton nga mga panindugan. Tuod gid man, no? Amuning mga challenges naton sa mga dinagon. Bisan sa pamilya lang gani naton sa mga napinitrate na mga biyan sa mga bad influence. Ang paminsaron sa mga membro sa pamilya, daway na respeto, bla. Bangon mga biyan sa nagalapta ang mga malain kag fake nga mga balita sa social media. Amo na ang aton pangabay sa inyo, magpabilin sa pagpamati, pagpanilag sa mga ginahatag naton nga balita sa inyo diri mga biyan sa mainstream media. May mga vloggers, may mga nagapalaptas ang balita nga iban sa ila bayad man eh, no? Of course, kung sino man ang nagbayad sa ila, amo man ang i-promote kag protektahan nila. Bisan sala nga panindugan, himuo nila ang tanan nagod nga maprotehiran. Kalabanan sini mga politiko man ah, no? Nga nag-hire sa mga vloggers to promote their interest kag i-protektahan ang ila nga image. Ang ato nga pangabay sa inyo, magpamati lang, magpanilag lang sa mga balita nga ginadulong sa inyo sang mga miyembro sang mainstream media. Isa na dira ang XFM Philippines. sa 53 namon ka mga waragwagan nationwide. Pili ka mo sa ere o kung pinagimabyan sa inyo sininga mga cellphones nationwide. Ah. 53 ka mga FM stations sang XFM Philippines ang nagahatag sa inyo sang update sang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Oras sa Pilipinas mga byan, 22 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Wala untat ang pagduging sang druga diri sa aton sa Iloilo province, sa Iloilo City, kag sa diin man nga bahin mga byan sang Pilipinas. Kay balo ka mo may isa ka empleyado, grabe man empleyado sang isa ka State University mga byan, dakop sa isa ka by-bust operation.
1: Exciting
0: empleyado sing isa ka State University dakop sa by-bust operation sang PDEO sa Santa Barbara. Nadakpan ni siya mabin sa Santa Barbara, Iloilo, masubra 800,000 nga balor sang ginasuspitsahan nga illegal drugs ang nakuha sa suspitsado. Ano bala kung empleyado ka sang isa ka State University? Hindi blar daw regular ka naman. Ang subject yung kilala sa kay alias Wax, may edad nga 54 anyos kag tumandok sang Barangay Balabag, Santa Barbara, Iloilo. Grabe man eh, natigayon ng by-bust operation mga katrupa sang nagligad gid lamang gabi. Sa diin, ang nakuha sa iya 816 nga balor sang ginasuspitsahan nga illegal drugs.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Si alias Wax Mabin isa ka high value individual kag newly identified nga high value individual.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dinigid mapunggan, hindi dinigid mapunggan ang paglaptas ng illegal drugs mabiyan sa Pilipinas. Kalakip diri sa Iloilo kag province and city of Iloilo. Kalakip sa mga na-recover mabiyan kag sa na-restar nga persona. Isa ka gramos ang illegal nga druga, one by-bust item, gram, duha ka dako nga heat sealed transparent plastic sachet, kag duha ka regular sizes transparent plastic sachet sang suspected shabu. Grabe ni, grabe. Nakuha sa iyang posisyon ang by-bust money nga 6,800 pesos. So sa sininga kang tanan, pagkapasakaanin isa sang kaso mga katrupa, pagbayular sang Republic Act number 9165, ang kaso nga natalana ipasaka sa sininga suspitsado.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Empleyado ka nagin sang isa ka State University, nagpadaso-daso ka pa imuni nga ili-intra sa illegal drugs man.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagandumbi sang ano mo, sang marangya nga pangabuhi la. Ining nagadali magmanggaranon. 54 ka na manugritar ka na oh. Dapit ka na magritar, pensionado ka na naman tani.
1: Exciting Pilipinas!
0: 24 minutos na ang nakaligat sa takna nga alas 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Inimabian nga bahin ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Kaya bala ka mo, ang Santon Plus Gold mga katrupa, damu-damu nga mga ingredients nga mapuslanon sa aton ikaayong lawas. Pamatiin nyo bala ang mga ingredients ini nga almost perfect mga bian ang pagproportionate. May ara ini nga mangustin nga 350 milligrams. May ampalaya nga 50 milligrams. May malunggay nga 50 milligrams. May garlic nga 50 milligrams. May spirulina pagid nga 50 milligrams. Gin almost perfect. Daw isa na lang kakahoy kag ma-perfect na mga abin ang ingredients ng Santon Plus Gold. Ini mga abin nga food supplement, amo ini dapat natin tumaroon kada adlaw. Kapin pa kung medyo strenuous ang activities nyo. Medyo sako ka mo pirmi, kag busy ka mo pirmi. Blinding always on the go. Ining keep moving ba lang ang mga individual, amuning inno ninyo ang Santon Plus Gold. Available sa mga butika malapit sa inyong lugar. Nagasinyas na mga abyan ang aton nga umpire sa aton nga technical side. Salamat gid katropang Fabi Birds Morales sa report. Upod naton diri sa technical side si katropang John Ray Bertis. Magabalik ang inyo lagad sa takna alas 6 sa Express Balita sa aga.

0: FM.
1: Yes, to health.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama yung po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po, mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa ating pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon. Paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ang ating po mga produkto, dito po yan sa Yes to Health.
3: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
4: Tama.
3: Iinit.
4: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo. Naguguluhan pati yung katawan.
3: Kaya sa mga kabayan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha. Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
2: The Secret of Health.
3: Sa mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha, para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page, yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha. Search nyo lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health

0: Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi ha, sa mga bagong papromo po natin mga kaibigan. At sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan ha, sa atin pong Facebook page mga kababayan ha. At puntahan po ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpakonsulta ng libre mga kababayan.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
3: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Santone Vitamin C. Tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butik.
5: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Secret of Health, Health Info.
0: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
9: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no, o identified nila, dahil po ito ay minsan napapagkamalan na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kuminsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. Diba? So itong fibromyalgia mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal para may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin apektado, pati mood, nagkakaroon ng mood issues, ano, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or ng surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente. Kaya nga walang definite . Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang, ano? Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan. For some reason, hindi natin alam, ano? At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder or TMJ, di ba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Parang sumasakit dyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto dyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
0: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito, ano, na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. O, di ba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, ano? Mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin, ano? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis. Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito, ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag at tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation kaya sumasakit, meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
9: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente, kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
0: Nandun pa rin.
9: So, ano yan yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem doon sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
0: The Secret of Health. Ayan, sa mga kababayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, ano, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
9: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naintindihan. Pero kalaunan, ano, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, no, yung ating brain and spinal cord processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, ano, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay magti-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Ano? Meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay. Mm-hmm. Diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba naman? Pag masama ang loob mo, sasakit ng katawan mo.
0: Meron, Dok. Oo, meron.
9: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng kung pahiwatig ano na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta kagad ano sa pinakamalapit na mga pagamutan sa inyong lugar or pumunta kayo ha sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga panakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
9: Oo.
0: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. Oo. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
9: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So yun yung tinatawag na chronic condition.
0: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po ano ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
11: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang bisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
12: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
15: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
16: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
18: Premium D3, ang bago.
19: Ako si Carla, hirap akong pumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Nasa
18: sakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
19: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano? Na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit mga kaibigan, no? Or mga grounds kumbaga, no? So sa ating nerves meron din pong ganun na balot, tinatawag po yan siya na myelin sheath mga kaibigan, no? At ang yung mga MCTs meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process mga kaibigan, no? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
20: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
19: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpa-check-up mga kaibigan, makapagpa-konsulta. Dahil napakahalaga po, tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Dok. Ano? Napakabilis ng gamutan, lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan. Kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan, at ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas ano, mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Dok.
9: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Kaya nga ang the best way Meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang ano yun, parang mapa yan.
0: Mm-hmm.
9: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing, dahil alam nyo marami pong mga pwedeng gawin, depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao eh.
0: Mm-hmm.
9: No, minsan kailangan mong most of the time talaga personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao ang daming sakit, mataas mm-hmm. yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mm-hmm. mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin, yung detoxification or mm-hmm. cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment ano rin tayo, tools na ginagamit katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nagiiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So, yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So, if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
0: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Dok, bakit na tagal ko nang uminom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko. Eh, hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
9: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, eh, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Eh, yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun panandilian lang. Lifetime yun.
0: Yun nga.
9: Oh. Sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi mo ano yung tinatawag na timeline kung kailan mag re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health and other services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
0: Ayan. So, puntahan po mga kabayan ha, ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
1: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
21: Domingo Aquino.
1: Taga saan po?
21: Taga Cugio, Antipolo.
1: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
21: Opo.
1: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
21: Dati ako pong ano, lagi akong hinihingal Kasi minsan po ako inadala sa ospital. Hmm. Sabi sa akin ng doktor, wala ba doon nakita sa akin sakit?
1: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
21: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala mo po sa akin nakita.
1: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
21: hingal pa rin siya. Opo.
1: Kahit negative sa mga test.
21: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng Santong Plus saka Premium D3 saka yung vitamin. Sa awal na Diyos po, inawala naman.
1: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
21: Opo.
1: Nawala ang paghingal?
21: Opo.
1: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
21: Yes po.
1: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
21: saka yung vitamin,
1: yun, sinabay mo na
21: sila? Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
1: Wow. Sir, anong masasabi mo sa Premium D3?
21: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 sa aking vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
1: Nawala yung pagka?
21: Yes po.
1: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron ding paghapo, no, nahihirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
21: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 sa kayong vitamin C, saka po yung Santong Plus Gold.
1: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
21: Domingo Aquino po.
1: Taga saan po?
21: Taga Cubio, Antipolo.
1: Thank you, sir.
0: Yan, si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin. Eh talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin, na nakakaranas din ng kaparehas sa problema, kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Just Health Clinic dyan sa lugar po niyo, mga kaibigan. At simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now Doc, walang po tayong oras, napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka Doc ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
9: Okay, tandaan po natin na ang sakit huwag niyong titiisin, ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo, na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalang bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Kasi muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon Noah ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
22: XFM.
23: XFM.
24: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
23: XFM.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan.
5: katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: Oras Sex FM Philippines, Sex FM 100.7. Ang katrapa mo station, Lasa East and Nueve.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Kining express balita sa aga Webes, Mayo 21, tag 2026. Kami ang inyong mga tag balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, anom ka dam sa Western Visayas, nalabot ang critical level.
1: Wala nakadangop sa barangay mga opisyal sa kooperatiba nga nagamanage sa water system sa barangay Kabugao Norte Pabia sunod sa kay punong barangay Ubi Tubong Banwa.
0: Wala sa pondo ang kooperatiba para nga ipa-repair o kun ibakal sa bagong motor sa water system sa barangay Kabugao Norte Pabia sunod kay Mr. Ricardo Joaquin.
1: Nasunog ang floodgate motor sa Halandoni Pumping Station na isla na.
0: Duha ka truck nagpunguanay sa ukuna duha ka truck versus taxi sa Baras Gimbal.
1: Approval sa ordinansa sa Barangay Nunoy Iloilo City proper gindifer sang sanggunian panlunsod.
0: Kag Vice Governor Dibuque nagapanawagan sa mga miyembro sang sanggunian panalawigan nga aprobahan ang gina request ni Governor Arthur Defensor ang amendahan ng amendment sang lugar sa District Hospital nga patindugan sang dialysis center. Headlines, balita national, Senator Pia Cayetano emotional nang ginasabad ang privilege speech ni Senator Risa Hontiveros.
1: Senator Risa Hontiveros ginklaro ang punto sa iyang privilege speech sa sesyon sang Senado kahapon.
0: Pila ka mga senador ginatagan sang dugang nga committee chairmanships.
1: Office of the Vice President ginkonfirmar nga ila na nabato ng somos nga ginisyo sang impeachment court.
0: Karang ebidensya nagapakita nga wala sang may nagluntad nga pagpangatake sa Senado sunod kay DILG Secretary Rimulya.
1: Senator Padilla ginahulat ang somos matapos ginako nga iopod si Senador Bato de la Rosa sang nagluntad ang shooting incident sa Senado.
0: TRO petition ni Senator Bato de la Rosa ginbasura sang Supreme Court.
1: Motion for reconsideration ni gafile sang kampo ni Senador Bato de la Rosa.
0: Need shooting incident sa Senado splice sunod kay Mau Aplasca.
1: 475.93 million pesos gindeklarar nga net worth ni Pangulong Bongbong Marcos kag First Lady Liza.
0: DOH mag-release ang Ebola protocols kasunod sa pagdeklarar sa World Health Organization sing health emergency.
1: Pamilya ni Vince Francis Dingding na napatay sa inkwentro sa Negros Occidental wala sang plano nga kwaon ang iyang bangkay.
0: Headlines, balita international, head sang WHO nagakabalaka sa madasig a paglap sang Ebola outbreak.
1: Sa pihak ng bahay nuclear drill sang Russia, ilan na ang ginsuguran.
0: Entertainment news, Katrina Halili bukas sa posibilidad nga liwat sila nga magbalikanay ni Chris Lawrence.
1: Sa sports, New York Knicks daog sa overtime game kontra sa Cleveland Cavaliers sa Game 1 sa Eastern Conference Final.
0: Kag sa atin extra wow balita, lalaki sa Australia ginmultahan sa no-fly ban matapos nga ginkagat ang flight attendant.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.

0: 6:14 mga katropang oras, ginadulong sa inyo sa Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung mga salutin, berkaratin. Ang Something Plus Gold, yung mga sabi ng Agustina, palaya malungkay, garlic kag spirulina. Ang produkto sa Yes 12 Incorporated yung makabulig sa itong ikaayong lawas. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliili City, at Dubang sang Midtown Hotel.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Nasa 6:15 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local news.
0: Nalabot sang anum ka mga jam sa Western Visayas sang critical levels sa Mayo 19 bangus sa tuman kainit sang panahon. Ini amo ang mga masunod. Corotag Viejo RIS Dam, Sibalom Diversion Dam, Tipulan Dam, Sulong Dam, Panakuyan RIS kag Mambusao RIS Dam. Ang tubig na stored sa mga dams ang mahimo nga ma-divert sa agricultural lands apang sa sitwasyon sa anum ka mga irrigation systems. Nagbutang ang National Irrigation Administration o kaniya 6 mitigation system sa pagbulig sa mga mangunguma kag ilang mga kaumahan nga makakope sa epekto sa dry season. Isa na diri amo ang scheduled irrigation.
3: Balik diri sa Iloilo, wala sang opisyal sang kooperatiba nga nag-manage sang water system sa barangay nga nagpalabot sang problema. May kang tanan sa problema sa baylo ang reklamo naghalin sa ilang nga mga member consumers. Sa interview sang XFM Iloilo kay Kabugao Norte Pavia Punong Barangay Obe Tubong Banwa, madamo sa mga residente sa nga barangay ang nagareklamo tungod masobra na isa ka semana nga wala nagatubod ang tubig sa ilang gripo. Rason ang iba napilitan na lamang nga magpatasok sang jetmatic pump kag iban pa nga nagasagob na sang tubig. Suba, agud nga may gamiton. Nag-request naman sila sa opisina ni Mayor Luigi Gurceta nga maka-deliver sang tubig ang water tanker para may gamiton sila sa ilang barangay. Gintala na nga ipatawag ni Punong Barangay Tubong Banwa ang maopisyal sang kooperatiba agud ibaloon ang rason sang among problema.
4: Di ang sakon ng parte sa barangay namon nga sa Bridge Council, why pa man sanda nakakadto sa akon kung ano ang problema nga pang tubigan nila. Kaya hindi akong kung ano ang mabulig na mo dapat makadto masada sa akon o kung ano man ang mabulig na mo sa barangay. Hindi pumuluyo na yung kinanglan na tubig mo.
5: Oh.
4: Ang ilang motor naguba ko no. Di, at least hitaan na solusyon na parang makaibuda yun. Kaya hindi ang tubig kinang langi ko iti membro na daran eh. Dapat asikasuhunda nga para hindi mahulaan sa tubig. Si Subong nagkuhan ko nag-dibig sa banwa kay iti kapagulong ko dito tubog sa gym kay may medical mission ng CPO. Gilayhon ko na lang kay panghatag sa malapit-lapit di kay nagkuhan ko sa banwa nga sa business ba siguro may CPO na sila ako
3: ang nangin kabahin sang pagpahayag ni Punong Barangay Obit Tubong Banwa sang Kabugao Norte Pavia Iloilo.
1: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Lasa 6:18 sa kagawad ng balita lokal, wala sang pondo ang kooperatiba nga nag-manage sa water system sa barangay Kabugao Norte Pavia para ipa-repair o kung ibakal sang bagong nga motor agad nga makabalik sa normal nga operation ang water system sa barangay. Ini ang ginpahayag ni Mr. Edgardo Joaquin ang chairman sa sang kooperatiba sa interview sang XFM Iloilo News Team. Nagalabot sa 80,000 to 100,000 pesos ang kinahanglanon nga kantidad agad nga mabalik sa normal ang operasyon sang water system. Nagpatawag sa emergency meeting si Joaquin sa mga board of directors agad nga maistoryahan ang problema apang wala nakatambong sa Nehelia kag Richard Coloso.
6: Hindi ko gid man matapod ya nga nagaba ang amon ng electric motor na submersible ay siya way siguro untat ng pag-andar. Kag isa pa sambot ang tubig amura nga nagaba ang motor. Si karon imbes nga mabakal kami ka motor sa dayon ang kwarta namon nga surplus sa tawo. Estimate ko lang diyan lang ang surplus si 20 to 90,000 siguro. Last year nga nag-gaba man diyan, mga 120,000 ang surplus. 10,000 daw harus mo bayad. karon. Si karon, ang budget na pangita kami sa gamitin, kami po din, kami mangupang. Kano kayo mahimo naman din. Gagamitin kami lahat para may masolusyonan dia. Makita kami sa kwarta. Paday isa.
0: Nabatian si Mr. Edgardo Joaquin, ang chairman sa kooperatiba.
3: Lasa 6:18 na ang atong oras. Ining bahin ni nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapahamis sang kutis, nagapaputi sang panit. Ka Clear Skin Herbal Beauty Soap. Naisla na ang nasunog ng floodgate motor sang pumping station sa Landoni City proper. Sunod sa kay Engineer Marlon Makahilo sang Facility o Conversation Office kun FCO, Mayo 18 sang hapon sang inisla ng motor sa mga floodgate matapos nga ini ang nasunog. Base sa assessment sang FCO, nasunog ang motor sang floodgate matapos nga nagmalfunction ang control switch sang among panel. Wala napatay suno kay Marcy o kun Makahilo ang motor, rason nga nag-init ini tubtub nga nasunog. Nagapabilin nga bukas ang floodgate, rason nga sang mag high tide nakasulod kag nag-awas ang tubig dagat padulong sa Halandoni Street sa kilid sang University of San Agustin kag sa General Luna Street sa kilid sang Atrium Mall. Matapos nga ginisla ng motor, ginpayag man ni Engineer Makahilo nga functional na liwat ang floodgate kun sa diin ginalauman nga hindi na matabo pa ang katulad nga insidente.
0: Lasa 6:21, isang pilason sa aksidente nga nagbungguan ay ang duha ka mga truck kag taxi sa Baraz Gimbal kahapon sang aga. Base sa impormasyon nga nakuha sang XFM Iloilo News team, padulong sa syudad sang Iloilo ang taxi kag isa ka truck sa natabo ang pagkarambola. Madasig man nga gindapatan sang first aid ang mga napilasan. Kinabasigara na sang pulis ang natabo nga insidente.
3: Gin-defer sang sanggunian panglunsod sang Iloilo ang pag-approve sang ginpasar nga ordinance sang Barangay Nunoy nga naga-require sa tanan nga mga boarding houses ang tag-iya sang mga boarding houses nga mag-submit sang updated list sang borders kada tuig nga gin-endorse ni Vice Mayor Lablab Baronda. Gin-refer ini sa committee ni City Councilor Rex Sarabia, chairman sang Committee on Rules and Ordinances, Resolution, Style, Justice and Legal Matters. Nakita sang chairman ang isa ka section sang ordinansa nga nasulat nga no submission of list borders and no issuance of any verification, clearance or any other documents from this office unless the concerned parties are registered voters on this barangay. Mayo 20 nga sesyon nagreport ni konsa report ni City Councilor Rex Marcos Sarabia bangon sang ginpresentar nga section nga hindi mahatagan sang certification barangay clearance ang naga-request kun hindi ini registered voters sang among nga barangay. Ilabi na sa Barangay Nunoy, ginkasugtan sang City Council nga i-defer na lang ang pag-approve sang among nga ordinansa.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa 6:22, sa piyak abahin, nagpadala sang sula si Governor Arthur Defensor Jr. sa sangguniang panlalawigan nga nag-request nga aprubahan ang pagpadugang sang lugar nga arkilahan sang Panay Medical Ventures nga patindugan sang dialysis center. Ang sula sang gobernador ang gin-refer sa Committee on Economic Affairs and Investment Chairman Board o kana sang Chairman Board Member Jason Gonzalez. Ang mga hospital agin nga una nga patindugan o mga pagpatindugan sang dialysis center among Alyosan District Hospital. Ang unang lugar nga ginarkilahan sang 160 square meters, kaginhimo nga 220 square meters, Dr. Ricardo S. Provido Memorial o kana Senior Memorial District Hospital. Gikan sa 257 square meters, ginhimo nga 263 square meters. Represent Pedro Trono Memorial District Hospital, halin sa 150 square meters, ginhimo nga 180 square meters. Don Valerio Palmes Memorial District Hospital, 191 square meters, hinhimo nga 170 square meters. Kagililo Provincial Hospital, halin sa 180 meters, iniang nangin 210 square meters. Ang Panay Medical Ventures na mag-aarkila sang 500 pesos per square meter. Kung sa sunod sa building, kag 200 pesos per square meters kung duta ang arkilahan sa sunod sa hospital premises. Mayo 19 ang sesyon, nag-deliver si Gonzalez ang iya committee report. Gin-question ni board member Darl Tupas kung nga sa subong pa lang sa pila na kagin-request ni Governor Defensor ang amendment sa kontrata kag nagkakahangawa ini nga base may masunod pang amendment sa kontrata ang request isang sanggunian. Doon itupas nga dapat siguraduhon sang proponent ang mga requirements bagi sa Department of Health agad nga hindi maatrasar ang pagpatindog sang dialysis center. Ginatag ni Attorney Dennis Ventilacion, Provincial Legal Officer, nga hindi makapahilabot ang probinsya sa construction kaya ang papel sang probinsya amo ang pagpaarkila lang sang lugar sa District Hospital. Malapit sa isa ka oras ang pagpamangkot ni Board Member Tupas Rason nga nagtindog si Vice Governor Lee Andibuke nga nagpangabay nga aprubahan ang request ng gobernador sa amendment sang lugar nga arkilahan sang Panay Medical Ventures kay ila man bayaran ang ila arkila kon pila ang gintuga nga lugar. Ginpanumdom ni Dibuke ang miyembro kon ginpanumduman ni Dibuke ang miyembro sang sanggunian panalawigan nga kon ang probinsya magagastos sa pagpatindog sang dialysis center. Hindi masarangan sang budget kay ginabanta sa 300 million pesos ang kada center. Sa natapos ang tion sang question kay clarification gin move ni Board Member Jason Gonzalez ang pag-approve sang iya committee report. Ginanimos naman na ginaprobahan sang sanggunian na naghatag sang authority kay Governor Arthur De Vincenzo Jr. nga makapirma sa Memorandum of Agreement sa Panay Medical Ventures Amendment sang arkilahan nga lugar sa District Hospital.
5: I'd like to thank the Comprehensive Committee Report by our Chairperson of the Committee on Economic Affairs and Investment. This is far from his expertise, being a hospital matter. And second of all, I'd like to thank as well the contributions of the Honorable Gentleman from the 5th District, the only doctor in our Sangguniang Panalawigan. So his insights is quite useful for the deliberation of the important legislative measures here in the Sangguniang Panalawigan. Now, as the Chairperson of the Committee on Health and Sanitation, as a former mayor as well, I'd like to offer 3 points regarding this matter. Number one, leasing is a partnership. If a proposal is unsolicited, does that mean that it is not beneficial to the province? As previously stated by a provincial legal officer, this matter was deliberated in the 14th Sangguniang Panalawigan where a proposal weighing the difference between us unsolicited, between a joint venture and a leasing were discussed. So, saying a leasing is not beneficial to the province is inaccurate since leasing is also a partnership. Number two, yes, we might be able to earn more with a joint venture rather than a leasing. But my question to the good gentleman to the 5th District is, yes, we have forgotten some earnings from a joint venture versus a leasing. But my question is this, do we have enough fiscal space to invest on a joint venture? Because you need to money to earn money. If we put up...
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Vice Governor Lee Andibuke.
2: Express,
0: balita sa aga. Nasa 6:27 mga katropang oras, ginadalong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, si Mr. Mangosteen, Moringa, kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga makabulig sa aton igayong lawas. Ilabi na sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, inon, FDA approved.

0: Sa sulod sang Senado sang Mayo 13 sang gabi, kini ang kasunod sang pahayag ni Senator Riza Honteveros nga daw wala lang sang may natabo matapos ang kinagamos sa Senado. Suno kay Cayetano nga malabot ini sa punto ukod ang naglabot ini sa punto nga kinahanglan na sini nga maglisensya sa iya anak bangod sa iya kahadlok sa among nga insidente. Nagpagwa man ini sang iya kalain sang buot matapos ginpahayag wala na nga musta ang ila mga kaangay nga senador sa minority. Ginuptan man ni Senator Loren Legarda si Cayetano samtang ginadumdum ang iya mga experiences sang nagligad nga simana.
1: Para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatagbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ng Senator, ni Senator Pia Cayetano.
2: Sa 6:28 na ato ni oras, ginklaro naman ni Senador Riza Honteveros ang punto sa iyang privilege speech nga nagakundinar sa aksyon sang Senado kasunod sang shooting incident sang nagligad nga simana. Sunod sa kay Honteveros nga ang ginatumod sini sa iyang speech amo ang sa karon nga aktuasyon sang Senado matapos ang insidente nga nagtuga sang kakulba kag kahadlok. Dugang pa sini nga lapaw na sa isyu sang pamulitika kun may nagpalupok sang pusil nagtuga sang kahadlok sa mga empleyado, media kag mangin sa mga civilian.
3: I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yun po yung punto ko, and it is akin to one of the points raised by Senator Irwin earlier before my privilege speech.
4: So let me assure you that's not the case, Mr. President. In fact, I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the in the area, just like every day except this time, and also making sure that there's no miscommunication.
2: Ang kabahin lamang sang pagpahayag ni Senador Riza Honteveros.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Na 6:32 sa piyak nga bahin, ginatagan sang dugang chairman o kuna sang committee chairmanship ang pila ka mga senador kadungan sang sesyon sa Senado Miyerkules, Mayo 20. Kag ini amo sanday, Senator Pia Cayetano, Committee on Accountable of Public Office o kuna Committee on Accountable of Public Officers and Investigations, Senator Amy Marcos, Committee on Foreign Relations, Senator Camille Villar, Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, Committee on Government Corporations and Public Enterprises, kag Senator Robin Padilla, Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Gin-confirmar na sa Office of the Vice President nga ila na nabaton ang summons gikan sa Senate Impeachment Court ginabulbanta alas 10:40 sa Mayo 20. Wala na naghatagpas ang duga nga detalye ang Office of the Vice President angot sa kaundan sa mga summons. Matandaan nga Mayo 18 sa hapon nagconvene ang Senado bilang Impeachment Court kag ginpahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga sila ang magapadala sa summons sa pag-compel sa attendance sa Vice Presidente. Si Duterte

0: Ang itatagan man sa napulo ka calendar day sa pagsabat sa Articles of Impeachment kagini ang non-extendable. In kaso nga siya ang makasabat, ang prosecution team naman ang may lima kaadlaw sa pag-file sang ilang sabat.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Alas 6:33, sa iban pang mga balita national, ginmentenar sa Philippine National Police nga ang Senado ang hindi under attack sa nagligad nga simana matapos ng ilagin presentar ang ebidensya kag witnesses accounts sa pag-disapprove sa mga claims ng Senate President Alan Peter Cayetano. Inpakita ni PNP Chief General Jose Melencio Hernandez Jr. ang CCTV footage sa shooting incident sa tunga sa Senate Office of the Sergeant at Arms kag agents sa National Bureau of Investigation kun NBI. Upos sa pagpresentar sa Interior and Local Government Secretary Jean Vicrimulia, Justice Secretary Frederick Vida kag Palace Press Officer Claire Castro. Pagibay ni Rimulia ngang ebidensya ang tanan nagatudlo nga wala sang pagpangatake nga natabo sa Senado. Sino naman kay Nartates ngang video nga ilagin presentar ang ginapanagiyan sang Senado kag ini ang ilagin request. Ipahay ni Nartates ngang findings ang base sa separadong investigasyon nga ginpatigayon sang Pasay City Police Station kag Criminal Investigation and Detection Group. Pagigbahin ni Nartates kag Rimulia nga ang kinagamo sa nagluntad nga nagluntad sa Senado ang ginakonsiderar nga gun-related incident nga nagakahulugan nga mayara sang pag-discharge ng firearm sa premises sang Senado. Sa investigasyon sang kapulisan, 29 ka mga NBI agents ang yara sa Government Services Insurance System sa tupad sang Senado. Ang NBI ang gin-request sang ni GSIS President kag General Manager Wick Veloso sa pag-secure sang premises. Ginpahin ni Rimulia yang ang GSIS chief ang nagakabalaka matapos nga nagpanawakan sa Senator Bato de la Rosa ng People Power sa pagpukong nga arestoon siya. Sunod kay Nartates ang scene of the crime operatives ang nagka-recover sang 44 ka mga fire cartridges gikan sa 4 ka mga firearms nagkakahulugan na may 4 ka mga shooters. Ang mga ini ang gin-identify kay Charlie Dumlao Montilla nga osa kag kung sang osa kag Jomel Salazar Ledesma sang osa kag ang warning shots ni Agent Darwin Nicomedes Francisco ang NBI pahayag ni Nartates. Samtang ang nag-initiate naman sang gunfire basis sa investigasyon sa mga kapulisan amo sa Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca. Dugang naman ni Rimulia nga naibaluan na sang presidente ang findings apang wala ipainis ang instructions.
0: Express, balita sa aga. Express. Lasa 6:34 ang atong oras, ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may maka kag klabuwas ka agud magdugay ang standing ovation kag magbaskog ang panindugan. Magturbo Dietary Supplement for Men nagahulat si Senador Robin Padilla ang ipatawag kag kuhaon niya sini nga side matapos nga iyagin ako nga magkaupot sila ni Senador Bato de la Rosa sa naglutad ang shooting incident sa Senado. Pagkigbahin ni Padilla wala pa siya sang may nabaton nga sumon sa imbestigasyon sang paghali ni De La Rosa sa Senado sa tung Mayo 14 sang kaagahon. Ginpahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga kinhanglan ni Padilla nga explain ang yasining role sa paglakat ni De La Rosa. Base sa mga reports nga si Padilla ang ginaligar nga upod ni De La Rosa nga naglakat las 2:30 sang kaagahon sa tung Mayo 14.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Lasa 6:37. Samtang ginbasura sa Supreme Court ang petisyon ni Senator Bato de la Rosa nga temporary restraining order kag ang status quo ante order agod nga punggan ang pagpatuman sa International Criminal Court sa arrest warrant batok sa iya. Nagdesisyon ang korte sa boto nga 9-5-1. Ginklaro man sa Supreme Court nga nagdesisyon lang sila sa hinyo nga interim relief. Natala na nga solusyonan ang main issues sa pleadings kag motions sa mga partido sa kaso.
1: Express, balita sa aga.
0: Maga-file sang motion for reconsideration ang kampo ni Senador Bato de la Rosa matapos nga wala gin-grant sang Supreme Court ang ilang sininga petition nga mag-issue sang temporary restraining order batok sa pagpatuman sang International Criminal Court arrest warrant. Sa statement sang law firm of Torion and Partners, ila gin-athag ang ginpagwa nga resolusyon sang korte ang hindi pa ini final ruling angot sa legality sang implementasyon sang ICC process sa Pilipinas. Sa matandaan, ginbasura sang Supreme Court ang petisyon ni De La Rosa pinaagi sa boto nga 9-5-1.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Samtang ginbuyagyag sang suspended office of the Sergeant-at-Arms Chief Mau Aplasca nga ang splice nga naka-splice ang video ang ginpresentar sa CIDG agud nga masuportahan ang narrative nga ginaligar wala sang may natabo nga pagpangatake sa sulod sang Senado. Wala man ginsabat ni Aplasca kung ano nga bahin sang video ang nadula o kung naka-splice nga ginpakita si ni DILG Secretary Jean Vicrimulya sang nagatubang ini sa ginhiwat nga press conference sa Malacañang. Size man sini nga ginpili lang sang ang part sang video nga luyag nila pagwaon sa publiko. Ginsabat man ni Aplasca nga antes pa natabo ang shooting incident ginimbitar na nila ang security managers ng GSIS kag wala man sila sang may ginpahayag nga ila ginimbitar ang NNG ginpreparar na o kun ginapreparar na sa subong ang kompleto nga video agud nga ila mapakita para hindi ma-confuse ang publiko kung ano gid bala ang matuod nga natabo sa Senado dugang pa ni Aplasca.
3: I invited the security manager of GSIS. He was there. He didn't say anything about the NDA arrival here. So it's all. So we didn't maintain yung ba na isang shot lang ang ginawa niyo,
2: sir? Nabatian ang kamay isang pagpahayag ni suspended OSA Chief Mau Aplasca.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasays 38 ng atong oras, iban pa ang mga balita sa palibot sang pungsod, nagtaas ang gideklarar nga wealth ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kagsang iya asawa, First Lady Liza Araneta Marcos alinsang nagpungko ini bilang presidente. Base sa isining statement of assets, liabilities and net worth consolidated as of December 31, 2025, ang ilang net worth ang yara sa 475.93 million pesos. Ini ang 86.57 million pesos nga mas mataas kung ikumpara sa ilang gindeklarar nga wealth sang nagligad niya 2024 nga yara lamang sa 389.37 million pesos. Sang nag-assume sang presidency si Marcos o kung sang nag-assumer na inibilang presidente sang 2022 yara sa 329.229 million pesos ang ilang sininga net worth. Gin-attach man sang presidente ang appraisal report sang independent appraisal firm nga Cuervo Appraisers Incorporated nga nagapakita nga ang ilang sininga appraised net worth as of December 2025 ang yara sa 1.457 billion pesos. Ang appraised net worth ang estimated nga value sang total wealth sang isa ka tawo base sa professional valuation. Ang ilang personal properties ang nagalakip sang investments nga nagabalor sa 178.6 million pesos. Paintings nga nagabalor sa 84.8 million pesos. Cash holdings nga mayara sang 98.7 million pesos. Kag jewelry nga nagabalor sang 26.4 million pesos. Ilaman nga gindeklarar ang 12 ka mga motor vehicles. Lakip na ang 2023 Mercedes-Benz Maybach SX80 nga nagabalor naman sang 10.5 million pesos. Kag 2023 nga GMC Yukon Denali XL nga nagabalor sa 9.5 million pesos. Samtang wala naman ang mga ini sang mga gindeklarar nga mga liabilities.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Samtang natalanan nga magpagwa sang protocols ang Department of Health angos sa Ebola virus subong semana ini ang kasunod sang deklarasyon sang World Health Organization sa mga sakit bilang public health emergency of international concern. Ginpahayag ni Health Secretary Teodoro Herbosa nga ang guidelines ang una gin-issue sang 2014 matapos ang outbreak sang sakit nga muman ang nagprompt sa world body sa pagdeklarar sang public health emergency of international concern. Kung ibaloan nga yara sa pila ka mga confirmed cases sini o kung ibaloan nga mayara sang pila ka mga confirmed cases sini sa Democratic Republic of Congo kag Uganda sa ukon Uganda sa Central Africa. So na kay Herbosa nga ang protocol ang primary nga nag-focus sa pagbasaka sa surveillance and planes or ships coming from the two affected countries. Base sa US Center for Disease Control and Prevention ang virus ang nag-alapta paagi sa contact sa bodily fluids kaangay sang dugo, ihi, laway, balhas, suka, breast milk, feces, amniotic fluid, semen, kag vaginal fluid. Ini ang makatugas ang seryoso nga balatian nga may mortality rate nga yara sa 80 to 90% sa kung sa subong yara sa maayo nga posisyon ang Pilipinas rin ang among infection na nagapabilin lang sa duha ka mga pungsod sa African continent. Dugan ni Herbosa nga padayon ang ilang pagmonitor kag wala sang dapat nga ikabalaka.
0: Las 6:41 ang iningabahin ang inadulong sa inyo sang Bisonix Plus. Ang Bisonix Plus may beta-carotene, may zeaxanthin, kag vitamin E Plus. Agud nga may masanag nga buhas damlag, dapat mangin masanag man ang pananawan. Bisonix Plus, wala sang planong pamilya ni Vince Francis Dingding nga anay student leader sa UP Cebu nga kuwao ng iyang abangkay matapos nga ining napatay sa engkwentro sa tunga sang New People's Army kag mga militar sa Kawayan Negros Occidental sa tung Mayo 16. Sa sulat nga ginpakigbahin sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nangabay ang ginikanan sini nga hindi na nila pa pag-iclaim ang bangkay ni Vince sagud nga hindi na madugangan pa ang ilang problema. Ginbuyag-yag man sang Iloy sang miyembro sang NPA nga siya ang nagapakigbato sa balatian nga colon cancer kag ginabisuhan ini nga maglikaw sa stress. Isa si Vince nga napatay sa engkwentro sa tunga sang 15th Infantry Battalion sang Philippine Army kag NPA sa Barangay Abaca. Sa separado nga statement, gin-identify man sang si Vince sang NPA bilang sekretary sang Southwest Negros Guerrilla Front.
2: Express, balita sa aga. Las 6:44 mga katropay nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita national. Balita national nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar kaangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Sur Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Las 6:45 sa Ilocita sa detalye sa aton balita international.
4: International News.
2: Nagakabalaka ang heads ng World Health Organization mangod sa madasig nga paglaptas ng Ebola outbreak sa piyaks na nagapadayon nga pagtaas ang among kaso. Kapin 500 ang suspected cases kag ginapatihan nga ang 130 ka mga napatay ang bangod sa Ebola umpisa nga nagsugod ang bagong outbreak sunod kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sa latest nga data nagsaka sa 131 ang numero sa mga napatay matapos ginlakip ang isa gikan sa Eastern Democratic Republic sa Congo. Sa record naman sang DR Congo o sang doktor sa Democratic Republic sang Congo, 33 na ang kumpirmado nga kaso sang Ebola gikan sa 516 suspected cases kag may duha man ka confirmed cases sa Uganda. Natala na ang meeting sa Emergency Committee sang WHO. Sa Martes, agad nga diskusyon na ng Ebola outbreak, pahayag pa sa diskusyonan ang Ebola outbreak. Ginabugusan ang Emergency Committee sa mga international experts nga nagahatag sa technical advice kag recommendations sa WHO chief.
0: Ginsugura na sang Russia ang ila tatlo kadlaw nga nuclear deal sa diin naglunsar sila sang ballistic kag cruise missile suno sa Defense Ministry. Ang among exercise ang ginalakipan sang 64,000 ka mga tawo kag 7,800 ka mga pieces sang military equipment kag ini ang ilang pag-insayo bilang preparasyon kag paggamit sang nuclear forces sa tiyon sang aggression gamiton ng Russian Rocket Forces, Northern kag Pacific Fleets, Long Range Aviation kag mga units gikan sa Leningrad kag sa Central Military Region pa sa Ministry. Lakip sa drills ang training kung paano gamiton ang Russian Tactical Nuclear Weapons nga i-deploy sa Belarus, dugang pa sang Ministry.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Las 6:47 sa Ilocita sa detalye sa aton balita entertainment. Katrina Halili bukas sa posibilidad nga liwat sila nga magbalikanay ni Chris Lawrence. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
5: Bukan si Katrina Halili sa posibilidad nga liwat sila magbalikanay ni Chris Lawrence apang sa subong wala sang nagakatabo nga pagpangaluyag kag balikanay sa tunga sang anay magpartner. Ini ang sapiyak sang sweetness kag closeness nga nakita sa mga netizens sa ilang contents sa social media. Sunod kay Katrina nga diretso na ang ilapag ayuhay ni Chris matapos nga nangin open ini nga mangin okay na sila nga duha. 2013 sang nagbulaganay ang duha kag mayara sila sang anak ng babae nga ginkilala kay Katie. Dugang pa sang actress nga nangin okay sila ni Chris bangod man sa ilang nga anak. Madamo ang nakilig sa liwat nga pagka-sweet sang duha apang ang pamangkot sang publiko nga wala pa sang balikanay nga nagakatabo. Nagapati man bala kamo sang balanon nga love is lovelier the second time around. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
0: Kakaroon sa aton, balita sa sports, New York Knicks daog sa overtime game kontra sa Cleveland Cavaliers sa Game 1 sa Eastern Conference Finals. May detalye si katropang Johnson Crisostomo.
4: Makahalawat-hawat ang nanginhampang sa New York Knicks kontra Cleveland Cavaliers sa pagsugod sa Conference Finals sa East. Nakuha sa Knicks ang kadalagaan sa overtime game sa score nga 115-104. Madamo ang nakibot sa nalagas sa Knicks ang 22-point lead sa Cavs sa labilin nga 7 minutes and 52 seconds ang regulation. Apang bangod sa pagpanguna ni Brunson, nakahimo ang Knicks ang 18-1 run. Lakip na ang iyang floater nga nagpatas naman sa hampang sa 101-all sa labilin nga 19.3 seconds. Wala na pasulod ni Sam Merrill sa Cavs ang iya 3-point attempt. Rason niya nagdiretso ang hampang sa overtime. 38 points ang nahimo ni Brunson para sa Knicks. Lakip na ang 5 ka-rebounds, 6 ka-assists kag 3 ka-mga steals. Samtang 29 points naman ang nahimo ni Donovan Mitchell kag 15 points naman kay James Harden para sa napierde nga Cavs. Tinguan sang Knicks nga doblehon ng ilang avances sa best of 7 series sa masunod nilang hampang sa Biyernes, Mayo 22. Ang ininga balita ang inidulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
2: Balita sa inampang inyo dapat yan mga katropa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka, kaglavawaska, baskog kakon, nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
6: Extra? Wow!
7: Balita!

0: Las 6:51, sa ilo kita sa detalyes ng atin extra wow balita. Ginmultahan sang no-fly ban ang isa kapasero sang Qantas Airlines sa Australia matapos iagin kagat ang flight attendant. Base sa report, gagikan sa Melbourne, Australia, ang aeroplano kagpakadto na kontan isa dala sa Estados Unidos sang nahimo ini sa ukon sang naghimo ini sa emergency stop. O kung nasa emergency stop, bangod sa natabo. Nag-abulig naman ang iban ng mga pasahero agud nga ma-restrain ang lalaki. Gilayo naman nga gin-detain ang lalaki matapos ang gin-turn over sa mga otoridad. Bilang penalidad, hindi na mahimo nga makasakay ang lalaki sa tanan nga flights sang Qantas Airlines. Samtang hindi pa sa subong matumod ang motibo sang lalaki kung nga aging kagat niya ang flight attendant.
1: Banta ko na umul-umul siya siguro sa flight attendant.
0: Feeling ko. Basta sobrang gwapa ko.
1: Kaya kung akig to siya, dapat nagtaghulaan siya bago nang agat.
0: Ha?
1: Ba, dapat ito? Na naghulaan siya. Tiyan mo ginman na. Among na mga sinyalis nga akig ka eh. Dapat buhi ka na sa mga masakit nga tinagat. Pero yaway lang eh. Hipos-hipos lang ta na.
0: Nangagat lang gitsaya ya.
1: Na umul-umul guro. Ano ning attire sang Qantas sa flight attendant sa?
0: I-search na to.
1: I-search na to. Ano, eh. Kay may ara gid man abi nga daw kaurumol gid la, no? Why na guro mapungga ng pagkaumul-umul niya gin kagat na lang guro. Di na iguaw din sa nakagataw.
0: Oh, wala man abutan sa report. Oh,
1: hindi sa may bulik dapet. Kidded.
0: Ari, ano ka long sleeve man sila?
1: Nakalong sleeves man. Alin, pero, blouse and skirt sila.
0: Oo, may skirt man and then
1: although nga long sleeves pero naka pencil type.
0: Naka-ano sila, naka half sleeves as talang din sa may siko. And then
1: galing kay
0: medyo skirt man pero may ano man
1: medyo fitting galing.
0: Oo,
1: naga-pormagid ang curve la. Hindi man miniskirt siya, hasta man di sa may tuhod, pero naka-pencil type eh.
0: Oo, kag may ano man sila, may amonyo.
1: May stockings. Wala man na, iba no, wala assistant.
0: Iba wala eh,
1: Basi sa tiyon nga wala stockings, kag medyo balaanon gid ang curve, amotuguro na umul-umul.
0: Base?
1: Ang pasero, hindi man ido, hindi man kuring, kapagat galing.
0: Extra wow balita mga katropa ngayon yun na pati ang ginadaron sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.

0: Okay, tropa yang nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express, balita sa aga, Webes, May 21 to 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Good morning, guys, sa mga katropa natin nga nagapamati sa 100.7 na frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members at ang fans club, din man nga parte sa kalibutan. Good morning and exciting Thursday sa inyo tanan, mga katropa. Mayong aga man sa ating mga katropa patrollers nga nagabiyahe diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo, keep safe gid. Maghalong gid sa pagbiyahe, mga katropa. Mayong aga man sa mga katropa naton nga naka-tune in sa atin this morning. Good morning gid sa kanday Peter, sa kanday Win James, kay Jonathan, kag kay Lloyd Haula. Good morning. Mayong aga man kay Ma'am Apple Tabanda, kay Mary Cabar, sa kay Tristan White Gulay, kay Sir Roy Escorpeso, kay Sir RV Chris Caceres. Good morning sa kay Sir Roy Escorpeso, mayong aga, watching from Barangay Cubay Haro. Sa kay Sir, kay Ma'am Apple Diap, kay Sir Apple Diap Tabataasan, kay Ma'am Aloha Bueco. Good morning. Mayong aga gid sa inyo tanan, mga katropa. Mayong aga man sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagaupoy.
1: Good morning, good morning. Oh, ari pagid.
0: Vivian Inserto, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, good morning.
1: Good morning man sa Dipa Supil Sisters from Batangas, nagbakasyon diri sa Iloilo, base makabakasyon man sa Gimara sa Manggahan Festival. Sa kay Ma'am Vilma Dipa Supil, kay Madam Ninya, kag kay Madam Beth Dipa Supil from Batangas, Iloilo, Iloilo. From Batangas, nga bakasyon diri sa Iloilo. Si Ma'am Vilma Dipa Supil, the owner and manager ng Thai Royal Spa sa gilid lang sa Total Gas Station sa Mandurria Plaza. Welcome, welcome,
0: welcome
1: sa Iloilo.
0: Good morning. Mayong aga gid sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang mas nalang yung pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM, mga katropa, exciting dito!

0: alam.
1: Yes, to health!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3-month-old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health.
1: XFM.
7: Happy
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
12: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko permi, nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
11: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako sa

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
5: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
1: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Premio, intra na.
5: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
6: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
15: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
14: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butik. mantika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtec Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtec Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid all-in-one sa presyo magaan. Sanson Plus Herbal Oil.
16: Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
17: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanson Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
16: Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.
20: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
21: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
19: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
22: Exciting.
23: Sister Pain.
24: Ako nga Liz. And I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
23: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa mga butika.
26: Maka-late na ko.
23: XFM.
27: Patropa mo.
26: Exciting.
28: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
29: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Xanthone Gold. Coffee Mix.
31: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
30: Xanthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
29: Mabibili sa mga butika.
30: Xanthon Plus Coffee Mix.
32: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Xanthon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthon Sanson Plus Coffee Mix.
0: Sanson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: 7 Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
7: 7 Plus Herbal Soap.
22: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
25: Oh.
22: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
25: Aray ko!
27: XFM.
33: Exciting!
34: Mga katropa, exciting dito! XFM,

0: Ora 6FM 100.7 Iloilo alas 7:21. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton ni matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Bullseye. Bullseye. Sa ato sa ring pagparagad today is May 21, 2026. Webes na galing, no? Buwas Biyernes na naman. Bullseye. We're down, mga abyan, to the second to the last week of May. Matapos sa dugay-dugay ang bulan sang kabulakan. Pero do ay nagsaler ang pangamyon sang bulak sa Mayo. Ah, nagsaler ya, mga abyan, ang kinagamo. Wala tuo, likod kag kilid, may gamo. Magamo to sa Middle East. Ginahulat-tulat taganing balita nga mamumba naman ang Estados Unidos upo ng Israel sa Iran mo. Kaya ang report ka na baton, ta daw galapad-galapad karon ng mga involved nga mga pungsod sa giyera dito sa Middle East. Kaya ang nakaigo sa dako sining ano, ginadrilan balasang oil dito iya sa Qatar, kaga dito sa United Arab Emirates, reportedly hindi halin sa Iran, kundi sa proxy group sang Iran nga nakabase dito iya sa may Iraq. Tidak maulamid naman siniyang proxy group sa Iraq. Ang guwaya sini, may proxy group dito sa Iraq, sympathetic to Iran. May proxy group diri iya sa may tupad lang mangin sang Israel, ang Lebanon, Hezbollah. Amuning proxy group diri iya sang Iran sa Lebanon, Hezbollah. Pagkatapos may iban pagin sining mga proxy groups nga naga upod kag sympathetic sa Iran. Nagluwasin natin siyempre arad ang China kag Russia. Bangod kay dawa ay sang dinahumdahom ang agreement between US and Iran, nagapreparar karon ang US for the Operation Freedom, natawag nila sininga Project Freedom. And most likely this will be the last straw sang pagpangatake. Kag kon na maghambal kita nga last straw ni na pagbuy ansang Estados Unidos kon hindi mawasak kag hindi magpanikluhod ang Iran. Sa duha tanan ka mga demands. Number one, i-drop nila ang ilang sininga uranium enrichment program or ang pag-develop sang nuclear warheads. Number two, nga i-open ang Strait of Hormuz unconditionally. TYT may nadihon sining kasugtanan. Kahapon was the last day nga ginhatag sa Estados Unidos for Iran to agree sang ila sining gin-lay down nga mga kasugtanan. Pero ti daw ay dinahom-dahom. Amo ini nga ang ginahulat na lang karon sa mga taga-Iran, ang ginahulat sa mga neighboring countries just like Israel, Lebanon, pagkado dito sa Iraq, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Oman, ti ang dinagubo naman sa missile kag drones. Ang ginahimo karon niya pagpangatake sang Iran and its allies, ang mga proxy groups siya, ginagamit nila subong ano, drone, why sila gapalupad missile, drone ang ginagamit. It's already 7:25. Sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: We'll be checking ana si katropang Romel Paclibar sa Cinema Tenon may nasapuan kuno nga patay sa probinsya sang Iloilo. Check tabi sa Flash Report with katropang Romel Paclibar. Katropang Romel, Mel.
2: Katropang Jusel na sapuan ini ko nakita ini sang naglabay ang barangay Kagawad. Dari sa Barangay San Carlos, Anilaw, ang lalaki na nakita niya nga nagabitay sa kilid sang karsada, katropang Jusel. So, ginkantuan ginayon sang mga barangay official sa gin-identify ang ning lalaki na nakita nila dari nga nagkabit sa kilid sang karsada sa Dabudiga, sang Humay, Black, katropang Jusel, kaya may dryer. Kung halin ikaw sa Banwa sang Anilaw, going to Barotac Viejo, before ini siya, sa crossing sa espilahan sang Barangay San Carlos. So diri ni siya nagakabit. Based sa information nga nakuha naton sa kauturan sang pamilya ni alias Junjun na maning lalaki nga nag-software sang nervous breakdown ang lalaki katropang Jusel. So nag-obra ini siya dira sa siyudad sang Iloilo as truck driver. Ang biyahe niya is Iloilo to Antique. So nag-atiner siya sa Barangay Libertad dira sa Lapos. Nag-chat pa siya sa iya sining live-in partner nga hindi magkabalaka kay do may mga something sa bilang

0: Okay.
1: So, mga 3 years na ni siya nga ginapabulong sa iya sininga live-in partner, pero wala ini siya mabalik sa iya regular nga check-up dito sa tutotan, kaya dito siya ginapa-check-up. So, natingala lang diri siya nag-detay sa kilid sa karsada, kaya ang iya sininga balay, diri lang sa unahan, sa may crossing ng ulaan, lang ito pa yung Diyosel. Diri na di ang ila balay. So, alagyan lang, bali diri siya nag-agi, posible, na naghapit, diri siya kay nagulan kagabi, nagpasilong siya.
0: Kung namo kagabi siya nagpauli, Katropa Romel?
1: Yes, kagabi.
0: Okay, halin diri sa siyudad, nagpauli siya, pero gabatsyag na siya diri sa siyudad.
1: Oo. Kay doon sa nagligat, ako na nanotisyahan sa iyang amo, na nag dugo bulbatyag siya, bala nagamono siya nga may nagalaga sa iya, tapos may tuyo magpatay sa iya, dugo aliwas na siya, bala. So muna na opisyahan. So isa na to kasayin ko na katapang Diyosel nga do ginaabot siya liwat sa iya nga nervyos katapang Diyosel.
0: Oh. Ang lugar niya na sa puan nga nagabitay sa Katropa Romel, kung magpa, ano ikaw, pabarotak viejo, right side niya, left side?
1: Right side.
0: Ah, pasulod gidya sa eskwilahan before ang...
1: Before
0: sang crossing. Before
1: ang crossing eskwilahan, may ara din nga dryer, sang niya, tapos may butiga, dari na tabo.
0: Okay.
1: Visible gid sa kasada, Katropa Romel, kitaon gid siya.
0: Ang lugar ni ginbitayan niya, ano ni Katropa Romel, waiting shed?
1: Hindi. Do balkonahi sang budiga.
0: Pero kilig gid sang highway,
1: kilid,
0: no?
1: Yes, kilig gid sang highway. Guro ang budiga 3 meters lang sa bi sang karsada sang highway.
0: Kun namo kun magagi abi ang mga salakyan, no? Halin diri sa Iloilo pakadto sa Barotac Viejo, makit-an gid ni siya ka Tropa Romel, bansada gid.
1: Visible gid.
0: Oh.
1: Maski layo ka pa magantag ka pa 50 metros, kitaon mo na siya katropa yung Diyosel mo. Pihak-pihak, babarotak or panilaw ka. So, visible din siya. So, ginini mo dere isang polis na ton, ginlipdan sang ambulansya, kagsang patrol car, para nga medyo maglipod-lipod, bala katropa yung Diyosel. Ay ginahimo sa mga iban niya mga driver, nagahinay-hinay, kapin pa concierge, nanghinay na, tapos nagpipicture. So, ginabawalan sa nga itong sining mga katapos ng polis. Parang hindi maglakta ang picture na katropan yung Diyosel.
0: Oo.
1: Ari ba na si Erich ang iya nga live-in? Mamangkot, ito na rin. Asa, pwede kang kayo tayo sa... Oo. Anong oras? Asa saan o nag-chat si Jun sa ilo?
2: Ang Martes, nag-chat na. Ano ba si hindi ko kapuli? Langga-langga, ang mong nunoy.
1: Kumulang
2: pala niya? Wala naman na ba si hindi ko ka online? Iwan, matabi ko pala lang, lahat mo lang. Nablang pala niya, hindi mo lang doon pala ila eh.
1: So before siya nagalit,
2: Pati siya nagalit sa balay? Wala pa man, okay, pumatsag na. Banta ko pero sila obrahan na. Basta na delay ko ka o na inabot?
1: Ano
2: siya? Sabado? Hindi, sabado ko daan.
1: One piece ka gabi.
2: Nag-chat na naman na, ano dyan si Junjan, may masakit. May ano kayo doon, tamba nga, base ko na paksyon, tamba may mapatay ko naman na, tamba ko ay, makaburo ba tayo lang, magpuli, kaya papapuliyon.
1: Pero paano din man siya kung...
2: Why siya gano'n eh? At may ko, may mulong na siya. Pero nadlog yung tao. Kaya pagulong ko nalingad.
1: Tapos, may kinamin siya
2: na natin? Oo, vitamin. Why? Oo, hindi ka nagkakagano sa patutan.
1: Katropang Josel, ba't may dugang ka?
0: Oh. Si Katropang Josel Banyas, ma'am, na our condolences. Ma'am, dugay na ni siya may nervous breakdown si Jun?
2: Oo, sa 2022 pa, pero nang pawan, subong na nagbalik.
0: Anong ginalinan sang nervous breakdown niya si ni Ma'am Mau?
2: May kabaluan ako, team na lang nervous na.
0: Oh. So, sang 2022 pa, napabulong na ninyo ini?
2: Oo, napabulong na, pawa na, bag-una. Subong naman lang ang balik.
0: Pero dugay na ni siya nagatrabaho dari sa city?
2: Oo, dugay.

0: Since 2022 pa gayo niya nagtrabaho na ni Shadri.
1: Oo, nagka-ubrahan na siya da.
0: Pero since then, why naman siya ginabot, abi? Nakaagi nga daw, gabatsyag siya?
1: Why? Wala, subong lang nagid na.
0: Oo, saan kasan o lang ninyo inina-notice o kung sa mga kaupdanan niya sa ubrahan niya daw, inabot naman siya sa nervous breakdown niya?
1: Gab, ilak ko nila na anahan na...
0: Kiti nagpauli sa i kada anong pauli yan dapat sa inyo darahaw
1: sa Bado.
0: Pero ti ano palang kagabi Miyerkules tinga kabalo ka nga mapauli sa way
1: way ko kabalo
0: e Diyos. Mga noras ako nung naghalindari sa ubrahan niya sa city
1: alas 8
0: alas 8 sa gabi, iti dapat mga alas 9 media, abot na da sa inyo, no?
1: Oo.
0: Oo. Ti, why nyo pinangita kagabi pag hambal nga nagpauli siya?
1: Why? Tanag siya tanga muna sa akong gabi. Subong lang aga.
0: Isus. Okay. Pero kung ginaabot ni siya, sang iya sini nga nervous breakdown, anong ginahimo iya sini?
1: Why, higda na na siya.
0: Oh. Pero may maintenance ini siya?
1: Oo, vitamins na. Nga kita sige-sige ka, doktor, sa pakutan.
0: Oo. Most likely, may idea ikaw kung nga daw gulpi naman nga inabot siya sa nervous breakdown niya kagabi?
1: Hindi ka, ano? Why, kung kabalugi, kaya na okay, magtanato sa Lunes, padali na.
0: Mm-hmm. Pero ining text niya sa imo nga Martes ini no nga hindi base hindi ko kapauli plangga o kamo ni Nonoy Martes ini natabo ma'am.
1: Martes ako na to ara ko tanan sa PK.
0: Oho. At iko na mo sadto nga tion daw pamatsyag mo tantsyar mo daw gabatsyag na siya.
1: Nalan ko ro to no pagin hambal ko kanay nga mo ya nga ba ko kun magpuli kanay nga tanan sa mo maro pagpuli o buot ibuong mo.
0: Mhm. Diyos.
1: Ay, napulit, ano?
0: Di isang Martes, Botambulon, Miyerkules, nagpauli dari sa city from Antique, si Junjun.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, dumiritso sa tani, mapauli sa dra sa inyo.
1: Oo.
0: Ay. Nga, away sa makadiritso, kaya tilapit naman lang sa bangga, pasulod sa inyo, da, no? Sa Eskwilahan, da, sa San Carlos. Nga,
2: naglapaw
1: ni Sani. Naglapaw ang niya ni, kasi kalain ng ulo noir, puro kalbalo ko di mapuli.
0: Sus. Okay. May kabataan ka mo?
1: Sa kabilo, kapat sa bulan.
0: Sus. Pila pa lang edad ni John ini, ma'am?
1: 39.
0: O, ti bata, pagali, no? Okay. Pero sa pamilya nila, why man ti iban bing may nervous breakdown?
1: May
0: araw, manghod
1: na.
0: Ay, si. Hindi man tayo makahambal. Abi nga, trans through the blood nila, no? Pero, ang cause ba lang ginhalinan, ginsini, pariyos abi sa manghod niya, anong ginhalinan sa nervous breakdown niya? Do gulpe man lang?
1: Ayun, John?
0: Noo.
1: Buto gulpe na nang iya ka. Buto, may kukabalo kayo. Kaya pakalina sa lunis, mayan wala na matyag na.
0: Pero pag-updanay niyo siya, why ka matay na sa tuman niya, may nervyos siya?
1: Why ka na
2: pag-updanay niyo sa pagda sa why?
1: Why ka na nervyos?
0: Okay. Sige, ma'am, at least may idea kita. Ma'am, thank you again and our condolences, ha?
2: Nag-tanang iso niya sa pag-updanay. Kaya ginapalayo niya siya ganit dari sa area. Ay kada mag-atubang siya kani sa lugar nga kung dito ga padetang yung libiin. Hindi naga ano siya, naga hibi tuto.
0: Bata gamay pagalin eh, bata nila, apat kabulan.
2: Ajum. Tapos ang yung libiin eh, bataon pa, 22 pa lang edad.
0: Ahay.
2: Si Junjun is 39. So ang nagapuli, ano, sabi nga barangay ang inyo binapulian?
1: Palaypay.
2: So naglapaw na siya sa palaypay. So kung sabi, hindi siya mapuli sa palaypay, sa iyang libin.
0: Palaypay ang ilaw?
2: Oo.
0: At yung palaypay, dari kamagi ya, sa may banwa, sa crossing gina ka mayor?
2: Yes. Oo. So naglapaw na siya. So ang pag-expectar nila nga, basi mapuli siya sa, dari sa, no, sa kagaan.
0: Mm-hmm.
2: Kitaga Tagaan siya. Kasi ang crossing Tagaan, diri ni sa may dangulaan, katapang Jusel mo.
0: Oo.
2: So, lapit na lang siya.
0: Kasi ang crossing Tagaan, aradaya sa Unhan pa, balay ni Mayor, kani Vice Bob. Oh, ni Mayor Trenias, tapos sa left side mo may crossing, the crossing Tagaan na. Yes. Pag dulhog mo to, ice plant.
2: Oo, na, dira-dira. Amo ng crossing Tagaan. So, access sa San Carlos pa lang niya.
0: Oo.
2: So, siya ang pagpati, dari sa ibang pasinagpasilong, nagpiginabot na siyang daan, dari niya ginihimo ang yatuyo, katropang Joseph.
0: Sino, taga-Tagaan, gidinias, Junjun?
2: Yes, taga-Tagaan.
0: Okay.
2: Ang iyang live-in, taga-Palaypay.
0: Okay, okay. Pero ang live-in niya, di nagapauli right
2: sa
0: now.
2: Sa Palaypay. Sa Palaypay.
0: Ati o kalayo pa ka Palaypay, kiti sulodlon pa na katropa Romel, matabo ka pa na sa suba mo.
2: Okay, nag-crossing na siya sa Palaypay, naglapaw na siya sa crossing Palaypay, katropa Jusel.
0: Mm-hmm.
2: So, si pag-ispita na labas, mapuli siya sa Tagaan. Kasi ginaabot na siya.
0: Sa Tagaan, aradang ginikanan niya?
2: Ginikanan niya, yes. So, kinahulat na lang diri ang soko para i-process ni kiti may mga nagahambal nga pamilya nga duka imposible sa gingamit pala sa pag-bitay katropang Jusel. Kaya ang gingamit niya is sling bag na bala nga dohinero.
0: Sling bag? Iyan so, sling bag ang gingamit niya?
2: Hindi man kuno iya hambal sa asawa niya. Kaya ang iyang bag na dala is ginauribay niya gyapon na sa subong. So ang ginagamit niya do kita mo lang sling bag na eco bag
0: nang sa mga department stores na kon Miyerkules.
2: Hindi ang do hinero ang do tawag na nila nga do tong bakal pa to sa Singapore.
0: Bag ni Korea.
2: Nado mo na.
0: Mangkot mo sinong Korea, hindi si Korea Kino, ah si Corridora.
2: Doon mo nang doon hinero. Siya med siya sa hinero. So, ginsabod niya na sa palayan. Kaginsuok na ang liog.
0: So, kung namo ginsuok yung liog niya sa uribayan sang bag?
2: Oo.
0: At kung namo dako nga pagkabag ini ka Tropa Romel?
2: Dako, dako.
0: Tikon hindi iya, di inini naghalin ang, ano ni, ang tawag na ito, the shoulder bag, the eco bag.
2: Oo. Dako siya. Sabi ang yan ang oribayan, laba.
0: Mm-hmm.
2: So, ginsabod niya na sa balayan, kandira niya ginsuok ang yung liog.
0: Bali daw, waya ginhigot, no? Ginsabod niya lang.
2: Ang... Ginsangat lang.
0: I see. Ti, kung namo sa liog ya, gasang at, why ga sambod diri sa likod?
2: Wala.
0: O, tidugin sang at ng galiang sagang niya eh, liog ya.
2: Amo na nga doon, hindi magpati ang ibang niya pamilyang nag-amon siya.
0: Pero sa kadakuon niya, Katropa Romel, hindi mabugto na kay hinero lang ina, tinahi lang ina, Katropa Romel mo, ang iya ba lang, uluyatan?
2: Oo. Why mabugto? Hindi maging siya tamang kada po katropang Jusel.
0: Mm-hmm.
2: Damay man siya, guro, mga 60 kilos, guro.
0: Ay, hindi. Bugat na katropa Romel. Mag-amo na. Uribayan sang bag nga ina, daw eco bag ang style niya. May tawagin na mga kababainhan mo. I don't know kung anong ginang specific term niya na. Daw mga duha mala nakatudlo ang yakalaparon, katropa Romel. Kagintahi, lana mo?
2: Oo. Pero amo ni, amo ni.
0: Oo.
2: Amo gini nga type sang bag katropong Jusel.
0: Mm-hmm.
2: Okay, di siya subong. So, binahulat na lang doon yung soko kay pa, para sa isopi sa tulis. Para nga may investigaran din mayo. Para makuha ang doubt sa pamilya katropong Jusel. Pero ang utod kay na interview naton, ay nag-software gina niya sang nervous ang ilang magulang.
0: Oo.
2: Pero gina pamangkot ko kung may ara siya bala attempt before nang gina atake siya kung ga batyag sa balatian niya nagahambal siya bing amon imo niya wala man kuno katropang Jusel so natingala lang gid sila.
0: Mm-hmm. Kiti daw kabudlay katropa Romel bala hindi siya dali-dali makuga katropa Romel kaya ang possibilities ini nga matak-tak siya kay diri lang nagasabit sa iyali og kagsagang.
2: Mm-hmm.
0: Unless na, otherwise, ginburambod dyan sa liog yung katropa Romel, pero wala.
2: Wala ginburambod.
0: Oo.
2: Oh. Oh, ti amo ni nga gintawgan sa soko para nga ma-investigar kung may ara lastra sa lawas. Iti intact pa man ang bag niya. Na-recover man sa tulis natin ang iyang mga IDs, kwarta niya, ang importante niyang papili sa kahita niya.
0: Ang tawag galisin na is tote bag katropa Romel.
2: Oh, tote bag, yes.
0: Tote bag. So oh, ang iyang uribayan sina katropa Romel, gintahi o kung nagasaklay pa kadto sa idalom niya?
2: Oo. Oh. Ah, wala. O naming do gintahi lang.
0: O ti mapuksi na katropa Romel kung magpalak because ang tendency sa tao kung mag-suicide pariyo sabi isang pagbitay, kung ginalaga siya na paginhawa, yung mapalak na katropa Romel.
2: Mm-hmm. Tumong man ang pag-explicar, pag-inchindis ang iban ng mga nagatanto din nga pamilya niya.
0: Oh.
2: That's why nga daw hindi sila magpati na himoo ni Abby ni Junjun nga magbitay din. So muna din request ang police sang soko and then gin pangabay ang live-in kag ang immediate family ni Junjun nga ipaidalom sa autopsy ang lawas para may balaan gid kun may foul play katropang Josel.
0: Anong plastada yung katropa Romel? Nakadilargo? Naka-shirt?
2: Short.
0: Naka-short kag naka t-shirt?
2: T-shirt.
0: Pero why lastro nga iba na bisa lawas katropa Romel?
2: Wala kami may nakita nga doon.
0: Ang bakpakyara pa gani katropa Romel? Doon nagtihin lang sa actually?
2: Nag-angkat siya sa flooring.
0: Oo.
2: Sang salog. Siguro mga 1.5 feet.
0: Oh, pero pwede sa kapatong sa daw beranda katropa Romel sang ano na extension na sang ano
2: pwede man siya makauyat.
0: Oh.
2: Sa do poste ni balasang do extension sa
0: palayas, do palayas. Oh.
2: Yes.
0: So, ang tendency mo sina kung magpalak ka na ang tiil ya katropa Romel, pwede ka patong sa biranda eh. Kung magpatong sa biranda, hindi siya makuga katropa Romel.
2: Hmm. Kung mag-ano ka ginabi, mag-hingam mo ka ginabi.
0: Mm-hmm.
2: Dali kiti, ambal sa mga naka-istorya man din nga, siya ako may pamilya man ako nga muna.
0: Mm-hmm.
2: Nga basta gani, abuto na siya, kagtuyo niya gid. Wala ko na siyang posible kaya katropang Jusel himoon niya kita.
0: Oo. Oh, ang medyo ano lang dapat masettle katropa Romel kaya tiway na burambod siya li o magpalak na siya mahulog siya eh maukas na sa ulo ya.
2: Amo nang ginakuan amo nang gina do gina ano gina gina pa-explicar gid sang pamilya. Ano gid sila magpati kaya siya do gid sang at malang na
0: Uway lanog nga iba na bisa lawas. Ya pare sabi sa sulok-sulok or sa guya, nga pati man labas si sinumbag.
2: Hindi pa bi makita ka tropa Jusel kay pinaka t-shirt siya.
0: Oh.
2: Pero sa visible nga makita naton like sa kamot niya, sa tiil niya, wala sing may nakita nga indikasyon na bigay do naglagob kay di usually kun mga may hampak na sa mga matiga nga bagay.
0: Kapin pa kung mapatay na?
2: Oo, or mablo-blo na siya. Mablo-wish siya. So wala siyang may nakita dari ang polis pa. Pero depende na karon kung mapapanaaw ni siya pag mag-process na sang suko, pag malantaw sa lawas niya. Kung may ara sa lastro, dari kita maka lantaw nga basi may foul play katropang Jusel.
0: Pero ang mga kalabanan siya ni nagkakinabo kung parehas ni nagbitay katropa Romel, gadiwal ng dilaya mo kay ti by virtue of suffocation mo na suffocate kini hindi sa kaginhawa bala ang tendency sina is madiwal ang dila mo mangangang baba mo bisan hindi man tama gig ka laba pero labalaban gangangang baba ka gadiwal ang dila sina katropa Romel may sinyalis pareho sina
2: yes wala katropang Jusel do normal lang nga do nag hugsoy lang siya bala. Kuning nakita naton dere.
0: Hindi talaga mapakita gid ya in full katropa Romel gin blur ta lang ni. Pero ginauriba ya pang backpack ya pink ang color ni sang backpack ya katropa Romel?
2: Yes.
0: Oh.
2: Amo ning bag niya paghalin niya.
0: Mm.
2: Sang Lunes. Temo to isang Martes abi nga naghambal siya sa Yakalipin.
0: Oo.
2: Nga hindi na siya mag-online kag kasi hindi siya kuno magdugay kag palanggaan niya ang pamilya niya. Amo nang ulihin niya nga mensahe sa Yakalipin.
0: Pero ang motor ya katropa Romel nakaplastar mayad sa higad sang dalan.
2: Oh, ay di nakita ko may motor siya. Motor di siya.
0: Oo.
2: Kay dali makutong ko pinya.
0: Ano na masahiro lang siya pa uli?
2: Oo, oh, amon pa. Kinita ato nang iyang lipin. Mm. May motor siya. May motor siya dala. Ay, wala siya.
0: At ko na mo na masahiro lang na katropa Romel.
2: Posible.
0: Ti laban-laban ko na mo na oras, last trip ina sang series katropa Romel 9:30 gahalin diri sa siyudad mo.
2: Yes.
0: Tikon last trip sa sang series katropa Romel. Most likely dira somewhere dira lang siya nagpanaog kay ti ang distansya sinaguro sa crossing kag-an may isa pa kilometro. Tunga-tunga ini sang crossing kag-an gidya kag banwa mo. Crossing man to pakadtos palaypay.
2: Yes. Galing kiti ang may nagambal man basi kuno nga nagkuan nagano siya naglakat lang bala halin sa banwa.
0: Mm.
2: Ay may time kuno abi katapos yung kuno abutol siya. Nagadlagan siya.
0: No ho. Tung pumangkot din naghalin ng bag kay sino ng bag? Di niya gikuha ng bag.
2: Na, amo nang pamangkot. Oh. Kung diin naghalin ang bag. Pagkay sinone.
0: Oh.
2: So gin pangapay natin gani ang iyang live-in na i-chat niya ang boss ng ni Jun Jun kung may dala siyang
0: tote bag
2: halin dito ay kung may araw dala tiba si iya ni dala katropang Joseph.
0: Ano nakachinelas lang sa katropa Romel or nakatiniil at chinelas. Okay ang atubang yun sari pagkanto dito sa crossing kagana atubang yun o pabarotak no
2: ang magatubang siya pabanwa.
0: Pabanwa?
2: Banwa siya katubang. Katalikod siya sa kagaan.
0: At ikitaon yung Jack and Tropa Romel, mag-agi ka sa highway, kaya tipilam na na. Ang,
2: pihak.
0: Oo. Pihak ang pihakin ka kang distansya, yes, yan sa highway, Jack and Tropa Romel. Ang ulutan nila, gamay ano lang gindi?
2: May motor.
0: Gamay.
2: Wala. Lakat lang.
0: Shoulder lang gindi. Din sa nanaog, may nakakita kagabi, kung din gin siya nanaog.
2: Amo nang gina backtrack pa subong sa pulis, kung din siya nagpanaog pala.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kundi nag-investigar pa ng pulis sa shooting.
0: Oo.
2: Kagabi. So gin, orayhon lang nila nga i-backtrack ang CCTV, kung din siya nag-agi pala, naglakat lang siya or nagsakay.
0: Mm-hmm.
2: Kasi may mga establishmento halin sa plaza, sang Anilaw, kung magpaka-trick out sa San Carlos, may mga establishmento na katropang Jusel nga may mga CCTV camera mo.
0: Oo, may 24 so, hours da 7-11 yes. May ara da.
2: Oo.
0: Ang pulis may ara da katropa Romel.
2: Yes. Kagdari sa may lechonan bala.
0: Oo, sa Ubos-Ubos. Sa
2: bukas na di.
0: Sa lapit yung just tienda, tabok siyang tienda.
2: Yes.
0: Oo.
2: So, gina-check na sa mong pulis kung nag-agi siya.
0: Oo.
2: Mga muna oras kung 8 siya naghalin dito or last trip sang Pires mga 9:30 supposed to be mga
0: ate mga 10:30 oh mga 10 o'clock 10:30 dira na siya
2: so dira i-check sang pulis kung nagpanaog siya o naglakat siya pero sa information niya nakuha nato sa pamilya niya once kami nga buto ni siya naglakat lang siya sa nagadagan nagadagan-lagan lang ato okay mo nambal mo may galaga sa iya.
0: Pero sa katulad sini katropa Romel, kung magsakay ka sa series, most likely series ganyan na sakyan niya. Kung maghambalik ka sa naog ko, tsenda lang, kaya ti antis ka pansingan, antis katagaan sa ticket na pamangkot, ganyan ka manaog sa Nilaw.
2: Oh.
0: Either manaog ka sa tsenda, number two sa crossing Bugtong Batoda, sa likuan, and then Taytay, katropa Romel.
2: Or San Carlos, sa may crossing sang Eskwilahan.
0: Oo, mambal ka crossing Eskwilahan. Kiti may nagpinanaugin manadakon gabi, especially last trip.
2: Yes.
0: Nanada kita sinadara. Ang kalabanan na panaugan ka Tropa Romel is tienda, crossing Bugtong Bato, pagkatapos sa crossing dara elementary, crossing Eskwilahan.
2: Mm-hmm.
0: Pagkatapos dito na nasunod ang panaog sa Kag-an.
2: Oo, Kag-an. Crossing Kag-an.
0: Oh. Palito
2: ng ulaan na.
0: Mm-hmm.
2: So, tiwa, hindi malaan pa kundi siya nagpanaog at tropang Jusel. Kundi siya naglakad.
0: Pero kagabi, ano nag-ulan na katropa Romela, Wyman?
2: Oo, damol ulan.
0: Kagabi?
2: Kagabi.
0: Ati, kung damol ang ulan kagabi katropa Romel, ang possibilities ni manaog siya sa may panilungan siya.
2: Oo, oh, kaya mo nang pagpatising doon, ba't nagpasilong di siya pag-ulan.
0: Mm.
2: Pero ang hambal pang pulis doon nga, basi hindi kagabi, basi kagahon
0: mm-hmm.
2: sa tabo.
0: Pero ay pagapalanggit om katropa Romelao, hindi patiglang lawas?
2: Hindi lang kami, kaya doon kahuksoy lang siya katropang Joseph eh.
0: Oh.
2: Tapos tuway siya nag-iipan yung makita na to, nga doon nag-blowish na bala, nagpalanggit om.
0: Mm-hmm.
2: Ariado, wala. Kagduway kita may nakita nga doon naglagko bala.
0: Kaya pero why naging man signs of life ka tropa Romel? Na-check naging man sa polis, why signs of life? In short, why nagapitik pulso? Basikon labaab pang lawas, bala ka may ngagaw po sa ospital?
2: Kaya rin naman ding ambulansya sa Manila. Sige nga nag-check na Manila.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nakasunbay na ding ambulansya sa Manila ka tropa Josel.
0: Oo. Oh,
2: oh. Pag may tawag ni, ado padik do stretcher ni bala.
0: Mhm.
2: Ang orange ni bala nga dala sa ambulansya.
0: So kun among pamilya ya gusto gid sa pamilya nga ma-check bangod may pagduda sila sa yes. sitwasyon nga way nagasambod sa liog ang olori bayan sang tote bag nga ginsang-at lang sa sagang niya kung nga ang possibility magpalak way nahulog daw amo na ang gusto nila ma-certain.
2: Yes, nga pwede man siya di ka kapot sa may haligi, pwede man siya kapatong sa dobrandilya, sang extension, sang bodiga.
0: Mm-hmm.
2: So muna ilang ipagpati.
0: Nipis lawas so, galini, no? Daw lawas katropang Alex, no?
2: Oo, na, daw umama muna. Taas-taas lang kay katropang Alex, ha?
0: Oo, kay balan mo damo da driver katropa Romel, even sa series, ha? Halin kas tienda, pagkanto gida sa crossing kaganda mo da driver mo. Dira pala nga dan sa crossing, bugtong bato da katropa Romel, damo dang driver nila guro magtatlo, apat bilog driver da series ay. Nga nagapinauli okay. Kalabanan last trip?
2: Yes. Kung kagahon eh, manabian mo di, tatlo, apat na di sila nagapantay sa waiting shed sa crossing eskwilahan ka pang Josel.
0: Pagkatapos may supervisor na sa series sa may crossing eskwilahan ka tropa Romel, dira sa puli sulod.
2: Mabalaan mo na ang supervisor kay yellow, iya yun po.
0: Oh.
2: Yes. So muna dire ka pang Josel. So ti, ibagin sugat pa to sa Anilao Municipal Police Station ang SOCO sa siyudad sang Pasay na mag-process dire sa lawas ni Junjun katropang Joseph.
0: Okay, okay. So bali, na, ano subong ha? Two birds at one stone subong ang Anilao, ha?
2: Yes.
0: Ang shooting niya dito kagabi ya, sa Anilao, ha?
2: Dari man sa unan lang, so di may crossing, may silahan.
0: Mm.
2: Sa wakbo niya ni, crossing, ano nga crossing na ganisero? Luawan. Pagkatukan na yung katropang Biyab, ha?
0: Ah, sa left side ya kon magpabarota ka. Andari yes. sa bala, isak puro balay daw, do isam na nagarik balay da.
2: Oo.
0: Kilid ya may lagyan.
2: Sa sulod pa, oh. Dito sa sulod.
0: Mm.
2: So, do, magpakaisa to, ang biktima.
0: Mm.
2: Magpakaisa. Based sa information sa investigation sa Anilao Municipal Police Station. So, wala naging sindihan. Kaya do, may makahulubog ni Limnot.
0: Ang
2: halinan sang akagmotibo sa pagtiro sang duwa ka suspect sa duwan man ka biktima. So isa diri ang patay in-declare nga di na rival dira sa Barotac Rivo District Hospital kag isa ang kulupirahan ka tropang Joseph.
0: So bali mga, duha no? Duha ang biktima? Okay. Ang suspect?
2: Ang suspect duwa man.
0: Magutod?
2: Doon mo ng information. May pangalan naman din yung polis kag preparado na ganun sila. Ako nagpa-prepare na isang dokumento to file case against suspect at Tropang Joseph.
0: Ang suspitsado yan nalagyo ay madakpan.
2: Away, at large.
0: Tiga may malandang puro-puro na sa sulod ka Tropa Romela, pasulod na sa Piaca side sa San Carlos, ah?
2: Oo. Doon na salaan ko, no?
0: Amo nang budlay.
2: Nang hampal sang
0: Way guro ka Vision X Plus. Ano pa nasalaan niya? Dulong panulok ya guro?
2: Oh, dulong. Gani.
0: Nakapulan guro ka 65 proof.
2: Kasi. So pagtiro, lapos sa lawas ang isa ka biktima, nag-igo sa driver. So ang rider, amo tong DOA, ang driver, amo nang subject sa operation. Pero sa ang baratak na ibo sa hospital.
0: So gamotor ang duha, sinumalang sang suspect kag pinalukpan igo driver patay lalapsan patay. Ang do, rider.
2: Do naglapaw pa katotoy sel do ginlagas pa.
0: Ay, sus.
2: Palikod ang igo mo.
0: Oo. Ado ano ha? Daw balita sa kalibong naglapaw ng motor na lagas ang sang ido ha.
2: So may recorded interview kita dira sa kay Police Master Sergeant Ortiz ng Anilao Municipal Police Station Katropang Jose.
0: Mhm. Sige sige kay play naman Katropang John Ray ang interview mo dugay-dugay Katropa Romel. So far duha ha mag ano lang gid pila lang gid na kamitros ang distansya Katropa Romel, may 200 metros why guro ay.
2: Mga dira dira.
0: Oo. Ang bangga pasulod sa natabuan.
2: Ang bangga, ya, mga dira, 200.
0: Oo.
2: Pero ang pasulod ya sa...
0: Malayo pa to.
2: Tuawan, layo pa.
0: Oo, malaktod ka pastalam na nan pagkatapos dito sa daw tiilan sa Bakulo, dito ang punsok sa balay.
2: Oo. Ang kilala, to, tanan sang kilala ko man.
0: kag sa ulo, Hans, actually, nang kadutaan, dira, kung di ko magsala, Katropa Romel, natabuan na daw part pa na sa propiedad sa mga trenyases mo.
2: Oo. Pero dang pidlala pati na ilang ano na propiedad ka sa Pangyoso.
0: Okay, okay.
2: So thank you, Gid, sa nag-inform kay nasa Tanaga pa. Kay Rodney, thank you, Gid, sa pag-inform ka sa Pangyoso. Sa inyong abalita, ginadalong sa inyo sa Santos Task Code, Santos Task Code, Phoenix, Santos Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, and Turbo Litari Supplement for Men. Para sa XFM 127 Radio Patrol, Ililo, ako si Katropang Romel Paklubar, XFM News.
0: There you are, si Katropa Romel Paklibar. Duha ni ha, isa lang barangay, duha ka event. Ang una kagabi, ang shooting incident. Nagaangkasanay sa motor, pasulod sila sa San Carlos. San Carlos man ha, pero left side kung magpabarotak viejo ka. After sang banwa ining San Carlos, after sang banwa, magyan mo da, likuon, crossing Bugtong Bato, and then tay-tay, pakadto na ikaw dito iya sa crossing Kagaan, magyan mo balay ni ano, Mayor and Vice Governor di Buki. Pagkatapos, ibabaw iya crossing Kagaan. So, dira, sa street sa Talamnanan, left side, amo ng crossing pa San Carlos, pakadto dito sa bukid, tawag nila. Ha? Tilayo pa na more than a kilometer siguro pasulod dito sa puro-puro. Dito yan natabo ang shooting kagabi, shooting incident. Nagangkasanay sa motor, binanggaan, tiniro, igo driver, lapsan ang rider, linagas pa, patay ang driver, pilason ang rider, ang suspitsado, daw magutod makunon eh. Inaya sa information na baton ta ha. So, ina kagabi natabo, may interview kita si Katropa Romel with the police sa Anilao Municipal Police Station. Now, kagay na naman sa kaganhon, may nakit-an yang nagabitay, dira man sa San Carlos, iniya before sang crossing, mga 200 meters na distansya na isang crossing pa kanto dito sa crime scene, sa shooting incident. Before that, kung magaling ka disbanwa sa Anilao, 200 meters ng distansya, sa right side naman ini. Ang right side, before ini, sang crossing pa iskwilahan. Kaya ang iskwilahan, distansya, yung mga 150 meters siguro ni, or 100 meters away from the highway. Before sang crossing iskwilahan, may bodega. Ang bodega daw may palayas extension, which is, ang iya sining haligi made of mga quattro guroni kon size nga steel nga tube pipe la pagkatapos daw may beranda nga mga 1.5 feet or foot 1.5 ang iya sining katason and then ang iya sining daw bulo balayan lansangan dira ginbutang ang tote bag ginsabod daw gin ano lamla ginsuok lang bala nga hindi makakas. Daw ginlakwid lang ang iya sini nga uribayan sa iya sini nga lawas and then dira ginpakabit ang liog ni alias Jun Jun. Si alias Jun Jun, 39 year old, believed to be suffering at the time sa natabo ini sang nervous breakdown.